0: Manlay itong trabaho, pwede kaliwat dito makighangkupay.
1: Tanan, ma- punta na ano ti susugot, director?
0: Troll, oo. Pwede. Pero, adi nga, kuhan, Oyo Boy Soto, ba. Dere.
1: Madere hiya nga hi...
0: Christine Hermosa.
1: Christine Hermosa, iba't baga...
0: Oo. Oh.
1: Ibang labi ang dadampi sa kanyang mga labi.
0: Oo, oh, nadere.
1: Dere good hiya.
0: Dere ko na pwede nga makikipaglaplapan hi, kuhan. Ni Christine Hermosa.
1: Eh, dapat din, mga old maid it iya, mga, dapat, ang mga role nga, diri, kakarawato niya ang role, at doon waray kissing scene.
0: Oo, oh, nga.
1: Or waray mga intimate nga scene.
0: Nga scene. Oh, eh, bukuan nala, dapat at mga role ni Christine Hermosa, lola.
1: Kaya lang madlo, baga, waray ada, mag- ano magiging reaksyon nito bang nagkikitat pelikula kon inin lola nagipagharukay hin batanon?
0: Oh, kay por lo menos kon husband and wife nga adahin mga edad nga mga 30 to 40 nga mga role. Or 30 to 45 butang titida. Pero manin tito nga maiksin nga bisa naman la pagharok.
1: Okay.
0: Kay natural man sit mag-asawa.
1: Okay.
0: Pitkos kay kun maamo ito, wala ito nag-o-offer nga kuan nga pelikula kang Christine Hermosa. Sa bagay kay sa...
1: Or magin aso karera di mama.
0: Ah, pero amo lagi hapon.
1: May dagap ito kissing
0: scene. May dagap kissing scene kay pananglitan hi at pinaka sugar mommy.
1: Oo.
0: Siyempre barobat at leading man.
1: Oo.
0: Maharok gihapon diri pwede. Diri pwede.
1: Pag agtang lano, ang diri gihapon hi.
0: Ah, pwede gihapon.
1: Agtang.
0: Pwede. Oh. Pero diri convincing kung itong role husband and wife tapos agtang lang maghihinarok. Di rin niyo ma-justify ito ni role.
1: Okay.
0: Kung maamo ito.
1: Oh.
0: Siguro, di rin nila nireg ma-mind kung waray role hi Christine Hermosa kay waray man hini mga pelikula hi Oyo. Bangi na sa laliwat ni kan kuwan.
1: Christine.
0: Ka, ay, kulang kan, man yung project. Kan Big Soto.
1: Big Soto.
0: Kan Bosing.
1: Mm.
0: Okay, rekorekuhan hi kuwan. Bosing. Hi Bosing. Oh.
1: Oh.
0: So, posible nga.
1: Ito ni ba na sige ito nga mga harukay. Basta kayo mag-aalimugmug man lang kung
0: ito.
1: One can mouth wash.
0: Oh.
1: Kung waray, gamitin asin. It mapasapaso nga tubig, alimugmug, nga mag-gurgle ka.
0: Wara na.
1: Wara na. O, pahiran mo yung tisyo.
0: Tisyo. Pero ibagadit ba? Ambot daw. Una-unaan nala ko ni Timo ka pananglitan na artista ka mo nga do ha. Tapos makita ka Timo partner nga boga ginro man sa dito. Taka dirit pwede nga kuan lang
1: diri, nga diri bigay.
0: Oo, kay gin amod gin di-demand ditong role.
1: Okay.
0: Dapat mapakita ka hit passionate ngan intense nga
1: lang. Taka tiba kung ansugod nga ato na istoryahan din hinga ginlagin ginsol salopsok
0: oh,
1: nga
0: oh, niya
1: hinuad to?
0: Higop King.
1: Higop King.
0: Oh, inunton. Nangalimot na ako kan Oya Binanay ni Kuwan ni Julia Barreto ni Joshua Garcia.
1: Joshua Garcia. Nga iya gayon gin salopsok gayon niya kanya to lips.
0: Gin saksyon.
1: Saksyon niya. Ang kan Kuwan kan
0: Janela Salvador tapos may dapausa.
1: May dapausa hi.
0: Iba na.
1: Iba na alawi.
0: Oh, iba na alawi. Oh.
1: Mami kilit galimpiyohon mo ito.
0: So, ako sa liwat nga bahin, makakaintindi kita at feeling ni Oyo Boy.
1: Okay.
0: Ikaw husay ito ni Christine.
1: Purbi na kayo malabirhin at itsura
0: ka dito, Kevin. Oh, siyempre, may dahiton, sidmunta na lang professional lang working relationship.
1: Okay.
0: Pero di kitit maaram hit leading man nga maihan na nga idol ni Christine Hermosa.
1: Okay.
0: Iya na. Bisan kay nasauan ni Oyo Boy. Oportunidad ko ni.
1: Kakipaib, ikaw ba adto or higabi konsepsyon nga nakita ko nga namimerkado hapalo didahan Sabado?
0: Ay, ikaw adto ada. Waray manak pumakadto hapalon Sabado.
1: Sabado.
0: Sabado. Waray.
1: Tama. May gabi conception din to na katoda.
0: Asya. Kaya Sabado, an aga, nagsumba ako.
1: Nagsumba ka.
0: Oo, hindi may iskina Avenida Veteranos ng Real. Kaya nagusurumbat din ako Sabado Domingo. Nagsumba ako. So, rekad to hapalo.
1: Ako na kad to. Nang merkado ako.
0: Sige. Hala.
1: Hala.
0: Okay, bangin importante ti mo mga update si Ton sunod.
1: Oo, okay. Pag-istoryan na mo ni Plunder.
0: Awo!
1: Ni Atty.
0: Marculeta.
1: Oo, kay Atty. Marculeta. Kaya ano kanong ikasuhan ni Plunder, ni Marculeta, nga di rin man kwartan gobyerno ang niya kikuha. Wala man niya mga awating kwartan gobyerno.
0: Amo palito.
1: Hatag man at tuha iya ni Mike Defensor nga 75 million.
0: Amo na.
1: Kaya ano nga, Plunder, di kakaso iya.
0: Amo, amo ang depensa.
1: Amo ang seringit mga taga-iglesia.
0: Taga-iglesia.
1: Gintwit-twist niyo.
0: Oo.
1: And selective ito niyo pamiling injustice.
0: Oo. Pakay, halipot lang, no? Ginbaton hiya ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clabano.
1: Clabano.
0: It karoy agsid yung kunit Plunder.
1: Plunder?
0: Oo. Oh, it pagkamayada, hin ill-gotten wealth, ipinaagi hin kombinasyon hin mga criminal acts. Ini nga criminal acts in pwede pagkarawat hin regalo, tikang hin bisan hin unga tao, kay kung public officer ka, hindi rin ka pwede kumarawat hin kwarta. Takayhan katabuhito, Congressman Himarculeta.
1: Oo. Nga ginamin pa niya TV.
0: Entonces, entonces, government officer.
1: Nga di rin tatagan, kundi rin hiya, official. Official. Ang gobyerno.
0: Oh, wara influensya.
1: Wara influensya.
0: Okay. Actually, in general, naabuyon ako han ginbuhatan mga realista kakulop. Nga nagdi-demandin justice, fairness, transparency, accountability. Pero dapat nga tanan.
1: Oo.
0: Diri kan Marculeta lang. Ang unta, diri pag-isturbuhit pakabuhi, pang-iskwila, nga iyo pagblablakingan patit mga bus nga iginhakot hito iginbalabag dito ha EDSA.
1: Maram kami ni Reba nga intensyon.
0: May daiba.
1: Gusto ni Reba kita gobyerno tiragahon, oh, tira poder. Nga ayon kami pagsugara kay amo kami ni iglesia kami, damo kami inin pwede kami makapada o gin presidente or whatever. Kana kami tuura kami niyo baka suka dito ba pagigdeal kamo amon or
0: yun
1: suka dito kay istorya kami
0: dire pwede labdan kun taga amon
1: amo
0: dapat kun madiman maihan nakin nga nagisinering kun madiman kita in accountability bisan ano nga partido bisan ano nga relihiyon iti ya inaapihan mawaray relihiyon nga ya inaapihan paprihas
1: ugupi ugupi kung mga ginrog daog. Bisnan ni handa mo nga nagkamatin panahon han na Duterte. Wari man ari nga saan na iglesia ni Cristo.
0: Ah, amo nga ni nagtitinawa ako. Han panahon ni Tatay Diggs kun may nagrarally. Inpeiton, mga inpeito. Bertira ang magrinali. Yan ha, kun may nagrarally kan kontra kan Bongbong. Na sering liwat ang mga supporter niyo. Ah, nga iton, diri iton mga NPA, lihiti mo ito. Sige, ralihin niyo. Nanmimili lagi, nanmimili. Ayaw kita pagpinanmili. Ay. Kung karuhit nato ni Matadong, papagbato nun tit nga tanan, regardless of religion, regardless of position. Isasummarize ko na line eh. Dapat it aton lealtad, unang-una, nga dah Ginoo. Kung waray ka Ginoo, okay lang. Ikaduha nga dit nasyon. Dapat waray kita loyalty ngadtohin mga politiko.
1: Ito ka Kevin, very well said.
0: Sige. Ala, mabalik kita diyan.
1: Sige.
0: Iton aton programa 11 Mbps. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan Kaliawa, nasyonal ng Tacloban ngan Bugos kasinerangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka-K5 Kevin Siusan na natin oras sa lasot sa dosin na babalikan natin ining ato na programa Standby with Jans at Carlos Arguilias. Kamalang pipirang ang mga pahibaro.
3: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik ka ng kaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa virus na nagdudulot ng pabalik-balik ng kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsikat ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
5: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mga D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
4: D3 Bio Health News.
5: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsikat ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
5: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
4: D3 Bio Health, Health News.
2: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na!
6: visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.

0: Marcoleta. Kano daw nga plunder kay di man ini kwarta granting nga nakakarawat yan 75 million tikanghin mga contributor niya pagkandidato pagkasenador dinhan 2025. Kay ini nga pundo tikang manhin pribado nga sektor ini nga kwarta indi ri man tikang nga gobyerno nga iya gin malgast o nga iya gin kawat gin corrupt para iti personal nga kagaramitan. Ini in kwarta man hinin pribado nga sektor nga ginhatag para niya kampanya. Okay? So importante ini nga mga istoryahon para mas marupay inin bagasayod kita at mga basihan hini nga klaro ano. As per plunder law para kumbaga maging istorya ka mo baga makasagbang kahin maunod nga pagsagbang kay nakapamati ka din niya kay Five. Adi hatun linya hi Judge Carlos Argilias. Judge, good morning, Judge.
1: O, paingaaga po rin mo, nga na mo paingaaga gihapon hatun imo mga fans, no? Mamarati, nga hatun magkirita.
0: Baga, nakapamatrong ka ba? Kay baga, kuwang matim, baga bak daw yan, ha?
1: Permanente, waray kami tawag, ini, waray kami, waray pa matron, oo.
0: Oo, okay, ngayon.
1: Baga, focus kita sa trabaho, o kay magkulupan aton na, inin hearing, mahiringan aga, mahiringan kulup. Oo.
0: Asya kay, inin patron, lumalabay man la ito. Pwede man ito, baga, mamisit at mga sangkay, bisandiri patron. Diba?
1: Amo na, baga, inin, it patron, hindi ito pagkakakirig ta, itong bago nga magamagkasarang, kaya nga natin magamag-iha na.
0: Amo na. Ang nganda na ipatit magkuruntra nagkikiritan hadto nga panahon na gidaw makaharadlok.
1: Ang pagkanaaton hadto dito haro, no?
0: Balito. But anyway, klaruhon daw nato na ana ini nga pagtaga-plunder. Kung baga ikaw inin opisyal inin gobyerno, kumarawat ka, nakakarawat kang kwarta, in the capacity, hiti mo opisyal nga inin posisyon, nagsubra 50 million na nim nakarawat, and then, magiging ground ba ito hiya para in plunder?
1: In itatong plunder law, Republic Act 7080, itong iya baga the met up or the basis or the ground, no? It iya definition is this is a crime. Although this is actually the first, itong plunder is an statutory crime, but it is considered by, it is considered as a crime malainsi.
0: Anon so, ano ka nagkaragsig mo nito, Judge? Para baga malaymans nga baga pag-intindi.
1: In natutuhay klase na ito nito at krimen din nito atong penal system of Pilipinas.
0: Okay.
1: Itsahan those cases that are punishable by the revised penal code nga okay. Inin aton we refer that in we denominate that in criminal law as crimes malainsi. No?
0: Crimes malainsi.
1: So, aton na mga kaso nga mga krimen punishable by special laws, they are classified as malaprohibita.
0: Malaprohibita. Oh. And the plunder law...
1: Actually, plunder, no? Although plunder is statutory offense, no? Classified under Republic Act 7080.
0: When you say statutory offense, ano pagkakaiba ito ni mo na mention ng malaprohibita, ng usap pa?
1: Oh, statutory offense, these are crimes that are punishable by special laws, not by the general law, no?
0: Okay.
1: Kaya itong aton na revised penal code, itong malainsi, the question is whether there is criminal intent.
0: Okay. See?
1: O sa ito nga distinctions dida, kung may criminal intent, because in the absence of criminal intent, there is no crime.
0: Okay.
1: So good faith is a defense, no? So okay. For example, you are charged of a crime under the revised penal code and you acted in good faith, you cannot be criminally liable.
0: Mm-hmm.
1: Pero in crimes mala prohibita, the doing of the act itself is a crime.
0: Okay. Oo. Okay.
1: Good faith is not a defense.
0: Okay.
1: Now, itong plunder law is considered as crime malainsi.
0: Oh.
1: This is according to jurisprudence, this is the acts punishable under Republic Act 7080 is inherently immoral. Karagsigon, it is considered as crime malainsi, although it is punishable by a special law.
0: Okay.
1: So, inidid ang krimen, una, the prosecution has to prove that there is criminal intent on the part of the accused.
0: Okay. Sige, Judge. Kung baga nag-accumulate kahin na kwartang hinatag-hain mo, for the purpose, for example, para ito na yung kampanya, waray mo in your capacity.

0: City as a candidate or a political figure, waray mo ideklara ha imo statement of contribution on expenditures, waray mo ideklara ha imo statement of assets, liabilities, and net worth, ma-constitute ba ito niya in plunder?
1: Kung kita ako na ito na, no, the debt plunder law, may mga series of acts, no?
0: Series of acts, magkasunod-sunod.
1: Tayo, series of acts, no? Ito, hindi that it threshold, actually, originally, under Republic Act 7080, is, an threshold is 75 million pesos.
0: Okay.
1: And this was amended by Republic Act 7659, an atong debt penalty law.
0: Mm.
1: So, naubos na lang 50 milyones.
0: Okay.
1: So, ano yung 50 milyones? This is considered the very core of plunder is ill-gotten wealth. See? Through series of ill-gotten wealth, meaning that is unexplained wealth. It is not in consonance or it is not in consonance to your financial capability. Baga di rin natupungan
0: imong
1: financial capability.
0: Okay. Oo. For example, congressman ka, nasweldo ka lahin na 300,000 a month gross times 14 or no times 15 kay may da pa man 13 month may 14 month ano times 14 kay 12 months man la plus 13 month pay may 14 month pay nagiging 14 months la i-multiply mo by 300 times 3 kumbaga tulo ka tuig and wala ka man ibang negosyo wala ka man ibang income pero nag million na yung kwarta then ito hiya nga kwarta nga sobra din hanimo baga legal nga source in magiging ilgaten or ano to presumptive ito dayon I mean amo dot presumption
1: maya dani ya tawag ini maya dani ya presumption that ito nga amount if you there is a presumption under the plunder law
0: okay
1: no? Under the plunder law nga itong tawag ini itong kwarta nga inin imo nakarawat
0: oh
1: inin nga sobra inin diri not in accordance to the financial capability is considered ill-gotten wealth. There is a presumption to that effect.
0: Okay.
1: So, you have to explain why you have that amount of more than 50 million above.
0: Okay.
1: No?
0: Okay.
1: If your financial capability meaning bagandi orusahon na ini nga you have no businesses or ay ka mga legal transactions that you have this amount no
0: okay.
1: Of 50 million
0: okay.
1: Or more
0: okay oh okay dapat kun masuring katikang isat akon ibang source of income may nako businesses I have investment may mga time deposit ko a banko but there should be a proof na really indeed may da kayto nga business and may da kayto nga mga income kay dapat na i-file mo an animo income tax return or nagbayad kan buwis.
1: Oh, actually tawag ini kung ito mo financial capability or financial capacity will speaks for itself or that you have legal sources of your income based on itong magsubra because that is explained.
0: Okay.
1: No? Totally.
0: Okay.
1: Kapag kita pala that thing speaks for itself.
0: Okay.
1: So pero kung you have this amount but your legal transactions bago sa light imo source nga it is even not sufficient for that to secure or to have that income the right that income pagadiri there is a presumption that it is ill-gotten.
0: Okay, now for example amo ning mga circumstances gintagan ka hininga kwarta nagabot ng 75 million para hanimo pagkandidato ginastos mo ini or bari mo gastos sa ngatanan, diri man ini kwarta ito na gobyerno nga imo kinuha, nga naginastos mo for your personal needs, and then, pwede ba ito niya mag-classify as part of itong plunder?
1: Ito na itong tawag plunder, may sinising an other analogous acts, no?
0: And other analogous acts?
1: Other analogous acts, oo. May naman din na mga series of acts that are to be proven, at least two series of acts, no?
0: Okay.
1: Misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds, receiving directly or indirectly kickbacks, commission, or other monetary benefits,
0: okay.
1: Illegal or fraudulent disposition of government assets or properties. The accused must be a public official.
0: Okay.
1: Pwede la tawag, it's an, you know? So, if he's... private individuals can only be charged for plunder if they're in conspiracy with the public official. Now, may sinisiring kita ng analogous acts, meaning the acts that are similar to that of those specific acts for to be specific acts for plunder.
0: Okay.
1: Oo.
0: Oh,
1: meaning, okay. Mga analogous acts, and they have, I think, in this case, no, kung baga privado naghatag, it may be an analogous acts with respect to the other acts that are that falls within the crime of plunder.
0: Okay.
1: See?
0: Aminit na ka problema, hindi nga analogous act. Kay kuan ito niya, yes. broad dito niya. And depende at paghanay, itmaga magkakaso kung ano kun nira pag pamatuod nga indeed nagkadahin plunder. Di ba? Based on the analogous act.
1: That is the gray area kung okay. Ano, because we will have to interpret that.
0: Okay.
1: Although may nakita rule of statutory construction kung ano yung similar or analogous acts.
0: Okay.
1: No?
0: Kagun wari ma-mention dito ang pagkarawat in kwarta kumo campaign the donation or contribution. Kung wari dito ito mahilakip ang imginiranan ng mga pwede patamakan hin plunder, pwede sumiringan din ito mahuhulog na plunder. Kay hatag man ito akon kung contribution ang pangampanya nga normal man ito nga natatabuhin in mga namamagkandidato nga may mga nanahatag ng mga sangkay, supporter, hingkwarta para itira mga kandidatura.
1: Oh, so ganito din na. Kay okay. Insakto ito, kay una nga ba, the argument will focus on the fact that the source of the money is not from the government to any government transactions.
0: Okay,
1: no?
0: Okay.
1: Kung rin naghatag in connection to government transaction, ginhatag lang niya ako because I am a candidate.
0: Okay.
1: Ikang ini from a generous individual,
0: okay.
1: Akon mga sangkay nga naghatag akon.
0: No? Okay.
1: So, ito nila, although, ang baga, I think, ano, we do not preempt whatever resolution that the ombudsman might have, no,
0: okay.
1: In relation to that case.
0: Okay.
1: Pero kung baga kita, baga haton line, our own view, no,
0: okay.
1: Haton lang din eh, for academic purposes, tawag ini, ikang plunder is focus on misuse of government or misappropriations no of government of government funds.
0: Mm.
1: Pero because of this analogous act, there are experts to say who has this opinion that upo the private those that you receive from private individuals no.
0: Mm. Kay uho diri kabaliwat tatagan hing datamin tatagan kabaliwat hing kwarta ko sukod so, hindi kada ko kung baga ordinaryo ka lang inin personalidad ng diri ka congressman.
1: Yes, because maybe that is in consideration and not only of being at that time baga an argumento na hindi po man ako senador but at that time remember because they were barking on ang baga sering no. And then, ito sa nga tao, nagiging kandidato at the start of the campaign period. We have
0: okay.
1: the case of Lanot versus Comelec and the case of Venera versus Comelec.
0: Mm.
1: Magiging tawag yun, kandidato ka at the time that you, the start of the campaign period.
0: Mm.
1: However, we do not discount the fact that at the time he received, nagkamayada yung baga, there was, kumbaga yun yan, no?
0: Oh.
1: Nga, he was a congressman at the time.
0: Okay.
1: No?
0: Okay.
1: A public official.
0: Okay. Oh, okay. 5 days before the start of the campaign period ng senatorial election, amo ang period na din na nakarawat daw ini nga kwarta nga nag-abot yung 75 million. So that time, diri pa ya kandidato. Oo, kay wala pa mag-start ang campaign period, but congressman ka na ito nga panahon and you are nagiging kaaliado ka na, ano sa nga grupo, for example, the Duterte group of candidates. So,
1: it's baga determination ito, public officer. Waray man putang man dito, whether you are, waray man pagputang dito, nga, tawag ini, you're either a candidate or not. Ang nagkabutang na dito, you are an officer, no
0: okay.
1: Public official.
0: Okay. Now,
1: so, kung public official ka, at the time you receive that amount, so, and that becomes part of your, wealth, nga nag-abot na ito ni sobra 75 million that
0: okay.
1: Is that is more than the threshold of 50 million.
0: Okay. Now, kinanglan ba ito niya i-declara dito niya statement of assets, liabilities and net worth nga may naghatag ha iya nga sugod nitong kantidad din kwarta if it was intended for his election campaign? And number two, ano ang bearing handiri niya pagdeklara din ang statement of contribution and expenditures as mandated by law for all candidates who participated in an election? Ano bear siyahan, kinang laban niya deklara itong high statement of assets, liabilities, and net worth?
1: Kung baga, in a hypothetical situation, without referring to the case of Senator Marcoleta, no?
0: Oh.
1: this is a campaign funds, no? It does not the issue is, does it inure to your wealth?
0: Okay.
1: Kaya kumpara niya kampanya, or when it was given to you, no? Logically, when it was given to you, it becomes part of your wealth.
0: Okay.
1: 75 million.
0: Okay.
1: Oh, logically, no?
0: Logically. Oh.
1: Regardless of the intention, masing okay mo, sige, i-mini, in 75 million for your camping funds. But
0: okay.
1: It becomes part of your what? Of your wealth now.
0: Of your wealth. Kapini, matnganin mo.
1: You are now the owner.
0: Owner, okay.
1: You are now the owner of the money.
0: Okay.
1: Once there is a transfer of ownership, it becomes part and parcel of your of your wealth.
0: Okay.
1: See?
0: Kay bahala kan heto kung gagastosin mo itong atanan, mangungupit ka, or it is at your disposal na nga kwarta, aadan na imo poder.
1: Pare, di ba ganay ka mangya pa politik ka sa ano, tawag niya, no? And may dahil doon sinisiring along perdigana.
0: Perdiha eleksyon, daong ka kwarta.
1: Perdigana.
0: Ay, Permina.
1: Pero mo may sinising ito nga perdigan, nangalong perdi, ang eleksyon daw ang kwarta,
0: oh,
1: di ba?
0: Oh. So dapat, gindeklara gihapon niya, statement of assets, liabilities, and net worth niya.
1: Yes, pag-haton la, no? Haton la, this should be declared. At any rate, pwede man ito nibutang dito nga, this amount is spent for camping period, no?
0: For
1: election purposes.
0: Oh, okay. Mm-hmm. Pwede ba ito mahiopod din at mag-evidence nga pagkapagbabasihan ng implanter kaya nagkaada ka ngayon, hindi nga kadakuhin kwarta, ginhatag hae mo, tapos wala mo i-declara dito sa salin?
1: Pada kay tawag yun, hindi nga na yan, may mga judicial, may extrajudicial admissions na yun, because may damang kita, no, Senator Marcoleta, may daniya radio tawag yun.
0: TV show, may TV show niya. Iyan mismo ginamin dito. Okay.
1: Oh. Pwede niya TV program regarding this were declared, no? At any rate, if we have no, despite the fact nga kung baga nag-up sugar din ni 75 million, kung you have no criminal intent, you were in good faith. Nga kumarawat ka hini, an aim intention na tawag hini to spend this, you declared this, tawag hini in public, extrajudicially. This is a very good defense, no?
0: Okay.
1: It's a very at any rate we let us kay kana baga inin bagang thrilling kita na kay although there is already a declaration ay papay lang kaso pero waray pa man pag file.
0: But ito nga pag istorya nga yaging confirm ko marawat hiya katapos kay waray lang magpangaran nadiri nga ranan tapos waray ni ibutang doon iya statement of contribution and expenditures. Pwede ba to gamiton nga iya inin pag-amin din ito nga programa nga indeed may nakarawat niya nga kwarta?
1: Yes, this is an extrajudicial confession.
0: Okay.
1: See? Or admission, okay? Confession that is the acknowledgement of guilt. This will be considered as an admission.
0: Okay.
1: See? Nga nagkarawat ka, anything that you said in public or to a private individual or let us say even to law enforcement are considered extrajudicial admission. Or confession.
0: Okay. Mm-hmm. So pwede ini gamiton.
1: This can be utilized as evidence by the prosecution.
0: Okay. Babalikon kula kunwaray mahingaran ni an iya pagkarawat, kunwaray mahingaran ni an mga elements, okay? Parte itong plunder. Dito ini pagkakatalhot analogous nga
1: analogous acts. Yes,
0: analogous acts. Dito iton nga dependent pag hanay na hini hiton mga magpa-file itong kaso kontra kan Marcoleta.
1: Yes. This is a matter of evidence pag tawag ini makasurubo ka din yan, no, kay unang bahin at kubir ito pag scenario nato niya na puro na lang ni kaso, no? Puro na lang kaso itong baga government officials ini nga senador is nakita man kita how he dire kita naog ko no is very active at the same time, although we cannot discount also accountability as the one of the consequences of being a public official.
0: Okay, ada kay bisan pa ito sa mering waray pa ito klaro nga plunder kung ipasak ito nga kaso katapos paboran inin ito nga kaso di dihan level ha ombudsman pagfile sa Digad Bayan katapos mapalusaran yan arrest warrant and considering that plunder inin waray hiya piyansa ada kay while titurtimbangon pat mga ebidensya kung may natalapas ba niya nga balaod parte itong plunder prisulaan na hiya.
1: Oh, sering pat baga ako na tungalong irisok kalanay, prisok kalanay. Anay baga makasusubin eh, because this is punishable by reclusion perpetua.
0: Okay.
1: So, waray kahini bail unless you petition the court to grant you bail. At the same time, you will be suspended by the Sandigang Bayan from okay. your office as okay. a senator or public okay. official.
0: Amin at iraging kakabarakan. Kay, kumbaga, waray ka good hinisala. Okay, waray ka baga nabuhat ka pagtalapas itong nahininga balaod, waray ka ni problema, masaring ka nga ni Sus. Ano na't pag-iniha ito? Yan na dayon, pagkaragtubang ka ta dito korte. Kay waray good ka mo hinimahihimu akon, kay waray good ako makahimun sala.
1: Oh, baga, actually, that is the reality, ano? Okay. Ito, sing pa, na, siring pa dito ato, na nahagit ka pa nga, ni kung baga, you are on the right, you are in the right track, no? Oh. Sige, bisang kita din magkirita, no? Oh. Bisang kita din magkirita, I can face you without any what, ini nga, ni, direk makiroha iyo, pwede kita mag-eye to eye.
0: Nalilibelan mga bugado kung ginagkakaturuhay. Kasuhon tala ini kitaon ta kun hinugot baga maihilubaton porbida
1: kitawag ini siring pa ini nga among profession siring pa with no offense to the other professions it pinakaamo kun the greatest profession on earth
0: makuri ano judge but anyway maguhulat kita hini but ini nga mga rally-rally kung bagay papahil ko din yung kaso di good makasalbar ini.
1: Tawag ini diri ini kay we are not the rule of the map no diri kita tawag ini nga ninga kay kumbaga we have to ininaton pagkatitirok so gadini this will be the parameters whether we have to file a case. This is not the rule of law.
0: Amo na.
1: Magsusunod lang kadayat balaod.
0: Because bagamay
1: so we're still hoping that they should observe also the rule of law nga. Dire kita anarchy, we have to abide by what the law provided. Kaya may mga remedyo man kita didet balaod.
0: Amo na. Kaya hakbaga pagkita the iglesia is sending a message to this administration nga hey, ayon niyo baga pagsugarala kami or tin uman nga amon grupo because naging dorsugod kami hinin mga naman magkandidato na pwede kami makapadaog, makapapirdi hinin presidente kon ining amon 3 million nga mga miyembro hinin manood good hinin pamutos hinin amon black voting. Baga pamatii kami, pwede ma-paralyze namon hinin, you know, mga transaksyon hinin tao, gobyerno, kaya alidamo-damo ang kami nga magra-rally, di EDSA, makakaulang kami hinin, kalsada, etc. Baga, so ka dito ba nga pagpadangat nila minsahe hinin?
1: Kay itaton tawag ini dalagan itaton justisya din sa Pilipinas
0: oh.
1: We paid evidence no we file cases itong Trisol dyan na itong DOJ is different no may danas prima facie evidence with certainty of conviction no?
0: Okay
1: so itong budsman probable cause no for purposes of filing dito niya ihakorte na ini actually ini this is also a political at the same time there are political repercussions
0: okay
1: no?
0: Okay
1: kadamo ni ra at the same time bagan na diri ni paro aton po aton religious affiliation nga magiba-iba kita no magiba pwede kita bumutos dito loyo pwede kita bumutos nga di haluyo pero ini black voting itong era this will affect also pero but this will not control whatever decision or resolution of the ombudsman
0: Pero kung makiusay ra itong Romano Katoliko hinin pa mag-rally dito EDSA, bangin pa. Baga, mabanta dinin gobyerno. Pati itong mga anti-Marcos, civil society organization. Taka kung baga hirala liwat ini Diyas, baka kung manlay ni. Puro liwat may mga baratunon ini mga tao nga nagpapaluyo dito hining era mga rally. Okay? inin iglesia de keep on endorsing candidates nga may demand gihapon mga batal gihapon no. So baga makurya da, I don't know, aton man lang ni judge kita man lang aduhat na batihin eh.
1: Actually, you have accountability also. Nga tanan nga aton actions, we are accountable to the public if we do it in the performance of your function or in the exercise of our rights. Kaya bisang pagkita may katungod, freedom of expression, and peaceful assembly, there are also limitations. Di kita itong pwedeng we have to do that at our own discretion or decision nga we violated the law. Diri kita pwede, no? Because there are also limitations.
0: Nga baga magpapatakas ka latim karo, yagliwat kaya di may freedom of speech, freedom of expression, nga nilin assembly. There are limitations, there are boundaries, and once you crossed the boundaries, you know, you have to be answerable.
1: Oh, ito actually, that is, kay kung pagawari, we cannot be answerable to whatever legal consequence of our acts,
0: tawaray.
1: Magiging anarchy kita ini. So, ay nalakita ini paghimim balaon.
0: Amo na. Tawaray. Judge, again, thank you very much. Sini nga mga impahamtanghuhamon nga mga information, very informative. Makabulig mga, you know, maedukarton ato mga manmarati. Again, thank you, Judge.
1: Salamat, Madam Umpreng. God bless.
2: K5 News FM Live Report Puro Delos Pueblo.
0: Oras mga ka-K5 alas 8:45 na, Judge Carlos Argillas. Aton nakaupon hining aton programa yon ng adlaw para maklaro ining restoryahon parte ning plunder, okay? It must sunod ni ka-K5 Roger Tilana. Pakitawag daw ang ka-K5 Roger. I-update anay naton ining panitabuhan magkitalaamay nga Bohol, okay? Ano ba't mag-update ni kay gintawagan natin ang Pasay Philippine National Police. Bagawari pa nira nahibabaruan parte ng information nga naging paangbit kanina, no? But bangin daw ibang unit kaya dito lahat Pasay na dakop. Kay ano sa nga nagpuporsigihin ni ang criminal investigation and the detection group. And may debat to anti-kidnapping group or anti-kidnapping task force nga parallel nagdumara liwat ira kalugaringon nga investigation kay medahin specialized unit iton na mga otoridad partihinin mga cases sinin na kidnapping, okay? So natugkad na ba't kay Ladman as to the motive hini nga mga ginaaligar nga mga suspitsado nga mga personalidad nga nagpaluyo mga kakipay hini nga pagkidnap nganhan ginaaligar nga pagpatay hining magtala amay mga K5. Standby K5 Roger.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roger, K5 mo.
3: K5 Edward, update ano han naitabo nga kidnapping nga napagpatay han former vice mayor iton Abuyog Leyte. Kaupo dito ni anak he James Bohol ngan he Carlo James Bohol. And then itong pinaka-update yan na ka K5 Edward nadakop na no itong tulong suspect pero kung anong unit. Ito na nakadakop kung anong unit waray pa nato na no nakuha nga information gin try na nato na pagtawag itong Southern Police District waray nag-reflect dito era nga inin or siguro kay kagabilain na dako pa ka K5 Edward bayan waray pa mag-reflect dito ito na era record ngan sugad man ito na Pasay City Police Office. And sering nera waray gihapon kuan waray gihapon dito era record. So nagtry kita itong CIDG ngan gin-refer la kita ngan dito na era operation waray paliwat ang ginhatag number is siguro inin parung pa kay inin diri pa nakukontak kay ka K5 Edward pero mga reliable nga sources in positibo nga nadakpan na ang tulong suspitsado nga puro ini mga taga Basay Samar
0: Amandayihan. Oo, mga taga Amandayihan.
3: And siya nini nga report an sketch report ano nga dumanga ta aton didahan Sabado nga adlaw in naging gingiranan itong usang suspitsado nga nakilalan itong batos mismo ni former Vice Mayor ito na Buyog Leyte kay nakadto hiton kingkad tumagud nato na personal ano ito na warehouse di da ha Mayor Galite Santa Cruz Mayor Galite and then nakay magraw naton in fact ito duhang kabugtuan ni former Vice Mayor Buhol nga waringan hira sabot kay K5 Edward itong istorya ano. Inen daramang good ito diri lahira nakikialam mano dito itong warehouse. Kaya luwagin ni nga warehouse ka K5 Edward.
0: Nagmamanufacture nga ni nihirahin cooking oil.
3: Oo, inen gin kukol na nira. Baligin purify kumbaga na kuha ni rin raw material. Katapos sira ito nag kukuha na gin susulod nira dito mga container. Itira gin kuhay ni inen mga drum nga cooking oil katapos gin purify panira then bubutang din ito ng container
0: okay.
3: Para pag distribute na so tika gin ito ng highway han kanan Maharlik kanan ko ni Maharlika highway ano ito Mayorga tika dit karsada compound man nira tika dito ng opisina. Maada pa ini mga 50 meters, more than 50 meters. So, darang permamid ti man ini, gawa sulod lang itong mga customer, waray lahira mag-expect, ano, nga may naitabo. In fact, inin, dumiritso na yun itong kutsi, nga gin sakyan, nga amoy ito nga na-recover dito ha, kuan, inin, barangay tingib, han, Basay Samar, bumalabag din na ito na portahan, kataliwan dumiritso ini sumulod ngadto ito na opisina han duduha ano nga mga biktima pag sulod ngadto ang target hini amo iton former vice mayor pero kinakadto
0: sumaram gud ang mga na magkidnap kun hain inira ko kakadtuon ka K5 Roger. Kay diro-diretso ni Rabaga ganap, kumbaga.
3: Kay kuan ini, suki ni, customer ini and usang suspect, and businessman.
0: Okay.
3: So, dumiretso ni dayon katapos gin kuha ang duduha. Siguro kay nakadto ito na anak na halakip ini. Pero ang target ini ang tatay.
0: Okay.
3: So, pag sakay hini, warag sarabot at doon mga tao nga nakadto ha sulod.
0: Okay.
3: In fact, damo itong mga tao dito sulod kay itong bodega niya in haluyo ang damong tao dito ito nagmamanufacturehan cooking oil.
0: Hmm.
3: So, wari hiraig kasarabot kay almost 3 hours. More than 2 hours itong antes pa hira makasabot nga gin-abduct.
0: Pero, pero nakita ini ha CCTV. May daba CCTV itong air facility.
3: Ang CCTV, so may ito natin nakuhang informasyon din ito natin pa mga pamakyana. Wari lamang good magpa-interview, ano, in recorded. And then, gintanggal itong memory card ng CCTV, give back class.
0: Okay.
3: So, guide dito na ira ginhatag information. Di na ito, K5 Edward, waray makasabot inin nga mga tao nga nakadto. Kaya maga normal man lang.
0: Oh.
3: Gawas sulod man lang mga customer.
0: Okay.
3: Kataliwan, ang anak nakapag-chat pa ini, nakapag-message pa ini, or siguro
0: anay, K5 Edward. Roger, okay. Kulang na kita ang oras, ano? It's 8:53, tutubla kita 8:55. Natugkad ba? May na nabang motibo hining panitabo? Kadi rin rumamay at mangingidnap ka. Kumbaga, may da employer-employer relationship ang kiging kidnap ng kidnapper. There must be, ano, dakong rason or hinungdan kung kaya nung aging buhat ini. Anong, may na ba initially na-establish na ba niya?
3: Ang siring ang bugto, usala ito na baga nakuha nato na no, information nga inin utangan itong suspect.
0: Utangan?
3: Kataliwan, utangan. Oo, kay magiging consignment ang mga gikukuha ng cooking oil.
0: Okay.
3: Kataliwan, inin gisusuktan na nagbayad hin chiking at talbog. So, may danat na kuha ng information nga ginkihaan ini. May tungkol itong talbog nga chiking.
0: Ining suspect nga nakilala?
3: Oo, ini nga nakilala nga
0: nga ini Kim Taboy.
3: An usa?
0: Oh, Mark James. Mark James Generales.
3: Oo, amin ni businessman.
0: Okay.
3: Oo. So amin itong ginaligar nakautang kataliwan nagbayad in talbog nga chike so gingkihaan niya.
0: Hino na siring hini, hino na siring hini.
3: It account hini and dito nato na kay Mang Rao dito ang bugto.
0: Ang bugto mismo. Ang
3: bugto ito, okay. Bugto ni ano ni former vice mayor.
0: Okay.
3: So inen nagsiring lot ini nga baga na sitol naman adto. O kumbaga nakig istorya pero kun ano man iton rason nga gibuhat lagi hapon ini amo yan ay gintutod ka de iton mga kapulisan ay okay. Kay K5 Edward.
0: Okay, sige, kay wala na kita oras kung may development din niyan. Kay may mga magshot na nagkagawa sa mga suspects. So kung sigun, ada nira autorida, ada nira custody ito ng authorities. Okay? Pwede niyo i-check ha itong social media page. K5 News FM Tacloban Digital. Kaya ito't iba pa nga mga detalye ni. Okay, kaya rin na kita oras sa K5 Roger. Niyan na lang ha, okay. 11 Mbps kung anong mga development may na kita partihin nga panita po.
3: Okay, K5 Edward, i-update lang nato na mga K5 din ya K5 News FM Tacloban. Parang Foro de los Pueblos, K5 Roger, tila na parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report, Foro de los Pueblos.
0: Oras mga K5, alas 11:55 na, waray na kita oras! Ato lang ang temporary nga pagsasadaan ini ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw hiton, Miyerkules, July 1 na 2026. Hangaran ito na ito mga nakobo niya ng adlaw engineering, Melton Mateng, and... Ano ba ito yung usang baguman ini? He Jeff Gores! And then yung K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, ha siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako po nga akong mga tiil o mga pagkakit. Kapagadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
6: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
6: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
6: Paita.
5: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabta na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
8: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman puy gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
6: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Akana.
6: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
5: Mao jud dok.
6: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
6: Hello?
5: Makabungol
6: na
5: day na.
6: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
5: Sa to ba dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
6: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
5: Wala dyan tayo oras, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag kinusab si Dok Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Health information, less medication, and less suffering. Oh, yun ang kagandahan, ano, mga kaibigan. Nakapagpuno na tayo sa mga kaalamang pangkalusugan, maiwasan natin na lumala ang makaramdaman, at lalong-lalo na mga kaibigan, mga suking tagapakinig, ano? Mga kaibigan, ay maiiwasan natin gumastos ng malaki at di tayo mahirapan kasi hindi man maglala yung mga nararamdaman sa katawan. So, yun ang kagandahan, mga kaibigan, kapag puno tayo ng kaalamang pangkalusugan. Kaya po, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, live naman tayo! Kaya sa mga gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan at syempre magandang pakikinig muna sa abot ng ating mga ano mga pinalakas na signal ng K5 News FM at sa mga nanonood sa atin all over Philippines sa pamamagitan po ng ating Facebook Live. Sa mga hindi pa nakapag like and follow sa ating mga pages, palike and follow naman para updated kayo sa mga happenings at mga health information daily. At para protektado ang ating buong araw, ang ating mga selula, ang ating mga organs, at protektado tayo sa mga pre-radicals, inumin na ang iyong superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre mga kaibigan, no, excited ako iparinig sa inyo ang isang live interview. Oh, kahapon lang ito mga kaibigan kasi schedule natin kahapon dito po sa clinic natin sa Puerto Princesa City. Dito lang tayo sa BM Road, sa mismong K5 News FM ha. Meron na naman tayong kababayan na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng DTX 500. Biruin nyo mga kaibigan. Yun yung narinig niya lang. Sinubukan mga sukin tagapakinig. At ito po ang naging resulta. Pakinggan po muna natin ang isang natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
13: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, ano pong pangalan natin?
14: Amara Elena Nolasco Dacuan.
13: Taga saan po?
14: Barangay Mandaraga. Sa kasalukuyan po ako ang presidente ng Mandaraga at senior citizen. At the same time, ako rin ay isang barangay kagawad.
13: Ah, I see. Kagawad ka rin pala.
14: Oo, sa Barangay Mandaraga.
13: Okay. Ma'am, user ka ng DTX 500 and DTX Coffee Mix. Ma'am, ano yung naramdaman mo nung uminom ka ng DTX 500?
14: Patagal ko nang inaano yun, kaya lang binabaliwala ako minsan. Umiinom ako, minsan hindi. Pero one time, nag-concentrate ako doon na parang ginawa ko ang yung dalawang capsule, isang inuman ko lang yun a day. Ang napansin ko po doon ay yung aking bowel movement maganda. Minsan dalawang beses sa isang araw.
13: Yung pag-iihi mo naman sa gabi?
14: Ang pag-iihi ko sa gabi, minsan inaabot ako ng limang beses. Pero ngayon dalawa na lang ba? Ito, so, wala nang kinintinyo ko yung pagdalawa-dalawa ang take ko sa isang araw. Dalawang beses na lang ako nakakaihi.
13: So, ibig sabihin, before ka nag-take yung DTX 500, limang beses ka makaihi sa gabi?
14: Oh, marami talaga.
13: Pero nung nag-take ka na ng DTX 500 at DTX Coffee Mix, dalawang beses na lang?
14: Dalawang beses. Pati yung bowel movement ko maganda.
13: Normalize na rin ang bowel movement. Before mam nag-take ka ng DTX 500, ilang beses ka magdumi sa isang linggo?
14: Minsan, mga 2 days.
13: Two days bago ka makadumi?
14: Bago.
13: Pero nung nag-DTX 500 ka na?
14: Mga twice a day na yan. Minsan, nagdadagdagan
13: pa.
14: Noong napapuyat ako, sabi ko, normal ba ito? Kahit anong nag-order din ako, bumibili din ako ng mga, sabi, pampatulog. Hindi nakatulog. Hindi makatulog. Tapos, babalik ka sa, babangon ka, iihi ka. Mapuyat talaga. Minsan, na-stress pala ng madaling araw. Kasi na yan ako, hindi na ako makatulog.
13: Pero nung nag-detect na, nung nag-detect 700 na,
14: nabago na. Natulog ko ka, kaya kanina. Papasok yung mga apo ko, 6 o'clock na ako bumangon.
13: So, ano masasabi mo, ma'am, sa hindi pa nakatry ng DTX 700? Ano masasabi mo sa kanila?
14: Subukan nila. Yeah. Kasi ako, sa akin, patutuo ko sa sarili ko, sa edad ko na ito, ngayon ko naranasan na kahit pala may edad na tayo, kailangan pa rin talaga natin ng supplement. Huwag natin pahinayangan yun kasi yung buhay, minsan lang, pag wala na yan, wala na. Kaya kung mayroon rin lang regalo sa atin ng Panginoon, yan ay buhay. At kung mayroon mga gamot na ibinibigay na ganyan, bakit hindi natin itry? Maganda. At my age, 73 years old na ako.
13: Wow.
14: Pero, ayaw ko, nagtatanong sila, ilang taon ka na gano'n? Sabi ko, ganito, gano'n. Sabi niya, ba, wala sa mukha.
13: Dalaga pa rin tingnan.
14: Salamat sa mga gamot na tinry ko, although nung first, talagang walang nag-recommend sa akin, ginusto ko lang.
13: Sinubukan mo lang.
14: Pero sinubukan ko lang, pero maganda.
13: Na-prove mo talaga, ma'am, na-epektibo talaga DTX 700 at saka DTX Coffee Mix.
14: Oo, yung vitamin sa'yo.
13: Thank you so much, ma'am. Ano nga ulit pangalan mo?
14: Maria Elena Nolasco Dacuan.
13: Thank you so much, ma'am.
12: Yan na naman, mga kaibigan, ang isang napasaya. Pero yung mga kaibigan, yung mukha ni ma'am, parang nagliliwanag, ano? Na kung saan, mga kaibigan, sarap na kanyang ngiti dahil sa epekto ng DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant at lalong-lalo na ang atin pong Clinica DTX Coffee Mix. Pero actually, wala daw nag-recommend sa kanya. Pero ngayon, siya na ang nagre-recommend. O, di ba? Yan ang good news, ano? Na kung saan, yung good news ay nasishare mo sa iba dahil nararamdaman mo sa katawan mo ang napakagandang epekto. Na hindi lang yan dahil sinasabi po natin sa program, dahil nakita sa research, kundi dahil po sa mga gumagamit, nakagamit na, mga kaibigan, at napatunayan na ito ay totoo pala. Kaya, kung ikaw dyan, no? Hirap ka na rin magdumi. ihi ka nag-ihi sa gabi kasi si Ma'am pala may history siya sa pagtaas ng sugar, ano? Nataas din ang blood pressure at meron po siyang constipation kasi hirap pong makadumi, ano? Na every 2 days bago siya makadumi, tapos makaibigan ihi ng ihi sa gabi, pero ng DTX 500 herbal capsule siya kasama ang DTX coffee mix, ayan na, nakangiti na si Ma'am. Nakangiti na kasi nakadumi na araw-araw. Yung ihi sa gabi ay natanggal na, yung ihi-ihi. Burin mo, 5 times kang umihi sa gabi. Halimbawa, natulog ka ngayon ng ano, natulog ka ngayon ng alas 9. O, tapos bilangin mo yung 5, gigising ka. Hindi naman tayo bata na pwede tayong umihi, Sir Samji, ano? Sa higaan. No? Kailangan bumangon. Kaya disturbo ang tulog ngayon, mga kaibigan. Ayan, maganda na ang tulog niya. At dati, mga kaibigan, pag nagising siya ng madaling araw, hindi na makatulog. No? Bumili na siya naman pang patulog, hindi pa rin makatulog, pero nang natagpuan ang DTX 500, mga suking tagapakinig, ang napakagandang resulta, ayan na, nalilate na siya ng gising. Kasi nga po, makaibigan, ang superior antioxidant, yan kasi ang tumutulong, lagi natin binabalik-balik, sa repairing and regeneration, no? Ng ating mga selula, mga na-damage dyan sa buong araw. Halimbawa, puyat ka ng isang araw, babawiin mo yan ng 3 araw. Ngayon yan, according sa pag-aaral. Eh kung isang linggo ka ng puyat. That's why, kapag naka-DTX 500 herbal capsule ka, gaganda talaga ang tulog mo. Papagandahin ang tulog. Bakit? Kasi nire-repair, tumutulong sa repairing ang superior antioxidant na nandyan sa loob ng DTX 500. Alert. Tapos makaibigan, ang kagandahan na no, mga suking tagapakinig, nung sinabayan niya rin ng kape, kasi maganda epekto sa kanya ng capsule eh. Try din natin yung kape. Ay, nung nitry niya ang kape, makaibigan, dahil constipated siya, araw-araw na po siyang nakakadumi. Araw-araw na po siyang nakakadumi dahil po, makaibigan, sa mataas na fiber, psyllium husk, chia seeds na nandyan sa Clinica DTX Coffee Mix. Yan yung sinasabi natin. Special po yung kape natin, hindi po yan basta-basta. Na kung saan, habang hinihigop mo yan at na-feel mo yung init, pagpasok sa tiyan, pinapalakas niya yung digestive system mo. Pinapalakas niya yung digestive system, at kapag lumalakas ang digestive system, lumalakas ang peristalsis function, yan yung resulta. Mag-normalize ang bowel movement. So, yan po mga kaibigan, no? Sa mga hindi pa nakatry, sa mga kababayan po natin na meron din pong iniindang karamdaman, katulad kay Kagawad, no? Ayan, subukan nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at Clinica DTX Confirmix!
15: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips at health information kasama si Doc.
12: Yan po mga kaibigan, sa mga gustong sumali ha sa ating programa, ang ating mong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117. At speaking of live interviews, kanina mga kaibigan, ang schedule ko sana, yung tinatawag natin na ano, na nag-text sa atin, na gumaling naman siya sa pag-inom ng DTX 500, hindi ko na send kay Sir Samji. I-send ko nga sa iyo, sir. I-flash natin diyan, no? I-ano natin diyan. Yung isang text na naman, makaibigan, sa isang kababayan natin na meron din pong iniindang karamdaman na tulungan din sa pag-inom ng DTX 500. Patingin ako, Sir Samji, sa iyong messenger, sinend ko para mapakita natin diyan. Na sila na mismo, dahil naramdaman nila ang epekto ng DTX 500, nagte-text na po sa ating text line, 0919-002-8117. At para ma-share naman nila sa iba, para yung mga hopeless na, sa mga kaibigan natin na kahit ano na ang sinubukan, wala pa rin pong pagbabago, ayan, gusto nilang magpa-interview. Pero mo, thank you ha. Maraming salamat sa mga kaibigan natin, sa tiwala, at syempre, dahil po sa pag-share ng good news, no? Pag-share na inyo pong nararamdaman after kayo nakainom ng atin pong DTX 500 Herbal Capsule and DTX Coffee Mix. Kaya may mga kaibigan ha, nandiyan na po yan, mga suking tagapakinig. Bukas baka i-live interview po natin yan. Abangan po lagi ang ating programang Health Alert. No? Every 9 to 9.30 in the morning po ito para sa inyong lahat. Para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. At syempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong health information para mapuno tayo ng mga kaalaman. Na mga kaalaman, pangkalusugan, na yan po ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain, no, ang malusog na pangangatawan. Dahil nga po, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, halos lahat ng nakikita natin sa television, sa YouTube, sa Facebook, ang nakikita natin ng mga advertise, puro kasi mga masasarap. Puro kasi mga process na ma-ignite yung ating pag-iisip at panglasa na susubukan natin, na kapag nasubukan mo, itong mga companies pala, mga kaibigan, meron silang mga tactics na kung saan pag kinain mo ay ano, ma-register sa iyong, parang ma-re-register sa iyong utak yung lasa na hahanap-hanapin mo. O lalo-lalo na, ano ang pinaka-tactics ng ano, ng tinatawag natin mga company, especially mga junk foods, lalagyan nila ng sobrang sodium. Sobrang sodium. Kasi yung alat kasi, makaibigan, yan yung nag-i-ignite sa iyong panglasa na mas kumain ka pa ng mas marami. Ano? Tapos, makaibigan, yung tamis naman, no? Punta ka sa mga melties, grabe ang tamis. Ano? Na makasabi ka talaga na grabe ang sarap, pero pagdating sa katawan mo, ay nako, makaibigan. Ayan po, makaibigan, kung nanonood kayo sa ating live, tingnan nyo po sa ating screen, yan naman yung isang text sa ating isang kababayan na natulungan po yan. No? Natulungan sa pag-inom ng DTX 500 at napatext sa ating programa, ang sabi niya, no? Actually, magandang hapon, ang sabi niya sa inyo, gusto ko pong mag-testimony sa, na uminom. Kung DTX, gumaling po ako, tinubuan na kasi ako ng bukol sa kamay. Taga Kalasagin po ako, si Ross Rocafor ang pangalan. Eh po, mga kaibigan, ha? Mga suking tagapakinig, na natulungan po yan sa pag-inom ng DTX 500. Bukas ma-interview po natin yan, mga suking tagapakinig, ha? Isang kababayan po natin na nag-text sa ating programa. Now, talakayin muna natin ang isang na pinalabas ng ating mga eksperto na mga habit, na ito po ang isa sa nagpapaikli ng buhay ng tao. Well, sampu lang, makaibigan. Tingnan niyo po ito, ha. Baka isa dito meron ka, mag-isip-isip ka na. Una, makaibigan. Una, paninigarilyo. Aray, no? Ang dami talagang na gumagamit nito, ano? Yung ko ba, ang sarap kasi tingnan, no? Yung mga nag-usok-usok, di ba? Pero makaibigan, alam nyo ba, nangunguna po yan. Yan ang nangunguna sa habit, na isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao at sanhi ng maraming kamatayan, especially sa mga Pilipino. Kaya nga, makaibigan, ang gobyerno gumawa ng hakbang, eh. Anong ginawa ng hakbang ng gobyerno? Para matakot yung mga nanigarilyo, nilalagyan nila ng mga ano? Yung mga box ba? Nilalagyan nila ng mga sakit. Diba? Merong throat cancer, merong tinatawag natin pumapayat, merong ang bagong lumabas ngayon na ang paninigarilyo nakakaliit daw ng ano. Naku po, mga kaibigan, masuking tagapakinig. So, isip-isip na, sir, ha? Yun ang problema. Gigimudil ka na doon sa box. Kasi nakalagay na doon ng ano mo, ng mukha mo. Yun ang napakahirap, mga kaibigan. So, parang nakakatawa lang. Pero kung seryosohin niyo po, mga kaibigan, wala talagang naibibigay na maganda yan sa ating katawan. Pangalawa, habang nanigarilyo, syempre, ang sarap mag-tagay-tagay yan. Tabis na pag-inom po ng alak, mga kaibigan, yan po kasi ay nagdudulot ng sakit sa atay, mataas na presyon ng dugo, at ilang uri ng cancer. At lalong-lalo na kapag hindi ka pa nagka-cancer, kasi malakas ang resistensya mo, tapos nakainom ka, tapos na disgrasya ka, makaibigan, ayun, mas mapadali pa rin ang iyong buhay. So maraming ano, no? Maraming tayong halos marami ang nadidisgrasya na nabawian ng buhay, yun pala ay lasing. Diba? Kahit hindi pa nasira ang atay mo, kapag lasing ka mag-drive, ay delikado pa rin ang buhay mo. And then, makaibigan, lalong-lalo na kung hindi ka pa regular na nag-e-exercise. Kaya dapat meron talagang galaw-galaw. No? Meron pong exercise, makaibigan. Kasi nga po, makaibigan, ang sobrang pagiging sedentary, ang iyong lifestyle, ay nagpapataas po yan ng panganib ng sakit sa puso, diabetes, at lalo na ang maagang pagkamatay. Kaya nga, lagi natin sinasabi, kung pag-aralan niyo po ang healthy lifestyle, kasama talaga dyan ang exercise. Dapat mag, kahit walking o exercise.

0: Alert Program.
1: Yan nga, lagi natin sinasabi, huwag natin hintayin na ma-apply sa ating buhay yung nasa huli ang pagsisisi. Yung na-apply sa buhay mo kasi nagsisi ka na, mag-exercise ka na, pero nandyan na yung problema. So kaya nga, lagi natin sinasabi, especially sa umiinom ng alak, naninigarilyo, tapos hindi ka pa nag-exercise, kailangan mo ng mag-supplemento. Kailangan mo ng antioxidant kasi every hit mo ng usok na yan, yan po ang sumisira sa mga selula sa iyong baga. Every inom mo ng alak, yan ang sumisira, makaibigan, sa iyong atay. Eh ngayon, kung wala kang pang repair, oh, hindi ka nakakapag-repair. That's why ang DTX 500 Herbal Capsule, ang kagandahan niyan, makaibigan, nire-repair niya yung mga selula na sira dahil sa iyong mali na lifestyle. Yun yung ano natin. Pero hindi ko in-encourage yan. Mag-inom ka lang, tapos manigarilyo ka lang, mag-DTX ka. At least may panglaban ka. Pero kung mahal mo yung ano mo, yung katawan mo, ang masasabi ko, eh, dahan-dahanin mo na habang pwede pa. Kasi alam nyo, may presente ako, makaibigan. Hirap na maghinga. Biruin mo, ang hirap pala pag ang baga ang mano, magka-problema. Kasi gusto mong huminga, kahit ang bilis na ng hinga mo, namumutla ka pa rin. Yan yung nandat na sa clinic, makaibigan. Inahabol na yung hinga. No? Inahabol, may tubig na yung baga, makaibigan. Na nung silipsipan, halos umabot ng 3 galon yung baga. At alam nyo ang dahilan? Paninigarilyo. No? At ngayon, gusto mo na kaagad makahinga ng maayos, kaso hindi naman agad-agad dahil napakalaki na po ang damage. Ayan, makaibigan, isip-isip na tayo, ha? Kung mahal mo yung sarili mo, eh, isip-isip ka na habang maaga pa, makaibigan. At uminom, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C para naman yan sa repairing ng atin pong mga selula. Lalo na pag kulang ka lagi sa tulog, di ba? Oh, kulang ka lagi sa tulog. Tapos yung pagkain mo, hindi pa balanse. Palagi kang stress, no? At lalo na, sobra pa ang iyong timbang. Ayan, hindi pa nagpapatingin, hindi ka pa nagpapakonsulta kasi wala pa namang nararamdaman eh. Ganun kasi ang Pinoy. Kapag wala pang nararamdaman, okay lang yan. Kaya pa yan. No? Ang pangsyam, makaibigan, labis na pagkaupo buong araw at lalong-lalo na mahina po ang social connections. No? Yan yung mga habits na pinalabas kayo ng mga eksperto na kapag meron ka niyan, ay dapat baguhin mo na. Okay lang sana kung isa, dalawa dyan. Eh kung yung 10, nandyan sa'yo. Tapos gusto mo, maging mahaba ang buhay. Every time mag-pray ka, Lord, pahabain mo naman ang buhay ko. Pero yung 10 na yan, nandyan sa'yo. Ay nako na, makaibigan. So, kailangan natin ng protection, kailangan natin ng prevention, kailangan mo ng superior antioxidant. Kumain ka ng gulay at prutas, always. You know? Kaya nga, when we talk about vitamin C, kapag naninigarilyo ka, mas kailangan mo ng mas mataas na vitamin C, ano? Para panglaban sa iyong katawan, mas kailangan mo ng antioxidant. At ang good news, DTX 500 and Mighty C, available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, ang panglaban, pang-repair ng ating mga selula.
0: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Available po yan, makaibigan, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at sa makaibigan po natin, ha, na gusto sumali sa ating programa. Ang ating po text line number 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadalang yung mga katanungan para mabigyan po natin, no, ng specific live advice sa atin pong programa. Good morning kay Sir Junard Pineda. Always present to si Sir Junard. Pag may graduation tayo nito, may ano talaga to, reward to si Sir Junard. Thank you, Sir. Ha? Thank you sa laging

0: at pagsuporta sa ating mga programs. Kay Ma'am Reina Elizabeth, ayan. Kay Ma'am Heartbeat. Sino ba ito si Heartbeat? No, mga kaibigan. Doc June Alquizar, tanong ko lang po about sa tarpaulin. Uy, busy-busy pa tayo, sir. No? Busy-busy pa tayo. No? O, busy-busy pa yung ano natin. Hindi pa makagawi doon sa ating mga gagawing mga ano, mga tarpaulin. Para naman yan sa ating mga resellers. Mga kaibigan, mga sukin tagapakinig. Baka next week, sir, ha? Mabigyan na po natin yan ng time. Nag-request kasi, sir, ng tarpaulin. Dahil dyan po sa Pineda Store ng Nara, saan niya ba sa inyo, sir? Pinitian ba yan, sir? Ng Nara, mga kaibigan, available na po ang ating mga produkto. DTX 500, Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Icare Gold, and Icare Drops. At syempre, sa ating clinic din sa Nara, available din po ang lahat ng ating produkto. At lalong-lalo na sa mga taga-Tacloban, nandyan po si Dr. Khalil Balag, mga kaibigan, para sa libreng konsultasyon. At dito naman sa Puerto Princesa City, ang ating schedule ngayon, kasi every Martes at Miyerkules, nandito po ang ating free consultation, mga kaibigan. Specialist, mga kabayan po natin, na medyo mabigat na po ang karamdaman mo, no, na kahit ano nang sinubukan mo, wala pang pagbabago, baka kailangan mo ng specific na suplemento na kapag iinumin mo, mas madaling maibsan ang iyong karamdaman. Kailangan po yan, mga kaibigan, no? Makakailangan mo lang ng lifestyle change. Kaya sa ating clinic, isa po yan sa ating binabago, ang tinatawag natin na lifestyle. Kaya every clinic na every client natin, paglabas yan sa clinic, may bibilihin man yan o wala, may dala-dala po yan na dietary guidelines. Kasi nandyan na yung dapat kainin, dapat iwasan kung ano ang nararamdaman mo. At every pasok mo sa clinic, may bibilhin ka man o wala, makukonsulta ka ng libre. Huwag kang mag-alala. Kung wala ka pang budget at gusto mong malaman muna kung ano ang nangyari na sa katawan mo, libre lang naman ang ating konsultasyon, mga kaibigan. Every Webes at Biyernes, Martes, Merkules, ha? Andito tayo sa Puerto Princesa City. Sa BM Road lang po tayo, mga kaibigan. Ayan, sa mismong K5 News FM Station at sa Nara naman, Webes at Biyernes. Ang ating free consultation, andyan lang tayo sa Furcon Building, Poblasyon, mga kaibigan, ng Nara, Palawan. O, tapat lang po yan ng Rogimite. Text line number natin na 0919-002-8117. At syempre, sa mga kaibigan naman na mahilig magkape, yun na yung sinabi ni Kagawad kanina, na nung siya po ay uminom, nung siya ay sumubok dahil meron siyang constipation, araw-araw na siyang dumudumi. Yan ang good news, mga kaibigan, mga sukin tagapakinig. Klinika DTX Coffee Mix, pero kung problema naman sa mata, mag Eye Care Gold.
1: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.

0: iCare Gold.
1: Para sa epektibo na kombinasyon,
0: uminom ng iCare Gold
1: at patakan
0: ang mga mata ng iCare Drops.
1: Mabibili sa Shopee at mga butika
0: nationwide.
2: Available po yan, mga kaibigan, sa lahat ng mga pharmacy at lalong-lalo na sa Shopee, mga kaibigan, ang ating iCare Gold and iCare Drops. Mga sugid tagapakinig, sa mga nanglalabong mata, dahil yan lang po nag-iisang kapsula na mas pinalakas, dahil pinagsama na po natin dyan ang lutein at bellberry berry extract. Pero mga kaibigan, ano? Wala tayong time sa patuloy pa sa ating programa at sa makabayan po natin na natamaan na po ng trangkaso. Kasi biruin mo ngayon, mga kaibigan, pa-El Niño na daw, ulan naman ang ulan. Nangyari, kahit na yung panahon, mga kaibigan, pabago-bago. Even ang kalusugan ng tao, pabago-bago din. Kahit na yung ugali, pabago-bago na rin eh. Kaya kailangan nating stabilizer. Kailangan nating stable. Kailangan natin ang D3 Bio. Kasi po mga kaibigan, kahit pabago-bago ang iyong kalusugan, pabago-bago ang iyong immune system, kapag naka D3 Bio ka, pinoprotektahan niya ang ating katawan laban sa virus at bakterya. So mga kaibigan, wala tayong time. So patuloy pa sa ating programang Health Alert hanggang bukas naman muli sa ating programa. At lagi kong ini-encourage, abangan lagi ang ating programa ha, dahil puno ito sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Pasensya lang minsan kung ano, nasermonan natin dito sa program ha, para naman yan sa inyo mga kaibigan. God bless ating lahat at nawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang kalusugan at para protektado ang ating katawan. Mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon,
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Sangay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto palas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay mumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto palas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
10: 23 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Para sa malinis na dugo.
10: DGX 500.
12: Para sa marusog na tayo.
10: DGX 500.
12: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DGX 500.
12: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DGX Coffee Mix.
13: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gud ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap.
10: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
15: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Aha, nya. Mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
3: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
2: Oy.
3: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
2: Wow.
3: Muagi ni siya sa imuhang blood brain barrier.
2: Mm-hmm.
3: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
2: Oh,
3: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
2: probiotics
3: or good bacteria.
2: Mm.
3: Mudaghan ang imong probiotics.
2: Wow.
3: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
2: Oh.
3: Aron malikayan ang anxiety,
2: depression.
3: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio.
2: Mm.
3: Kabantay ka nang mga bata sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
2: Nindot ang D3 Bio, Doc Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, adto na pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research pagod ninyo.
3: Sa D3 Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
2: Correct.
3: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
2: Mm.
3: Pananglitan sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
2: Oh.
3: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, maunay mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
0: D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
2: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Doc Ramil?
3: Hmm?
2: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
3: Correct. Mm.
2: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
3: Mm.
2: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
3: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
2: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
3: Mm.
2: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
3: ang uban,
2: army.
3: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
2: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
3: correct.
2: No? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
3: Mm, maunay nakanindot anak Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka D3 Bio ka.
2: Kana, kung nag D3 Bio ka ha?
3: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
2: Correct.
3: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
2: na
3: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
2: Gusto. So mag D3 Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusohon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
8: Oras Santa Cloban, impunto alas 10.
9: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mga hiburuan. Tikang hanpamunuan, ang syudad Santa Cloban. Oras Santa Cloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Maupay nga aga Metro Tacloban sinirangan Bisaya ngan bugos nga kalibutan kundi naabutan signal hini nga estasyon makakaupod po niyo sa ludin usa ka oras aniyo anchorman Han Ciudad ako po hi Jeron Ponferrada nga dianay kita hiton dalagan hiton panahon no oo kay naging usa na nga tropical depression no ini nga hi Bagyo Henry oo open tayo nin social FB page hiton DOST Pag-asa para makuha taan latest update, no? Oo. Kay nag-develop na ini, nga naging usa na ini nga bagyo, no? So, based itong report, itong DOST Pag-asa, no? Tikang did itong era official FB page. Oo. And low pressure, Tropical Depression Henry, estimated about aadto na ini ha 115 km west southwest han Abukay Bataan. Oo, adto ini ha Central Luzon no in Bataan. Ngan may da ini daranga kakusgun nga hangin no maximum sustained wind nga maabot ha 45 km per hour harani ha sentro ngan gustiness o pagsubasko nga maabot ha 55 km per hour. Oo. So, ang present movement hininiya, northwestward, nga nagdadalagan ini, no, ang paglakatunhan bagyo, 25 km per hour. Medyo malaksihay po inihiya. Nga expected ini nga gumawa sa Philippine Area of Responsibility based sa report itong Pag-asa, July 2. Oo. So, harayo po ini nga niya Eastern Visayas. Baga di good ini natin ginaabat, kaya adto Luzon. Inihi Bagyo Henry. Magdiano pa man, hinay lagi hapon kita, ngan possible, ini nga mga turutarahiti, no, dara lagi hapon gihapin hinin bagyo. So, permi kita pagsulutin kung ano, kalo, pagdarampayong, kung magawas, oo, ngan hin, ay liwat kita pagpapamarahin balhas sa bungkog, labi na kung gimbabalas kita no kay amin ni number 1 liwat nga cause ito pneumonia oo damo nagyapin ni nagpatahin itong uli ni pneumonia ngan lurlimpyo kita halibong mga kasangkayan kay amin to turutarahiti na sirak damot lamok oo inin lamok gihapon tungod it dengue usa gihapon inihan mga main cause no hiton death damo nagyap nagpatahin ito tungod in dengue. So yun paglimpyo kita kay usually ang ginbubunayan hinin lamok based na aton kwan di diha Department of Health no tikang inihalimpyo nga tubig so may dangani nabiaw nga tubig oo dapat ginuhuwad good nganhin mas maupay maglilimpyo good halibong no para waray liwat mahapunan ini nga mga lamok o mga banwa o mga tanaman dida nga bagalirimpyuhan na o limpyuhi po kay para diri pagpugaran hini nga mga lamok oo. So nga di kita update kita no han aton Marisyo nga sangyaw parade of lights didahan pizza 29 bihan gabi. Damo good man anakad to. Permi good ini no. Basta good bispera siton patron na Tacloban napupuno permi itong downtown area. Tungod ini hiton mga magkirita no. Hiton aton sangyaw parade of lights. Oo. Kung makikita niyo no ha monitoring screen. Oo. Ngadtuan ay kitahan aton parade of lights. Opo. Iniiyan, fiesta na ini, kuya. Oo, dito kitahan parade of lights sanay. Oo, andi dahang gabi. Yan, ito, damon magkirita. Dito kitahan aton parade of lights, an aton mga float, no? Kaya iahatag naton an update kung hirahino an na magdaog. Han aton, mga contingent, kay damo po inihira, mga kasangkayan. O 12 ini nga bumulig no nganin half million an aton hadto price ngadtuhan magdadaog nga contingent no oo so yana ihatag ko ha iyo an resulta han katatapos pala nga sangyaw parade of lights ngan live kita yana no Haki 5 News FM Digital ngan ini nga ihatag ko yung result no han aton parade of lights han mga nagdaog ang mga winners. Naka-post gap in haton social FB page, no? Hiton aton, Tacloban City Information Office, kun CIO. So, pwede ninyo kitaon nga to, ang iba pa nga mga details, partihan aton, mga winners. Adi ha, ihatag ko ang mga nagdaog, no?
Ang nag-grand champion. Oo, hanaton Sangyaw Parade of Lights. Oo, diretso inipapakita natin ha monitoring screen ha. Ada to ginsend go. Oo, sige. Ang nagdaog, nakakuha in 500,000 pesos cash prize. Amuan. Adi, mga kasangkayan. Diri taga Tacloban ang nag-champion, ang nag-grand champion. Ang Tribo San Rafael, Han Northern Samar. Oo, Hira, ang nag-grand champion. Oo, Han Kauhuman pala natin, no? Nga Sangyaw Parade of Lights. Yan, makikita niyo ang monitoring screen, no? Amo ito, Hira. Ang Tribo San Rafael, humita kita hinihan ira presentation. Bisan ang ira street dance, mahusay. Mahupayan ira performance, no? Hininga San Rafael. Ngan an ira gihapon costume, okay gihapon. Ngan hin sabay-sabay hira kung nananayaw. O, aside kasi han street dancing, dumiretso inihira, kahumanhan parade, ngan to habaliwan amphitheater, dito inihira nagperform na para han stage dance presentation. Oo, iba kasi han street dancing, iba laliwatan ha stage na nga magpiperform hira. So overall, an ato naging grand champion, amo ang Tribo San Rafael. Han Northern Samar. O mamay kaharayo. O, tikang pa dito ha. Northern Samar han aton nag-champion no. Han aton Sangyaw Parade of Lights. Ngan han aton nakakuha liwat. Ah, okay. Oo, may dagihapon special award ang San Rafael no. O ang Tribo San Rafael. Nakuha gihapon nira ang Best in Parade, Best in Andas, and Best in Costume. Amo na. Kahira, gihapon na ito ang maupayang costume. So, nakuhahan natin grand champion gihapon. Ininga ka ng Best in Costume, no? Ngan anha, Best in Parade. Oh, congratulations sa natin mga taga Northern Samar, Tribo San Rafael, champion. Nga di kitahan natin nakakuha liwatan first runner-up natin, no? Oo, ang nag-ikaduha. Nag-ikaduhan champion. So, amin, first runner-up hira. Amo ang Tribo Mag-Uruma, Han Santa Fe, Leyte. Oo, ang mga nagdaog diri taga Tacloban. Oo, diri ang mga siyahan nga na nag-ikaduha. Ang taga Santa Fe, liwat, ang nakakuhan, kwan, no? Nag-ikaduha hira, Han champion. Tribo Mag-Uruma. Hira, ang nakakuha. Han aton first runner-up. Han Sangyaw Parade of Lights. Ngan, ang, ali pa, may daliwat kita ang, baga kulang man in report nga ginsend aton. Ade, ibalaliwat ang kanan float competition, no? Oo. Ang CIA Bayanihan, amo ang nag-champion han kanan float competition. Oo, kay may dagihapan to pausayay han float. Ibalaliwat ang ha dance performance, no? Oo. So an aton champion han float competition, amo ang CIA Bayanihan. Oo. Then may da pa ini. Kulang man ang ginhatag aton nga details. Ah, di pa. Oo. Kahuman han Santa Fe no, an Tribo Mag-Uruma an nakakuha liwat han ikatulo nga pwesto no. Amo ang Tribo Ibabaunon, Han Katarman, Northern Samar gihapon. So puro mga taga Northern Samar inin ato nagdadaog. Oo. Duan ira contestant no nga gimpadara, Tribo San Rafael ngan ini nga Tribo Ibabaunon. Oo, Han Katarman, Northern Samar gihapon. So hira ang third placer no, han aton Sangyaw Parade of Lights. Oo. Then adi ang mga iba pa nga mga special award no. Aside han nakuwahan Tribo San Rafael, ang Tribo Mag-Uruma, hiraan Best in Musicality gihapon. Oo. So yun, congratulations no, han mga taga Santa Fe. Oo. Nag-ikaduha ka mo, tas ka mo pa nakakuha hininga Best in Musicality. Ngan, float category winners. Oo. Ang Barangay 35A Pampango. Second placer, Barangay 83 Paraiso San Jose. Ngan third placer, an
diri nga yan first, third lang nga yan ang CIA, oo, pakicheck daw CIO, ang iyugin post, oo, nagimbutang man dito champion. An aton float category winner, ang champion, ang barangay 35A Pampango. Oo, nagka-miss ko, nagkabaliktad in yan, ira pagkuhan, no? An aton writer diri sa CIO. Oo, ang float category, paupayayin float, ang nag-champion, ang barangay 35A Pampango. Then, ang second placer, ang barangay 83 Paraiso San Jose. Then, ang third placer, ang CIA Bayanihan Pundok. Oo, han mag-uruma, han norte. Oo, hira, nag-third place lang nga yan, hira. Then, ham merrymaking competition winners, no? Kay may daini non-competing, may daini competing, han merrymakers. So, ang merrymaking naton, ang nag-champion, oo, nagpaparawa ni hira, kay nagpinanhatag nga ni yung bumbilya, ang suga. Ang Sheridan Marketing Incorporated, kay kuwan ni hira, supportive hindura nila mga empleyado. May danganin nila dance presentation gihapon. Nga nagpinanhatag inin bumbilya in suga. Oo, kaya mamaninin nila hini kanan business nila. O, ini nga kanan kuan, light bulb. So, hiraan, nag-champion, no? Han kanan merrymaking competition category. Then, ang second placer, ang Taibo Jammers Association. Oo, may dadto mga senior na nga nga kumita kita, no? Ang mga nagtataibo ini, bumulig man hira. Oh, second placer, no? An Taibo Jammers. Congratulations. Ngan ang third placer adi nga Gora Bells. Oo. Kanan Zumba Jammers gap ini ang mga nagzo-zumba di diha Tacloban, namulig man hirahan aton mga merrymaking. So nag ikatulo, no? Third placer an aton Gora Bells Zumba Jammers. Then an special award, no? Han kanan aton merrymaking. Best in Music gihapon adton Sheridan Marketing Incorporated. Oo, hiraan Best in Music. Then Best in Parade an Sheridan gihapon Marketing. Ngan Best in Costume an Taibo Jammers Association. Oo. So yan, amo ito ang nagkumpleto, no? Han aton katatapos pa lang Sangyaw Parade of Lights. Ngan hinkon makikita niyo ang monitoring screen, damo good ang mga kwanungad to, ang mga magkirita. Ngan may dadihat mga kabataan nga ni ginuusong la o hanira mga tatay, hanira kuan para makagkita dito han mga nangangaging nga mga float. Oo, adtun usad to nga pictures. Oo, didahang gabi na. O an una ko nga ginsend. Oo, ito dida kanan fiesta na kasi ito hiya. An iba. O an una ko nga ginsend. Amo adto. Nakadto hira Mayor Alfred, no? Hi Vice Mayor Raymond Romualdez. May dakita dako nga float nga ginhimo naton city engineer. Nga nakadto gihapon na naton artista hi Max Collins, no? Sakay gihap didtohan dako nga float nga ginhimo naton kuan han aton city engineering office. Oo. Amito hiya hira o. Then nakadto gihapon an mga empleyado, no? Han aton didiha city hall. Oo. Siyahan ang tong apart didahan aton parade na unahira o an aton mga empleyado. So thank you, no, aton aton mga empleyado di City Hall nga nagjoin han aton Sangyaw Parade of Lights. Ngan atong adusi, no, nga mga contingent an iba hini bumulig ni hira last year. So pasalamat kita kay an iba bumulig lagi hapon hira yana. Oo, thank you, no. Ngan bisan pa man may nangayon nato, bisan ano rin mga nagdaog, kaya may consolation prize at itong 20,000 pesos. So, diri gihapon at tuluhaan. Oo, ang aton grand champion at itong tribu San Rafael, 500,000 ang iranakarawat. Tapos, ini nga tribu Mag-Uruma, han Santa Fe Leyte, kahiraman ang nag-ikaduha, 300,000, no, ang iranakuha. Ngan at itong nag-ikatulo, ang tribu Ibabaunon, han Katarman Northern Samar gihapon, nakakuha hiran 200,000 o kay 500, 300 ganin 200,000 adto ang premium nira. Oo. Syempre tikang didi ha city government ginandaman ini naton kay every year na good ini o nga mga activities naton. Ngan based han report, no, han PNP naging successful an aton Sangyaw Parade of Lights, waray man so far mga untoward incident nga natabo. Oo, thank you Lord. Oo, naging safe gihapon an aton Parade of Lights ngan kahumanhan parada nakapanguliman hinhapsay an aton mga magkirita.
So amo aton importante. Amo nga ni nga gina-announce naton 2 days nga a day before pahan Parade of Lights nga adton mga mapakadihatakloban nga magkikita talaga kuto biton dance stage presentation dito Baluan. Wari naman kamo masasakyan pag-uli. Oo, so amad to an iba nakiukoy, nakikaturog laanay dito han era mga pariente, han era classmates. Oo, nga an iba may service talaga hera nga sarakyan. So maupay na laliwat. Talking ngayon about service nga sarakyan, no, gin message ko na ang Tomeko. Oo, kay may dako no nagpakamotor ba. Oo, ini nga mga nga motorcycle kwan naton owner ginparada manggudan ira mga motor didahan pedestrian lane, ginparada didahan kuan han sidewalk mismo, ginsaka nga tuig baw ba. Kay pagbalik ko no may mga ticket na instead nga magkikita laon tahira magre-reissue hirahan Parade of Lights an natabo pagbalik nira may dana 500 pesos na kana nakasuratan citation ticket. Oo, imbis nga magi-enjoy ko no gudhira, namultahan lo gudhira. Ini no ipapasabot la namon diri man adto sisipitan hin citation ticket han Tomeko kun an iyo motor gimparada la niyo didhan ligid ang kalsada. Oo, kay allowed man talaga. Oo, may portion nga ni didiluyuhan Archdiocese and Shrine of Santo Niño nga ginpaudan barricade, ginparkinganhan mga four wheels. Okay la, kay nakadaman ni rang kalsada. Adto po nga magagintikitan nga tag-iyan motorsiklo. An iyo po motor, ginparada niyo didan pedestrian lane. Titikitan talaga kamo, mga ma'am, sir. Oo, kay bawal po mag-park ha pedestrian lane. Kay tarabukan po itong tao. Nga ni kaduha, di ba ang gutter, ginbutangan na nga ni natin hin railings, ginkada pagunhan agian, kay ko lumibot kita hini mga kasangkayan, damo pagadudong nagtuunhan, pwede paradahan ang ligid ng kalsada, kay di man ito, bisa natin areas nga may no parking, gintugutan na lang nga ni ang nga diuruhunhan, kay damo ang mga motor. Oo, amun ira service ginamit pagkitahan parada. Pero not necessarily nga di da mismo han aagian han tawo amo an bubutangan ni yuhan iyo motorsiklo, kaya amo ito titikitan po talaga kamo dirito signon kay may da Parade of Lights. Ibabaliwaray na naton an aton kanang traffic code o an aton city ordinance partihan pagpaparada. O diri po kay an Parade of Lights kuan light via karesyuhan it naton, it doesn't mean nga during Parade of Lights exempted na. Oo, habalaod adton mga ma-park. May dalagyap ka mula liability po. So para nga tuhan mga natikitan, pasensya na, kay an iyo pumotor kasi ginparada ni yuha pedestrian lane ngandid tuhan sidewalk mismo haigbaw pagudhan gutter na. Oo, pwede man udog didiligid ang kalsada, iparada, waray man adto may masita. Inilugod. Kung may da ha iyo gintikitan, nga ang iyo motor, gimparada niyo, didaligid han kalsada, rungbayan iba pa nga mga motor, mope, kung napicturan niyo, ito, reklamo kita, uupdang ko pa ka mga dito meko, nga tigam ni niyo, kung hino ang nagpirma nga, tumeda kasit, nasasabtang kung hino liwat ang tumeko nga nag-issue, no, han citation ticket, oo, kay para ma-identify natin da yun. Kay very unfairly what ito kung ginparada mo ni imo motorsiklo haligid ang kalsada nga waray man surat nga no parking tapos titikitan ka. Kay abita pa ha man ako ma-park kay nagkikita kon sangyo Parade of Lights asay pa man i-park ko ini didto ha apitong tas magbabaktas ako nga di downtown, di ba? O may punto liwat adto nga nagreklamo, no. O an aton lahini give and take, pasabta kami kun diin good naka-park ani imo motor. Kaya ang pagkasabot namon, ang instruction nga tuhan mga Tomeko enforcer, ang titikitan nira, ang sisipitan nira ang citation ticket kaya waray dida ang tag-iya, at tun mga nakaparada ha pedestrian lane nga na sidewalk. Oo, at to, klaro logo dito. So yun, pwede ka mo makipagsumpayan nga diha opisina itong Tomeko, diha Abukay Terminal,

kinagagkitakahan mga nananayaw nga contingent, makita ka din ng Manibila, may da 500 pesos nga kanan citation ticket na. Oo. Diri maupay, di ba? Oo. So, yun. Amo naton la, kay para liwat ini masitel. Oo. So far, amo man lato naton mga naka-encounter nga problem, no, didilugudhan aton sangyaw Parade of Lights. At to lang, aparte pamarada, nga may da kuno mga gintikitan, hantomeko, nga nagkikita man lahirahan Parade of Lights. Oo. So, yun. Pakadto po kamo. Bill nga lang niyo, Sir Gary, or he Sir Restituto Riglos, no? Or he Sir Jobs Lagutan, didi hatomeko. Okay, na-inform na ito natin hirangan. Hira na ito bahala makig-istorya liwat nga itong traffic enforcer para masabtan natin kung diin good at ito pumarada nga gintikitan. Oo. So, yan. Nga di kita, no? Ang fiesta nga yan, kakulup. Na nagkamayanan nga yan na tumas. Ang misa, no? Nag-offer ang city government hin kuan misa. Ada pa ba ang kuan pictures? Oo, dito ha simbahan na. Nakadto hira mayor, no? Hi vice mayor, ang aton mga department head, di city government, mga empleyado. O yan, makikita niyo ang monitoring screen. Every year ito, nagahatagin na offerhin mas, no? Ang city government, di da mismit kaadlawan nitong fiesta. Hatakloban, di ha aton Archdiocesan Shrine of Santo Niño, which is si Archbishop John Du mismo ang nagkuan, no? Han aton mas. Parahan kanan fiesta di dihatakloban. Oo. So, yun. Hapan kabugusan, mamingaw, hapsayman, based on report ng PNP, ang aton pagsilibrarhan kapiestahan. Oo. Di maiwasan, ang iba, may mga naglurulamisa, di dihagawasan Irabalay, labi na ang di diha may downtown area. Oo, kay Burgos, Zamora, Salazar, tika di may El Niño, o Santa Cruz, na may nakitaan nato, may naglamisa nga dihagawas. Pero pag abutan mga katot nga hanggab, iginsulod naman ang iralamisa. O, may dangan, inakadahan sidewalk, baga ibahan to ginsita, hantomeko, nga diri ig-occupy ang bugus nga sidewalk, no, hanira mga parang irabisita, tagan gihapon in space. O, may mga consideration ito, di gadsugad nga naghihigpit itong city government, no. Tungod nga waray space na, gudamon bisita, sige, pwede ka mo makagamit, pero ayaw lang niyo pag-occupy bugus ang sidewalk. Kay para may daliwat maaagian adton mga tao o amo man ladton aton. So far hapsay naman an aton pagselebrarhan fiesta, labot na lahan pira nga kabablayan didto apitong. Oo, kay ano Jeron, nagkasunog mga kasangkayan. Oo, didto apitong purok 5. Oo, amo na aton pagkasabot, no, didiha. Adi, basahon naton in report hinin kanan Tacloban City Fire Station, no? Barangay Purok 5, Barangay 92, Apitong. Na-report ini alas 6:25, no? Oo. Didahan gabi na. Oo. Then na-declare diya a fire out 6:45. So naghagos hin 20 minutos. Oo, ang sunog, no? Tulong residential houses ang naapektuhan nini. Nganduha ang totally damage. Oo. Tapos ang usa partially damage. Ngan o gintagan naman hinkuan assistance sa aton City Social Welfare Development Office ang mga nasunugan nga pamilya, no. Ngan naging kalipay liwat didihan BFP nga before hira magresponde. Oo. Nagkamayadaan ay bakit brigade nagpasapasa banbal, diba, ang mga residente nga dito para maparong ang kalayo. O diri waray gadudog malilipay kuno ni Jerome kay sunog ini. Ang bagakuan hini nga nagburublig ang mga residente, nagbayanihan hira while waiting han fire truck. Oo, nagburublig hira pagpasahin tubig para maparong dayon ang kalayo. Oo, waray ma-report didi han BFP kung ano ang cause han sunog. Pero may dakita report nga nakarawat, no, for verification pa ini ha. Iko-confirm pa ini naton kay mas maupay good kung tikang didi ha PNP, tikang ha BFP itong report kung parte ha sunog. Kay may da ginaaligar nga tinuyuan ko, no, ang pagsunog something. So amula itong na-report nga nakarawat naton, no. Pero didi han ginhatag nga initial report ng BFP under investigation pa man. O wari man hira mag-confirm nga talaga

0: gintuyo ini pagsunog. So hulton naton no kung ano itong magiging official nga statement itong Bureau of Fire Protection, partikular na diha Tacloban City Fire Station, may pagisumpay han natabo nga sunog didto ha purok 5 han apitong. Oo. Okay, natigdaan kita hini, da ako man ini nga kalayo. Kay naabot nga ni nga diha kalsada ang sunog. O mga kasangkayan an asuba nakikitan ba? Nganyon, natabo ini nga sunog mga kasangkayan. Nagloading man ini, nagluya man ang internet. Dani kasi mga kasangkayan, adi kita hini nakita lahat aton report. Didihiton kanan aton internet. Naluya nga nit internet, di rilot kita nakakahatag hinin sakto nga kwan, no? Oo. So, adi. Anay ha? Kay kukuha ang tan ko ang good hini. O nyan na doon shooting incident, mahatagliwat kita hadtuhin hin report update at doon shooting incident. Waray na, waray ko na ma-open. Oo. So far, amad to. Hulton naton, no? Kung ano gudan official nga statement tikang didiha BFP, may pagisumpay rin nga sunog kung how true nga tinuyuan ang pagsunog hini dito apitong. Oo, didan unang adlaw, no? So yan. Nga di kita mga kasangkayan, update kita. Hadto na ako na-mention kanina ang shooting incident. Kay importante ini mga kasangkayan, kay damo ang nag-aabang hini. Sering ko, padi ko na nga nuntay ni gusto hinga dayan, pero kinanglan man natin maghatagin report, update. Hanatabo nga shooting incident dito sa San Jose National High School. Dida kasi han una nga adlaw, Pitsa Uno mismo. Aw diri, Pitsa Uno man yan ha. June 30, fiesta mismo sa Tacloban. Ginlubong na, no? Ang usang estudyante, ang lalaki. O, makita niyo monitoring screen, no? Ginlubong na dito, ha? Nay, ha? Kita ang tenin report. Kay naglo-loading, ininkuan, internet. Didi ha, K5. Ambot ko na anong natabuhin, eh. O, anay, ha? Oh, kay nagkawara na akong ginsend didi nga update, no, hini nga. Edi hiya. Ano yung mga kasangkayan na? Waray na, nagloading na good. Ano na tabo ko yan, internet? Oh, ano ya? Oh, na-timing pa good. Dane makusog, dane maluya. Oh. Ginlubong na, no, mga kasangkayan, amon aton mahatag nga update yan, ha, ang lalaki, ang usa ini nga na biktima didahan natabo nga manugo nga shooting incident didto ha san San Jose National High School. Oo. Diri ko la igahatag ang ngaran, no, pero maaram na gan an ibahin kun hino kay minor di edad manggod, no. Duhaman ini nga babayi ang namatay nga nan usa lalaki, ini po nga ginlubong kakulop, fiesta di Tacloban, no. An lalaki po inihiya ngan an pagkasabot nato nan usa liwat nga babayi, no, nga estudyante nga namatay han shooting incident nga taga didto ha Tagiktik San Jose. July 1 niyan alauna gihapon hitun kulop an lubong niyan. May pagisumpay hini nga natabo nga shooting incident. So an usa waray pa kita liwat idea kung san o an lubong. O bali an nabaruan pala naton an lalaki pala ang ginlubong kakulop nga an usa nga babayi niyan nga alauna. Opo. So yun. Ito mga kasangkayan na naton update so far yan na hini nga natabo nga shooting incident. Nga ginsagot, no, han didihan city government nga bumulig gihapon han didi opisina han tingog. Partehan pagpalubong hiniha ira. Dito ini hakuan, amon bibibiling ko, wari ko mau-open nga ni. Ano ba to? Nga cemetery? O, waray naman nga din, wara kasi ang signal. O, diri Holy Cross. O, adantuhan. Ha? Superior Memorial Garden. O, amon na, dito ini hadita, no? O, amon na. Kaya mo ang ginpagamit handidihan city government, naging sumpahan nga dihatingog, nga ini nga tulong nga mga namatay nga estudyante. Oo. Dito nga tanan, iglulubong ha Superior Memorial Garden, ha diit. Oo. So yan, makita niyo ha monitoring screen, sering ko pa kanina, na una po nga iginlubong at doon, ang lalaki. Oo, nga nabiktimahan shooting incident. Yan, makabirido gad ini mga kasangkayan, labi na nga doon family no. Waray magdadahom nga masusugad ini. O, ginandaman pala niyan pamahawon di dan aga, ang liliwanan, tapos sugadan matatabo. Anyway, ada naman po ito hiya mga kasangkayan. About han hustisya nga ginaaruhan family no. Sugadhan na i-reportan PNP. Same pa man so far, waray man may nadugang update. Amo po adto hiya an 15 anyos napailan na hingkaso. Oo. Kay based han balaod han kanang juvenile justice law. Oo. And Welfare Act of 2006 no. Pwede pa man mapailan hing kaso ang 15 above. So yun, na-filan hiyan kaso, 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, nganhin multiple counts of serious physical injuries. Amit ang gin-file nga tuhan 15 anyos and may gamit ini nga 3.8 revolver. Oo nga bata. Nga child in conflict with the law. Oo, hiyaad tuhan na-filan. Then ang 14 anyos nga based on report ng PNP nga amulugod ang pinabuto no, amo an waray mapailihin kaso. Oo, kay under nagfall talaga yahan kanan Juvenile Justice Welfare Act no, uhan balaod. So diri talaga yahan mapapailan hin kaso. Ang duha yan ha, gin turnover na PNP nga duha DSWD, bantay sarado po ini. May daghihapon nga ito nagbabantay nga kapulisan. Oo, diri ini mga taga social welfare officer lang at tanan ang naghandel. Wari lamang gud hira prisuha, di man pwede based on balao, di man pwede dadun na city jail. Oo, kay below 18 man ini nga mga duha nga suspect nga considered nga children in conflict with the law. So ang ginbuhat, gin turnover ha DSWD, nga naadto po inihira, hapag kaya na. Dila naton igyayakan kundi in nga facility no. Oo, basta adto ini ha kustudiya na itong DSWD. Ngan adto ang tita han 14 anyos mugihapon based on report han PNP na filean na po inihiyahin adiri na relieve ha pwesto. Oh, I mean na relieve na ka police kay naka-assign adto di Police Regional Office 8 adto nga tita. Oo han 14 anyos nga nakakuha han iya service firearm no han iya tita, ginkuha ginlipat-lipat lan iya tita. Oo. Adtong Glock 9mm pistol. Oo nga nakag-change magazine pa nga ni no, based on report. So talaga ang bata ini nga kuan nga child in conflict with the law, baga maaram good gumamit han pusil. Oo, so amit to napausa nga ni kita kay minor di edad man. Adi no, parang atuhan kadaman itong mga minor di edad, di ganito dapat gintututuan pagkaputin pusil. Oo, kay itong ira ito dapat kinaptan libro, notebook, bullpen, bag, kaya mga eskwela. Ay pag tinutdo, ipagpakaputin pusil. Among man la ito. Oo, for gusto niyo hin iya kuan self-defense, tutdo in taekwondo. O kadamo yan ang mga kuan elementary high school. Dito amon hato nga, may karate do dito. O, GM Alan Lanibait nagtiteach. Nga to, ato halieko. Oo, kanan karate. Didi hatakloban, adihalin nyo. Number one ito nga da, natutdo ito hirang ka ng taekwondo. Yan, kung gusto niyo yung self-defense, ito logon. I-enroll ang iyo anak. Oo. Ayaw pag tinutdo, ihin pusil dito firing range. Kaya di rigad ang ay tutduan itong minor di edad, mga kasangkayan. Oo, sana din yan yung mautro, no? Oo, nga panitabo. Kay makabirido talaga ini. Oo. Ngan, tungod gihapon hini, nag-istrikto na di talaga Tacloban. Oo. Ha mga public ng private school, like for example di Leyte High no. Tungodhan siyahan mangud nga implementation na abot nga duha EBSO an pilahan kuan an gimbuhat ginpasulod an mga estudyante. May demanda ko nga gym di Leyte High didto gi-inspeksyon an mga bag. Oo. Same gihapon ha Panararon, Rizal, Kapangian, o Tikadtuha Norte, mga eskwelahan, elementary nga high school. Ginche-check na ang mga bag. Nga aside han mga security guard naton, no? Ang mga bantehe eskwilahan. May da nagihapon mga pulis sa mga eskwelahan. Random nga nagi-inspection, no? Diri lahaga hasulod, pati diri lahagawas, pati hasulod. Gawas ngan sulod dito ni eskwelahan, may mga kapulisan na yan nga nagro-roving. Oo. Ngan, ito good, ang pag-check gunan mga bag, kay usually, ito ni estudyante, di man, magsusuksok nga di hawak, ma, butol daw ito kung may pusil. Kinkakada talaga ito ni Ryan, kwan, no? Habag good. Kumbaga, may mga, may report pa nga ni nga nakuhaan gihapon hinga ni Ban. Oo, nganhin 3-8, dimbad to nga lugar, ang estudyante, na nakuhaan gihapon hin pusil, pero diri din hiya takloban. O, imagine, no, mga kabataan niya na, itong iba, diri kad nga tanan. O, kaya baga isolated case, gadlaudugin eh. Nga may nakukuhaan hin mga armas, no, nga ada hasulod itong irabag. So, para malikay, di hiya takloban, di nini mautro, amin ito, ginistriktuhan natin ang pagbantay ha mga eskwelahan, hagawas nga nasulod. May da kita mga kapulisan nga gin-deploy tikang Tacloban City Police Office, no? May mga uniform nga non-uniform policeman nga naglilibot-libot aside in yan aton patrol, no? An aton mobile patrol nga nan mga bicycle cop naton. O mapansin niyo, damo man jerom nagpaka-bisikleta nga pulis. Upod po ito hiya nga nagsisecure ito aton kwan, no? Didi ha Tacloban ini nga mga bicycle cop naton. So yon. Nga di kita mga kasangkayan, update liwat kita. Oo, nga di hiton aton mga iba pang programa, aktibidad di diha Tacloban, no? Oo, kay July na yan, ha? O, damo ini nga mga kuan di diha aton, di diha Tacloban, nga mga activities pa. O, aside han, nga ito nga yan, kay nagliwas man yan, ha? May napakian, ha? May dapako, no? Oo. Eh, inibahit nagpaparumpag pa di Tacloban, may mga hangover pa nga ni Tungudhan Fiesta. Mm. Awari pa man i-send nga di. Oo, oh, na akong kausa siya. Yung may da kasi ato siya i-send nga mga kwan, no? Nga di haaton nga report, wari pa nga i-send niya. Adila anay, may da nga nagpakiana aton kay may da mga employer manggood nga naaruhin kopya kung may kun hali di ba or diri adton di dan 29 nga nan kakulop para ngadtuhan mga nananrabaho no nga ginaaruan hin data about kun hali di or diri ini nga aton pag celebrar no han ka fiesta na Tacloban every June 30 may da po inhiya balaod no Republic Act number 7676 kun diin nga gindideklara nga official nga public holiday didiha Tacloban City every June 30. Opo. So holiday talaga ito didiha Tacloban. Ngan adton didahan 29 kay wari man gyud pato trabaho nganing klase ha mga pampubliko ngan pribado nga eskwelahan pati ha mga opisina. Gin-suspend la po adto may da po adto executive order hi mayor nga gin-suspend ang klase ngan ang trabaho tungodhan sangyo parade of lights. Oo. So iupo adto didahan 29 then public holiday didiha Tacloban han 30. So yan. Ngan kung gusto niyo hin kopya na arawan iyo mga employer kay pag proof nga masisilduhan lagi up kamo kay holiday man, pwede niyo i-open itong FB page itong Tacloban City Information Office at po ito naka-post pati an EO naton nganan aton pag-declare hin nga public holiday an every June 30. So yon, pwede kamo dito makakuha hin pictures, grab na la po niyo kay parang ato niyo employer nga naaro. Oo. Yan. Adi mga kasangkayan, no? Andito nga yan na sangyawan while waiting hang igsesendhan natin ka sa DDCIO, Adila Anay. Magpapabili na natin mga joyrides nga to ang carnival. Kutub pa ito mga July 1 man yan na ano? 5 or 4 or 5. Pero ang iba, nagtikang na pagbaklas. Oo. Human na manggudan patron. Oo. So first week itong July, ada pa ito hira. Then pagka second week, magkakalakat na po ito hira. O, maghinay-hinay na ito hira pagbaklas. So para nga tuhan mga gusto pa bangin, gusto pa humabol, oo. May da pa dito, wari pa ito hira kaubos. Pero ang iba ito, naghinay-hinay na pagbaklas. Hanira mga tent, o anaton dito mga scaffolding dito. Oo. This week, ato pa ito, pagka second week, wari na po ito hira. Kaya mula po ni Reto Sarit. Haton. Oo. So yan. Ngan adi pa no, may dalot kita announcement ngadtuhan mga kuan hanaton kanan mga nagpapakiana, partihan aton distribution, han kanan National Government Rice Assistance Program o ang ginbuhat nga ni dito Astrodome didahan una nga simana, han June 23. Oo, may da pa po ito hiya, second batch, coordinate la po kita, didiha aton CSWD o no, kanan City Social Welfare Development Office, kay hira po ito ang nakapot, han lista, ngan kung hino ang mga binipisaryo, hininga aton Rice Assistance Program. Oo, so please verify la, kay ang initial hininga natagan, didahan una naton nga panhatag didahan June 23 maabot adto 3086 nga beneficiary tikang ha 24 nga barangay didiha Tacloban. So itong Tacloban City is composed of 138 barangays man, so damo pa an bagawara hini katagi. So para ngadtohan mga waiting, oo, apakadtola po, look for Ma'am Chona kung saan o didiha CSWD o kung saan o sunod nga schedule. Ngayon kung pwede ka mo maupod. Okay, para la po inihad ton mga indigent. O, diri po nga tanan nga mulupyo di diha Tacloban, tatagan hini ha. O, ini nga Rice Assistance Program naton. Selected la po ini, nga ang nagpipili po, ang nag-identify, ang aton City Social Welfare Development Office. So, yan. So, ang schedule, kung saan uliwat ang sunod, waray pa feedback ka aton ang CSWD o kay na hulat laliwat hirahiton guidelines tikang ha Department of Social Welfare and Development o ha DSWD Regional Office. So, ma-update na la kita, ngan ma-post kita ha aton FB page, no, itong CIO, aton mga diri pa naka-follow. O, i-like la and follow itong amon FB page, CIO. Kaya ato namon gin po post it mga update o mga panhitabo didiha Tacloban. O, importante po ito hiya. Ngan adi nga yan, in talking about aton ka ng CSWD o no, an aton mga social welfare officer nga yan, nabulig inihira. O yan na, until now, may da kasi gin bubuhat nga mga mitigation, no? Oo, nga ngadtuhan mga kabataan, sugad man ang mga kamaistrahan dito sa San Jose National High School na nagkakaada hininga psychological first aid program. Oo, ano ini Jeron? Aging ko comfort and emotion, aging ko cop up aftermath and tragedy, no? Kay para hinahinahira nga makarecover. Oo, ano ba hinigin papag-drawing, ginpapag-surat, may da mga short interview wa ira para mahingalimot bahira ba hadto nga natabo. So yan, thankful kita nga dihan aton mga social welfare officer nga nagrespondi dayon ngadto hini nga mga aton mga nakadto during hadto nga insidente nga ang tawag ko nito jero nagkaugmaran na trauma. Oo, so may dito psychological first aid program maging bubuhat yan ha ang City Government of Tacloban, kasugbong ang Department of Education, didiha Tacloban City Division, ngadtuhan mga estudyante, kamaistrahan, kamaistruhan, didiha San Jose National High School. Opo. So, didahan una nga adlaw, nagpost gihapon na doon sa nga kausa ta media, no? Gimpatawag ni Congressman FM o Romualdez at doon mga taga-DepEd, mga opisyal, didiha DSWD, oo, nga mga ahensya nga connected, no, hinin kanan parte, hinin kanan paghahatag hin psychological first aid kay may mga pitad nga bubuhaton andi diyan daton first district, no, para buligan ang city government liwat ngan siguro upod gihapon na nahinga dayan iko-confirm pa naton kay wala kita ni maka-attend kung gin-include nga to nga magkaada na didi Tacloban talaga hin bahay pag-asa. Oo, sa ito, no, anaton kay diniha region 8 pagkasabot naton may dali diha tan-awan, may dagihap dito Tolosa, oh boundary itong dulag, mula ito ran may da aside han mga women shelter naton. Oh, may daman talaga diha Tacloban ito, may dali diha Palo, ini good nga kuan butangan naton hin mga children in conflict with the law. Oh, diri ini sireng liwat nga prisuhan, oh diri ini prisuhan pinaka child facility ini kundi in adton tanan nga nai-involve in krimen nga mga minor di edad, may da kita bubutangan. Oo. Kay di diha Tacloban, waray po kita ito. an may da didi Tacloban, an didi Tagpuro, an aton Boys Town, kwan na ito, bagala ito yahin parehasan women shelter, o aton mga battered, kuan, ginaabuso nga kabataan, o bagan sentro la ito hiya, nga gindadadan lang aton nga ito, nga instead makagbuhatin mga krimen, dito naton gimbubutang mga nagdanian ibahin mga rugby boys hadto didiha downtown gindadara ito ang mga kalalakian ngadto Tagpuro haton Boys Town amulet may didiha Tacloban facility pero ini nga para ngadtohan mga nakakagbuhat na krimen like an aton duduha nga 14-15 anyos didiha San Jose nga namusil waray kita ito burtangan na ira mga kasangkayan so amo inin aton no. O kung baga amo man adto nga nagmiriting hira Congressman FM Kakulop, ngupay unta kung ighabuligo po din inira. Oo, ilalabi ni naton, no? Nga ito ha, DSWD. Nga kung pwede, mabilngan naton hinpaagi, mabadjitan, mapunduhan. Anyway, city government, may na paman mga bakante nga to na. Oo, pwede man mag-counterpart ang city government hinlote para titindugan hin facility nga building. Oo, para hinin mga nai-involve hin krimen. Like, hindi diba ha, kuan. Andi diya San Jose nga namusil. Kaya wari kasi kita butangan ha, ira. Oo, kaya kung may butangan unta kita ha, ira, din hita Tacloban, din hita nalado. Din na iti-turn over ha, DSWD. Oo, may mga social welfare officer man kita na magtitimang no ha, ira. Oo, ang problema, kaya wari kita itong facility. So amo ito an aton hini sana no matindugan mabudgetan before October maupod inya proposal kay para pagka next year maitindog dinya Tacloban amo iton kinahanglanon naton oo kay para may danga ni Buyag Simbakula may matabo nga sugad hini maramit kabataan agidaw ha Tacloban may na bubutangan na aton ay nakita paghimuhin kuan kay dito kita dadadon oo ini nga bahay silangan o bagan pinaka custodial facility para itong mga minor di edad nga naladabi ha krimen. So yun, kung amo naton unta ma-facilitate no, mabuligan kita di diha Tacloban nga magkaada kita hini. Oo nga burutangan hin mga minor di edad nga naladabi ha krimen. So much for that. Oo. Dali kita no naton iba pang topic. Waray lagi hapon igsesenda aton. Sige la. Waray na siguro adto kuan. Oo. Nga dinalaanay kita, i-update nalaanay naton, no? Adin aton ibang mga programa, didiha City Agriculturist Office, no? Kay naka-istorya tayo Sir Melong, Sir Romelo Anadi, didihan unang adlaw. May da kita variety na hin mga ubi. Oo, didiha aton kuan, farm. Oo, didiha diit. So may daghihapon kita mga fruit bearing trees ngadto, may daghihapon kita mga itaranong nga seedling, libre la ito nga ginahatag. Oo, hiton City Agriculture's Office no. So ngadtohan aton mga kabugtuan didiha Tacloban nga gusto magtanom, pwede ka mo kumadto anytime ha City Agriculture's Office. May dito didto mga seedling, mga lalungon nga igtahataga iyo nga mga itaranom. Then kung gusto liwat niyo ang mga fruit bearing trees o like an lansones o punman ini, rambutan, may da po ini, makukuha ka mo gihapon nga mga seedling, egtaranom, coordinate la kan Sir Romelo Anadia naton City Agriculturist kung ano ang pwede makuha na dito ha aton farm, ha barangay, dito ha Kawayanville o ato ini dito, may Santo Niño o aton farm. So, yun, i-coordinate lang niyo kay instead nga magpipinalit ka mo hin seedling, libre man lang ito nga ginahatag di diha aton City Agriculturist Office, di ba? Nga, aton ubi, ang mga interesado, kay may dangani usang nga negosyante, nalilipay kita, kay nag-post niya. Oo, kay usayan mga nasuporta kay ubi farmer gihap kita mga kasangkayan. Oo, gimpupromotan ubi, kay yan na, for export na ito hiya. Oo, daan mo ito nagkukuan na yan hin ubi. Ngan talking about ubi no didiha tunga late oo may da kami ini nga ipopromote ko nala kay amin mga dapat kay para makasabutan iba jeron kun baga magtanom ako hinin ubi din ko man ini babaligya okay di man ini kilala may da mga nagmamanufacture no hin ubi diniha late ngan an ira hini dila late bugos nga region 8 nga nanirih ni planta, anira plantation nga dako. Adi hato nga, oh, dito amon hometown, hato nga Leyte, barangay Astorga, no? Oo, iningang ka ng Fatima, root crops, oo. Igaguide ka mo ito, pwede ka kumanto ha, munisipyo itong tunga, or ha PNP. Hain din yung parang ato ha, Fatima, and root crops. Oo, igaguide ka mo ito, kaya may da dito mga signages gihap, tigad to hininga planta, kaya nasulo din eh. O barangay Astorga, tunga Leyte. May da dito, plantasyon hinin ubi. So, pwede kita dito, kung magtanong na kita ng ubi, pwede ka mo dito magpatimbang. Baga man logit ba, o papatimbang dito. So, yan. Ngan gusto gihap niyo yung mga variety, gusto pa niyo ko anhin magkupay nga klase hin ubi, pwede gihapon nira, nahatag gihapon nira nga dito. Pero papaliton mo, diri nga yung hatag, Jeron, papaliton mo. O, actually, baligyan nira, kay negosyo kasi ito nira. Eh, kooperatiba man ini nga Fatima. Andi diha City Agriculturist Office, amo ang libre la. Oo, so igi-schedule la kami ito ni Sir Romelo, anadi, kung saan o an harvest liwat, ngan saan o kamo tatagi hanggahi, nga igtaranom. Kaya ang ubi kasi, kumbaga usa ka bugos, gintitipak-tipak ito, o gintitiros-tiros, tag-usa ka kumo, nga tipak, tapos amo itatanom ni mo, ilalalong liwat. Ininusay ni nga ubi mga kasangkayan, kung maupailaan katanom, no? Maupayan pangunod, naabot ini mga kasangkayan hin 5 kilos, nga da 8 kilos, may da nga ni 14 kilos kung maupay ang katurok. Nga naan maupay itong ubi mga kasangkayan, kaya diri ito pagbibinaribihan na ni mo. Diri man hiya necessary para sa itong pichay nga kinanglan hin tubig. O, an ubi, itanong mula, tapos himo amo yung kantaha, kantayan, o kuan usually kawayan, iusok ni mo, makakantay lahi ang atuigbaw, okay na itong. Hindi mo ito pagbibinaribihan, kaya di rito siya kinanglanin kuan. Mahulat ka na lang ito, after 10 months, itong pag-harvest na. Oo, amin ito mo, painganin, madiggo nito hiya, kay ilubi ito yan, sirak kanin uran. Oo, di rin magsinirakin lima kaadlaw nga daw sa kasimana, mabubuhi lagi apit ubi. Oo, nganin, di rin, sarin ko pa, di rin siya kinanglanin daw mga tubig. Mm-mm. So amin ito, amin itong gimpopromote, usahan mga variety yan, ang gimpopromote dida City Agriculturist Office, an aton pananom hin ubi. Oo, an giubi hi. Kay may da kasi ni an busag. Oo, may da liwat an violet talaga nga ginagamit as ingredient ta paghihimuhin tinapay, paghihimuhin ice cream. Oo, ginagamit man ini, inin ubi as ingredient. So yun, an aton hini, an didiha ta kloban, an ginpapadamo ni Sir Milong, an aton agriculturist, an giubi hi good, an pan-export. Oo, so amin yung nag-message nga ni kita nga, sir, bang hindi na may sobra or nag-harvest na, makakaununta ko bisang mga napulo laka bugos nga itaranom. Okay, nag-uuma kita mga kasangkayan. Makorea na tumapod, mag-ibago dito may daka-garden gihapay mo. Kaya in kaso, bisan magluluto ka la, maglalaga ka, mga ngaro ka pandulaw nga nintanglad, pagtanom. Usapay ni, may na maaroon hindurong tanglad, maaroon hindurong dulaw. Tapos ito iya libong halo agman pagtanom, pwede ka umaro tanglad tapos itanom itiba. Oo, kay para sunod di ka na magiinaro. Oo. Pagtanom kita mga kasangkayan, kay diri nga tanan pinapalit. Oo, kumbaga mga taglagod tila ingredient panakot like inin harang, oo, limonsito, oo, tanglad, dulaw, iba. Oo. Pwede to nimo itanom, di dahi iyo libong la. Not necessarily nga magpipinalit ka dito ha, merkado. Itong sibuyas nga ni, nga nila suna, pwede magyap ito itanom la. Ikadala hapat, oo. Para sunod, diri ka na magpipinalit hindi mo sibuyas nga nila suna. Kaya dani pag nagmamahal ini, kamatis. Oo, itong kamatis, para sa itong tarong, tagmaihan harvest ini. Mga kausala ka pagtatanom, unlike itong pichay, nga pagtanom mo, pagharvest mo, matanom ka otro. Tarong na abot ito 2 to 3 years. Oo. Sa katanom mo, sige lang itong pagpinan mo bunga, kung ma-open mo katanom. Oo. Di ka na magpipinalit yung tarong. Oo. O, palisan ni utanon mo, palisan ni muhin bunay. Oo. Libortos ba? Healthy na ito mga kasangkayan. Diba? Tapos, an ininga kamatis liwat, maiha ini. Kinaabot gapin ito 3 years nga da 4 years before nalalanta. Kay once nga tumurok na itong kamatis, sige na la itong pagkinuanin ko an ito. Itong iya pamunga. Oo. Amin yung mga maupaig tanom kay, kaya ano mga kasangkayan, kay basic ni CCT niya, at least di rin na paraliton. Oo. So amin ito naton gimpo-promote, no? Yan ang abulan nitong July. Sana ang aton mga dirila mga farmers, ha? Ang aton tinatawag nga backyard gardening. O among kinukuha ni Sir Romelo Anadi, ni aton city agriculturist. May da kami mga liso, nga igtaranom, adiha city agriculturist office. Anon bubuhaton, Jeron? Waray ka dadadun. O, basta taga-Tacloban ka, mapirma ka la dito nga nagkuha ka, hinlalungon, hinlibre. O, masurat ka la. Kay bangin sumiring liwat di opisina namun nga hain na naton mga igtaranom di nawaraman. At least may dala kami data nga adi, panhatag namun. O, adi na, nagsurat man na niyangaran, pumirma man. O, mapirma ka la, nga kumuha ka la hinlalungon, waray ka babayaran. Kay libre po ito nga ginahatag namon sa itong mga programa han aton City Agriculturist Office nga mabuligan at doon aton mga taklubanon labi na ang mga waraig taranom nga mananom kay may naman kami ginpanahatag nga libre nga itaranom. Oo, mga liso. Ngan aside han aton mga liso nga tarong, hantak, kanang karubasa, kanang ano ini an gana ang para ganas an usa kangkong. Oo, amiton mga lisong available di City Agriculturist Office. Oo, may dagihapon kita na mention ko na kanina ang mga fruit bearing trees. Oo, may da nga ni kakao na dang available. Oo, pa-check la naton, no. Oo, ihahatag gihap ito ni Sir Romelo la, libre la gihap ito pati ang mga fruit bearing trees. Kung papaliton niyo di dihan mababagli nagbabalik gihat Tacloban, may da ito tag 200, may 150, may tag 300. Didi amon makukuha lang imong libre, di ba? Oo, anaton mga fruit bearing trees, upo din yan lansonis, rambutan, oo, kakao. Ngan may daya na available nga to nga seedling kanan langka. Oo, mga high variety pa gud ini nga langka. Oo. Libre ito ihatag ga iyo. Oo, pagkadtola ka mga City Agriculturist Office ngan pakianala ka mo kan Sir Milong kung ano't available nga makukuha niyo yana. Kay iba ito ginlalalong paliwat. Oo, dito aton farm. Dito ha Santo Niño. Oo, Barangay Santo Niño ha Norte. Ibalaliwatan aton farm di may pitahaya ha Barangay Salvacion. Kaya urug di mga dragon fruit. Oo, nga ano gina-recycle nga basura di man di may pitahaya farm. Kay duha ini nga dagko nga farm hiton kanan city government nga gindudumara, no. Adito ha Barangay Santo Niño nga nan usa adi ha may pitahaya farm. So yan. So amito mga kasangkayan, an aton hini ang pinaka-highlight hini ang ubi good. Oo, pagtanom kita hin ubi. Oo, makakausa mo ulit itatanom, then di ka na magbibinaribi. Hulto mo na lalo tan harvest ito after 10 months. Tagilan kantayan, higot na lang kawayan. Oo, yan. May da ka na panurasura, pagkakauni mo, pwede ka magagluton ubi, pwede gihap niyo ibaligya. Oo, double purpose. Tapos ang ubi pagod, inaaro mula. Oo, di ba? O gamita itong mga itong mga bakante nga luti di dayo libong. Wari ka nga naging bubuhat Sabado or Domingo, dalus-dalusi. O paggarden, mga kasangkayan. Amo ito na akong kuan. Paggarden kita. Ayaw kita pagdepende nga nga tanan, pati panakot, pinapalit lang. Nganin ayaw kita pagdepende ito pag inaruhin dulaw nganin tanglad ha aton neighbor, aton sapit. Pagtanom kita, ngan tungod nga kinakablas na kita itong oras, hangaran ang lokal nga pamunuan ng Tacloban. Ilarom handi derato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob sunod nga adlaw dinhi lagi hapon hini nga programa oras han Tacloban.
1: Iyo himbatian an usang edisyon han oras han Tacloban. Tugtoba sunod nga higayon han oras han Tacloban.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
3: Ikaw Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1 Haro Leyte, ngan Farmacia Nicola ha Poblacion Tolosa, Seth Pharmacy ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy ha Palo ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug ha Tanawan, Burawen ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy ha Burawen Leyte, SK Pharma ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ako po ay Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ton akong lawas, maupet akong katurong amo iton magant akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo iton nga product nga D3 Bio.
2: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo hayapan lawas han Klinika D3 Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Bugos ka Pilipinas sa alas 11:03.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM. Up of the Hour News.
5: Maupay nga aga mga K5, bada nga tayong dalikat nga sumat para yan ang nga oras. Haaton siyahan nga balita, voluntaryo nga sumorendera. Hapasay PNP, antulong ang mga sospeka. Hapag kidnap nga pagpatayhan magtala amay, nga hiraan ay abuyog late Vice Mayor James Bohol, nga iya anak nga hi Carlo James Bohol. Iniingin kumpirmar mismo han Pasay City Police Station, ha eksklusibo nga interview han K5 News FM Tacloban. Subay hapasay PNP, igintubyan han mga sospek ang irakalugaringon ng mga otoridad banda alas 10 sa kagabi Hunyo 30. Iniingin kilala nga hira Mark James Generales Taboy, 30 anyos ang negosyante. Riniel Galza, 24 anyos, ang Nikim Taboy Sulayaw, 27 anyos, papareho mga residente han Basay Samara. Matapos sumorender hapasay PNP, dayon hirang ay ginabiyahe tika ni Halite para igtubyan na hanatutungdan nga police station. Kun manunumduman nga ginsikmit han mga gintatahapan, ang magtalaamay nga Bohol. Hasunod mismo han ira warehouse sa Barangay Santa Cruz sa Mayor Galite didahan Hunyo 27. Pasado alas 9 han aga didahan Hunyo 30, narecover ang mga patay nga lawas han duha nga biktima kausa nga bakilid ha Barangay Imelda Silago Southern Leyte. Padayon naman nga giniimbestigaran han kapulisan ang bugos nga panhitabo agud madeterminar ang tinuod nga motibo ha krimen. Samtang halain pa nga balita, ginhimo han Office of the Ombudsman na state witness yan ay Public Works Secretary Manuel Bunuan para maghatag in testimonya kontra kanani House Speaker Martin Romualdez kasumpayhan mga kaso ha flooda control projects. Iginsaysaya ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kinahanglan ining apitada para maging madigon ang kaso kontra kan Romualdez. Ang rason kung kayano naging state witness si Bunuan in matungodhan haluag nga pagkonsyabang at plunder kunindako ang pagilambigit ang kongresista hansyahan nga distrituhan Leyte sumalakan Clavano. Nag-explicar pa ay Clavano nga ang leader ha Kamara di Representantes anang inlabot ha budget han DPWH ha Sekretaryo pa Hibunuan. Didahan kun siya bahay na damo nga magbaralaon ang nakisawsawa nga na posible may papel hi Romualdez ha pagmamlon han porsyento sering pahan Ombudsman. Ang reklamo kontra kan Romualdez kay ginsampah Ombudsman in naglalakip han ginaligara kickback ha flood control projects nga posible hiya mastermind kundiin ang kickbacks in Porlominos maabot ha 56 bilyon pesos pahayag han mga prosecutors han Ombudsman. Ginklaro pa ni Clavano nga ini nga paagihin pangurakot hindi rin mabubukso ha mga dokumento o papel trail sanglit kinahanglan ang testimonya ni Bunuan kay personal niya nga igin ka istorya ang mga kongresista. Kunan mga ebidensya ang magtutudlok kan Romualdez nga patod ni Presidente Marcos. Nagsiring Hiklavano nga di rin nira inibabalabgan kay Permi Patas itong Ombudsman nga ira papatamakan ang mga ebidensya. Maha K5, ang dalikat nga sumat, indoor tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure nga diabetes. Bantayi ito ni Bapang magpaso nga balita, ig-like and ig-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban at Digital. Ang iyo tagapagpasamwak ako ka K5 Carol Medino para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hashtag na Tacloban ang habugos nga siniragan Visayas. K5 News FM.
7: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Oras sa K5 News FM, alas 11:12.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11

0: Mga ka-K5, liwas na ang patron ng Tacloban. Oh, balik na eskwela, balik na trabaho. Kami didi, padayon let pag-train na baho. July 1, 2026. Adi na kita ha, ikaduha nga parte han aton tuig 2026. Kani na abrihan naton yun ang aton programa 11 Mbps. Mga balita ngan public service sa kada alas 11 aga 103.1 K5 News FM Tacloban. Nababatihan kami yung mga radyo ngan live gihapon kita ha aton Facebook live streaming K5 News FM Tacloban Digital. How are you guys? Ano aton mga nagaandam hanirap paningod tuhon ha mga karinderiya, ha mga turo-turo, ha mga eskwelahan, ha mga panimalay nga kundiin la. Kunain ka mo nagpapakabuhi nga nagaandam yan hit iyo paningod tuhon. Kumusta liwat ito aton mga nanmamasada yan na maupayan na panmasada kay diri mapaso. Madalumdum iton kalangitan tungod manggod iton sid-sid ni Bagyo Henry. By the way, Bagyo Henry, ma-exit na ini mo sa Philippine Area of Responsibility. Ngan iniyan ang aton pagdarodalumdum, usahay na uran, in warikwik na la ini niya. Bagan iyan na la ini salin, aniya larog. Kay buwas, ma-exit na hi paring Henry, ha Philippine Area of Responsibility. Ako hi ka K5 Kevin Shusana, magkakarusa kita tub-tub alauna niyan itong ligas para na aton programa 11 Mbps. Nero niyan, may ada kita update, mahitungod hini nga mga suspitsado nga nagkadadakpan. Ang tulong nga suspitsado nga nagkadadakop. Ang usangan ni Haira in may ada video nga igin pagawas. Aniya version han panhitabo hini nga makangirhat nga krimen. Nga dito ha Mayorga Leyte ginsikmit ang magtalaamay nga Bohol. Nga dito igdamping ang ira mga patay nga lawa sa barangay Imelda, Hasilago, Leyte. Pagkay na, iginbibiyahin na ini nga duha tulong suspitsado tipakan hibalik ha Region 8. Kay anhiman ini iton may area of responsibility hiton investigasyon kay din himan natabo ini nga krimen. Mga ka-K5, nagkakamayada gihapon niya na hiton hearing. Ang gisasyahan nga hearing, dito han komitiba ha Senado, kaparte han panhitabo nga shooting incident sa San Jose National High School. May da dito nagtambong nga mga paryente han mga biktima. Adto gihapon ang mga opisyalis han DepEd, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development. Adto gihapon ang tiya nga policewoman nga amo ang gintutudlok na tag-iyahan pusil nga ginggamit han usahan mga suspect. So nagpapadayon o nagtitikang palayan na iton Senate Committee Hearing mahitungod hini nga panhitabo didiha San Jose National High School. Nandamo pa iton mga notisya nga nagkakagawas yan na mahitungod hin mga panhitabo nga nagdadabihin mga estudyante. Oras na ton, alas 11:17 na, adanahi, Sir Well. Okay. Kay para na aton kuhaan, itong latest update, mahitungod hini kan Bagyo Henry. O kung waray pa, pwede lewat ako ni maglugaring nala. Actually, Bagyo Henry in adto na ini ha West Philippine Sea. Nagaandam ito niya pag-exit buwas. Nga tutumbo kong liwat niya itong sinirangan nga parte itong China. Nan ang mga rallyista nga kaorogan, mga membro han Iglesia ni Cristo, nagkabalik na liwat nga to Quezon City nga nagdodomara yana han ira ikaduha nga adlaw ang pagprotesta. May dananira permit yan na. Ang kakulop, waray permit, pakalas lang ang rally nga nakaapektuhan ekonomiya, pangiskwela, pagpakabuhi, hinyinukot-yukot ng mga tao. Yan na, natagan hirahin permit. Kay nan nga ro man, kakulop, waray man arohin permit, nagparabuot man la. Pero nagsiring ang Quezon City Government nga kun may ada diri maupay nga ira himuon kakanselaron nira ang permit. Oras alas 11:18 kadianta iton kahimtang iton panahon yan ang adlaw.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel Montesa, liwas na itakloban. Ano itaton weather update yana?
2: Aton mga K-5, nagkikita na aton Facebook Live, ganan mamati hanira mga radio. Di natin hulagway, natin panahon, pauhan na Miyerkules, siyahan nga adlawhan Hulyo 2026. At natin minayuyungan minahal nga ite, padayong kita mga kabatid sa madampog ng kalangitan, nga posible magdahin mga panalagsa or tigda pagtarit hingan pagdalugdog, labi na niya kulupusin niya gabi, may nga local thunderstorm nga usang na duha ka oras sa naman ang buhinding local thunderstorm kung makita ang mga radar ipagasa may siyon pagasa thunderstorm at nga na niya barangay Bungto or siyad malakbatan hindi nga local thunderstorm pwede ito magkadan makusugay nga oran makusugay nga hangin nga may kaupod nga pagkiblat nga manabula ito nasako binusa nga na duha ka oras. Basal liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa tropical depression na sipatan ini base ng tanan nga bilabli nga data na nakadto may karayon nga 70 kilometros

0: iton aga magahon ito buhas mag
1: Baadaw
0: tinyo
1: ini nga itong
0: mag-intensify
1: signal.
0: pa samtang tikad to West Philippines nga umabot siya tropic pre buwas hiton gabi pero ato na ini hagawas hiton bal maistidi hiya ka tropical storm nga dahiton katima hiton porka nga na waray gale warning nga giniisa baga sa paray na nga loud ini ato repeat sali tanaton mga K-5 nagpapakabuhi pinaget pagisda taluwas kumadto hadagat pagpakabuhi basta magikmat leheran mo bay para liwat sira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga kakipay nga mga biyahe yan ang adlaw pinagihadagat taluwas gihap pagbiyahe kay ina waray gale warning nga ginisan pag-asa dinatrabit nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time na nga temperatura di dahatak loban na nakita 28 sentigrado nga pwede pa mabutin 31 sentigrado yan na nga adlaw. Anaton adlaw sinidit kanina alas 5:20 matutunod niyan nga kulok alas 6:07. Anaton daylight time yan nga adlaw may nakita 12 ka oras nga 47 minutos.
1: Damo salamat Sir Ruel, hanimo weather update.
2: K5 News FM Live Report.
1: Oras naton mga ka-K5. Alas 11:23 na. Okay? So, sering ko kangina mga ka-K5, nagdudumara yanahin Senate Committee hearing dito sa Senado kung diin damo ang ginkumbida ng mga partisipante ngan iton ginihisgutan niya na nira dito, hininga hearing, an makarimadima nga panhitabuhan unang nga Lunes didi sa San Jose National High School kundi intulo an mga nagkamamatay ngan sobra 20 an may ada mga injuries. Adto an mga tinaglawa sa Department of Education, DSWD, DOJ, Supreme Court, kanan mga psychological expert ngan magkalain-lain pa nga iba. Ngan itaton nga ni nahibabaruan nagsiring hi Senate Committee Chairman Senator Risa Ontiveros nga mayda nanira na tudlok igin aaligar nga adult groomer. Magsiring nga ni kita nga adult groomer o sa ini nga tigurang na adult nga amo iton groomer, kumbaga hiya iton nagpapahiara, hiya iton nagtre-training, hiya iton naggigiya, hiya iton naghahatag in instructions ngadtohan hin mga student gunmen. Ha? May da na niya natudlok na siring hi Senator Risa Ontiveros. O sa ini nga adult groomer nga amo ang naggiya nagtinutduon handuduha nga mga minor de edad nga suspitsado didahan panmusail sa San Jose National High School. Okay? So, siring ni Senator Risa Ontiveros ini nga user in nahidadabi han notorious nga 764 network. Ini nga 764 network gintudlok ini ha Amerika nga Global Child Exploitation Enterprise, ha? Ini nga 764 network. Para hit mang gobyerno iton Amerika, ini nga 764 network o sa ini nga Global Child Exploitation Enterprise. Ginsising about dida iton mga inosente nga panhunahuna hiton kabataan. Waray pa igbuyagyag ni Senator Risa Ontiveros kun hin o ini nga tawo nga student groomer. Pilipino ba ini? Amerikano ba ini? Ano it nationality hini? Pero tiyagin didigon, dida hiton ira mga pag-aram, may dananira na tudlok nga usa nga tawo nga amo daw ang nagtinutduon

0: hini nga mga minor di edad nga amo ang nagpanmumusil dida sa San Jose National High School. Damo init magkakagawas yana nga detalye mga ka-K5, yan ang adlaw, samtang gindudumara ito nga Senate Committee Hearing. Okay? Kay ginkombida di siguro niyan papakianhan ito itong mga social workers. Handi SWD nga naka-assign pagkapot. Kung ano na it behavior hini nga mga kabataan hapag kaya na. Mahibabatian gihapon ito ni Ronian kung ano itong pinangangabat han mga paryente, han mga pamilya, han mga biktima. Ambot kung pagpakianhan niyan, hi policewoman Arla Pasensya, nga amo ang gintutudlok nga tag-iya han armas di puego nga ginggamit han niya umangkon kay adtuman niya na. Opod hiton regional director han PNP na tambong hira hini nga Senate hearing didto ha committee ba, han Senado. Kakulop mga ka-K5, may ada na hidugang nga nahisulod sa ospital han mga naapektaran han panmusil diri sa San Jose National High School. Pero ini nga estudyante, in waray igohin pusil, waray injury halawas. Nag-aantos siyahin trauma. Itong iya panhunahuna. Amo nga iginsulod sa ospital, didahan Lunes adaadto nga adlaw. Okay? Didahan Lunes nga adlaw mga ka-K5. So, may da bag-o nga estudyante sa San Jose National High nga nag-aantos in trauma na hidugang han mga estudyante nga naapiktaran hini nga panhitabo. Okay? Nga niro niyan mga ka-K5, ipapabati naton ang audio-video recording. Han usa nga suspitsado, han pagsikmit ngan pagpatay, han magtalaamay nga buhol dito ha Mayor Galete. Kay ini nga usa nga suspitsado, inagpadarahan iya video recording, ngadton iya sangkay, siguro iya panuyo nga makag-explicar hiya kung ano ang panhitabo durante hadtong krimen dito ha Mayorga. So kita unta ni Ronian mga ka-K5 kung ano ang iya ipinanmulong. Igin, send ko na kon ka-K5 Ray ang video. Oras alas 11:28 pagkapilugod ani kita mga ka-K5. Siyempre, an maupay an igin duduro ta aton nga benepisyo panlawas DTX Coffee Mix. Kay ha DTX Coffee Mix nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang toxin sa aton lawas. Ginpapaupay ang kalidad han aton dugo. Ngan, para liwat han pagpadigon han aton resistensya, adi ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini nga mga produkto yung mapapalit, ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. By the way, ang Klinika de Alternativo, in nagpapadayon niya na, han ira libre, waray bayad nga pangonsulta. Ha? Nagtikang ini, han June 29, tub-tub July 6. Ha, waray bayad nga pangonsulta kadto ala niyo ang Klinika de Alternativo Avenida Veteranos na ang gihasla hiton main entrance han Divine Word Hospital. Oras 11:29, mabalik pa an 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako po ay Helen Jericho, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
0: Ang pahayag ni Lynn Jericho, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kong natlawang kapi. Pero nahiig kayo ng DTX Coffee Mix. Gawas na lami na. Katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hangtod karon, ron, na nanibalik ang hubag sa mga tiil.
7: DTX Coffee Mix.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: Oras mga ka-K5, alas 11.35 na, nagpapadayon ang aton programa 11 PM BPS. Yan ang adlawhan Miyerkules, July 1, 2025. Ma-report ba yung ka-K5 Carlo? Okay. May da report ka K5 Carlo ano inimang good mga ka K5 dinhi sa Pilipinas di kang panon nga tuig aw diri galenti kang hanon nga tuig pero hanti kang hanon nga tuig nga dayana sunod-sunod nga linog haros tagpira la ka semana o sa ka semana tagpira la ka adlaw of course permito naglilininog mga ka K5 Itkamaturan la, haros kada 5 minutes may linog. Dila kita naabat, titon iba. Di na ito inaabat. Pero may mga earthquake. It nakakamonitor la, it mga aparatos siton Fibox. Pero ang mga inaabat ka magkusog nga linog, nagsusunod-sunod na. Labot la ini, han mga magkusog nga linog, dito ha ibang nasod. Ang latest nga ni mga kaka K5, dito ha Venezuela, nga mga 1,700 na ada iton patay. Nero niyan, akong la i-revisit. Okay? Yan na, ano iton ginihimo, iton Office of the Civil Defense, din ha aton dapit, ano mga pitad, ano mga inisiyatibo, hininga opisina, kay ining opisina, inatuinan ining protehiran, tutduan kita, giyahan kita, in kaso may ada mga kalamidad. So mga ka-K5, ay ka-K5 Carlo, ay nakiksumpayan, hanasabi nga buhatan. May da report ni ka-K5 Carlo Arisgado.
14: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Carlo, i-K5 mo.
15: Yes, ka-K5 Kevin, insakto good ano iton imo siring kanina. Iniin na nagpatawag mismo iton Office of the Civil Defense. May pag-isumpay ni ano ka-K5 Kevin iton mga magkasunod ang na-record ng mga linog. Dirila iton lang yung nasod kundi pati gihapon nga dito nasod Pilipinas. Dida iton mga naglabay ang simana ano nga dito na Southern Mindanao. Kundi napagkina mga ka-K5 Kevin iton usang ginkwa question niya na ano iton katawahan. Kung gaano ba kandama iton aton ahensya or iton buhatan iton Office of the Civil Defense pag-edukar nga diton katawhan pag-isumpay kun ano iton mga preparasyon nga kinahanglan buhaton iton katawhan if in case in or instance nga makaka-experience kita or may ada mga kalimidad so ga diton unexpected anong maigo iton mga linog so hapag kina ano ka K5 Kevin di damanggo diton Lunes in ginpatawagiran mismo ni late representative ano hi Martin Romualdez nga dito tingog ngan usang ngadto iton OCD kaupo dito Department of Education Department of Health ngan iton iba pa nga mga ahensya nga mga frontliner kon if in case may da mga kalamidad or mga disaster so usa din hi ka K5 Kevin iton ginpasamwak iton OCD no nga iton ira nakikitan niya na is nagtitikahinay iton pag-edukarhan mga katawhan if in case nga dihiton pangandaman kun may ada mga sugar iton linog bagyo or bisan ano pang mga kalamidad so yana ka K5 Kevin iton gintagan hinduon iton Office of the Civil Defense in diri kumbaga pa diri sapat nga maaram iton katawhan kun ano iton bubuhaton kundi iton ira yana aksyon may pagisum pa iton mga na-record nga magkasunod nga magkusog nga mga linog in kinahanglan talaga iton mga regular nga monitoring and program nga dihiton ang mga kabataan specifically ano iton mga kabataan nga sugad gihapon iton mga community level kumbaga pa in nga dihiton mga barangay nga sugad gihapon iton mga household so ini iton mga programa yana nga bulan kaya na nga bulan ka K5 Kevin ano iton July in ginhatag hindi para iton National Disaster Resilience Month kundi na dirila itong mga programa itong pangandaman ang ira ipopromote or irag pakilala kundi gihapon hira mismo itong mag-initiative in collaboration itong local government unit nga napipira nga mga ahensya para edukar itong mga kabataan itong mga katawhan or kung po pwede ano ka K5 Kevin itong ira bubuhaton niya na in highlight in balay-balayo ni Raka K5 Kevin. So, dirila ini bubuhaton niya na nga bulan kay matungod nga bulan niya na ito National Disaster Resilience Month. Kundi ini na nga programa itong iragin kihingita nga ini itong magiging pangunahon nga rason nga magiging talwasa nga nasugad gihapon may assurance nga andam nga preparar itong mga katawhan nga maaramira kung ano itong irabubuhaton if in case may ada disaster nga maabot. Adiman ka K5 Kevin, pamatiun ta iton aton interview ano kan Ray Barbosa iton officer civil defense officer iya iton nakatalaan nga iya iton manmangulo ka K5 Kevin no pag-edukar nga dihiton aton community level ngan sugad gihapon iton mga eskwelahan.
16: Focus for the National Disaster Resilience Month for this year is on the strengthening ng collaborations natin yung shared accountability and yung sync synchronized implementation ng PRRF activities, no? Sa whole of society approach. Sabi nga ni Mr. Galina, we focus on the whole of society approach ngayon. And then, kahit naman ang una. More on the impact ng ating mga programs for DRRM on the community level. No? Titingnan po natin kung ano yung impact, may changes ba. And then, of course, strengthening nga po ito, no? So, sa family mismo, sa grassroots level po yung ating magiging focus. Family preparedness. No? Then, siguro, sa community level, very important po yung DRRM talaga. No? Kasi makikita natin from your past experiences of DRRM, meron po ako dati.
15: So amo adoro ka Cave of Gavin ito na mga programa yan at tinigangan niya nga bulan nga magkamay ada na in regular nga kumbaga programa kun pag-edukar hiton mga katawhan for disaster preparedness. So usa din hi ka Cave of Gavin ano an aton gimpakiana kay andam iton mga tao or if in case man nga maging prepare na iton mga katawhan bisan ano nga disaster iton maabot nga dihiton aton rehiyon or iton aton nasod pero iton aton usang nga pakiana kun stable ba iton funding iton gobyerno nga dihiton aton mga responders nga usa din ni iton OCD. So usa to si aro ka Cave of Gavin may ada pa mga equipment iton OCD nga hapag na in waray pa asya iton iragin pa panginano yana ilabi na iton mga adto ha mga tayaw nga mga barangay nga kinahanglan matagan hin mga kumbaga pa in equipment if in case padagmit nga pagresponde hanbisan ano nga disaster labi na iton linog kay diri mangud ini naton matatansya ko na san o ini maigo so kinahanglan talaga nga stable nga andam gihapon iton aton mga local government especially iton mga community o barangay if in case man nga may ada mga linog adi pa ka Cave of Gavin ano ginkonsidera mismo iton OCD nga inin na hinabu nga shooting incident nga dito na San Jose National High School. Like for example, yan na is naging himang rawon na hiyang nga dito na ato nasod. Ngayon, everyday na lain, may ada mga development, may pag-isumpay itong panhinabu. So, ginkukonsidera ini ka Cave of Gavin itong OCD, usang nga disaster. So, may pag-isumpay ini itong ira nakikitaan. Nga kun ini nga mga sitwasyon or ini nga mga shooting incident in magpapadayon ini simbakula ano nga mahinabo nga diton aton mga eskwelahan kundi makakagkos ini trauma nga diton mga kabataan so iton action nga diton na OCD ka Cave of Gavin makigusa or makigburublig iton OCD nga diton DSWD pagataman ito na mga kabataan ngan sugad gihapon iton pamilya so dirila iton OCD na naka maatubang kun if in case man may ada mga disaster ngan preparedness iton mga katawhan kundi pati gihapon nga diton mga panhinabo kay labi na nga damo na nga mga threat ito nakakarawatan pipirang mga eskwelahan nga diton na sudad Tacloban or bisan pa kain ang mga rehiyon. So amo iton magiging response ano iton OCD nga kinahanglan talaga magtikang nga diton katawhan iton preparedness and iton irala ano na panuyuan pag-edukara nga bisan ano nga disaster in andam iton kada tagsa gano maaramira or ano iton irabubuhato if in case man in may ada mga kalamidad ka K5 Kevin.
0: So sigit rin pakigsumpayan ka K5 Carlo ngadto mga LGU.
15: Ito ang OCD. Sige ra yan na ano sige ra ito pakigsumpay nito LGU regarding hini na funding ngayon sugad gihapon ito mga equipment in labi na ito mga tayaw nga mga munisipyo o tayaw nga mga barangay nga kinahanglan talaga hira talaga mismo ito makaghatag dayon in assistance kay bangin la if may ada mga mahinapon labi na ito mga risky nga mga area in waray babasulod labi na ito aton regional office waray babasulod anong ka Cave of Gavin kung kay anong nga waray hira nakaprovide hin mga pangunahon nga mga equipment para iton pagresponde.
0: Okay, thank you so much sa K5 Carlo.
15: Alright, kay K5 Gavin, tika nga dihan palo late ano han paghimang raw nga dito in Office of the Civil Defense ini nga notisya in adduro ta iuhan Mighty Seed Alkaline Vitamin C para 11 Mbps ini ka K5 Carlo Arisgado para kapyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad at Tacloban ngan bugos kasi nirangan Bisayas sa K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
0: Oras mga kakayfive, alas 11:46.
14: 11 Mbps!
0: Yan ang adlaw, adit ikaduhang adlaw, hiton rally. Kagin papangunahan itong Iglesia ni Cristo dito ha Quezon City. May da kong binasa di di, mga kakayfive, medyo naiintriga ako. Ang karoyag ko inishare ha iyo. O sa nga veteranong journalist, nagsiring, nga ini nga panhitabo yan na o kakulop nga tigda ang pagrally ang Iglesia ni Cristo members. Nga ng mga supporters ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Ha? Nasiring man ini nga journalist, yan na makakasabot na kita. Kun hinugod it nagpapadalagan hit Pilipinas. Ha? Hi Marcos or hi Manalo? Aman, pakianahin nga journalist. Makakasabot kita yan ako, no? Kung hino ito nagpapadalagan hit Pilipinas, si Marcos or si Manalo. Kakulop, nagpahayag ang Malacanang nga ginkanselar ni Marcos ang ngatanan nga iya mga aktibidad para i-monitor ang sitwasyon hininga rally. Okay? Kay nagsiring ang Iglesia ni Cristo nga ira gintitipahan ang mga reklamo kontra kan Senador Rodante Marcoleta kay pinipili ila ngan iniin pagbaliko han balaod. Nagwarning naman ang Malacanang ha publiko nga diri magpadarahin mga kulto. So nagpabarobalyohin pamulong. So malahan Iglesia ni Cristo, pinipili la niyo Malacanang iton iyo ginkakasuhan ngan iyogin babalik ko itbalaod. Nagbaton liwat ang Malacanang publiko. Ayaw kamo pagpadara hit mga kulto. Ta. Kakulopan kulop, kataliwan lang mag-uran-uran. Ha? Ininaghinay-hinay nga nagkawagra ang mga nagrarally. Hi retirado general Nicolas Torre, amo ang nagmando, hala, pandana sa ito niyo nga mga bus nga igin balabag didaha EDSA. Kay kuan naman ini yana hi Torre, Chief Hiton Metro Manila Development Authority General Manager. Kay bisan ang PNP in nakalasan kakulop nga adlaw hini nga pakalas nga rally. Okay? Tikang panuna ang Iglesia ni Cristo in talaga iregin papakita nga oy, mga politiko, damoit amon mga member nga mabuto sa iyo. Salit pansinan niyo kami, ha? Kay black voting ini. Hadtong 2001, ha? Naghimo ini hirahin mga rally. Ha? Kay mga mass protest. Pero waray man in taon, may dagad talagod ting mga samok kung bagaan iba in na insister. Itong liderato hininga relihiyon, ba, indako it poder hini. It liderato itong iglesia, dako it poder. Kay iya ini nasusugo, iya namamanduan, it mga member. Ha? Nga, magkaorosen pagbutos kung ano itong ira egin sisiring. Salit, amo yan, nakapadaog, hinda mo nga mga politiko din sa Pilipinas. Opod na ang mga member han pamilya Duterte. Ha? So kakulop, an iragin buhat na liwat in pagpakita adto. Abugos nga nasod. Ngoy, nga adi kami. Ngan amon akos protehiran it usahit amon mga member. Hi Marcoleta. Ha? Sige. Kay ginhimo adto kay para ipakita ang akos nira protehiran ni Marcoleta. Kay kundire ni nira mahimo, magawas daw nga waray nira impluensya. Ha? So, ginhimo adto para may dan nira bargaining power. Ha? Pagpakita nga aadi kami. Kaya namong protehiran itong among tawo. Sige daw, kung hino yan it mauuna pagpirok, ha? Kikita untayan na kung hino it mahiuunahin pagpirok it pag or pag surrender hi Marcos ba or hi Manalo, masasabtan ini yan na kung ano ka poderoso iton Marcos ngang kung ano ka poderoso hi Manalo. Kita unta daw kung magtalaw it Malacanang or baga maghumok himanalo. Masasabutan ini yana dinha Pilipinas kung hin o god it may impluensya, hin o it mas poderoso. Ay nako. Okay ta kay hey Marcolita. Papa, ambot kay na sering anong ombudsman sa sampanin hin kaso yan ang semana. Sampaan nga hin kaso, so sunod ito it mandamiento di aresto. Iton arestuaran. Hino daw ulit. Hino daw ulit ma-aresto kan Marcolita. Kay sugan-sugan nga na-atras it iba nga mga police officers. Hin pag-aresto kan Marcolita kung baga may daan na arestuaran. Ha? So, aklen di digin ginbinasa. Kay ni nga tawag kanina. Hino kung it mas powerful hi Marcos kung hi Manalo. Masasabtan ini yan ang mga ka-K5, ha? Masasabtan ini yan ha, kung tutudon itong ombudsman, itong pagkaso, pagsampang kaso, ngan siyempre, kung magsampa itong kaso, mag-o-order itong sandigan bayan, nga aristohon, ang sinampaanhan kaso, ini Marcolita. Kagab iliwat, nagpahayag ang ombudsman, adiman mga ka-K5, ha? May napahayag ang ombudsman, nga hianay DPWH Secretary Manuel Bunuan. In iya igsusumatan nga tanan basta himuon lahiya nga state witness han flood control project scam. Nag-offer hi Secretary Bunuan, isusumat ko it nga tanan, iatras laniyo it mga kaso haakon, akon igsusumat it nga tanan nga akon nahibabaruan. Ngan sugad-sugad nga ginkarawat ini nga request ni Bunuan han ombudsman. Ha? Kay mismo an assistant ombudsman ni Attorney Mico Clabano ha iya interview kagabi nga ira ginkakarawat an offer ni Bunuan nga maging state witness. Kay para manhidoon daw dida hini nga mga reklamo hianay House Speaker Martin Romualdez ngan Senador Bong Revilla. Kitaon ta mga ka-K5. Nasaring pagod hi Ombudsman Assistant Clavano. Nga ini nga gios itong Ombudsman, amo itong makakagbag-o hit kasaysayan hit Pilipinas. Kaya ano? Kay hi Lady Congressman Martin Romualdez, first cousin good ito at presidente. Ha? Takay nagsiring hi Assistant Ombudsman Clabano nga usahit mga rason kung kay ano nga ginkarawat hibunuan kumo maging state witness in para hiyaan maghatag hindirekta nga testimonya hapaghidabi ni Anay House Speaker Martin Romualdez dida an flood control scandal. Ba, da ako ini nga istorya mga ka-K5. Kay mga poderoso ini nga mga tao nga giniristoryahan niya na. Sering naman ni Senador Ping Lacson. Sige, inin Ombudsman Remulla, ipakita nga tinuod ka nga anak han Cavite. It anak hiton Cavite, waray kinahadlukan. Ipadayon ito pagsampahin mga kaso bisan hino. Kay para ni Rasabuton nga waray ka inaatrasan, nga waray ka pinipili. So, amon niya net barantayan mga ka-K5, ini nga senaryo. Oras naton 11:55 na mga ka-K5. Akon anay personal ano nga ginpapadangat itong pakikisimpatiya ngadtohan pamilya an nawara nga hi Auntie Dayday Gakusan, ano? Nga Epifania Dayday Gakusan nga tinmalikod hing kadayunan adton una nga adlaw. Aniya patay nga lawas in ginahayad pa yana dito ha oras Eastern Samar nga igbibiyahi nga dito ha Giwan Huibes buwas. So magkakamayada hinlamay liwat dito ha Giwan Eastern Samar buwas. Huibes it gabi tub-tub itong July 5 kay pagka July 6 it kulup amo na ang paglubong pagpahamutang han patay nga lawas. So hangaran han pamilya Montanses amo nigin papaabot kan simpatiya han kasubo ngadtohan pamilyahan nawara Epifania Dayday Gakusan. 11:56 na ang aton oras mga ka-K5. Ba aton pagbalik, ano? Kay magkakamayada kitain ang aton Mighty Sin Network News. Sa aton pagbalik, update hininga Senate hearing han San Jose shooting. Sugad mang gihapon ang igin pagawas nga video han usahan mga suspitsado dida han nahitabo nga krimen nga pangkidnap ngan pagpatay han magtala amay nga buhol didto han Mayorga Leyte. Mabalik ang aton 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Faiz Bitoon, naghanjod ang natingala na ako. Ngano ko nga batan ang gyapon ko tanawon o nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayin po ninyo ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
4: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
4: K5 News Philippines.
1: Sumasayo ang Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
19: YTC Network News. YTC Network
20: News. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. 141 solo parents sa Malaya tumanggap ng 3,600 na cash subsidy. 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Capiz, isa sa pinangangabahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo, Isabela sa sampahan na ng kaso. At 7 milyong pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Cebulan Negros Oriental Courier arestado.
19: YTC Network News.
21: YTC Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
22: Nakakuha ang mga medalista ng palarong pambansa 2026 sa Region 10 ng dagdag cash incentives. Inanunsyo ni Regional Development Council Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang karagdagang insentibo sa kanyang State of the Regional Address noong Hunyo 30 ngayong taon sa USTP Cagayan de Oro City. Nakakuha ang Region 10 ng 27 gold medals, 31 silver at 31 bronze sa palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Malugod itong tinanggap ng mga atleta ng Northern Mindanao ang cash incentives. 200,000 pesos para sa dalawang atleta na nakapagtala ng bagong record. 100,000 pesos sa bawat gold medalist, 50,000 pesos sa bawat silver medalist at 30,000 pesos sa bawat bronze medalist. Hinimok ni Governor Waminal ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance sa susunod na palarong pambansa.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
19: YTC Network News.
21: YTC Network News.
20: Samantala, 141 solo parents sa Malay tumanggap ng 3,600 cash subsidy. Detalya ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
24: Tumanggap ng 6,000 pesos na cash subsidy ang 141 na kwalipikadong solo parente sa bayan ng Malay para sa first quarter ng taon o mula Enero hanggang Hunyo. Isinagawa ang payout sa covered court ng Barangay Argao sa Malay sa pangunguna ni Mayor Floribar Bautista, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, bahagi ng kanilang patuloy na programa ang pagbibigay ng subsidiya upang masuportahan at mapagbigyang kakayahan ang mga solo parents sa pamamagitan ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa kanilang mga pamilya at komunidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
19: YTC Network News.
21: YTC Network News.
20: At 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
25: Nalambat ng mga otoridad ang 14 na dayong mangingisda mula sa Occidental Mindoro matapos na mahuling nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa municipal waters at nasakop ng Magsaysay, Palawan. Ayon sa Magsaysay Municipal Police Station, namataan ang grupo habang nagpapatrolya ang mga pulis pasado alas 6 ng gabi sa karagatan ng Barangay Alcoba Nakumpiska mula sa mga ito ang isang puti at asul na bangka na ginagamit sa pagpasok sa karagatan ng magsaysay nang walang pahintulot. Naaktuhan din na gumagamit ang mga ito ng air compressor bilang breeding apparatus sa pangingisda na ipinagbabawal sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Bukod sa tatlong air compressor, nakuha rin ang 12 rolyo ng hose, 12 diving mask, 12 spare gun, 12 pares ng improvised foot paddles, 12 na improvised flashlight at tinatayang 150 kilo ng iba't ibang uri ng mga isda. Dahil dito, mahaharap ang mga nahuling mangingisda sa mga kasong paglabag sa Municipal Ordinance No. 2010-079, paglabag sa Tax Ordinance No. 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance No. 2020-239 na nagbabawal sa pagpasok ng mga transient fishermen upang mangisda sa municipal waters ng Magsaysay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: The Network News.
6: MyTC Network News.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capiz, isa sa pinangangambahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Isa ang lalawigan ng Capiz sa pinangangambahan na maapektuhan ng Super El Nino ngayong taon.
11: Ayon kay Engineer Jimmy Eledia Jr., Senior Agriculturist at DRRMO Focal Person ng Department of Agriculture Western Visayas, tinatayang malaking porsyento ng mga palayan, maisan at palaisdaan sa probinsya ang maaring mapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto nito sa pagsasaka. Hinikayat rin ng DA ang mga magsasaka na magsagawa ng mga climate resilient practices kagaya ng pagtatanim ng mga halaman na may kakayahang makasurvive sa El Nino dahil sa mababa na pangangailangan sa tubig.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
6: YTC Network News.
20: Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang 2 bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte na si James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Matatandaang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, 3 kalalakihan ang itinuturong sangkot sa krimen kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilya Bohol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga suspect kay James Bohol. Sa araw mismo ng insidente, nagpadala pa umano ng mensahe ang mga suspect sa anak ng dating BC alkalde na si Faye. Ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya ang mga biktima, ngunit ligtas ang mga ito. Kinabukasan, nangako pa umano ang mga suspect na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Noong Hunyo 28, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwalaang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpuang inabandona sa Sityo Bugho, Barangay Tingib, Basay, Samara. Sa parehong araw, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga suspect sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka HAH5228. Sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules patungo sa Matnog, Sorsogona. Kalaunan, natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux sa Sariaya, Quezon Province. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot ang mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: IGC Network News.
2: IGC Network News.
20: Gayun din, Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan, Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Chojen Morillo.
13: Sinampahan na ng kasong homicide ang isang 56 anyos na Barangay Tanod kahapon Martes sa 30 dahil sa pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang 44 anyos na lalaki matapos pagsabihan dahil sa curfew mga bata sa Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Captain Jaime Nerviola Jr., officer in charge ng Pandan Municipal Police Station, kanyang ipinayag na nangyari ang insidente noong Hunyo 28 na magpatrolyang Tanod sa kanilang purok dahil may pinapatupad na curfew ang barangay alas 9 ng gabi at nadaan ang naglalaro sa labas ng online games ang grupo ng kabataan. Agad niya itong sinabihan na umuwi na, subalit pinigilan ito ng biktima na nasa lugar dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Dagdag pa ng hepe na una nang nanuntok ang biktima at hinampas pa ng kaway ng suspect dahilan upang gumanti ang suspect at sinaksak gamit ang kutsilyo ang biktima na natamaan sa kanyang tiyan. Naisugod pa sa malapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Habang sumuko naman ang suspect, na-recover ang isang 5 to 7 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen at isang kawayan na 1 metro ang haba. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
20: Samantala, sumukong suspect sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo Isabela sa sampahan na ng kaso. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni kay K5, Dan Chavez.
14: Mahaharap sa kasong homicide ang suspect sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaking natagpuang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang sementeryo sa Barangay Daramuangan Sur, San Mateo Isabela. Matapos ang masusing follow-up investigations ng kapulisan kung sa umanong sumuko sa mga awtoridad ang suspect at voluntaryong inamin ang ginawa nitong pagpatay sa biktima na mismong kaibigan at kasama niya sa pagbubukid at pagtatanim ng palay. Ayon sa salaysay ng suspect, matagal na umano itong may kinikimkim na sama ng loob sa biktima dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya tuwing nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Samantala, bagamat nakahanda na ang kasong homicide na isasampa laban sa suspect, ay kukonsultahin pa rin umano ng mga investigador ang korte kung posible pa itong maiakyat sa mas mabigat na kasong murder. Sa kabila nito, ay patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnay ng kapulisan ng San Mateo Police Station sa pamilya ng biktima upang maibigay ang isinisigaw ng mga itong hustisa para sa kanilang nasawing mahal sa buhay.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
20: At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Sibulan, Negros Oriental. Courier arestado. Detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Shara Humilio.
16: Isang lalaking iniulat na courier ng ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang Barbas operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makuha ng mga otoridad. Ang hinihinalang Shabu na nakakalaga ng humigit kumulang 7,140,000 sa purok sa barangay Magata, Sibulan kaninang madaling araw. Kilala ang suspect na si Zanor alias Nuknuk, 35 anyos, residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng 1,050 gramo ng ilegal na droga na galing umano sa Mindanao. Sa panayam, inamin ng suspect na inutusan lamang siyang ihatid ng mga kontrabando para ihatid sa Bacolod City. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumagatik. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
20: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabalang United Nations na maaring umabot sa 3.6 billion US dollars ang magiging epekto ng kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Afrika at magdudulot ng pagkawala na humigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakita. Ayon sa UN, kamakailan ang paglaganap ng naturang strain ay wala pang aprobadong bakuna at posibilidad posibleng humantong sa isang malawakang krisis sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo. Umabot na sa 1,307 na individual ang nahawaan ng sakit at mahigit 300 ang nasawi mula nang ideklara ang outbreak nitong May 15. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang magiging pinsala sa gross domestic product kung mananatiling kontrolado ang outbreak at sa Uganda. Sa pinakamasamang sitwasyon na kung kakalat naman ang natulang virus sa iba pang bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay pang pagtaas ng presyo ng langis sa dulot ng krisis sa Iran, posibleng umabot sa $3.6 billion ang mawawalang ekonomiya ng Afrika at daan-daang libong trabaho rin ang posibleng mawala.
5: YTC Network News.
7: YTC Network News.
20: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Melmar Dela Cruz at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Manglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
17: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto malas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto malas 4 and medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
18: D3 Bio Health News.
26: D3 Bio.
27: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
28: Papalit sa mga
18: D3 Bio.
29: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
30: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
29: Dili ordinary.
30: Diba? Naamanay kagaw sa atong tinaay Sir GP.
29: Yes.
30: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
29: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
30: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
29: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
30: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay naay MCT ang Ditribayo. Medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir JP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong giinom nga Ditribayo.
29: Ang akong giganahan na ng Ditribayo, Dok, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og Ditribayo, makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
30: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir JP.
29: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: Ditribayo. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
29: Ang siking gisulti ni mo Dok Ramiel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka Ditribayo ug kana imong gamiton. Dili lamang

0: naay stante sa imong balay.
1: Correct.
0: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
1: Pwede mag D3Bio.
0: Oo.
1: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa joy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
0: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3Bio ha. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan dyan ko sa D3Bio.
2: D3Bio! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio!
1: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
0: Ukit sa mana?
1: Mao nang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
0: modisguise diay ha.
1: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
0: Mo ni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
3: D3Bio!
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3Bio! D3Bio! Health News!
5: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ito akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3Bio.
6: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DGX 500.
7: Para sa manusog na tay,
8: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DGX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
8: Mabalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5.

0: Nabalik kita na itong programa 11 Mbps yan ang Adlawhan Miyerkules. Ini paghihapon ni K5 Kevin Siosana. Nga nagpapadayon itong Senate Committee Hearing mahitungod han shooting incident sa San Jose National High School. May ada na kita nakuha diding ibang mga detalye mga ka-K5. Akon pagin sa summarize ha. Itong akon nagkakukuha ng mga impormasyon ni Ronian. Akon inigpapahayag itong aton mga nanmamati nga nagkikita ha aton live streaming. Upod nagihapon ang pag-alsa balutan ni LeBron James tikang ha Los Angeles Lakers. Matikain daw la hi LeBron James mga ka-K5. Bangin ko haon na nga import kunuhit Barangay Hinebra a PBA. Balitaw ni Ronian mga K5 pag-iisgutan ta ito. Mga ka-K5, inin ang tulong ang mga suspitsado han pagsikmit ngan pagpatay han magtalaamay nga Bohol didi ha Mayorga Leyte hadton Sabado nga adlaw amo ang nagkadadakop na. Kanina amo nigin ka istorya ang Pasay City Police kay didto man ni Pasay nadakop nga tulo hanira pag-iskapo tikang dinhi ha Region 8. Inihira Rinel Galsa. Rinel Galsa, 24 anyos. Mark James Taboy, 30 anyos. Ngan Kim Taboy Solayaw, 27 anyos. Nagkadadakop na inihira mga ka-K5 ngan bangin nga ni yan ang adlaw in maabot na ini nga niya Leyte kay transport man ini tibalik ngan niya Leyte. So ini nga magtalaamay hi Aboyog ex-mayor Bohol nganhan iya anak nga hi James Carlo in nagkawawara didan Sabado ginsikmit. Didahan kakulupan aga natad-an ang mga patay nga lawas han magtalaamay didto haligid han kalsada nga Bakilid ha Barangay Imelda Silago Southern Leyte. Iton Silago, mga 40 kilometros la ini tikang haabuyog, mga ka-K5. Ang tulong ang suspitsado, inakitaan nga tinmabok sa kahin pick up, tipakad to ha Sursogon, iragin bayaan ang ira pick up ha Sariyaya, Quezon, pero pag-abot ni ra Manila, nadakopan Pasay City Police. Ngayon pala, mga ka-K5, ang usahan mga suspitsado, hi Mark James Taboy antes hiram madakop in naghimo hin video nga kundiin may ada niya version han panhitabo. Diri ako nagsisiring nga tinuod ini nga tanan nga iyagin aasoy hit iya video recording. Diri lewat ako nagsisiring nga buwa ini. Bangin may buwa nga parte, bangin may tinuod nga parte. Bangin buwa nga tanan or bangin tinuod nga tanan. So anamon lagin buhat, igin post namon, haamon Facebook page, waray kami ginhimo nga komentaryo. It nagpipinan komentaryo hundid to yana, iton aton mga followers, iton aton mga netizens. Okay? Anamon la, igin post namon, an raw nga video. Waray kami damo nga komentaryo. In fact, diri ako magkukomentaryo hini, kaya diri man ako maaram kung tinuod hini nga tanan nga ipinanyayakan. It tinuod hini, amo init iya version han panhitabo, kaya hiyaman ananyakan. Whether tinuod ito nga tanan, whether buwa ito nga tanan, whether partially true, whether partially a lie, diri kita ito maaram ngan para ito mga investigador at pagdeterminar hito. Anyway, para hiton consumption, hiton aton mga nanmamati, amon igplay-play, igpapabati, nga nagpapakita namon ha iyo ini nga audio video recording han usahan mga suspitsado James Mark James Taboy.
1: No, pinagabi niyo nga tanan. Ako James Taboy. Sa nga taga Basay. Ako yung yan na inahat operation kung wala na itabo. Ano ba isa niyo James Bull? Huwag kami, hindi kami magkontra ni Vice Mayor James Bull. masaya nga supplier ko rin ng tika. Nangiyaya pa mga suporta ako rin. Negosyo. Para kang atras ng adwa. Iyalo na nabuli ka ako para mapadako at negosyo. Kung man, dani mali pong ti ulo. Dani na umuro, umuyayo. Ala pa nga time na nataro. At mga time, nakachat kami. Video call. Sir, pwede ba? Sa padunala at bayad. Ang chike. Pakadto, pakadto ko maha. Pakadila ko no. Pakadto. Ano ito na? Tsaka na kaya. Nagbisugya da yung haakon. Nagbisugya da yung haakon. Yan, amo kadto. Habang nagbisugya, iya akong buyayaw. Nanay kaya ba pa? Tungkol yung may tungkol niyang kwarta. Sabi ko, sir. Lunis nala, sir, kay Pagsukuchiki man. Lunis nala, sir, yung deposit man ito. Mali pong lang niya, ulo kayo tungkol na may trabador yung aringit. Pero, maramakan sa'yo, sulad na tiya. Amo na ito na itabo. Ni Carlo, di ka magawas. Habang nagdidibati kami, sir, buo ni Carlo, sumaring ako. Abusado ka, boy, abusado kang doro. Sabi na kayo, pagbulig, Carlo, kay Estrella naman yung papa. Amat to. Umakaya pag balibag ako ng Jim's Bonnet kaya dudlong kami sa ko. Ani, anak dodo ha, yari nililigin. Naupudlat ya. Kung hindi kumita yung nagdudlong sa ko. Ako muna ito. Dudlong kami. Napakalma. Tanan. Intarog ako. Yung kami nga tulog ako matay. Tumbugos ang maliyat yung mga guns. Kung may guns ko kaya. Amat to, kukulba na kami. Hindi ka kagawas. Kami mga guns. Papatayong kami. Sinisyon kami at huwag naman doon nalala na mo nera tapos pabuhian na mo abuyog buhian na mo nera nakatawa niya abuyog hindi namin sila abuyan na mo nera pagkiling ko na ako hikin mo ikaw ilo nag-aaway na sa ko nag-aaway ha pero wari pati ang mga tape ang nakakuan pala tira nakakasugat pagsunod hakuan sa akin nakatape pala ang o di ba yung nakatip na kukampalahan, kinuntay. Hindi, babay, ano ba ka? Ito ka ba naman na akong blackboard? Eh para, hindi ako makakita ko na ay niya, tapos makalakat kami dahil yun. Babay, ano naman ka? Nag-away ka mga galo. Minyaboy ka masurok-surok ng libol. Nabuhay ang lahat ito. So mayroon pa man niya kami niya. Papamatay yung try ka, bukos niyo kami niya. Buubusan na mo. Hindi na na, habang nag-away ka yun. Sumulod na kami, nag-agawin na sa kubi. Sir, hindi mo sa palwarela ito. Ikot na nila. Ama, dudublong na. Ang asidente, nahimo na muna itong nabuhat. Nabuhat na muna ito. Napapok na muna. Napapok na ika. Nabuno. Amo lahat ito, pero posil di na ito kaya. Disgrasya, gudla. Disgrasya. Bakit na ito po sila. Good man na ito, makakasarin lang ang mga torture. Kaya higitan na mo ng babantay. Nabataw na mo sa lipin na. Tungod ang kalisangan na namun alisang na kami. Natusok na mo ng halawas. Kaya di na mo gusto. Mabalikan talaga kami. Di na mo ito gusto. Pero kaya naman ito. Kakarawatan na mo ito. Pero ang kasing-kasing self-defense lang po kami. Self-defense. Na narubira mo. Papatayong kami. Gulat na mong gusto nga itong pamilya madamay. Isa yung buhol, buhutan ito. Grab, buhutan dado ako. Kumita ka mga torni. Siyempre, malaot-raot ako yun yung tubangan. Tungod kay nabuhat nam ito. Nabuhat nam ito nga time. Pero torni, punong-puno na liwat kami. Kada pagkakatukoy, ito bubuyawon ako. Machat, nakapahin mo na ako. Kaya nakakuha din mantiga. Arit na yan. At tulad ka tayo matawin niya, punong-puno na kakakulawan. Pamilya ko kasi yung trip niya, papubos ang kami tiya guns. Hindi ko maaaraw ng mga guns. Hindi na ka niya. Papapatay ko ako kung mabukos niya pamilya. Naman to. Naitamo na to.
0: Okay, so amo na to, kay Five Ray. Ang mga 5 minutes at itong video, ano, nga ginangkon good hining nga suspect nga hiran responsable han pagkamamatay han magtalaamay nga buhol nga nagugat ini tungod kay may niya baraydan ngadtuhan negosyante nga hianay Vice Mayor Han Aboyog Bohol. Ngan waray pagkaturuhay an era istorya han iya pagmalabayad. So didto pala han era opisina nagkamayada na hinkomosyon. Ay da nasuntukay. Ngan nasiring ini hi Mr. Taboy nga gintarhog hiya nga patit era pamilya pan mamatayon. So era kuno gindipinsanan, era kalugaringon kay bangin panmatayon liwatan era pamilya kay mayada kuno guns. So era gindara nga nanira plano bubuhian ibabalik amo nga ni kuno nga baga nakipag-communicate pa ini han usa nga anak han biktima nga adi haamon an iyo tatay ngan bugto amo ni ibabalik ha iyo o garing la an sigyan era biyahe nagkamayada na liwat hinkagubot didtan sulod han sarakya nagdudlong hasta nga nagkabubuno nga nagkamamatay ang duha nga mga biktima. So ba ito niya asoy, nagkalilisang na kunuhira kay oray manggod ko natin ang eroplano. So era dito igin dumping ang may bakilid ha Silago Southern Leyte nga nangiskapo na hira. So baga-baga nga amo ini ang samaray han asoy ni Mr. Mark James Taboy an usa han mga suspitsado. Pamati ko abogado niya kay istorya kay may niya attorney nga nami-mention han nagpapahayag ito hiya ito nga iya video recording. Dila ko sigurado. So amo itong dira kiton magkikinomentaryo kung ano ito katinuod nga iya panyakan. Siyempre, itong mga nagbabasa, hanamon post sa Facebook, nakakaintindi kita kahangit. Kay inmutang godirahin duha nga kinabuhi, irap pinanmatay. Bisan pa itong anong justification, kay hiran nakamatay. Diba? Although it era siring, era laging proprotehiran ng era kalugaringon, nga nan era pamilya, kay gintarhog man daw hira, nga uuboson pati ang era pamilya panmatayon. Amo niya asoy. Ambot nga ho kung iyan nalindugang-dugang or kung ano pa. Okay? Makuri kitin magkinomentaryohon kay hirit nga tanan it mag-aram. So, labanan ito yun it mga abogado pero makuri nilusutan kay unang-una, iyan na inamin. Nga, hira nagpatay, hira nagkuha. So, klaro, nakaupay ito dida. May na video recording, aminado hiya, nga hiraan nagburuhaton hadto nga krimen. So, dida pala, waray ni ito lusot. Ambot kon makaparog, kumbaga, siyempre, magkakaraso man nini, diri kita maaram kon makakapagarugaan ito it sentensya nga iyaigin pahayag. Pero makuri ito kay double murder ito. Duha daw ito nga tag 40 anyos nga kaprisuhan kung susumahon kay kada ihap 40 years man ito nga reclusion perpetua kanal murder. Ambot lang nga ho kung maibanan ito yung tagpira katuig kung baga tatagan hiton huwis hinbug at anya sinisiri nga self-defense nga ginsurusuntok daw kunuhiya ginyabuhan anak. So inida ko ini nga investigasyon nga bubuhaton hiton kapulisan kan syempre iton kapulisan maniniguro ito hin airtight, hin mahugot nga kaso, madigon nga kaso, kay makore kon makakalusot la. Pero siyempre, himuon na ining ebidensya nga iya ito. Makurit niya yan igdiwara kay dida nga niyan pagkadadakop haira. Aup, nagsurrender na yan. Okay. Ang termino han Pasay City Police, mga KK5, ang ira ginamit nga pulong, voluntaryo nga nagsurrender. Waray kaaresto. Mag-iba man, ginbibiling ka, nakitaan ka, ginaresto kang kapulisan. Ini ginbibiling gad hira, pero hira involuntaryo nga nagsurrender ngadtuhan kapulisan. Sumala, hiton pahayag han Pasay City Police. Nga amo naging kaistorya kaninahan mga pasado alas 9 han aga. Dako iniya na nga pagtuturotog kupon hit mga investigador. Pero dako ini nga kawarayan han pamilya han mga biktima. Kay maramgod kita nga tanan. Sering ko pa nga ni bisan nga ni iton misaila nga nawawara nga adet iyo panimalay nga usahay din niyo tinutubungan. In malain ito inaabat kung nawawara. Asay pa ba ini nga padre di pamilya nga bugto nga mawawara tapos ang hinungdanan kamatay in usa nga makarimadima nga krimen. MBPS. Oras naton mga kakay-5, alas 12:42 na. Ala, pagpabanyo sa ani kita mga kakay-5, itaton mga pinanggahulan, dinan pagpinanmatronon hatakloban, o kaya damot yung mga aktibidades, mapamasahi ka, siyempre waray gamit at pagpamasahi kung waray banyos. Magamit kita han DTX Liniment Oil mga kakay-5. Ang DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa ginhawa ng masahe. DTX Liniment Oil. Ngan para liwat, ito nagiinantuson na hin high blood pressure ngan diabetes. Ay, aadi ang makakakontrol hito, han high blood pressure ngan diabetes. DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Okay? Ini nga DTX 500 para ang high blood pressure ngan diabetes, ngan DTX Liniment Oil nga banyo san pagpamasahi, mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, ngan ha magkalain-lain pa nga mga drug stores. Kani kita mga K5, binibang iristoryahon. 11 Mbps! Okay, nagpapadayon mga ka-K5 itong investigasyon ng Senate Committee on Women and Children's Rights dito sa Senado. Ha, pamuno ni Committee Chair Senador Risa Ontiveros ngan adi iton aton niya na nagkakukuha ng mga impormasyon mga ka-K5. Nagsiring ni Senator Risa Ontiveros nga anduha nga minor de edad nga mga suspitsado hira alias Nas ngan alias Rod imposible na impluensyahan han tinatawag nga adult groomer. Ini nga naggigiya, nagpipinantot doon, hiton minor de edad. An staff ni Risa Ontiveros, inaniguro, nag-research. Di ba mga ka-K5, kung aton manunumduman, ini nga mga staff ni Risa Ontiveros, amo ito ang nakadiskubre nga peke ang pagkatawo nga Pilipino ni Mayor Alice, inod to? Gowan? Alice Go dito ha Pampanga, di ba? Ngani na diskubrehan mga staff ni Senador Ontiveros nga may da koneksyon ngadto ha international nga mga sindikato ni Alice Go. Sugad ito ka makuremot itong staff ni Senador Ontiveros. Kay radto talaga gin ang mga papeles ni Alice Goo pati ang mga international link era na diskubre ngan adto yan ni Alice Goo preso. So direk may papausa kun amo ini itnagawas yan hetira pagsusi pero diri pa ini conclusive posible nga naimpluwensyahan. Okay mga K5, didahan pagsusi han staff ni Ontiveros usa nga nagngangaran kan Sidik Ryazanov. Ha? Sidik Ryazanov. Amo an may da correspondence. Ano sinisiring nga correspondence? May ada komunikasyon handami account ni alias Nash. Iningay an mga ka-K5, alias Nash in may dami account ha social media nga ang ngaran date LARPing. So dami account. Damo init may mga social media account nga may dami. So kad ako, Kevin Susana, ita akon nakikita na Facebook, pwede ako mag-aro alias, bisan anong ngangaran. Mga trolls, ginagamit ito nga mga dami account. So alias Nas, in my dami account, nga may date LARPing ang ngaran. Di dahira pag-iinistorya, nga hini, nga posible na ka-impluensya iya, nga hisidik Yasanov. Okay. Di dahan ira pag-istorya, nagsiring inihiyasanov kan alias Nas. I've edited you boy on TikTok. Gin-edit ko ikaw ha TikTok. Make sure you delete Discord, Reddit, Telegram so there's no evidence to be found. Sigurado a idoy nga i-delete ang imo mga account ha Discord, Reddit, ng Telegrams para waray matatad-an nga ebidensya. Ha? So ini nga Sidik Yasanov in usa nga ginsususpitsaran nga adult groomer o nagtinutduon handuha nga kabataan. Nagsiring pahi Unteberos mga ka-K5 nga an mga dummy profile ni Ranash ngan Sidik amo in na deactivate. So, may dangani mga ka-K5 mga dummy account nga i-deactivate mawara. Bonsid ngon, may da tinuod nga katauhan nga nagpapaluyo hito nga mga account. Kay hinuman iton magdi-delete hindami account. Alang man Karabaw it mag-delete hito. Alang man Misay it mag-delete hito nga mga dummy account. Bonsid ngon, may da mga tinuod nga tao nga nagpapaluyo hito nga mga dummy account. Okay. Nagsiring hiong Tiberos nga posible nga ang pag-inimpluensya pag tinutduon ngadto kanas in ipinaagi han online video games. May mga indikasyon, di rin conclusive, di rin pen amugod ang natabo. Pero may mga indikasyon nga ini nga tinatawag nga violent extremism network in gingagamit in mga video games para ma-recruit iton mga kabataan. Ini nga video games amo na ini nga Roblox, Minecraft ngan Gorbox. Ini nga Gorbox igin ban na ini dinhi sa Pilipinas. Dida gihapon han iya opening statement kanina nagsiring hi Unteberos nga dida han t-shirt nga sulot ni Nash, black color an shirt, may da mga letra nga KMFDM. Okay. Ini nga KMFDM o sa ini nga banda ha Europa nga iginlalambigit hin pangatake ha eskwelahan ha United States kataliwan la nga an usa nga shooter didto Amerika in tagahanga hini nga music hini nga banda. Ginmention liwat ni Unteberos an posibilidad nga in usa nga terorista nga grupo ha Amerika tinatawag nga 764 imposible. Posible gihapon nakaimpluwensyahan pamatasan handuha. Kay ini nga grupo nga 764 it ira hini modus operandi didahiton online games magpipinanmiling inihirahin mga kabataan nga medyo may da-inclination hin violence, mga introvert, maluya iton pundasyon hiton panhunahuna ngan ginaaghat hira nga magbuhat hin makarimadima nga mga butang. Ngani iton FBI, Federal Bureau of Investigation ha Amerika, inagsiring. Nga ini nga grupo nga 764 ira bagaginhahangkupan, ira gin papaabat iton ira mga biktima nga uy, na simpatiya kamit imo kabiduan, na simpatiya kamit imo depression, uugupan ka namon. Kung makaabat ini nga grupo nga ira na nakakayer iton mga kabatanunan, ira ini aaghaton nga magkinita or magbuhat hin malaway nga binuhatan, magbuhat hin maraot hit kahayupan habalay, or pagsamad-samaron it ira kalugaringon, magbuhat hin maraot haig kasitawo, or magpakamatay. Amo it ira gintitinutdo hini nga kabataan nga ira nakukumbinser nga ira inuugupan. Ini nga 764 amo ini angin create hadto hinusa nga batan-on hi Bradley Cadenhead nga hiya in igin kakita hinusa nga tawo ipinaagihin Minecraft nga video game nga amo an binmulig nga pagtindog hito nga grupo nga 764. Otrohon ko mga ka K5, ha? Otrohon ko mga ka K5. Ha? Nga ini nga pahayag ni Senador Unteberos nga tanan la ini posibilidad. Pwede dire hira na impluwensyahan hadto nga Sergey Kiasanov or pwede liwat nakaimpluwensya ini nga Kiasanov haira. One thing is certain. Dako it posibilidad nga iton aton mga anak, iton aton mga umangkon, iton aton mga pinanganak, imposible na iimpluensyahan iton mga video online games. Salit kinahanglan, igmonitor, bantayan gud naton it aton mga batanon, kay bangin magbasol kita, unina urhi, hit era posible nga mabuhat nga diri maupay. Ayaw naton igdismiss ito, takay kon amod yung kikinitaan, tapos didit pamilya, ginpapabayan la, ginkukonsenter la, tapos na-influence mga barkada nga maglabad. Ata, amunit ginadako it didit peligro nga himangad tuhin karataan iton usang abatanon. Alam mga KK5, tumtublaan din na aton pagkarampang yun ang adlawan Miyerkules sa aton programa 11 Mbps. Hoy, happy first anniversary nga yan para na aton mga dramatista. 1 year na ngayon hira nga nagpapadanga tanira mga maghusay nga mga drama din ya aton. Salit, masaradoan kita na aton programa kay masunod na ang mga programa ang drama nga balay ni Biloy ng K5 Diaries. Iging kausan naton didi aton technical side ka K5 Milton ngan ka K5 Ray. Ako naman ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mga D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
7: Dili ordinary.
8: Diba naamanay kagaw sa atong tinaisar GP,
7: yes.
8: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin sir GP is lipopolysaccharides.
7: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
8: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
7: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
8: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio sir GP kay tungod kay na IMCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons sir GP mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
7: Ang akong giganahan na ng D3 Bio dok gawas nga ginapabalik niya ang mga kapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra mauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
8: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining sir GP.
7: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
4: D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
8: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
7: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
8: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
7: Correct.
8: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio rin sir GP.
7: Ang D3 Bio ako juni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
8: Correct.
7: mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
8: Pwede mag D3Bio.
7: Oo.
8: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa joy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
7: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3Bio ha. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan dyan ko sa D3Bio.
6: D3Bio!
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Apalit sa mga butika.
6: D3Bio!
8: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
7: Ukit sa mana.
8: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
7: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
6: D3Bio!
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
6: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
6: D3Bio! D3Bio! Health News!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Paghagos han kada oras.
14: May mga istorya nga dili dayuday naluluwas.
13: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
14: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
13: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
14: Mga singurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
13: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
15: K-5.

0: Ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon nga istasyon.

0: karagunta ikaw igdulong nga doha iyo, pero nadiri ka man nga masakay ako yung motor.
1: Maagi pa ako ha, pharmacy, Chito.
0: Kay diri man ito problema. Pwede man nanay kita umagiya na ihabuteka. Ore man nga ni ibang lalakton. Sige na, da mo pa man itong manarakay yan na. Salit kukuryang ka pagsakay.
1: May napag ka makulit ka ano.
0: Worry mo nga yan ito, makitihad to.
1: Medyo, pero mas makulit ka na yan na.
0: Salit sugot na la, nga igdulong ko ikaw kay ma-insister lagi hapon ako.
1: Oo na, sige na, magpapadulong na ako. Yan naman la ini.
0: Bisan diri yan ala. Bisan ko haong kikaw kada paggawas mo ha opisina. Gusto mo?
1: Ha?
2: Amo to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gin papadanga tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Championing the lives of the Filipino. Wow, my kumso.
2: Kumusta kamo mga ka K5? Shout out kan Robin Panim, Hangiwan Warainon Vloggers Adventure. Sugad man kan Ligaya Closa, kan Froilan Sayon, kan Casey Surima, Junil Sebere ang Tacloban City, ngan kan Solita Lirios Hantolosa Leyte. Maupay ang pagpamati ha aton na tanan. Aton niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi ang aton tagsurat yan ang simana. Usahi ang babae nga taga usang barangay Hansagahan District Tacloban City. Ngan niya nagpapatawag ang aran nga Giselle. Ang mga paypayan niya kinabuhi iniyagin padarangan ni aton nga nigin paangbit. Basi may pati ka aton.
5: K5 Diaries.

0: Ano man? O kilay mo nga kukuhaon kay kaway yu opisina?
1: Maaram ka, lakat na kita. Awahain ba nakaparada itong imo motor?
0: Tuha tabok kay waray napaparadaan din nga dapit. Tana, tabok kita.
1: Diri mo na kinahanglan nga alalayan ako pagtabok.

0: Hello. Oh, ano na? Madadayon kita?
1: Agi, iba na akong tuyo. Bida ko nagpapakiana.
0: Ano nga pakiana?
1: Brent, kumusta na Hirani ngayon niya girlfriend? Hi Giselle ba? Kumusta hira?
0: Kumusta hira? Ano ti mo karigsigun ito nga pakiana?
1: Hira pa ba? I mean, break na ba hira? Nag-away ba? On the rocks ba itong ira relasyon? Sugod ba?
0: Kaya ano?
1: Basta na, napakiana la ako.
0: Ah. Diri pala hira may hanga nag-anniversary hira kamag-uyab. Last week pala.
1: So hira pa?
0: Oo, oh, gada. Ada?
1: Oo, ada. Diri ka sigurado kung sugad.
0: Maram ka. Hira ni itong angay mo pakianhan bahinhan era. Bahin-bahay erangan ni Giselle.
1: Bahin ka ba maaram?
0: Ito na akong maram nga hira pa. Hira lagi hapon. Ito na akong lewat karyag may sabutan ba? Anay, kaya nung interesado ka nga may baro bahin ni status ni Rarani ng Giselle? Ba, ay pagsiring nga...
1: Type ka, Rani. Gisumatan ko na ka itong riba. Pero diliwat ako itong klaseng babae ng mga ngagaw itong boyfriend hin my boyfriend.
0: Labot la kung napaagaw.
1: Ako nito, that's another story.

0: Waray mo man ngay andad nga ni Hamini Bar, ini nga imo suraunta nga pork chop.
1: Diara kumakaon man na Celia.
0: Oh, ada kay diri nagadat pagkaon it panihapon ba? Para la ba may sulod hiton imo tiyan? Labot lahin nga imo gin-iininom nga bino. Ay sus, pastel, maupay na lito medyo sumusuman. Sige, ikakanikulain ni ha-counter, ha?
1: Ibalik na lito kusina, Manaselia. Diri ko kinahanglanin pa di sito na akong giniinom.
0: Nakaka-obserbar ba ya ako?
1: Nga ano, Manaselia?
0: Tulo na kagabi nga baga sige itong imo pag-ininom. Kagabi, doran imo kahubugan. Maupay na lang nga baga igindulong kaliwat ni Brent niyan, he. Ininayaw la kasina ha akon ha, nga ginsisiring ko ikaw ito. Bakot? Maram ka naman haakon. Haakon ka ihanahin pagservisyo ha iyo pamilya. Ikaw nga hiton imo mga kabugtuan. Baga ko nalaka mo yung mga umangkon hiton akong pagtagad ha iyo. Nababaraka la ba ako? Babaraka la ako la, Rani. Hii mo papa? Nawara ha iyo hin timprano tungod na sobrang nga kaparainom.
1: Wala problema ako, Manaselia.
0: Uy, ayaw ba yung kabido ako, ha?
1: Dira ko nabibido ay mo. Pero ibalik na lang ako sina itong pork chop kay diri ko man ito magkakaon. Ayaw ka baraka, diri man ini bago nga abri nga whiskey. Pag-ubos sa malay ni, panpagkaturugad lang.
0: Jesus! Pastilan ito, good. Nga linya ito, nga mga pulong. Panpagkaturug lang. Hibaratiang kugod itong hadto.
1: Kan papa, kung insasaway ni mama niya pag ininom.
0: Ada kay sumala. Tahala, sige. Ikakadto ko ini ha kusina nga pork chop ha. Nadi,
1: salamat, Manaselia.
0: Hoy, ayaw na daw ito pag dinurong pag ininom, Rani.
1: Gutiyan na lang ini, pag-ubos na lang.

anim man lang ay ininha iya kwarto. Ini nga cellphone ni Ate Giselle. Ano ini? Gintuyo pagbayaan ni o nabayaan la. Parang pagod. Maigo na ito ha. Di rin matatawagan ni Kuya Rani. Hay, Ate Giselle. Ambot ko na ano ito na itatabo. Aw, klaro man siguro nga. Diriya, malipayo na hirap pagkauyab nga ni Kuya Rani. Diri la ugaring klaro ha, kung naruruyag pa iya, o diri na. Basta kayo nasa rin na iya nga, namimiss niya ni iya BFF, nga Rani. Kung namimiss niya, ani iya BFF nga Rani, karagsig mo ba? Karagsig niya nga, magsangkay na lahira? O, diri na lamagod ada love ni Ate Giselle, ni Kuya Rani. Kung naman ito, kaya nung hindi rin nalaniya, pakibreak kang Kuya Rani.

0: Ginagot ka. Ikaw lugod itong sulot ito na akong jacket.
1: Ayaw la. Di rin man ako ginhahagot.
0: Ano na ko ginkukugusuman ko dito ni mo mga kamot?
1: Waray la.
0: Maaram ka. Hasa ko binusa usang tunga katuig. Amoy ning adlaw itong akong pinaka malipayon.
1: Maiha ka na ngayon nga masulubon kung sugad.
0: Di rin man siguro masulubon. Pero mo pa ito na akong pamati na kay may ada ko upod nga ni hini nga lugar nga itong masukot mamasyada mag-uyab ba.
1: Ah.
0: Nagka-break kami nga na akon last nga girlfriend 1.5 years ago. Last adto na akon nga pagkani nga may ada ko pa upod. Hansulod nga pira ka bisis nga bumalik ako nga ni. Pero mila ko nag-uusaan. Iyan na liwat. May dakupod.
1: Pero nag-uusaan lagi hapon kon huhuna-hunaon.
0: Kay diri ko girlfriend, ito na hapon upod.
1: Tama. Kay diri mo girlfriend, ito na imo upod. Nanlilingkod lang kita din hi kay karuyag naton nga magpahangin. Kay pareho man kita mga busog. Nakumbinser mo ako diri la pagkape, pati na gihapon pag-dinner.
0: Giselle.
1: Kay ano?
0: Maaram ka ba nga maiyak ko na ikaw nga crush?
1: Uro infamous man laagtuhan mga burubata pa kita kay...
0: Tugutan mo pa ako na panguyaban ka.
1: Ha?
2: DTX Beauty Salon.
3: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

fully charged na itong cellphone ni Ate Giselle. Igoon ko ba? Aki, di rin nala. Ang mamalagi hapon, kung may datumawag, ikwero ni ito. Mapapausap palugod kung kaino nga, hi ako man ito napaton. Nga di rin man ni Ate. Ay, di rin ko nalaliwat, babatonon nga magring nga ni. Ay, mahihimo naliwat nga isyo. Gabay, diri ko igon. Pero, Ate Giselle, ay, bayayan na. Diri man ito ya tiglakat paggawa sa opisina. Labot lawang good kun magkaupo dira nga ni Kuya Rani. Yan nga diri ra magupod. Hinuman ito niya upod.

0: Nasiring ka kumita ka haakon ha sa rakyan dito downtown ha San Ildefonso. Ang nag-drive had to, akon boyfriend.
1: Waray liwat itong sumulod ha akon noong nahuna. Ikaw lamang ko na akon nakitaan. Bangin liwat pagkita ko hae mo, waray ko na ibang nakikitaan.
0: Anyway, pasado alas 9 na siguro.
1: Alas 10:15.
0: Kinahanglan ko na umuli. Waray manguna ko magsarit habalay nga maaatrasar ako. Waray ko pagudara ng cellphone.
1: Pwede mo man huramon ito na akong cellphone.
0: Kinahanglan na nga umuli na ako, Chito.
1: Okay. Sige. At least sumugot ka nga magkape kita.
0: Kay makulit. Tana, let's go na. Mahit siya ko itong imo motor. Kutubla dito hiton hurulatan hiton jeep para nga to haamon.
1: Sige. Let's go. Napakaya na pala unta ko. Otro kong sigurado ka nga diri ka mapadulong nga duha iyo.
0: Sigurado ako.
1: Okay, nakaka-enching di ako.
0: Tana na. Ano? Oo. Ano't karagsigno nito nga imo smile? Lumingiw ka pagod pagkita ko ha imo.
1: Kanina manggudhan. Kanina ba? Waray ako mag-alang pagkadtuhay yung opisina para magigkita ha imo. Pati pakigkapingan. Pagipangaling ko din ni ha plaza. Pero yan na. Nag-aalang naman ako.
0: Angay ka man lang mag-alang kay may boyfriend ko.
1: Ay, kanugon.
0: Kanugon ni ano?
1: Itong tanan. Basta maaram ka na ito.

0: Ano, dere ka masulod ha imo trabaho?
1: Masulod? Ano na itong oras, Manaselia?
0: Ada kay maalas 8 na. Ang kahuna ko nga dere ka masulod. Kay di man siguro maupal wat itong baga imo inaabat. O ano, hangover ba ito? O may damugod baga maraot nga inaabat? Nga baga, waray kalabutan han imo.

0: Hello.
1: Tay, madira siya ang opisina ni Ra. Ate Giselle, ginpapaupon ako niya.
0: Ginpapaupon nga, eh.
1: Di na ako maaram. Pero napaupon niya. Bahay na balihin ito niya ka office mate. Pero di rin lang sigurado, tay.
0: Mamati ko man, hey, iyo.
1: Sigmund,
0: tay. Ay, waray. Pwede naman niyo mga buot. Labinhay mo, ate. Ano man ka mga oras mauli?
1: Dira ko maaram.
0: Hala, sige. Hinigam mo ito niyo lakat.
1: Sige, tay. Bye-bye.
0: Maaram ako. Ginlilinikaya ni Giselle Rani. Mga pira na kuman ni Rani, pero di rin na nagkaka-istorya. Ansiyahan? Nakatulog na kuno. Pero ang siring ni Ellen, nagmamata pa udog. May daunta ni Rahigayon nga magkitan Sabado ng Domingo. Pero nagpresentar si Giselle nga maupod kan Ellen nga tuhabong to. Kagabi, atrasado na umuli, salit o, waray hira magkita nga ni Rani. Itiya na. Sigurado akong hamakan niya tukul warahira magkita ha itatrabahoan ni Giselle. Diba nga ni tira problema? Kung may danira diri pagkakaintindihay, yan nga diri man mag-istoryahin tuhay Giselle. Kung na diri na yakan Rani, kaya nga diri niya sumatanin diritsuhay.
2: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Panit sa mga butika.

0: Rex Jonathan Lumbre, kamapelni Rani. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon. Dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasi nga pagsurat nga direksyon ni Jeneline Fajardo. Kulmay din yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayop tagsa-tagsa nga diary, ipagawas ito nga nagpaangbita amon email kay 5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amo ni mihimuan hin drama basi may patik ngan maging kaparte hanaton
1: K5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladay iwan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio on kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptup alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptup alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako po ay Helen Jury ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
11: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika. Babago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong babago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
12: Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid na kaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
17: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
18: Waray patinoon?
17: Kayo waray awas?
19: Waray gap bugas?
20: Kayo! Yungat!
21: Aray ko! Saba daw, Bianca!
17: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all ang balay ni Biloy.
18: Libap?
17: Manok-manokon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.

0: GTX Beauty Soap.
1: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? GTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: GTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: mga ka-K5. Shout out kan Wena Iskada ngan RV Oliver Halaguna. Sugad man kan Ramil Tamaka ngan Almar Sunga ha Lower Nulatulat ta Cloban City. Ngan kan Romeo Fernandez sa Walakat Pampanga. Abrina niyo mga Facebook ngan radio ngan uswag kita kay Abrina an palay ni Biloy.
1: Ibat
0: manuk-manuk.
2: Ako magiging ikaw.
3: Oo. Ikaw ang ako napili kay uru alagid ka ako.
2: Ay, ako god. Wala yung iba.
3: Oo. Damo na akong gimpilian din ang munisipyo. Ikaw, Golit, may da pinakaharani nga nawong haakon. Labi na kung mapusturahan ka na. Naroon niya, may make-upan ka.
2: Uy, konsyonohan to. May make-upan ako. Pupormahan nga bagat ikaw.
3: Yes!
2: Nahalo!
3: Bagat ako, ikaw.
2: Uy, konsyon. Yes! Uy, man ngayon. Tumay-tumayang. Tuyaw nga. Magkalilipan.
3: Kay why?
2: Yeah, why? Oo, kaya nga. Magsusugat ako. Magat ikaw ako.
3: Kung may da ko mga lakat, my face is what you'll be borrowing. Do you understand?

0: Eres poco maul, ¿para qué no para qué está?
1: Sak to na ang takap. Aray na sumsuman. Aray na to ba?
2: Kanya, masyadom na. Kanina pakita din yan. Ito. Tana, kapitan.
0: Pag-gusto mo uli.
2: Kaya diri ka man na uli ay iyo. Nakalahabad ang gayhul.
0: Ha? Ino dito. Aray ko man pamilya. Kahit biyasan din na kumatugpasin na gabihan.
1: Ayaw. Makarawad ka. Ani kita kanda. Kanda, kanay pa ito, Diniloy, kanay pa ini.
2: Ito, kuan. Kan, onsya ni.
3: Ako ito. Ako yung onsya ni kap.
0: Malay na gano'n. Onsyane! Yak! Silay nga rin onsyane. Onsyane.
1: Nahubog na gulit. Nahubog na gulit ni Kapitan. Tara na, Biloy. Loy!
2: Tara na. Bakos na ba yun?
1: Al sound tayo. Al sound tayo, Al sound, Kapitan.
0: Nagaman na ba
1: yun? Al sound tayo. Al sound, Loy. Al sound, Loy.
2: Ay, mula.
1: Makalilin
2: siyang kita, oh. Oh. Sarado na nga ni itpuntahan, pero bati-batihan pa niit. Bati-batihan pa niya tingog. Kalilin siyang.
1: Warang mga problema, gurad. Adaman lahiyat, opisina, barangay hall, ang importante, si Pia, Loy, si Pia.
2: Ayan ako na mag-take up nga. Nahubog.
1: Pati ako. Ay, mapapahingani nga. Ano ba yun nga? Nabantayan natin kay kanina pa porbida kam porbida gurin ni kamot ni kapitan.
2: Kamot? Akin kamot ni kapitan. Nakita ko kanina baga nagpipinungutol manheim.
1: Kumita ka ngayon, Luy?
2: Asus, kay klaro. Nagpipinungutol ha. Nagpipinungutol na ya. Pati ako ng kikinutulak.
1: Amoy ni kapitan Bungyo. Ano daw? Bayot liwatan na ini, Loy. Bayot.
2: Amo da kay aniya kamot kanina. Nagpipinan ng kuan na, nagpipinan ng upog.
1: Agoy ini. Ano na daw ini, waray pag-asa na ini kapitan.
2: Waray mag-asawa. Mga waray mag-asawa. Bangin na da. Buwas, sukmatunta. Ipakayan na natin kung ano tiyabot. Ipasabot hato ngayon pagpinan ngupog.

0: Oi, oi. Ano na tabo? Oi! Ano man ako barangay hall? Katimplano man. Garasan man. Anak ba kakaturog? Inin, Loy. Uy. Loy? Loy! Bataw.
1: Gumamas pa.
0: Gumamas? Oh, sige, ikaw nalang kagawad, Ralph. Bangin na tumaihi siguro. Magtimpla daw yung kape. Higo kitang kape. Okay. Ay, hindi natapos na. Tapos ka na mag-wiwit. Loy, na,
2: okay. Kati. Okay. Mo na kininom gapon ka.
0: Mo. Normal na
3: ito. No, di naguguto mo na ito nga. Basta na buwat kagabi ni Kap.
0: Magutom balitaw. Magutom, baga makapi-kapi. Ano ba din eh?
2: Balitaw, ano?
0: Klaro, nakainom.
2: Siya, higyan kapitak Kap nga. Baga na mo.
0: Balitaw kay. Okay, walain mo na itong atubang atong magiging inom. Nahubog ako yung duro. Bataw?
3: Ano nga malain? Marasa nga. Kay, anto bang ito nga waray? Chisir-chisir ba? Waray chisir-chisir.
2: Kaya, maano ba hain mo ito makagabi?
0: Mapapetroleum man ito. Dali nga ni Bagamango.
2: Uy! Ngayon?
0: Amon na.
2: Ay, ito.
3: Tanabli. Papagkapya daw lana hi, Kapitan. Para mawawan ito.
0: Nalahalayag palita na ako daw yung kape. Ngan, tis pandisal. An, sana all ha. Nga, pandisal ha.
2: Okay, papalas man lang ito. Hira nga kuan, sana all. Bisan kuan. Bisan ano ito. Basta sana all. Bisan ko niba tagi ya. May nanyakan nga. Chis pandisal. Mapasupa. Kamalunggay, sana all.
3: Iba di da, di rin man itong chispandisal. Di rin man nga ni Kamalunggay.
0: Eh, ano man nga kung di rin Kamalunggay.
3: Ano ba, may, ano ba ito nga, rin, may salakot nga palaway. Palawan.
2: Palawan. Kung di rin palawan.
0: Patal.
2: Gaway.
0: Patal pa eh. Ikonsyal.
2: Palaway. Kung palagi.
0: Hubog pa eh. Hubog pa
3: eh. Palaway na palaway.
2: Palawan. Palawan. Ito'y bagawan.

0: nahubog ikap. Sus, nagsumata ako ni Unsyem eh.
1: Unsyem eh? Hino naliwat ito hiya?
0: Kuan iton, an may dangani pigirihin manok.
1: Ah?
0: Ang baboy dito dito.
1: Agi dada, pigiri, ngani, baboy iton. Pig lagi, salit pigiri.
0: Aw, kun pig, pigiri. Baboy, an manok. Chicken. Chikiri. Kon manok.
1: Oo.
0: Poultry tawa.
1: Hagi! Anong istorya ni kap... kay nahubog man ada? Sige daw, anong iya
0: sige
1: istorya?
0: Sige daw, maupa itong humaritis, oblada. Hi kapitan nahubog. Pero, ano natabo? Ano balita iya? Oo. Sige. Asali manin on siya ni. Nagsukado ko ni kapitan.
1: Hala?
0: May dabakuha nga picture.
1: Oh, resibo, resibo.
0: Oo, amo, para resibo, para kapag pangamatuon. Singa daw hi, kuan hi, unsya, unsya mi ito, unsya mi.
2: Oo.
0: Sige daw, aruin, aruin daw, aruin daw.
2: Oo.
0: Aruin. Maupay kay nanundun kay ton. Kay kumita nga niya kung nagbibidyo-bidyo, unsya mi. May daniya bidyo, ikaw kabaraka, doon kakao bumi kapitan. Ngan, nagpipinan nga, put na kandakagawad, rap. Ngan kan, tanod bidoy.
1: Oh! Ano? May an? Okay na! Maupay kong sugat!
3: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: Ni Biloy.
1: Libat?
4: Manok-manok ko.
0: Oh. Ano naman, ha? Ano naman? It video? Oh, it picture? Ha? Ada. Amoy tot akon. Alams na para eleksyon. Kaya no? Makandidato ka? Ada kay... Ang kumandidato ako balit. Amot sir, makandidato ako. Ada kaya, amot at akong gagamiton para ininseraan ni Kapitan Bongyo.
5: Makandidato ka? Kay ano, may munar ka ba? Ha?
0: Hagoy, bakit ka nakadto abroad tapos may afam ako, mga ngaro ako. Titilukong ko it madaratang anak. Katapos, makakatiro ka kuhin. Aba, may akong 50 mil nga padaraniha akon. Kada bulan, itak afam, aruan ko iton.
5: Ano yung budget pagkaon? Ha? Ayaw pagsaring nga diri ka makaon kutob nga na itong pag-election.
0: Ay kay, dahil good na what?
5: Mahinom kahit kemidad nga diri ka makaon, ha?
0: Agoy, inaano ka oblada. Ilumin niya mga lawas kay magpapaseksi inin. Kay para maroon lakit akong kapag akos ko diri kumaon, us kabulan.
1: Ikaw la dada. Kay ako, makaon ak udog. Kay mga da, kunit ang investment kong nga lawas.
0: Awo, ikaw, pagkaon-kaon lang kay maging kagumasa. Gutmanon ka pa naman, Uday.
1: Ay, kayo,
0: ako, diri pagkakaon-kaon.
1: Yes, kay
0: magtitipid ako, magtitipid ako.
1: Yes, naman.
5: Kay mga pera ba't iyo budget, ha? Kung kumandidato ka.
0: Ada kay inin tatagitong ko iton, tatagitong ko ganda iton, half million.
1: Half million? Payat!
5: Watihon!
0: Oy!
5: Watihon!
0: Oy! Wala, watihon kayo, guti, alat! 500,000?
5: Guti ay gadla iton!
1: Birang! Guti ay gadla iton,
0: ay
6: daw, anay daw. Kay pira man itong butante din ha atong. Baga guti ay malain nga mga, guti ay malain nga barangay, mga 100 households la ini.
1: Household.
5: Oy, ikaw, Munit. Pero ba't household din niya atong barangay, ha? Anay, yung pagbanabana.
1: Itong household, kuan iton? Ada itong housewife, housemaid, house janitor, house helper.
6: Ambo, time umangkon.
1: Kay ano man?
6: Kahit asay mo man mga housewife, house janitor, housemaid. Itong household nga ni, household is a group of individuals who live within the same residence. Kakaintindi ka?
1: Same house
6: and same associated with production and consumption.
1: Halaba lugod ang meaning han household. Anay daw, ang atong topic, video ni Kap. Nahingad doon na lugod kita ng mga households.
5: Ay, ang buti ni Kanbirang. Is naman alaging pipinanunaw na hini. Salit nag-iiba lugod or istorya.
1: Mao.
6: Age.
5: Pero, anay daw, seryoso.
6: Sige, ano?
5: Makandidato ka man na da.
6: Oo.
5: Ha, makuntra ka ko dyan, Kapitan.
6: Oo daw. Makuntra ko. Ha? Amo itot akong plano obnada. Kay ano? Ano? Ha?
5: Ita akong sagdon ha imo. Kandidato la. Pero ayaw panira o pandaot.
6: Obnada?
5: Oo, birang. Ayaw to ka padaot-daot kay dito maupay. Singalugod ha amon nga kun magdaog ka, magigintuhay ka nga kapitana. Diri kay puros na pagdumot. Kaawa it adahay muna huna it imig kasi kandidato. Diba?
6: Ay, naigo ako had.
1: Sakto yung oblada, sakto. Kung madalagan ka dada, dalagan. Kay kami it mabukod haimo.
6: Gusto ko magdaog. Ngan strategy ko ito. Para dihirihirap butosan. Dihirap butosan ni Kapitan Bongyo. Strategy ko ito. Kampagbot!

0: Ngayon, baga mo, pat baga nasusubrahanin pag ininom, ano, kagawad.
1: Mula, sobra pa kapitan.
2: Kap, ang problema ito, kung may na video on jami, agitaw ba daw, agitaw.
1: Ay, kati magami itong ang eleksyon, huwad ka kapuwad.
0: Ah, kadir, kaniton babuhaton ha, kon. Butan na ito, kuhan ni on jami.
1: Kun mabaroit kaluyo.
0: Ma?
2: Oo. Hino nga kaluyo? Kaluyo it ano?
1: Amo ba? Itluyo, hini nga barangay hall.
2: Kasagingan? Kasagingan, tluyo nga barangay hall.
1: May da pa. Da kaluyo pa.
2: Ah, mga kahoy. Mga amuro ko'y hakahoy.
0: Kung may da ito, tatagan ko lang ito, hinbaga. Tatagan ko la ito on siya mi. Dere ito baga malimbaga akon. Bubutangan ba? Hoy, kagawad. Ano ba nga ada nga kaloyo? Hino ba't baga matugbang ha akon? Pagklaro daw ka mo.
2: Ay, hindi kagawad. Klaro ni kay Asyalat Kwan, manok ni Mayor Jaja. Di ba, kagawad?
1: Sasabtan na lang ni. Baga, puray pa man mag-signal. Mamajal.
2: Kay kuna ni itong ni Mayor sigurado mahataga amon ni Kapitan kan Kapitan Bungyo ba kun baga kuan kun ta kun kun masyugad tatawagon nala namon ni Mayor Jaja.
0: Ako itagtawagan Mayor Kulkul. Asus tagwain ki dayon kami ni Biloy. Masala ito katawag kan Kulkul, ha? Wanki!
2: Ang tinuwa dito?
1: Tood ba ito? Tood? Ha? Ayyo? Agoy! Sige daw.
2: Agoy, ini.
1: Mamatood di daw niyo nga doon, ha? Pagkanto kita kan Mayor.
2: Magkapagkanto kita kay Sakto lang ini. Sakto lang ito. Waray ko iparalitin sura.
0: Ah, okay. Follow up na lang kita. Otro ito niya baga igahat-agaton nga multikab. Ayaw lang, rumuldo mo lang. Talaga, tungit kan Mayor, dali!

0: Ano ni nga balita? Si yam nga LTO officers gindakop ang mga PNP. Tungod dawin panotong. Wihala, kadamo man ni nga si yam. Ta, wala na daw enforcer sa Caraga. Ay, ba't Caraga? Ah, ang Caraga amo ang panguna nga gateway ti kadto Mindanao. Diin aadto na agi ang mga ginatus-gatos nga nga mga truck nga may dakarga nga mga saging, mangga. Ay, ano na ba ini nga world? Mas madali lugod madakop ini nga mga nakakabuhay-buhay lahing guti ay kontra hiton maleta-maleta gang pati na flood control scam. Bagandiri na good matuod-tuod ini nga balaod. Ari lugod din mga politiko, mga buayan na. Hino ito?
1: Ako ni Mayor Jaja. Ikagawad, Ralph.
0: Ay! Kadi sakob, sakob! Oy! Kahon ako ikaw la! Mayroon ka bang kaupod ng mga unggoy?
2: Mapahinga ko, Lop, Mayor.
3: Hello, Mayor. Kol-kol. Mapahinga ko, Lop.
0: Anon imo tawag ha akon, Biloy?
2: Ha?
0: Mayor ano?
2: Mayor Ja.
3: Mayor Ja.
2: Jal.
3: Jal. Jal.
0: Kadi lingkod ka mo, Biloy, kabong yo. Ultra daw ano? Mayor ano?
3: Mayor Jal.
2: Mayor Jal.
3: Amo na.
0: Nare-receive anak yan na. Kaya ano daw la.
4: Waray man kamo tagi, nasa rin kamo, tatagang kamo.
3: Ayaw, anay. Makigi-istorya pa kami. Di ba, Loy?
2: Oo. Relax la, kagawad.
0: Sige na. Lingkod ka mo nga tulo. Ano tayo gusto nga snack, kagawad? Hamburger? Pizza?
4: Milk tea, tahon. Ngan hamburger.
0: O, kamo Biloy, ngang kapong yo. Ano tayo?
2: Cash na lahat amon, Mayor.
3: Cash na lahat amon, Mayor.
2: Jal-jal, kol-kol.
0: Jal-jal, kol-kol. Sige. Adi, tag 1K hayo ga duha. Biloy, gal kapong yo.
2: Uy, okay.
3: Jal-jal, kol-kol, Mayor.
2: Salamat, Mayor. Jal-jal, kol-kol.
3: Salamat.
2: Yuhu!

0: May mga istorya pa, parti kan biloy nga mabubukwat. Buwas na pag abri otro ito na an balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manuk-manukon. Ini nga drama ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U. Ray Cabias, Jenrin Fajardo, Checo Mulon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hey Checo Mulon it nagduyog in diri abag na sunata. Mga tunog ang karasikas ni Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay Bunga Haniat Tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo, ha? Ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manokon! Igin, liliaw, haiwan niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon, Hinradio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga nga, ka-K5, ako maligayang-maligayang karawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, pabatian din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho na may mga over pa yata galing sa ano, fiesta kahapon. Ano, sana all may nag-invite. Wala kasi sa akin eh, nag-self-invite lang ako dun sa ano, sa amin. Oh, wala naman kayong ano eh. Wala kayong imbitasyon. Oh, kala ko pa naman, nakarealize ko hapon, hindi pala ako masyadong friendly dito sa Tacloban City. Wala ko masyadong kakilala si ate girl. Walang mapagpistahan. At syempre, kasama din dyan ang ating mga ka-K5 na nagbabatay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo. Nako, back to work tayo. Back to regular programming. Nako, masyado niyong in-enjoy yung 2 days. No, walang pasok ha. Pero okay lang yan, at least, diba? Yung mga businessmen natin, sana nakabawi kayo at masyado kayong maraming kinita. Grabe naman talaga. Sana marami kayong kinita noong fiesta season, diba? Nung Vesper and the whole month of June. Kasi, diba, parang whole month yung celebration. Halos araw-araw may ganap. So, I hope nakabawi naman po ang lahat. And of course, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, lalong-lalo na sila, yung mga after magpunta dito, babalik pa sa kanilang mga towns, eh, diba? So, ingat po tayo sa biyahe always. Medyo makulimlim ang panahon. So, I think, remind ko ulit kayo to bring your own umbrellas, mga sombrero, and of course, always have a vitamins with you. Para, kahit nakakalimutan yung uminom or mag-take, before kayo umalis ng bahay, meron kayong dala. Anong perfect dyan talaga is Mighty City Alkaline Vitamin C. Yes, kasi literally, anytime, anywhere, pwede nyo yun siyang i-take. Dahil kahit kumain na kayo or hindi pa kayo kumakain, kahit walang laman yung tiyan nyo, pwede siyang i-take. Kaya literally, anytime, anywhere, pwede kayong mag-take ng Mighty City Alkaline Vitamin C. And more of that later, mga ka-K5. Marami pa akong kalusugan tips para sa inyong lahat. Kaya abangan niyo yan maya-maya sa last part ng aking program. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanila mga bahay. Ang siswerte, mga walang pasok. Pero ito talaga yung mga solid K5 supporters natin. Na kahit ano yung ginagawa nila sa bahay, di ba? Namamalansya, nagluluto, nagbabantay ng mga Junakis, ayan, nakikinig sila pa din sa K5 News FM. Kaya naman, samahan niyo ako this wonderful Wednesday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 DTX 500 and makusog pangontra contra high blood pressure and diabetes, and of course, my forever favorite, Mighty CD Alkaline Vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan for this afternoon with a song by Stephanie Poetry. This is I Love You 3000. I'll be right back, mga ka-K5.

0: Ciudad ng Tacloban. Tigamin ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong amo ito, magaan taakong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini di sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Welcome back! Ito Chillax O'Clock mga ka-K5. At time check muna tayo. It is now 2:31 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this is the time na atin nang i-re-reveal ang ating kitanungan of the day. Kaya naman, mga ka-K5, ayan, i-ready nyo ng inyong mga cellphones at inyong mga gadgets para kayo ay makapag-send agad-agad ng inyong mga kisagutan sa napakamaganda na namang tanong ng ating ka-K5 for this afternoon. And speaking of which, ang ating kitanungan ay nanggaling kay ka-K5 Lionel Meres. So, ang kanyang tanong sa ating lahat ay... Mga ka-K5, ano daw ang signs na nasa tamang tao ka na? May mga signs pala talaga yan, no? Like, how would you know na ikaw masaya at happy ka na and nasa taong tao? Kaloka. At nasa tamang tao ka na. Finally! Diba? Lalo-lalo na kung ano. Marami ka ng pinagdaanan at napunta napunta ka na sa kung kani-kaninong maling tao, diba? And finally, naka-jackpot ka na. Paano nyo nalalaman? Ano yung mga signs? Curious na curious si Kaki 5, Lionel Meres. Kaya naman ako din, sobrang curious ko din, sobrang taka din ako. Paano nga ba natin masasabi sa sarili natin na finally, I'm with the right person? So if you want to answer this kitanungan mga Kaki 5, please go ahead and text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kaya sa ating live streaming. Hanapin niyo lang po ang aking page. That is K5 space Miss K. At pwede kayong mag-send din ng personal message if you don't want to display yung iyong name sa comment section. Kaya okay lang yan. But better yet, syempre, para hindi na talaga malantad ang inyong identity, di ba? Pwede lang kayong mag-text sa text line and use a code name. Kasi alam ko naman, bet na bet niyo yung mga ganyan. Mga pa-mysterious. Oo naman talaga. So, for now, syempre, maghihintay ako ng inyong mga kaisagutan. So, ano nga ba ang signs na nasa tamang tao ka na? And while waiting for your responses, mga ka-K5, syempre, itutuloy-tuloy natin ang ating tugtugan with a song by Sunkissed Lola, This Is Pasilio. Ako ay magbabalik maya-maya lamang with your kasagutan of the day.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3Bio Health News! D3Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Hmm. Gainom kong D3Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soft sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3Bio.
5: Ah, siyempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
5: Of course.
6: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, ang good cholesterol nga naa sa D3Bio.
5: Uh-huh.
6: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol.
5: Mm.
6: Mas daghan dyan ang naa sa D3Bio tungod sa BCO nga naa sa D3Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya.
6: Mm.
5: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3Bio na lang ka.
5: Oh.
6: Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO.
5: Ha.
6: Kalas kayo na.
5: Kalas
6: mas
5: kayo.
6: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
6: Correct.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3, ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3Bio.
5: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay.
6: Mm.
5: Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag D3Bio.
5: Of course.
6: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang D3Bio over plain D3.
6: Nga naman.
5: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
6: Gipangkaon.
5: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa.
6: Mm.
5: Tigdabok, aron makao na to.
6: Murag yung kusina.
5: Oh, murag yun. Makasulod sa tunggat o sa tuang small intestine.
6: Mm.
5: Ang gibuhat ni D3Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity.
6: Mm.
5: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
6: Yes.
5: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo.
6: Mm.
5: Mumubo ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So, kita mo kung unsa gid kanin dot ang D3Bio i-compare mo sa plain D3.
5: Oo,
6: so
5: oo.
6: D3Bio na sila, Sir GP.
5: Mm.
6: Dili na siya mabankrap.
5: Correct.
6: Ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes.
5: Mm.
6: Mo nang mas maayo jud kung naka D3Bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Miloy maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Monica K5, that was Toxic Till the End by Blackpink Rosé. Time check tayo. It is now 9 minutes past 3 o'clock in the afternoon. Philippine Standard Time, and of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kani-kanina lamang mga ka-K5 atin ang na-reveal ang ating katanungan of the day, which is from ka-K5 Lionel Meres. Ang kanyang tanong is, ano nga ba ang mga signs na nasa tamang tao ka na? Diba? Paano mo masasabi na nasa tamang tao ka na? Talaga ba? Akala mo na yung sign na hindi pala sure. Oh. Di tayo sure. How would you know? Baka sa part lang na yun. Ang aga mang inisin. Disclaimer agad. Grabe. Kasi minsan, yung mga signs na yun, yun lang yung nakikita natin. Tapos yung mga red flag, nagbubulag-bulagan tayo. Kaya akala natin paminsan-minsan, nasa tamang tao na tayo kahit hindi pa pala, diba? Oh. Grabe ka naman, Biscay. Makabasag trip ka. Sige na nga, ito na nga. Babasahin ko na ang mga kisagutan ng ating mga ka-K5. Gusto ko naman talaga, nakakatuwa. Ano nga ba ang signs na nasa tamang tao ka na? Sabi ni Rainier Pabuna, kapag hindi mo na kailangan magtanong kung mahal ka ba niya, kasi matik, sinasabi niya lagi araw-araw. Oh, naman talaga! Oo naman, no, like, hindi mo na kailangan itanong pa kasi araw-araw kanyang ina-assure na mahal ka niya. O, lagi-lagi niyang sinasabi at lagi-lagi niyang ine-express. Paano kung yun lang talaga yung love language niya, di ba? Anong tawag dyan? Words of affirmation. Pero laglag na sa iba, charot. Basag trip. Kasi sa totoo lang, that's true naman. May point naman. Kasi minsan, talaga, pag naramdaman natin na do I really have to ask to know that I'm loved? Kumpara doon sa tao na sasabihin at ipaparamdam niya na lang sa'yo without you having to parang think and overthink kung mahal ka ba o hindi. Kasi sinasabi na, diba? So, ayun. Perfect. Masaya. Maganda naman. Ito naman ang sabi ni Josiah Bayang. Sabi niya, kapag same kayo ng assignment and alignment na gustong ipagawa sa inyo ni Lord, and if may peace and trust at willing kayo to support each other through ups and downs. Yes, tama din naman to. Diba? If you're on the same page, walang nauuna sa inyo, walang nahuhuli, parehas kayo ng goals in life, pareha kayo ng mga gustong achieve, pareho kayo ng gustong marating sa buhay, diba? And kung yung goal nyo is settling down and live your lives, or the rest of your lives together, diba? Yun na yun. Yun yung ibig sabihin na, okay, I found my person. Kasi parehas kayo ng gusto. Parehas yung gustong ma-achieve ang mga bagay ng magkasama. Through ups and downs, no matter what happened, diba? No matter what happens, kung ano man ang mangyari sa life nyo, you will always be there for each other. Diba? So, isa din yan. Oo, tama yan. Galing, magaling, galing. Oo, isa din yan sa mga signs. Ito naman ang sabi ni ka-K5, Cindy Concepcion. Nasa tamang tao ka na pag di ka na nagugutom, lagi kang busog, mahimbing ang tulog at masiglang pagising sa umaga. Actually, oo. Pero hindi naman yan everyday. Diba? Kasi hindi naman perfect ang relationships. Hindi araw-araw na ganyan yung mararamdaman mo. May mga times talaga may kalungkutan, may mga downside. Pero ang mahalaga is kung paano nyo yun malalagpasan together. Diba? Hindi naman araw-araw Pasko pagdating sa relationships, especially sa romantic relationships, diba? Pero ang maganda lang is like 70% or 80% of your time together, ganito ang nararamdaman mo. Hindi ka stressed, walang pressure, walang toxicity, 'di ba?
hindi ka, I mean, you're just happy and contented. Hindi man siya araw-araw ganyan, hindi man siya everyday happy, hindi man siya, hindi man araw-araw mahal niyo ang isa't isa, pero at the end of the day, di ba, ang mahalaga, pinipili ka pa rin araw-araw. So, yun naman yung importante. Eto naman, ang sabi ni KK5, Tony Flores, malalaman mo pag nasa tamang tao ka na kapag may peace of mind at hindi mo kailangan itanong kung mahal ka niya kasi nararamdaman at makikita mo ng kusa. Oo. Hindi lang yun dapat kasi sinasabi, correct ka dyan, ka K5 Tony, no? Hindi lang, ang pagmamahal hindi lang dapat sinasabi, dapat pinaparamdam din at pinapakita, diba? Depende na lang yan siguro kung ano yung love language mo, diba? Kung words of affirmation, kung acts of service, makikita mo yan through their words, through their actions, the way kanila pakisamahan, 'di ba? The way kanila alagaan, marami namang ways to know. But ito talaga yung pinaka main for me lang naman, no, personally, I agree. Ang sabi nito ni K5 Tony na may peace of mind, 'di ba? Kasi diyan talaga nag-uumpisa na pag laging may doubt, sa laging may, alam mo yun, lalong-lalo na tayo yung mga kababaihan, di ba? Yung mga babae. May tinatawag tayo na women's instinct, di ba? Pagka tayo nakaramdam ng something and nag-overthink na tayo, umaabot sa point na nagkaka-anxiety na tayo, lagi tayo kinakabahan, hindi tayo mapakali. Pagka ganyan, parang hindi siya nakaka-right person. Diba? Ito na lang din kasi, wala naman kaming maiisip na ganon. Hindi naman kami mag-overthink or hindi naman kami magdududa or magbibigay ng mali siya sa mga ginagawa nyo. Kung hindi nyo kami bibigyan ng rason para magselos or para mapraning, 'di ba? Kung ikaw ay isang matinong lalaki, asawa or jowa, 'di ba? Alam mo na dapat kung ano yung mga bagay na magpapa-praning, magpapa-anxiety, magpapa-overthink sa partner mo. So, kung alam mo na 'yon, ang mga bagay na 'yon ay ang iiwasan mong gawin. 'Di ba? Kasi, wala kaming reason to doubt you if you don't give us a reason para mag-isip ng ganyan. Oo. Wag na wag nyong, I mean, it goes both ways din siguro, pati din sa mga kalalakihan. Wag natin bigyan ng rason yung partners natin na magselos or mag-isip na nag-cheat ka or whatnot or may ginagawa ka, diba? So, ayun, siguro proper communication, transparency, and respect, mutual respect for each other, and honesty na din, diba? Kasi, yun talaga yung main for me. Makakaramdam ka talaga pag naisip mo, parang wala naman masyadong, wala ka masyadong mga pagdududa, wala ka masyadong mga alinlangan sa mga bagay-bagay, parang, may mga konting challenges, may konting problems, but it's not that major para masabi mo na napapagod na ako sa relasyon na to, natotoxican na ako. Parang hindi ganun. Yung mga normal lang siguro na quarrels, diba? Kung mga ganyan lang, parang naisip mo, oo nga naman talaga, diba? Sabi si Tony Gonzaga, ating narinig ko na nagsabi na, kung mahal ka ng tao na yon, you will learn that you found your true love if meron ka ng peace of mind. Ibig sabihin, confident ka sa lahat ng ginagawa niya, confident ka na mahal ka niya, confident ka na hindi ka niya lalokohin, confident ka na kayong dalawa ay matibay ang relationship. Na kahit malayo siya, hindi kayo magkasama, diba? Kahit hindi kayo madalas magka-chat or magka-text, kampante ka, di ba? Parang DTX Beauty Soap, charot. Diba, parang walang kakaba-kaba na baka may
baka may kasama tong iba, baka may kinakakita tong iba, baka may kamit tong iba. Diba? Walang kaganon-ganon. Dun mo malalaman talaga na, oh my God, I am so at peace and that means I am with the right person. Aminin naman natin talaga. Kapag minsan, medyo, kung nakikita natin na yung partner natin may ano, may konting kalandian sa katawan. 'Di ba, hindi tayo matahimik kasi any moment parang ano to eh. Any moment pagka may dumating na temptation, bibigay to eh. 'Di ba, yung mga ganyan. So it's just so parang nakaka-happy lang na isipin na wala kang pinoproblema at meron kang peace of mind sa isang relasyon. For me, that is the ultimate sign na nasa tamang tao ka na. Oo, kasi yung mga little problems, andyan naman yan, hindi natin maiwasan kasi wala naman talagang perfect relationship. But the fact na alam mo deep inside your heart na wala siyang gagawin at ikaw lang ang mahal niya, yan ang pinaka-satisfying na part. And that is the parang pinaka-malaking sign that you're already with the right person. So I think not everyone will agree with me, pero some siguro oo, diba? Kasi minsan, hindi mo naman masasabing nasa tamang tao ka kung lagi-lagi kang binibigyan ng regalo, di ba? Malay mo, nagla-love bomb lang yon. Yun lang yung paraan niya para matabunan yung mga kasalanan niya, di ba? Iba kasi talaga ang nagagawa ng peace of mind. Oo, na wala ka talagang naiisip na masama. And you're just happy and at peace all the time. And alam mo din sa sarili mo na it will never happen even in the future. So, yun ang pinakamasayang isipin talaga. Yung mga normal lang na quarrels, andyan lang yan. It happens to every couple. Sa lahat na mag-partners, na mag-jowa, na mag-asawa, andyan lang yan. Yung mga little misunderstandings, it's normal. Pero, pagka ang usapan is loyalty, di ba? Faithfulness and cheating, tapos hindi yun naging problema sa inyo, yun ang pinakamalaking sign na nasa tamang tao ka na. O, diba? Yung sobrang tagal-tagal yun na, pero never kayo nagkaroon ng issues about cheating, about testing loyalty, diba? Yun ang pinaka magandang part na yun. And that is, for me personally, that's the sign. It's a great sign na nasa tamang tao ka na. And I'm so happy that I achieved that. No? Nag-iabang pa rin. Well, hopefully mga K-5, to everyone that's listening right now, no? Alam naman natin na yun ang gusto nating mahanap for ourselves, ba? Diba? Yung tamang tao for us. I think, huwag lang natin sigurong madaliin. Huwag natin i-pressure ang sarili natin kung sa ngayon ay wala pa, ba? Diba? Just wait siguro for the right time and the right person to come. At mga K-5, yung mga ganyang klase ng tao, pinagdadasal din po yan. Oo. Dapat, ano, and also, kailangan din, may pagmamahal tayo sa sarili natin. Kasi nga, diba, sabi nga nila, we cannot give

kanila mga kisagutan. Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, tapos na tayo sa ating key tanungan at key sagutan. Mamaya naman mga ka-key 5, abangan nyo ang aking daily key tips o kalusugan tips kasi baka makarelate kayo at matulungan kayo ng aking key tips, especially sa mga products natin from Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. For now, syempre, itutuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with this song by Max and Hyunjin, this is Stupid in Love. Ako ay magbabalik maya-maya lang.

Mga ka-K5, that was Luz Viminda by Alamat. Time check tayo, it is now 3:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K5, eto alamin natin ang kahalagahan ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para sa ating katawan at kalusugan. Ang Mighty C kasi ay hindi lang basta sangkap para sa resistensya, mga ka-K5, kundi isa itong mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating malusog na kalusugan. Ngunit, hindi kasi lahat ng vitamin C ay na-absorb ng ating katawan ng pantay-pantay at ng mabilis. Ang Mighty C ay isang alkaline na vitamin C na may espesyal na kakayahan na mas madaling ma-absorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system sa iba't ibang proseso ng ating katawan. Kaya naman, kung kayo mga ka-K5 ay gustong bumili o gustong o pipili ng vitamin C, siguraduhin piliin ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para masigurado nating makuha ang maximum benefits at protection nito. And of course, para mas makuha talaga natin yung super maximum benefits talaga ng mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Mighty C is best paired with DTX 500 and makasugapang contra high blood pressure and diabetes at ng ating Clinica D3 Bio. The superfood supplement naman na may virgin coconut oil na may vitamin D3 pa. So together, kung tinitake nyo tong tatlong to, every day, they are called the Power Trio. And if you want to buy these products, mga K5, kasi ako, I personally take these products talaga naman. If you want to buy these products, you can go ahead and visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veteranos, Tacloban City. Pero, kung malapit lang naman kayo dito sa aming estasyon, pwede nyo itong mabili, itong mga produktong ito. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway lamang po, mga ka-K5. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. So, pwede kayong magbisita at the same time, bumili na din ng mga produkto dito sa K5 News FM Tacloban Radio Station. O, diba, bongga? There you go, at dial 3:49 na ng hapon. Nako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solahes Family, Lotok Family, Lopez, Milgar, Villamor, and Law Family. Sa aking mga kapatid na nako, super chika na ba talaga, naabutan na lang ng madaling araw. Ayan. See you all again soon. And of course, to my parents, kay Mama Dina at Tate Manuel, na talaga namang napuyat. Ayan, pasensya na po talaga. Oo, sana okay lang kayo today. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support, as always. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan na pasalamatan ng ating mga kay Tatalino, kay Popog, kay gagandang mga ka-K5. Sa inyo po ikinig sa Chillax O'Clock this wonderful Wednesday afternoon. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman, bukas samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan, kasama syempre kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong K-ganda at K-lambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than the P-Pop Kings, SB19. This is Visa. Have a great and amazing Wednesday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon, and I'm going to see you all tomorrow.

supportive ka naman lang natin. Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay baka naman Pablo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas, na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health, na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180, na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake, na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Kapag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po, mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aaral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, mga kaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500. Dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat. Dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500, at Mighty C mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 4:01.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM, Up of the Hour News.
4: Maupay nga kulup mga ka-K5, ah. Adi na naton magpaso nga notisya, hiningatak na. Ginami ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya na iya gindara ha firing range nga ginatudduan pag firing nga iya umangkon nga hi alias Nasha. Usahan duha nga suspect han panmusila San Jose National High School hadton Hunyo 22. Siring ni Pasensya naghangyo an iya umangkon nga umupod ha firing range tungod kay karuya gihapon niya magin pulisa. Ininigin na pahayag mismo ni Pasensya durante han hearing han Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Yan ang adlaw, Hulyo 1. May pagisumpayhan shooting incident. Ni Pasensya in auntie ni alias na siya nga tag-iya han pusil o han usang pusil nga gingamit ha krimen. Sumalaha iya pagpatago nga ginkuhan iya umangkon ani pusil nga nakatago nga nakalaga hasulod han gun box. Ginsumat pa ni Pasensya nga oro alagid dahil nagbag-o ang pangios ni Nash ang nakalabay nga mga bulan dahil hiya ay naging introvert nga permiya natutugpasa na pagsinelpon. Ini nga balita indurot ha iyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang daliket nga sumat paraya nga oras sa sundingan bantay. Anamon mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow anamon Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: Clinica Deo Fresh nga Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo nga Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mind TC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog, beside LBC.
2: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Sabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, limang beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, D3

0: Max Beauty Soap para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap, may antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa para sa pamilyadong protektado at maganda. DTX Beauty Soap, beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: K5 News FM ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, ang kape na healthy at pampasexy, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Extend Food Superman for Men, and Clinica Sport Biotics.
2: Eye Care Drops.
3: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas sa 4:30.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador,
5: ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador,
5: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador,
5: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
9: El Castigador.

0: Mapinga kulup sininang na Visayas. Kumusta ka mga tanang? Hinautun tayo kung mapinga kahimtang yan ang oras. Adlaw kita ito na Miyerkules. Nakapula kita. That's why Miyerkules. Gam nila. Amo tatay kalendar yung mga kakipaib. Welcome ito nato na taramdan na El Castigador. Kapun nato, Didiha Engineering Department. Ito nato mga guwapo. Mga bagitong mga kakay-five, Ray Varona. Kaya naku, of course, kaupo niya po din eh, kakay-five, Engineer Robert Daniel Garciano. The Viral Boy. Alita mga kakay-five, welcome ito nato na taramdan na El Castigador. Sa COVID, sobra usa ka oras kita in magkakaurusay yan na. Yan, updang kita of course, itong bugos ng affair sa K5 News FM, Tacloban. Tama la ba itakod lighting set nila? Okay la no? Okay. Talaga may tumgod la talaga ako mga ka-K5. Dis paunan huning kapag pabusag din dito nato na lighting set. At least, di rin what baga mag-sisirom nga duro. Haros di na kita makitaan mga ka-K5. Anyway, yan ang adlaw mga ka-K5. Isyahan nga adlaw itong bulan han Hulyo. It's a July morning. July afternoon ngayon. But July 1, siyan nga adlaw itong bulan han Hulyo. Siyan nga adlaw itong katunga. And tuig. Oo, adi na kita itong second half ito na itong tuig. Tuig 2026. Bye-bye June. Sarip pa. Baga di rin maupay, ano mo yung bilin din niya Tacloban and din niya probinsya ito na Leyte. Mamay ka lang ito mga ka-K5. Ano, kadamon istoryahon din ito na bulanhan na Hunyo. Naging national ito na istoryahon. Aging bilin ni Lolo Hunyo. Mga ka-K5. Yan na, adhi Lolo July, masulod na, inauton tabuy nas na ba? Itong pagkilala liwat ang syudad ng Tacloban, maging mga call liwat, paswerte liwat mga ka-K5. Anyway, update talahin pagampo nga maging maupay ito na ito na bulan, ito na Hulyo. Malay ito, ito na ito na din may himo kay itong mga panhitabo, waray na ito nito control. Pero, kaya na ito nito na ipinagi ito na mga pagampo mga kakaypay. Ayan, namo ito na importante. Bueno! Damo ito natin mga istoryahon. Kanina nagkaadahin na Senate hearing. Kasumpay ini mga ka-K5 at na nabu ano nga shooting incident di San Jose National High School. Damo ito na, naging mga resource speaker ano? Pag-kwan ini, in aid of legislation ini mga ka-K5. Di rila ini na basta-basta mga ka-K5 ini hearing la. Public hearing of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Importante ini, family relations, women, and children. Iton mga kalalakin an adi kita hiton family relation yan hiton gender equality bay kamo sumeri nga wari man dito woman man lang ang children adi kita hiton family relations and gender equality mga kakaypay. So ayo kamo kabaraka ha. So nagkaada ini hearing in aid of legislation para mahimuan hin mga balaod kung may na makikita nga mga kakulangan. Amoy ni ito na sakto nga mga hearing. Nga kung pananglitan may ada makuha nga inin po pwede maghimo in balaod noon. Kasumpah itong mga kakulangan. Basar din itong magawas itong era hearing. Diri kay itong flood control ng mga hearing, ang butanot magawas dida in AW legislation. Na kundi itong pagpasakal itong mga kaso. Pero maram kamo mga ka-K5, when it comes to corruption and hining flood control project, itong ombudsmanin nagsiring. na kikitang mapapakusog itong pagtistigo ni Bunuan adin mga kaso versus Congressman FM Romualdez. Okay, kung bayadahin din mga ebidensya siguro. Pero inin maupailotin din yan, okay? Nahi mong state witness, ito number one nga kurakot mga kakita. Alangan man at to his secretary Bunuan, baga simple la at to ang baga na hahantok mga kakita. In fact, damo man yan it nagyayakan. Oo, nga hiya ito, nahiya itong secretary, itong DPW. Miss nga na mga good tila mga ka-K5 nga inin kuan la. Ang good tila ni mga ka-K5 ha? Good tila nga mga district engineers. Miss nga nila ang mga division head. Nagpapakahantok. How much more at itong secretary itong DPWH mga ka-K5? But now, komo ginhimo yang state witness, it mananabuhin din ni mga ka-K5 ada kay inin possible inin mapapakusog ito na ira kaso ala kontra nga di kan Congressman FM Romualdez kun may adahinin sakto nga ebidensya kay maguri man inin nga puro la istorya mga ka-K5 public kun inin trial by publicity iton mga tawo iya na makabasa lah iton headline, di rin naging babasa iton istorya. Makabasa lah iton nawong it postura, masiring na nga maraot it batasan nawong pala. Di rin iton sugad mga ka-K5. Kitaon taan ay iton istorya, kitaon ta kung ano iton tinuod, may dabahin ni mga ebidensya. O kunwaray, pinuliti ka labainin. May damo ini yana, yana pinolitika ini ito na itatabo din na Pilipinas. Pati mga sikta, danay simbahan, or di man singgon nga bugos itong simbahan, but it problema at pipira sa mga leaders ito na simbahan, ada mga ka-K5 na habubulig ito na politika. Although, inin katungod itong tagsa-tagsa nga miyembro itong simbahan, mapadi man, maubispo o kung ano pa dida. May tungod kay hira itong Filipino citizens. Hira in nabutos sa gihapon mga ka-K5. Kaya sigon kung nabutos ka, inin ikaw in may obligasyon pagbantay. Nga di itong mga opisyal itong gobyerno. Kaya may mo din higamit itong one hatun naso. Kahit waray lagamit mga ka-K5, ito di rin nakakabutos. Kaya di rin nakakapamili. Itong sakto nga mga inin politiko nga ngay magkapot na rin na itong panggobyernohan itong Pilipinas. Pero unahon ta itong lakat ang panahon. Kaya baga may adalagi hapon siguro low pressure area nga tiabot nga ni ha Pilipinas. Tisulo diton par. Kitaon naton mga ka-K5. Adihi ka-K5 Ruel Montesa, tekang Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Ruel, stand by.
1: Tula panahon.
0: Sir Ruel, kumusta itlakat ito na panahon? Ano itong mga gimbabantayan niya na? Hiton pag-asa, lakip na gihapon itong PDR Arimo. Good afternoon, sir.
2: Good afternoon, maupay nga kolop. Sir, nga nasugad mo na natin mga ka-K5 nga nagkikita natin Facebook Live. Gandang mamatihan ni mga radio. Ari natin ang lagway, natin panahon. Para yan na nabibilin nga oras yan ang adlawhan Martes. Ika-asyahan nga adlawhan Hulyo 2026. Maluyo at internet. At natin minayoyungan minahal nga provinsyon Leyte, padayon kita makakabat inusahay madampog nga kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtarit hingan pagdalugdog mahitungod kay epektado kita han local thunderstorm nga usang na duha ka oras sa naman ang buini nga local thunderstorm kun makita ng mga Doppler radar at pag-asa ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory kan kung ano yung barangay, bungto, or siyudad, maalakpatan hini nga local thunderstorm, pwede ito magkalan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkinlat, nga mananabula ito sa kubinusa nga daduha ka oras. Basar na man ang pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, ang sentro ang tropical depression na sipatan kanina alas 3 siya ng akodop ang nakad to 305 kilometros kanlura ni Tondagupan City, Pangasinan. May dani bit-bit hininga hangin ng 45 lagi hapon kilometro per ora harani sentro ng pagsubasko nga maabot in 55 kilometro per ora ang naglalakaton pa ka norte-norte kanluran in 30 kilometro per ora na ng southwest monsoon padayon nga gidodominara kanluran nga dapit dito ng southern Luzon, Visayas ng Mindanao. Sumala iton pag-asa ini nga Henry mintinado ini ang harayo lagi hapon iti harayo na iton katunaan din ni Philippine landmass nga posible gumawas buwas iton magahon pero paday ma-intensify pa ini samtang hiya tikad to ha West Philippine Sea posible ito hiya maging tropical storm nga ma-steady ka tropical storm category nga dat kahuman hit forecast period. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya at repeat. Salita natin mga ka-K5, kung nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumagtuhan agad pagpakabuhi, basta magikmat laheran maupay, para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng malabo, samtang hira at pagkadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahi yanan, iyan nga gabi, sino buwas itong magahon, pinagya dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning, nga giniisan pag-asa, diniato na pit, nga habugos, nga sinirangan, han, Visayas. Anong real time na nga temperatura, didang, yan ang mga oras, dina takloban, ada kita ha, 28 sentigrado, nga kanina inabot, hin 31 sentigrado. Anato na adlaw, siniglit kanina na aga alas 5.20, matutunod diyan ang akulop, alas 6.07. Anato na daylight time yan ang adlaw, didatakloban, amulag ihapon, maya na kita 12 ka oras, nagkada kita 12 ka oras, ngan 47 minutos. Tikang Didi, happy dira rin mo late, inin, Heroel Montesa, ani yung weather presenter, maupay nga kulop, ha, tunutunan, nganda mo salamat.
1: Sulat panahon.
0: Alas 4.45 na mga salamat, Sir Will Montesa, para itong report. Oo, maupay nila kay mga diri nakakaapikto, ano, didihito na katunaan ang Pilipinas. Pero may mga pipira nga mga naguuran, labi na nga dito ng western part dito ng Pilipinas. Tara ito ng habagat, nakakagadurot inihin pag-uuran na mga kakipay. So, Boyno, ito ato na din he, mga kakipay paghihimang rawan. Pero play-play na ito nero niyan, ano? Ato na before, after ito na ito na pag-break niyan. Ato na itabo ng Senate hearing. Kanina, kasumpay ito na pan-musil. Didi ha San Jose National High School mga kakipag. Kay maram kamo, inin iton aton hindi gustong mahabaro. Doon aton mga kabugtuan, labi na iton nakadala, ano, ha, inin radyo, nagpipinamati. Pero di rin nakaka-access di diha Facebook, da kay di ka mo mababaro. Ano na hidamuhan hiri. Simple play nato niyan. Kaya importante ining kaupay nga duro mga kakipay. Kanina liwat, han alaunahan kulup mga kakipay, begin lubong na ang usapak nga biktima ito na panmusil. Inihi ayesan Nicole Daso. Ituluat ini ha Superior Memorial Garden mga kakaypay. Italon man ano ito na kasugaran niton mga kabataan. Nagdadahom kita nga safety aton ini ginpapaura ginpapaiskwela. Magawas ini ha aton panimalay, paupay itong panlawas, masulod ay eskwelahan. Tapos olabasadin tatawagan na lakita nga sugad. Masakit inin mga kakipay. Oo, masakit inin nga duro nga diri makakarawat. Eh, kumbaga, labi na itong sugad haakon nga kag-anak. Inin sugad nga ni hini kakulup kay ako ang baga nagtutok good dito na lubong o mabugon hadughan mulag na nga la ako mga kakaypay nagpahirayo may tungod kay masakit gihapon no kumo kag anak na feel ko iton inaabat tadto mga kag anak that's why kinanglang gihapon nato ni pagampo no nga inin kada adlaw nga paglalakaton iton bugos nga pamilya nga magin safety kumbaga i-guide ito naton makagrahong iton panadlaw-adlaw nga kiwagi us ngayon man ini mahatrabaho at tayo eskwilahan of di naton ito himpagampo mga kakipay kay intalon man para liwat mabindisyonan so di rin naton gindadahom iton sugad hindi nga klasihin mga insidente pero sirin pa masakit ini labi na kung iton panhitabo may ada kapabayaan tikang hin mga individual love ina kung binuhatan hin tinuyo nga pag inin patay pagwara iton ay kinabuhi no? Hindi rin maupay pamatiun mga kakaypay bisan nga ni iton aada mga namatay na lahat itong pagkalagas inin mabugon paghihapon how much more iton kukwaon itong kinabuhin usa nga tawo lagi iton madali-dali la nga klase iton pag-awat ang kinabuhi kakulop mga kakipayb natad-an liwat an duha napatay nga lawas ang mag-amay nga biktima iton na kidnapping o itong persahay nga pag-dara haira hin tutulog nga mga suspitsyado yan ang play-play naton kay para naton maibalik ano ang ginyakan iton usang nga suspitsyado kay ano nga iya nabuhat ini ini pero siguro ano in fairness nga dihiton mga inin pamilyahan biktima kay inin damo ito Nasir nga nagbibinuwa mga kakipay inin nga suspitsado di diton iya pag iyakan kaya in utangan di na ito negosyo no? Gibubuligan niya han anay vice mayor iton abuyog late tapos gibuhat niya ang sugat hindi may kada istorya nga kakulop nag surrender ano ha mga otoridad iton tutulo ng mga suspect ngaranan tanala inin anyway hira in mga suspitsado sa pagkena until otherwise proven na guilty iton korte inihi Mark James Hineralis Taboy mugod ini ang baga main character hindi ni 30 anyos o sa nga negosyante nga ano sa liwat Riniel Galza 24 anyos nga ni Kim Taboy Sulayaw 27 anyos apre ni residente hiton Basay Samar amo inin ano ini nahalakip laba ang doang suspitsado hindi maaram kung ano ang kapanuyuanan hadamay laba inin mga kakipay because iton nga di kan na Mark James Taboy o kung sinarabutan ininira eh magang planado no? In fact di kita nagpapanguna iton mga kapulisan basa riton era investigasyon magang planado kay siyaan mga kakipay kaya no nga bubuhian dito hamay silago nga kun makatawag ini mga kakipay mai-intercept itaadi nga mga suspitsado pagabot nga di abuyo pagabot hamay MacArthur Mayorga or nga di itong pipira nga mga police station kun magtawag nga i-checkpoint ini ba hindi makatabok di sa San Juanico Bridge sa mga kakipay kung baga waray plano, no? O diri kita nagpapanguna nito ni investigasyon nito mga kapulisan. Mamay, humarayo pa, umabot pa nga doon Metro Manila mga kakay-5. Lakip uupod pa ang era inin sarakyan. Gigamit pag tabok. Anong mga plano inin mga kakay-5? Anyway, Inin suga din ng gutiay lang nga problema ano. Gutiay lang actually nga problema. Kay magsangkay hirap. Bubuligan kuno yan negosyo. Tapos kun ano la ito niya ginyakan. But si Rinko, in fairness nga ditong pamilya, hiton mga biktima. Ining iya mga igin aasoy ano. Kay si Rinpa inin a dead man tell no tell, ano? Di rin na makakagyakan ang duduhang mga biktima kung ano ang tinuod nga nahitabo. Nga po pwede it mga suspitsado, bisan ano iraigyakan. Hindi man tuuron, ba't makakagyakan nira? Hin kung ano ito nira gusto igyakan. Kaya ang duduhang mga biktima ngayon na waray na kinabuhi, di rin mababatyan itong ira side. So in fairness, nga di hito na ito na pamilya, ano ito na mga victim. So, amin eh. Then, pwede na ito niraliwat kuhaan ni statement. Ano't ira masisiring? Hining igin asoy itong suspitsado. Alas 4.53 na. Datong oras gim padangat ha aton. Itong Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, and Clinica DTX 500. Makusog nga pangontra itong high blood pressure. Yan ito na itong pagbalik. Pag-istoryan tagihapon, itong naitabo ng tigdaay nga pagrali. Itong Iglesia ni Cristo mga ka-K5. Ano ito nera tinguha? In sampahan o gin sabayan pa ini adton mga grupo nga nasuporta nga di kan in Vice President Sara Duterte. You know what mga ka-K5? Masamok it Pilipinas. Kaya nung masamok? Nasa rin ito na mga supporter ni itong mga Duterte, masamok itong mga Marcos or itong Marcos administration. Sa ring luwat itong Marcos administration, masamok ang Duterte. Paano yung matutuhay mga ka-K5 kung tanggalon naton itong Marcos, maliwan it Duterte, kung nasa ring it aligasyon kay sasamukon, masasamok luwat ini, supporter ni Marcos, sasamukon luwat it Duterte. Pero katuig nga matutuhay it Pilipinas mga kakipan. Gabay palugod inin hirang aduha patalsikon ng liwanan hitohay liwat na politiko.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Total nag-unite man nga ni nagkausan hirang mahasulod di dito na pamunuan itong pinakataas nga itikaduha nga pinakataas nga posisyon na Pilipinas. Insabutan ni Rainin, ano itong mga consequences? Yan na nag-aaway, nagsasamok lugod itong Pilipinas. Kabay lugod hiraman resign nga duha, liwanan hinturo tuhay. Hin uman liwat ituhay, iyan ang tanong.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Dinalak ma-recommenda kay bangin liliwat ka mo umayon. Pamiling nala kita, pero hin o ituhay, amot pakiana, yan ang mga panahon.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 4.55, standby. Ma-break ka na kita kadali. Mabalik, ano yung taramdan, El Castigador? Kataliwa na pirang ang painom-dom.
4: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
8: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Breadhouse Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Breadhouse. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
9: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Tacloban City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
10: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
9: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
11: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptup alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tuptup alas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
12: Para sa malinis na dugo.
13: DGX 500
12: para sa malusog na tay.
13: DGX 500
12: ayon sa mga eksperto,
13: ang DGX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DGX 500
13: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
17: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
18: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
19: Eye Care Gold.
18: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold.
19: Eye Care Gold.
18: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinical Dayu Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dayu Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayu Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
12: El Castigador!
13: El Castigador!
0: Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador, mga ka-K5. Bueno, napansin natin, James Taboy. Amo ito na suspek ito na pagpatay. Ano? Gani ito na duha ka mag or magtalaamay. Tama ba? Amo ba ito na suspek? Mark James? Mga James sira ano? Ani mga pinamatay hi James, Carlo James Buhol ngan hi Boss James Buhol. So ito na suspect Mark James Hineralis. Og i-check naton aton bagagin kukuan iton iya didi inin Facebook account mga ka-K5. Yung kikita naton pero wari mga posting ano kay may nag send liwat diri aton hin mga video nga mga post ni ano ni James Taboy. Ito na mo gihapon din hiya ano kay inin may daniya posting about hadto na suspect nga mga kabataan ano mga minor de edad di San Jose National High School. Iging post niya ito na picture and suspect. Tapos may niya caption nga outfit check. Tapos may na pa niya didi iging butang. Again, post niya itong mga picture han mga minor de edad. Kataliwan, may da niya caption, "The face is dangerous. The one who deserves to be buried din yung." Mabay ka lang ito, ano? Katapos siya ngay, aluwat itong usang magbuburo hato nila. Grabe, ano? Alangan man, nag-idolize luwat ini kay James Tabor. Nga di hining duduhal liwat ng mga minor de edad. Kaya yung post nini mga ka-K5. Oo, may na niya posting. Di niya Facebook kung mga kikitaon na niyo. So anyway, mga ka-K5, men man o pa man, na kay amo na ito na ito mo. Amo na ito, and face the consequences. Ito bang itong mga consequences, itong mga nabuhat? Dakay sirin pa nga tanan mga biktima. Biktima itong sirkumstansya. Biktima itong diri mapudngan. May tungod itong sarado na itong mga kautong. Diri na kayahin pasensya, di na kayahin pagpalabay na. Itong papalabyo nito na yung maraot nga nahuna-hunaan. Sirin pa... Paano ka makakahatag yung pasaylo? Habot nga hiton imo kahangiton mga kakaipan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Amo ito tinuon nga pagpasaylo. Ito nahangit-hangitan ka. Pero waray ni mo buhata na pasaylo mo hiya. Amo ito itong tinuon nga pagpasaylo mga kakaipan. Bueno, kaniyong taad doon sinitering ano? Kundi edad itong mga resource person dito. Nakadto ito na itong PNP Regional Director itong Police Regional Office 8 ni General Jason Kapoy. Malimutlog na akong masayon ito na piliin. No? He Colonel Hitigan gihapon. Dini ito na kanan Tacloban City Police Office. Sige daw ka K5 Ray, para mabatian ito na itong mga listeners di diha radyo at naitabo nga senatoring kanina.
2: Nakapagturo ng whereabouts nung asilan po, shooter.
3: Nakahingin in panic yung ibang mga estudyante or bakit?
2: Nagpapanik ma'am. Yun talaga ma'am yung, ano, yung most common encounter sa tactical responder ma'am. Moving while responding but still kailangan yung ano environmental awareness nandoon at ito yung ginagawa ng tropa habang tumatakbo, nakikinig, nagagather ng information. At around 9:25 a.m. CICL number 1 being escorted out of the school going to police station 1 by Corporal Homo and FO2 Souza. At around 10:45, the crime scene processing by SOCO personnel. 10:45 and up to 3:15 p.m. At 10:15 a.m., we captured the CICL was recovered by civilians. Ito na po yung sinas na alias nas po na nahawakan na po ng ano civilian po.
3: Bakit hindi po siya nahuli katulad nung isang shooter dun sa school? Anong nangyari?
2: Based on information, ma'am, doon po ito sa likod po ng building, ma'am. Dumaan. Ito yung mga hindi pa na fence na portion. At approximately 500 meters, ma'am, nandoon na po yung ano kung saan siya na capture. So far ma'am, yun lang po ang ano po, synopsis or sequence ng pangyayari po.
3: Salamat General. At ano na po yung status ng dalawang salarin?
2: They were duly turned over doon sa rehabilitation center in Tanawan po ma'am. Attended to by the DSWD.
3: But yeah, before I call Sen Rafi, just one follow-up question at this point. Na natanong na po ba yung mga may-ari ng mga baril kung paano napas sa kamay ng mga menor de edad na ito, itong dalawa, ang mga baril na ginamit nila sa krimen?
2: Opo, ma'am. As per revelation or investigation conducted by the RCSU, the Glock 17 was owned by the PNP personnel, and at the same time, yun pong revolver was owned by the lolo of CICL number 1.
3: And yung Glock po, paano po nakuha nung isang shooter dun sa PNP personnel? Yung revolver po, paano nakuha sa lolo nung isa pang shooter?
2: Allegedly, without the authority or consent of the PNP personnel, ma'am, nakuha po yung Glock.
3: Pero without authority, pero nakasecure ba yung baril para walang ibang tao, lalo na menor de edad, ang makakuha?
2: Yes po, ma'am. Nasa room po yata, ma'am, ito. Hindi ko lang dahil dumaan sa bintana, then pinasok yung room ng PNP.
3: Pero sa room, nakasecure ba? Or nasa room pero andun lang na pwedeng kunin ng ibang tao, ng isang minor?
2: Ma'am, can I call on the city director?
3: Yes, please. Police Colonel Hetiga, tama po ba?
6: Yes po, ma'am.
3: Yes, sir. So, ma'am, paano yung po nakuha yung baril, yung Glock 17, dun sa PNP personnel?
6: Yes, ma'am. Nakuha, ma'am, yung Glock na baril ng PNP personnel natin nung CICL number 2. Nung dumaan siya sa bintana, then sinira niya yung plastic aparador na pinaglagyan ng baril.
3: Okay. Salamat, Colonel Hetiga. Tanungin ko mismo si Police Staff Sergeant Pasensya. Ma'am, before I call on Sen Rafi for his question. So, paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter?
7: Yes, Madam Chair.
3: Yes,
7: Nash po is my nephew.
3: Is your nephew. So, paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container?
7: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
3: So house?
7: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
3: Pero yung locker ay plastic locker?
7: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
3: So, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safekeep yon ng firearm, plastic locker, hindi mas matibay na locker?
7: Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house.
3: So, standard po pala, Sergeant Pasensya, na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po, talaga. But, lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Rafi at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po?
7: It was plastic din po, ma'am.
3: Standard po ba na yung gun box ay plastic lamang?
7: Yes, ma'am.
3: Okay. So, standard po yung plastic na gun box, but Standard din na kung nasa plastic na gun box ang isang baril, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant. Pasensya. So at this point, Senator Rafi.
8: Thank you, Madam Chair. Stop, Sergeant. Pasensya. Tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan?
7: Sen Rafi, I have only one locker in my room. And I siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po.
8: Okay. Now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo?
7: Sen, I only bring him once.
8: You brought him just once?
7: Just once.
8: Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan?
7: He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
8: Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range.
3: Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Rafi.
7: Wala po akong, I have no personal knowledge na may prohibition po.
3: Staff Sergeant, excuse me, Senator Rafi, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Rafi.
7: Ano po ulit ang...
3: Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad?
7: Hindi po.
3: That's amazing, Senator Rafi. Any more questions for this resource person?
8: Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Stop Sergeant Pasensya, siguro this lesson learned to be learned here na dapat tayong mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril, much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagpaputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganung klaseng environment, then things would have been different. Yan po yung, ano ko, ang point ko. Now, dito kay General, ano?
3: Senator Rafi, bago nyo po, bago natin po iwan si Sergeant, pasensya.
8: Opo.
3: Follow up po, Sergeant. Tama po ba na kayo yung tumatay yung magulang ni Elias Nash?
7: Madam Chair, hindi po ako ang tumatay yung magulang ni Nash. I am his aunt, pero my parents po si Nash. And his father is my brother. Ang supervision ko po kay Nash are more on support and sa financial na aspect ko.
3: So may ilang, kumbaga, parental duties na kayo ang tumutupad para kay Elias Nash?
7: In cases po na wala po talaga ang parents niya because they are members of 4Ps, wala po silang trabaho. And naaawa naman po ako sa bata, lalo na kapag humihingi na po ng pangbili ng ulam, gatas, kahit po sa education nila. Yun po yung support ko kay Nash.
3: Pero si Nash po ba ay doon nakatira sa bahay ng kanyang magulang or siya po ay doon sa inyong bahay?
7: Yes po, nakatira po siya sa kanyang mga magulang. Ako lang po ang nakatira sa sarili ko pong bahay.
3: And lastly po at this point, kayo po, meron po ba kayong insight kung bakit ganyan ang ginawa ni Elias Nash nung araw niyon? May mga indications po ba? Kasi sabi niyo kanina, kayo rin po ay nag-a-advise kay Elias Nash. So, meron ba kayong napansin na parang maaring sabihin ngayon, in hindsight, papunta dito sa ginawa niya?
7: Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong haba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. More or most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He's always on his cellphone, Madam Chair.
3: So, iba po dun sa dating pagkakilala ni Jeric na kapatid ni Miss Janica na sinabi nila kanina na ang dating pagkakilala nila kay Elias Nash ay masayahin, palabiro, kaibigan pa nga niya, kaklase pa niya. Pero kayo, ever since, ang pagkakilala niyo po kay Elias Nash ay itong introvert at iba pa?
7: Yun po, before, Nash was a different kid. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo.
3: Alright, salamat Sergeant Pasensya. Please do stay on no, para sa iba pang mga tanong. Yes, malamang po. Pati galing kay Senate President Gatchalian. Pero at ito po ay hindi po natin pinapawalang sala si Nash sa kanyang ginawa. This is also public awareness kung ano ang mga dapat na bantayan ng mga magulang at ng mga guro. Posibleng mga danger signs na maaring papunta na sa karahasan at pananakit sa ibang bata. Ang isang bata. Kasi gusto nating malaman dito sa hearing kung may mga signals ba tayong na-miss. So,
8: Madam
3: back
8: Chair,
3: to Senator Raffi.
8: Yeah, yung pagsama niya sa firing range ng kanyang pamangkin.

0: social worker or yung guardian or parents ng mga CICL, sir.
1: Okay. And then once it's being it's turned over dun sa DSWD na, I mean sa LSWD muna and then DSWD, ano pong ginagawa ng DSWD?
2: Mr. Chair, in all cases, nasa mga facilities namin yan and we make sure that meron po talaga.
3: Okay mga kakipain, alas 5:30 na. So, amad to, ano, inin siyahan. Igin sumat ni staff police staff sergeant Arla Pasensya nga gin persa pag kuha ipinagi itong pag-agi itong bintana niya balay nga gin kuha itong armas dito hasulo dito na i-locker no? Nga amito na bit-bit hiton usang minor di dad nga suspitsado. Ambi itong testimonya. But I don't know. May damahin mga kapulisan nga nag-imbestigar kung ano ito na tinuod. And in fact, yun, darakuno niya ito na batang at ito na firing range because gusto ko na mag-pulis. So, nakabatiman ka mo siguro. Ano ito na statement or ito mga baton na hiton anti han usang minor di dat ang 14 anyos sa mga kakaypay. Anyway, yari kita hiton side liwat ano han niyan atong pagbalik. And side liwat hiton kag anak han usang biktima mga kakaypay. Alas 5:31 na. Standby mga kakaypay. Mabreak ani kita kadali at aton oras game padaga tayo ang klinika D3 Bio the superfood supplement. And Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga protection natong lawas, nagpapakusog ito natong resistensya ng immune system. And Clinica DTX 500, makusog nga panguntra ito high blood pressure. May the free check-up ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Didahan Lunes pa nag-start. Didahan Pizza 19-9, kutong mini pizza sa is. Yan ang bulan hiton Hulyo, mga kakaypay. So, bueno, break na kita kadali. Kabalik ka niyo, Tramdan El Castigador, kataliw alam pirang ang pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceutical, Hospitals, Hatten Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tub-tub alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tub-tub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Bite ay mabibili na sa Kalbayug Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayug City along Kalbayug Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayug. Better Health Pharmacy along Kalbayug Highway, Barangay Obrero, Kalbayug City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayug beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayug at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayug City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayug, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee
8: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
9: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Kalbayug City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Kalbayug City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelle's Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
12: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
13: DTX 500, mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
22: El Castigador! El Castigador!
3: Alas 5:40 na mga ka-K5. Balik kita ito nato na taramdan na El Castigador. Yan na, i-play-play liwat natin mga ka-K5. Ang side liwat hito na kag-anak, no? Hito na usa, ha mga biktima, hito na panmusil, yan na nabu, ha San Jose National High School. Sige na, take it away ka-K5 ring.
23: Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa, ano lang yan sa bahay? Pag-asa? Pwede naman siguro, I agree. Yung sinabi ni Tolfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag nakakaano, makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may ano, disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na, yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan, papaluhorin, papaloon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit. Yun, yun lang yung sabihin ko. I agree with Tolfo. He said while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila, hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang.
24: Doon sa paaralan ko, hindi ko po talaga alam kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi pumunta na lang ako doon mga bandang alas 10 na po ng umaga at hinahanap ko po siya, si ang anak ko, kung nasaan siya, kung nakalabas ba sa paaralan o nakatakbo pa. May tinatanong pa nga akong mga estudyante doon na may nakilala kay Joyancy, na nasaan na si Joyancy, kung nakita ba niyo siya. Yun lang po. Hindi ko po alam talaga yung kung ano talaga yung nangyayari. Pero kahapon...
25: Ano niyo po nabalitaan na may nangyari ng masama?
24: Pakaalas po ng umaga, pumunta agad.
25: Sige
24: ako
25: po.
24: Sa... At hindi ko po alam yung anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot na po, hindi na po nadala sa hospital, anak ko na pala yun, anak na po, kaya yung dalawang bata yun. Anak ko pa pala yung isang bata na nandoon na nakapatay na po.
25: Hindi po umabot sa hospital. Opo, hindi na po nasubukang gamutin dahil sa eskwelahan pa lang nabawian na po siya ng buhay.
24: Opo, dinala sa hospital kasi kung buhay, yung dinala nila yung pwede pang ma-survive daw.
25: Ma'am Jenelyn, inuulit ko lang po yung taus-pusong pakikiramay po naming lahat dito sa komite, sa inyo at sa buong pamilya ninyo. At yung commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon. Tanungin ko rin po ma'am si Sir Jamie kung online din po sila mula sa ibang lugar. Sir Jamie, online po ba kayo? Ang papa din po ni Yancy. Or baka nandyan din po, malapit sa inyo, Miss Jeneline. Ayan po, Sir Jamie. Maupay nga aga po kahit napakalungkot na panahon. Kayo po, Sir, may dagdag po ba kayong nalaman tungkol sa mga pangyayari nung araw na iyon, kina Yancy? Sir, hindi po namin kayo marinig. Pakilapit yung mic sa bibig nyo.
2: Hindi po ako kapaharap. Tapos, yung anak ko, yung panganay kong babae, nagulo sa atin pa. Yung pa sa paralan, pag kita'y nagpaparay nandun, yung pagkagal ako, pagdating sa doon, hindi ako pinapasit sa panayjit. Doon lang ako sa labas, tanong sa mga kaklase niya, so, nakita pa nila yung kaklase niya, si Duyantes. Tapos, yung iba, sabi nila, hindi namin nakita. Nung isang classmate niya, sabi niya, nakita niya at yung katatagpo. Sabi ko, nakakaray din sa classmate niya. Kaya alas yung sina, tumawang ako sa bahay, wala pa din sa bahay. Kaya sinatahan na ako. Nagpunta kami ng hospital ng asawa ko, naghiwalay kami. Kaya alas yung sina kayo makapalig ng sarangan. Pagpalig namin, may taga doon sa amin, hindi na sa loob ng gate, tinawag ako. Sabi niya.
25: Hey, sir, pakilapit yung mic sa bibig niyo.
2: Sa akin, magkita ko yung may yung anak ko. Patay na yun.
25: Sir, lubos po kaming nakikiramay sa inyo at sa buong pamilya ninyo. Medyo po mahina yung audio nyo, pero tama po ba yung narinig namin na si Yancy po ay panganay niyong anak, tapos nabalitaan nyo na may barilan sa eskwelahan, kaya pumunta kayo doon. Pero hindi nyo po siya agad nakita. Bandang 12 noon nyo na po siya nakita, tama po ba? Nasa ospital na? Hindi na po namin kayo marinig, sir. Baka pwedeng ayusin din yung audio dyan at ilapit talaga yung mic sa bibig nyo. Bilang isang anak, bilang bata.
24: Bilang bata po, masayahin siya, mabait. Simple lang siya. Simple lang yung pangarap niya. Hindi naman po siya, ano. Basta sa anak ko, tahimik lang siya. Hindi naman siya pala away. Para kaibigan siya doon sa gusto rin niyang kakaibiganin. Pero hindi naman siya, ano, sa mga hindi niya gustong kaibiganin. Hindi naman yun nang aaway ng mga kaklase niya. Tahimik lang yun. Tahimik lang yun yung anak ko. Hindi yun pala aaway. Yun lang po.
25: So, Miss Jeneline, at ngayong nawalan pa kayo ng ganyang napakabait na anak, meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno?
24: Yung gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa, ano lang yan sa bahay? Pag-asa, pwede naman siguro. I agree. yung sinabi ni Dolfo.
3: Bumalik na kaka-K5, Ray. Tapos na siguro. Sige, mga kaka-K5, nag-loop here. Alas 5:40. So, amad to ito. Italo, naintindihan natin mga kaka-K5. Ito na si Ring, ano itong mga kag-anak. Ano itong feeling itong mga kag-anak. Especially, nanay ko din eh. Iba kasi itong nanay, gan itong feeling itong tatay. Kay itong nanay, pera ito kabulan nga iya gindi naradara iya gud ito nagserbi iton mga kakipay iba iton feeling ito nga sanglit na kaya kaniya because inin masakit para iya mga kakipay diri gud baga basta-basta nga inin makukuha ito nga kabiduon. Oo. Anyway, alas 5:50 na mga kakaypay. May napanaton 5 minutes. May nanakon igin share, ano? Di diha El Castigador. Kaparte nihang kaso di diha Abuyog later. Gusto natin mahipabati, ano? Ano, siring hito kapulisan, especially mga kakaypay. Hito ang katapusan siguro nga ako na igin send kakaypay Ray, ano? O, hito anti-kidnapping group, AKJ, mga kakipay, ni Brigadier General Edwin Valles. Dinihan ito dati, ano? Dinihan ito nag-tikang. Dinihan Director o Brigadier General Edwin Valles. Hiya, yan na ito director han anti-kidnapping group. Sige daw, kakipay Ray.
4: As to the criteria po ng case solved and cleared ay yes po, because they are now being documented and processed at they were given their counsel of their own choice. Nandyan po ngayon, sila po yung nag-request nun at undergoing na po sila ng extrajudicial confession process. And with this po, ay tingin ko po, ay ito ay eventual ano na po. Madodocument ng territorial unit na mapafile na nila yung case. At all accounted for din po yung mga nasabing involved na suspect. So, kompleto po silang tatlo.
5: Possible po ba yung sampahan sila ng kaso kidnapping?
4: Yes, because ito naman ay i-evaluate ng ating prosecution.
5: So, for evaluation pa
4: siya,
5: so hindi
4: pa
5: po siya.
4: Kaya lang, yes ma'am, kaya lang po natin nilagay na ganun dahil nakita na po natin yung corpus delicti, yung body of the crime which is may dalawang patay. So, initially is minimum na po yun na may kaso silang double murder. But as to kidnapping, it is yet to be determined if it falls on the elements of such, yung nabanggit nyo nga pong kidnapping crime.
3: Okay, mga kaka-K5. So, kaso nga double murder. Amo ito na i-sasampa mga kaka-K5. Hito na kapulisan. Ganto hito na lutulo ng mga suspitsa. In fact, may nanakag o may nanagawas ng mga balita, mga kaka-K5, nga ginplanuhan. At ito na nahitabo sa balahiton mga kapulisan. Game planuhan at ito nga pag game planuhan na manta mga K5 ining ibuhat hadton mga suspitsado. Basar din ito na game pagawas nga inin statement ito mga kapulisan. Alas 5:53 na. Uy! Admit lang kita din magtapos. Wari lang mag-iha mga kakipay. So, bantay luat niyo ito na sunod nga taramdan. Dato na Klinika D3 Bio Evening Newscast. Buwas, inin siguro kay gusto lang natin may padangat ang nahitabo ng hearing, ano? Kasumpahan ito na kuan incident di San Jose National High School. That's why baga naiha nakuan nato na oras. But anyway, thank you so much ano ito niyo pag pamati. Ini tato na taramdan El Castigador. Magara ito natin mga iging kaurusa ka K5 Ray Parona. And sugad man hi ka K5 Robert Daniel Garciano. Ako naman ni KK5 Roger Tinana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, nasyonal ng Tacloban, yan bugos nga sinirang Visayas, K5 News FM.
6: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 K5 News FM. K5 News FM.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Mayong adlaw Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbaitis siya. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
11: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
10: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
11: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imo nga telomeres.
10: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
11: Mm.
10: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
11: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tawo dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
10: Mm.
11: Apan katong mga tawo nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
10: Mm.
11: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
10: oh,
11: gi-exercise sila. So kung
10: wow,
11: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
10: Mm.
11: Pero kung sige kag kaon og tamis, gumubo.
10: Oh.
11: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
10: Sobra na.
11: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
10: Mm.
11: Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
10: Oh.
11: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
7: DTX 500.
26: Ako sa Jubilee,
27: sobra kataas akong blood sugar.
26: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
27: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
11: Mm.
10: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
11: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
10: Oh,
11: aron
10: may
11: balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
10: Mm.
11: Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
10: Oh.
11: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
10: Mo
11: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og may TC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 og may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
10: Correct. Wa na jud igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ug ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
10: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod gyapuson sakit.
15: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
16: tulo pod ka kapsul sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
19: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Every Bio Evening Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga kagipay, badin itong magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Habalita lokal, pagtukod hin regional mental health and child protection network igin proponer ni Representative Martin Romalde.
29: Kontrabando gintotohan nga igin labay hatak Loban City Jail.
3: At naman balita nasyonal, investigasyon ang Senado, hiunong ang palmusil, Hasano si National High School, ginatikangan na.
29: Protestahan INC ha EDSA, iginunsar ha ikaduhan nga adlaw.
3: Balita lang niya ang alam na saan, 14 nga kabataan, nagkamatay, Han Marusdak, an atop, Han Tutoring Center, Lahore, Pakistan.
29: Kim Jong-un nagpatapod nga pakukusgun pa ana pakigsumpayan ha China.
3: At naman balita, haligusyo, inflation rate hanasod magpapabilin ha 6.7%.
29: Balita ang kakaiba sa wana tad-an ha sulod in parcel.
3: At naman balita po na takusog, Alex Iyala umabanti na second round han Wimbledon open Wimbledon.
29: Habalita entertainment, representante han Misamis Oriental nga hi Ivy Reyes Padilla umatras sa Binibining Pilipinas 2026.
3: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3 Bayo Evening Newscast diyan ang Miyerkules, Tulyo 1.
29: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
3: Mababatian, magkikitan kami din man nga parte ang kalibutan, ipinagito namon ni YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
29: Nga na detalyahan aton mga balita.
3: Diyan ito natin balita lokal, igin proponer yan na ni Lady Representative Ferdinand Martin Romualdez nga maghimo hito sa Regional Rapid Response Network yung mga eksperto mental health and child protection na bugos ka Eastern Visayas para mabuligan natin mga estudyante nga nakaka-experiensya in depression o grabing stress. Sumala kan Romualdez, iningapitad in may panuyuanan nga di rin na maudro ang natabo nga panmusila San Jose National High School sa syudad itong Tacloban din ato naglabay nga simana. Ini nga network in kabubukupon pagbubugusun in mga voluntaryo nga psychologist, psychiatrist, guidance counselors nga social workers nga andam magresponde nga maghatag naman in psychosocial first aid. Labot na ini paano gihapon nga magdumara in mga o para gihapon na magdumara in mga regular nga seminar para hantun mga estudyante, mga kaganak nga mga magturut do hiunong mental wellness protection ng kabataan nga pagpugong naman na hapag abuso. Pakukuskon gihapon ang komunikasyon nga koordinasyonan nga tanan nga ahensyang gobyerno agud mapadagmit ang pagresponde iton mga kikinanglan o kinanglanon nga proteksyon ang mga kabataan.
29: Pagkadugangan nga notisya lokal, suportado ni Herbea Fabian, iroyhan na matay nga 15 anyos nga estudyante nga si Chris Lawrence Fabian, ang imbisigasyon ng Senado hiunungan panmusil San Jose National High School. Sumalagan Fabian, nalaumhiya nga makabulig ang hearing han Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Yan ang adlaw nga gumawas ang kamatuuran nga mapahurugot ang seguridad ha mga eskwelahan. Otro gihapon nga nanginyupo hi Fabian kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pabugaton pa ang penalidad para han anti hana 14 anyos nga suspek nga tag-iyahan pusil nga gingamit ha krimen. Kung manonom dumana, ginkumpirmar han PNP nga an nakumpiskar nga armas in usang service weapon hin police nga may ranggo nga staff sergeant nga aadto na ha restrictive custody samtang naatubang ha administrative case.
3: Sa ampalang kadugangan nga notisya lokal mga ka-K5 o sa naman nga kontrabando nga nakaputos ay itong panapton na nakitaan at tanaman ang Tacloban kanina han pasado alas 5 han magahon Hunyo 30. Gintutuhon nga iginlabay ini nga kontrabando dito tikang gawas han pasilidad nga napag-usisa hantong mga otoridad na haira na tatang in may sulod ngayon ini nga tuluh nga sa shame nga may gintatahapan nga siyabu usang nga sa shame nga may sulod naman nga dahon in marijuana tulong nga lighter, tulong nga acetone nga usang nga ginrulyo nga puwil o kon puwil egin turnover na han Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP at itong mga kontrabando ha Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA para itong dokumentasyon nga para gihapon igpailarom ha testing.
29: Halain pa nga notisya lokal, nasiknit na han mga kapulisan ang Hanhilongos Municipal Police Station ang isang lalaking wanted ha kaso nga sexual o sexual nga panabuso dirahan Lunes, Hunyo 29, ha Barangay Eastern Hilongos, Leyte. Ginkilala ang 21 anyos nga ginaresto o kan alias Dong, usang nga laborer nga na residente han Barangay Atabay, han nasabi nga bungto. Iginpalusad ang warrant of arrest kontra ha akusado dirapahan Hunyo 24. Iginanunsyo han o igin-issue han Executive Judge han Regional Trial Court Branch 18 ha Hilongos ang maunga warrant of arrest kundi in 200,000 pesos ang iginrekomendar nga piyansa. Iginpailarom na hiya ha dokumentasyon ha Hilongos MPS ug sa hiya i-turnover ha korte.
3: alas 6:08 ang katapusan nga notisya lokal. Arestado at mga otoridad, Han Leitek, Polis Provincial Office, ano sang lalaki nga top 10 halistahan na most wanted. Kaso nga robbery, hamugos nga probinsya. So wala report, Han Polisya, nasakuti ang 28 anyos nga suspek nga may alias Ronnie. Ha-operasyon, ha-barangay Kuta, Hamungtuhan, Barugo. Ginbuhat ang pagdakop, habisa naman ang warrant of arrest para kasong robbery nga may piyansa, kinagkakantidad, kinusaka gatos sa kapesos. Paslak na ha-karsel, han-istasyon ng Barugo Municipal Police Station na risuspinsado para ang dokumentasyon nga ginandam na hapag-turnover. Ito kurte nga nagpalusad han warrant kontra haiya. Alas 6:09 na mga kakipay, anaton mga balita lokal. Gimparangan tayo ang Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
0: Balitang National!
1: Balitang National!
3: Ato naman, Balita National, formal na ang ginabrihan. Yan ang adlaw, Hulyo 1, Han Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang hearing upon Musil, San Jose National High School, naging kamatay hintulong estudyante. Wala kan Senator Risa Hontiveros, panuyuan ang nira nga mausisa kung may kalabutan ba ang bayulinti nga online video game nga Gorbax. Kaya delikado nga online network nga 764 haunahuna at yung mga minor di edad nga suspek. Umatubang nga committee ang pulis nga tiyan usang nga suspek nga police staff Sergeant Arlarea Pasensya. Maman i-confirmar nga i-registrado nga pusil ang ginamit na krimen. Tumambong pinagya online ang mga kag-anak ang namatayang estudyante nga Yancy Sipara nga emosyonal nga gimpahayag ang panawagan ni Justicia nga i-detener ang duhang suspek. Tungod na itong trahedya, nananawagan gihapon itong mga senador, HADEPED, PNP, nga DSWD, nga pahurugtan pa ang seguridad. Gintagan gihapon ito doon ang mental health ang kabataan. Nga i-considerar nga dako nga red flag ang pag-post itong mga kabataan in mga pusing o kung anuman nga bayulinti nga content tika nga internet.
29: Hakatapusan nga Balita National, gindudumaraya na Miyerkules, Hulyo 1, anikaduha kaadlaw nga protesta han mga miyembro han Iglesia ni Cristo ha EDSA nga White Plains ha Quezon City. Hauri nga pagbana-bana han Quezon City Police District, umabot na ha por lo menos 5,000 katawo an aato yan ha, tikang pakaninahan maagahon. Iginlunsar ha na grupo an maong rally kumo suporta kan Senador Rodante Marcoleta nga posible umatubang ha kaso nga plunder ha Sandigan Bayan. Haluyuhan pagdurot hinihin traffic kakulop ha irasyahan nga adlaw. Gintagal lagi hapon hirahan LGU Quezon City hin permit para han ira ikaduha ka adlaw nga protesta. Hayla Roma na iginhatag nga permiso gintutugutan lahira nga magdumara hin mga aktibidades tika nga alas 8 han aga tubtob alas 8 han gabi ha kakalsadahan han White Plains Avenue ngan mahugot nga igindidiri nga balabgan an mga pangunahon nga kalsada.
3: Alas 6:12 na itong mga balita nasyonal na iging padangat tayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagatagin ekstra nga proteksyon haton lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya hangga na immune system.
0: Balita International.
3: Hato naman mga balita halangyaw walang nasan, di rin maubos sa 14 kabataan ang namatay, samtang 5 ang samara. Nagkalakip na itong usang maestra, Han Marusdak at atop panusang tutoring center Lahore, Pakistan. Dinadto naglabay ng Martes. Ini atunggin kumpirmar mismo ang opisyal na sabi nga syudad. Nebaron nga ada hapang idaron nga 4 nga 12 anyos. Atun mga namatay nga biktima. Aristo naman dayon ang duha nga suspekahan maong nga insidente samtang nagapapadayon ang pag-investigar han mga otoridad na ibaruan nga pirang insidente han pagkarusdak yung building ang hepati ka Pakistan may tungod han mga substandard nga materyales. Iran naglabay nga tuig yan may tisir ti katawo amiton naawat ang kinabuhi. Ito'n mahulugan hin mga debris ikang marunong utik ang hinarunong nga building ha Karachi, Pakistan.
29: Hagatapusan nga balita international, nagpatapon ni North Korean leader Kim Jong-un nga pakurukusgun pa ang pakigsumpayan ng relasyon ng iya nasod ha China. Hausa nga congratulatory message kan Chinese President Xi Jinping para han ika-105 nga pagkatukod han Communist Party of China gintawag ni Kim nga usa nga makasaysayan nga higayon an ira naglabay nga summit ha Pyongyang. Dugang pa ni Kim marig-on an panindugan o panindugan niya nga pahilawigon pa an ira pakig o pagkasangkay nga adaha pareho nga prinsipyo han sosyalismo. Ini nga mensahe inaginsumat mahumanan pagbisita ni Xi ha Pyongyang kundi nagkasabot ang duha nga leader nga pakusgon pa an ira alyansa. Bisan pa nga nadaop yana ang North Korea ha Russia o ha Russia hiunonghan mga himangrawon ha militar nagpapabili naman nga gidadakui an o gidadakui nga economic partner han nasod an China nga may 98% han ira foreign trade.
3: Alas 6:15 naton mga balita halang yaw nga labnasan naging padangat tinihayo ang klinika DTX sa 500 makusog nga panguntra kanay blood pressure.
1: Balitang negosyo.
3: At naman balita negosyo ginkakabarakan ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga magpapabilin nga hitaas o aada sa isang 70% on inflation rate hanasod para bulan hiton o dinaton bulan ng Hunyo. Simulahan at pahayag ang BSP na kabulig ang paghabubo ang presyo ng mga produkto ng petrolyo lakip na ang mga panguna nga pagkaon sugod ito na bugas nga na karne. Samtang guguyuron tipaigbaw ang inflation na itaas nga sukot na kuryente nga pag-umito naman na presyohan mga utanon. Panayo naman nga gimbabantayan itong mga eksperto ang sitwasyon. Yan na ha Middle East. May tungod na krisis nga ang mga pag-atake dito. May itong kausan pag-initaas ang presyohan lana tikang pa din itong bulan ng Marso. Nakatala naman nga igawas han Philippine Statistics Authority ang opisyal nga datos han inflation direto na Hulyo 7. Agud makit-an ang estado ng ekonomiya han aton nasod. Mga kakipang, anaton balita negosyo. Game padangat tayo ang DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa.
1: Balitang wow!
29: Para naman, balitang wow. Kung ano diba, nasisina tungod kay iba ang ira nakarawat nga items kumpararhan ira gin-order. Mahikakalasan kung it makakakarawat han usa nga parcel at agiga kung ha pag-abrihini in sawa it makikita hasakoba. Maupay nala nakita ni Nidayon han delivery rider antes maihatag hapapadadan hiniya. Subalahan rider na obserbaran niya nga may nagawas nga kakaiba nga ikog an parcel salit umaro hiyahin permiso tikang ha seller agud maabrihan iniya. Tumugot naman ang seller nga ha buligan iya igka si rider na hulbot tikang ha maong nga parcel an usang nga gutiay nga sawa. Ha viral nga video makikitaan nga ginsulod an sawa o ginsulod an sawa ha usang nga galunan hin tubig. Subay pahan rider ginabuhian niya ini haharayo nga na waray tawo nga lugar. Natuoan na rider nga posible nakasakobala na halas haguti ay nga buhuhan na parcel nga diri upod haun o diri unta upod nga igpapadara.
3: Alas 6:18 na mga kakaibay, naton balitang kakaiba. Aging panangat, tinihayong klinika D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang sports.
3: Aton na balita paug na takusog umabanti na ikaduhang round han 2026 Wimbledon Hipinay tennis star Alex Iala. Iniin mahuman nga perdihon ni Iala si Renata Rasarusa kung Saraswag han Mexico. Na score nga 6-1 ngan 6-2. Katikangan palahan mula ay ingin dumina na han Pinay tennis star. Ini nag-isasyahaning main draw win ni Iala sa Wimbledon. Mga kakipaib, natong Balita Sports. Di parang tayuhan extend the food supplement. Naghatagin extra kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon on one round kung naka-extend the food supplement ka.
2: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
29: Para naman na Balita Entertainment, diri na magpapadayon habinibining Pilipinas 2026 si Ivy Padilla nga nakatalaon untang nga igrepresentar ang probinsyahan Misamis Oriental. Hausa nga pahayag, nagsiringan binibining Pilipinas organization nga umatras hi Ivy ha kompetisyon tungod ha personal nga rason. Ginrerespeto nga suportado naman han organisasyon ang iya naging desisyon. Nanawagan hira ha publiko nga intindihon nga na igrespeto ang ginaagian niya na ni Ivy. Tungod ha iya pagatras, 35 nga kandidata nalaan magpapaisan isa na para ha corona han binibining Pilipinas 2026 nga pagbubuhaton ang Coronation Night ha Hulyo 18.
3: Alas 6.20 na mga kakipay ang ato na Balita Showbiz na ginparangat tayuhan DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala na DTX Beauty Soap. Gani pinagini, di natin tinatapos na natin D3 Bio Evening Newscast na yan ang lauton Miyerkules, Hulyo 1. Ano yung mga naging tagpasamok? Ako'y KK5 Roger Tilan.
29: Ako naman ni KK5 Kim Soriano.
3: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
29: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa
3: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May
16: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
16: D3 Bio.
21: Ang D3.
16: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
16: Yung may D3.
21: Para sa malinis na dugo.
16: DTX 500.
21: Para sa manusog na tayo.
16: DTX 500.
21: Ayon sa mga eksperto,
16: ang DTX 500
21: ang may pinakamataas na antioxidants
16: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
21: DTX 500.
16: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
22: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Manglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
29: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag mo try iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Palit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicine.

0: Ang DTX 500, Mighty 6, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
1: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako dahil si Zyro, usog kayo kung may namakapisode na. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
4: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
5: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: iCare Gold.
8: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
7: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
5: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si

0: Mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Imtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakabutika. External. Food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement. Man for man. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

News FM, Philippine Standard Time, 21 minutes past 7 o'clock, mga KK5. Checking in is your Money Louie for the program, Marites On Air. Mga KK5, Wednesday na, midweek na. Kumusta po ang ating energy? Kumusta ang ating mga KK5? Unang araw ng buwan, July 1, 2026. Ang bilis ng araw, mga KK5. Di na lang po natin mapapansin, Pasko na naman. Kumusta ang ating araw, mga KK5? Just in case po, walang nagsasabi sa inyo na ang galing-galing, ang husay-husay inyo. And very good kayo ngayong araw, mga KK5. Hindi madali ah, ang mag-survive ka sa isang buong araw. I know, marami sa atin yung maraming mga challenges na kinaharap ngayong araw. Pero dahil wala tayong choice at mas pinipili natin na, alam mo yun, lumaban at talagang magpadayon ika nga. Sige lang, mga KK5. Congratulations for surviving another day. Ayan, at sa lahat ng mga KK5 natin na pauwi pa lamang on your way home, ingat po tayo, mga KK5. At kung kayo naman ay nasa inyong mga bahay na nanunood at nakikinig ng K5 News FM, welcome to the program. Again, this is Manning Louie from Marites On Air, kung saan gabi-gabi po pinag-uusapan natin ang mga balitang maaaring hindi nyo naabutan. Nire-recap po natin yan, ang mga balitang mga breaking news, ang mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo po narinig o napakinggan mula umaga hanggang hapon ng mga programa ng K5 News FM. And of course, dahil nga tayo ay Marites talaga na legit, mga KK5, ibibigay rin natin mamaya ang latest sa showbiz world, mga KK5. Shout out sa lahat ng ating mga KK5 na bloated pa rin hanggang ngayon dahil talagang nasulit ang kanilang pamimiesta kahapon. Abay, sana all, saan kayo napunta, mga KK5? Alam niyo, bitchika lang ako. May mga classmates ako kahapon na medyo mga traidor. Oo, yung mga barkada ko talaga, mga KK5, nung elementary. Tapos, usually every year yan, nagkikita-kita kami, parang mini reunion namin. So kahapon, wala naman ako natanggap na invitation, hindi naman tayo kapal mox, 'di ba? So gate crash si Maring Louie. Tapos malaman-laman ko, tinatawagan nila ako. I think tinext nila ako magsa 6 PM. And then yung bungad nila, Maring Louie. Actually, naawid kami, ha, Imo. Kay Amo Laini, Kemiro, daw na mga pasangil. Kay Ha-Picture Emero. I know naman talaga, pero syempre, imbis na mainis ako, na-appreciate ko pa rin na yung thought ba na naalala ka. And then, nakakatawa lang yung mga reasons nila na kung bakit nag-aalangan or nahihiya silang mag-invite. Ako lang to, guys. Huy, masyado kayo. Diba, mga ka-K5? So, yung ginawa namin, nag-video call na lang kami sa Messenger. So, feeling ko, ayun, kasama ko na sila. Actually, pinipilit nila ako na humabol. Pero hindi na lang din ako, mga ka-K5, dahil alanganin na yung time. Siyempre, may work pa tayo. Ayan, so, siyempre, hindi ko na talaga pinila. May mga bagay talaga, mga ka-K5, na hindi na natin kailangan pang pilitin. Oy, by the way, mga ka-K5, ha, gusto ko kayong imbitahan sa aming Bullets of Hope. Ang first ever shoot cup ng JCI Philippines Eastern Visayas, mga ka-K5. Ayun, kung kayo po ay may grupo at mahilig yan sa mga shoot fest, ayan, please do join us ngayong Sabado at Linggo po. Ayan, whole day po yan na activity. At for more details, visit nyo lang po ang aming Facebook page, JCI Eastern Visayas, JCI Philippines Eastern Visayas, mga ka-K5. Actually, this is very timely, no? Dahil para naman ma-remind at ma-orient yung ating mga gun owners, di ba, na maging responsable at talagang

sa kanila mga ka-K-Fire. Actually, I would like to take this opportunity to thank our partners, Pro 8, ang ating mga nagugupuhan, nagagandahang mga kapulisan sa Pro 8, kaya BJMP, yung mga militar natin na mga ka-K-5, at yung mga ka-K-5 din natin na may mga group no, na mga shooters. See you this Saturday, mga ka-K-5. Ayan, at sa lahat naman ng mga ka-K-5 natin din no, na nag-plan na mag-organize ng mga activities, lalo na doon sa, you know, mga ka-K-5 natin na I would say naapektuhan or nabiktima ng mga pangyayari no last 2 weeks ago, I guess. So, yung nangyari sa school. Marami mo po tayong pwedeng gawin siguro ng mga interventions. So, coordinate lang tayo sa, of course, doon sa mga agencies or sa mga tamang tao no, na pwede nating lapitan kung ano po yung mga help na pwede nating ma-extend. I meron akong mga friend na, of course, gusto nilang mag-conduct ng parang debriefing or symposium or maybe something that has to do na mawawala yung trauma no ng mga estudyante na nakaranas at naka-witness nung pamamarelma sa K-5. Siguro, kailangan to ng coordination talaga because ang pagkakaalam ko, and I do believe, no, na may mga ginawa ng ating government agencies for that. Diba? So, hindi din kasi pwede na yung mga bata from time to time, parang yun yung mga activities na gagawin natin kasi baka, imbis na makalimutan, yung trauma babalik, mga ka-K-5. Yes! At syempre nga mga ka-K-5, actually, no, yung mga ways na makakatulong tayo at makakapagbigay tayo ng I would say kahit na paano, no, may nabibigay tayo na maganda sa community, mga ka-K-5. Hindi naman yan lagi yung in the form of money, diba? Sometimes, mga ka-K-5, yung may nakikinig lang sa kanila or us being kind to them, malaking bagay na yun, mga ka-K-5. So, mas maging pasensyoso po tayo, mas maging sensitive po tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin or nakakausap natin kasi hindi rin po natin alam yung mga pinagdadaanan nila. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, mga ka-K-5, is i-include po natin sila sa ating prayers, mga ka-K-5. Oh yes, eto na po, hindi natin patatagalin pa. Ibibigay ko na sa inyo ang mga nagbabagang balita sa oras na ito, mga ka-K-5. As of 6:30 p.m. ngayong gabi, mga ka-K-5, umabot na sa 8,000 ang estimated crowd count na dumalo sa pagkilos na Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon yan sa PNP, mga ka-K-5. Ay, actually, pangalawang araw nila ngayon at pinangangambahan nga ng nakararami, no? Dahil baka daw kung ano ang gawin. Hindi naman siguro. Mukhang mga matitino, mga professional naman itong mga taga-Iglesia ni Cristo. Yun na lang, mga ka-K-5. Parang hindi natin madi-deny, di ba? Yung I would say yung lakas at puwersa na meron sila. And if I'm not mistaken, isa sa mga rason kung bakit nila ginagawa ito na pagtitipon, mga ka-K-5, ay dahil nga ito ay ang pagprotekta nila kay Senator Marcoleta. Diba? I think Senator Marcoleta is also a member of Iglesia ni Cristo, if I am not mistaken. Basta supporter ng Iglesia ni Cristo, si Senator Marcoleta. Ni Senator Marcoleta, yes, ang mga Iglesia ni Cristo. Ayan, at samantala, isinilalim na rin, mga ka-K-5, ng Armed Forces of the Philippines sa Red Alert status ang mga unit nito sa Metro Manila kasunod ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, mga ka-K-5. Ayan. At samantala, umabot sa tinatayang marami talaga, no, na dumalo. At inaasahan nga rin ang mabigat na daloy ng trapiko sa gilid ng lugar dahil sa ikalawang rally ng isinasagawa ng

miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga ka-K5. Samantala, iginiit naman ng Office of the Ombudsman na maituturing pa rin plunder ang pagtanggap ni Senator Rodante Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 kahit nang galing ito sa pribadong pundo, mga ka-K5. At kanina nga, mga ka-K5, ay humarap na, no? At sumailalim na sa imbestigasyon, no? Ang pulis na anti nung suspect, no, na Maril, no, mga ka-K5, na pumatay ng tatlong estudyante sa San Jose National High School. And actually, medyo di ko lahat napanood yung interview niya. Pero ang naaalala ko kanina nung tinatanong siya ni Senator Ontiveros if saan niya nilagay ang kanyang baril at ano ang lalagyan nito at kung paano ito nakuha ng kanyang pamangkin. And according to her, ayan, nasa para sa kanya daw ay safe, no, ang pinaglagyan niya ng kanyang baril at nasa kanyang bahay ito, sa kanyang kwarto at nasa kanyang cabinet at nasa may tawag kasi yun, mga ka-K5, yung parang linalagyan ng baril. Pero yung sa kanya is plastic daw. Kaya din siguro ganun kadali, no, na nakuha ito, mga ka-K5, kung plastic lang ito, kung hindi ito metal or steel something na lalagyan, ha, mga ka-K5. And she was also asked if ito ba ang standard na lalagyan na, mga ka-K5, ng baril. And according to her, no, persahang pumasok sa kanyang bahay at kinuha ng kanyang pamangkin ang kanyang baril. And tinanong din siya ni Senator sino ba to, Tulfo, kung alam niya ba, 'di ba, na bawal dalhin ang minor de edad sa isang range or shooting range. And according to her, hindi niya daw ito alam, mga ka-K5, no. So abangan po natin, no, ang mga susunod pa na mga pag-uusapan, ang susunod pa na mga magiging sagot ng pulis na anti nung suspect at nung namaril sa tatlong batang nasawi sa San Jose National High School, mga ka-K5. At para naman sa ibang balita, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Depression Henry na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At anim na araw na matapos ang kambal na lindol sa Venezuela na kumitil sa mahigit 1,900 na individual, nakakita ng pag-asa ang mga rescuers sa gitna ng paghahanap sa mga nawawala. Isang bata kasi ang buhay na nasagip sa ilalim ng gumuhong gusali. Ang iba pang update, ayan, ay tutukan po natin at abangan natin, mga ka-K5. At no, nakakalungkot. Sobrang dami pa rin ang nawawala at hinahanap at patuloy na tumataas, mga ka-K5, ang bilang ng mga nasawi sa Venezuela. Isama din po natin sila sa ating pagdarasal. Samantala, balikan din natin, mga ka-K5, no, ang pagharap sa Senado ng tiyahing pulis ng 14-year-old na namaril sa paaralan dito sa San Jose National High School. Giit niya ay walang paalam na kinuha ng pamangkin ang kanyang baril sa nakakandadong taguan sa loob ng nakalak niyang bahay, mga ka-K5. Yan muna ang latest sa oras na ito. Hatid sa inyo yan ng Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na walang ibang misyon, mga ka-K5, kundi maging abot kaya na sa bulsa ang mga produktong siguradong makakatulong
para maggamot at maging healthy ang ating mga kaka-K5 kung ikaw ay mahilig sa kape. DDX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At kung ikaw naman ay mahilig sa vitamin C, mga kaka-K5, imaykisi mo na yan. Alaga na po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kape ng ubusin mo na tagnan. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetic. Kung may diabetes, mga kaka-K5, DDX 500 po ang sagot sa problema mo. Ilalayo pa kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. And by the way, mga kaka-K5, I would also like to invite you. Ayan, kami rin po ang official media partner sa isang fun run ng POGS. Ayan, mga kaka-K5, entitled She Runs. Actually, for a cause din po ang event na ito. Ayan, para po ito sa mga kaka-K5 natin na may mga picos. Ayan, so visit their page, mga kaka-K5, She Runs, at sabay-sabay po tayong tumakbo at tumulong. 7:37 on the clock again. Sugod na po sa Clinica Del Tarotivo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yun ang Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos sa downtown area. Here is a song, mga kaka-K5, by Rihanna, titled Umbrella. Good evening.

yung oras at panahon. July 1, 2026. Ilang araw at ilang buwan na lang mga ka-K5. Pasko na naman. Ganun talaga kabilis, no? Ayan, shoutout sa lahat ng mga ka-K5 natin na masisipag at maraming ganap ngayong araw.

na naitawid at nag-survive kayo ng isang buong araw. Alam ko po hindi madali, no? Marami sa mga ka-K-Ferb natin ang talagang wala lang choice, di ba? Dahil ganun ang buhay. Eh. Kailangan nating lumaban, di ba? Sa lahat ng mga ka-K-Ferb natin na pet sa uno pa lang, mawala na yung budget, tapos na yung pera. Huy! Ayan, sige lang, paniguro lang kita mga ka-K-5. Kung naibayan mo naman yan sa mga bills nyo, kuryente nyo, di ba? Internet, nakapag-grocery ka, naibayan mo sa tuition ng mga anak mo. Ayan, very good ka dyan mga ka-K-5. Lalo na kung nagbabayad ka ng utang mo. Achiche! Oh, bakit yung may mga utang sa akin hindi naman nangangbayad? Yung nakakaloka, no? Yung maraming may utang sa'yo tapos yung ending, parang pati ikaw mapapautang na din. Ay, saklap. Kaya minsan din mga ka-KP, hindi maganda yung masyadong mabait, diba? Kailangan din may boundaries tayo na tinatawag at case-to-case basis din yung pagpapahiram doon. Di depende. Mga ka-KP, actually, hindi naman lahat ng utang ay hindi maganda. If ikaw ay yung pera na yun, diba, may pinaggamitan kang maganda. For example, business, okay yun, mga ka-KP.

mga ibang usapan na yun, mga K-5. Ayan, may hugot si Maring Louie, no? Dahil kasi hindi po talaga mamadaling kitain ng pera. And ito rin, no? Isa rin sa mga na-learn ko, mga K-5, if may nangutang or may nangihiram sa'yo, make sure lang na yung ipapahiram mo is yung pera or yung amount na kaya mo na in case hindi ka man mabayaran, hindi sasama yung loob mo or hindi aabot sa point na ikasisira yan ng friendship nyo or ng pamilya nyo. Okay, mga K-5, parang don't think of it as if parang utang talaga. Parang isipin mo tulong na lang. Especially kung emergency naman, mga K-5. So yes, eto na ang ating Showbiz 103, mga K-5. Finally, mukhang okay na ulit ang magkakapatid na sila Matet De Leon at si Lotlot De Leon, pati na rin si Ian De Leon, mga K-5. Dahil nga nag-post si Ian at nagpas

na si Nora Honor, mga ka-K-5. At para naman sa ibang chika, gaano katotoo mga ka-K-5, na si Kim Chu ay may beef kay OG Diaz. May something-something daw kay OG Diaz. Well, tumatapang na rin, no, si Kimi. Why not? Kung nasa tamang ano ka naman, diba? Yeah. Eh, feeling mo naman ay ikaw yung agrabyado at ikaw ay nasa tama. Pero of course, mga ka-K5, may mga battles tayo na dapat hindi na natin, alam mo yun, pinipili na natin. Hindi lahat ay kailangan natin patulan. Lalo na if it costs your peace and energy, mga ka-K5. Nako, weng na. Wag na, okay? So, kung

mga bagay, okay? Ayan. So, eto naman, naloka ang comedian na si Jason Gainza sa halos 18,000 pesos na bill sa kuryente. Aba, nakaka-relate ako dito, ha? At humingi ng computation at biglang merong caption. Kami po ay

talaga, but ako na lang mga ka-K-Fev talaga ay ayoko nang share, no? Kasi may mga bagay na hindi na natin dapat pang isa publiko. At ako ay umiiwas na lang ng gulo at away, pero nakaka-relate ako dito sa mga mahal na single ng kuryente, mga ka-K-Fev. Alas 8.32, yan po ang ating oras sa buong Pilipinas. At ang balitang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica Del Retiro Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng ating CEO, si Dr. Ramil Uy, na siguradong makakatulong sa lahat ng ating mga ka-K-Fev para maging healthy na at abot kaya sa bulsa ang mga food supplements sa siguradong magpoprotekta at mag-aalaga sa inyo araw-araw. Kung kayo po ay mahilig sa kape, EDTX Coffee Mix muna yan. Sa lahat ng mga ka-K-Fev natin na naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, mighty C muna yan mga ka-K-5. At kung ikaw ay may diabetes o diabetic o may high blood pressure, DTX 500 po ang sagot sa problema mo. Kaya naman, sugod na sa Clinica Del Retiro Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Like and follow us on Facebook, mga ka-K-5. Here's Amar with the song Reunited. Good evening.

0: bilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mugbalatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol.
5: Mm.
4: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
5: Mm.
4: Kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
3: DTX 500!
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina mudaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og may TC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Hmm. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og may TC ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa mighty C, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nganong giuban yun ng mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 ug mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 ug mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto.
0: DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
7: DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. Hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga TL o mga pagkakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga pagkakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataas sa dayon, no?
5: Bragkuan ba, usa ka bawal nga kanon.
4: Daghan. Niyantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
5: Maurawda na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud na epekto, Sir JP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty sea aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: ano?
5: Kondisyon, wala kay gana.
4: Irritable.
5: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya dok kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne daghang mga bugas.
5: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang tambok.
4: Oh,
5: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
2: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa
11: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
5: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
4: pa. Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
5: Mm.
4: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Sugutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang
4: wow.
5: Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
4: Mm-hmm.
5: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobyo ato.
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa bisag pa imo tong gi oil pulling
5: na pagyapon unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa primera pa lang to Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
12: D3 Bio.
14: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kagka og mga tamis Sir JP, samot na jud sila kagamay. mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo o security guard. Ang imuang tiyan.
5: O dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
5: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow!
15: D3 Bio!
16: Oh, si Richard. Siging galamad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
12: Ang BCO
15: nga may D3.
12: Kapalit sa mga
15: bulika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
5: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya do kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
5: Checklist ata.
4: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Oy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga

0: ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata, unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumpara lang sa plain nga ditri.
1: Mm-hmm.
0: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes doc, it's brown na fats ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuha ni Sir JP, ha? Plain
1: so,
0: ditri.
1: So,
0: kining MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang ditribayo.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So muna gitawag dok nga ketogenic diet.
0: Mm.
1: Mas paspas ang pag-ubos sa imo ang timbang.
0: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
1: O niya, diniramatagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo!
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nung inom ang ditribayo, 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: Combine Suki hidden mga DTX products o karibu matraya. Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga galang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tugtog alas 4 e medya itong kulo pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City, along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog, Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City, Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC,
3: at mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
4: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Tiramel ng kabutuan, Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika. Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
9: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
10: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, Kabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Kumso!

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: MyDC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 to aga, tugtog alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio! Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamaga ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako po si Ernie Foras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero MyDC, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang MyDC, laging handa. MyDC, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. MyDC, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-MyDC. Walang makatatalo sa lakas mo.
10: Mrs. Kapag pagod si Mr., lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mr. ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Drops.
12: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
11: Eye Care Drops.
12: Problema sa mata.
11: Simple lang.
12: Isang patak ng
11: Eye Care Drops.
12: Mabisa.
11: Malakas.
12: Instant na pampalinaw ng paningin.
11: Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya.
18: Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: ako.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto, at nangunguna na po dyan ang DTX Herbal Capsule, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
5: DTX 500 Health Alert.
7: Ako pala si Mona, lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas, at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nagtry ako ng DTX 500, narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din, malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga, sinabay yan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako, kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
6: Subukan ng mapatunayan. Isa na naman ang nagpapatunay kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, na kung saan laging sumasakit ang ulo. Nagkaroon po ng migraine problem dahil sa laging pagpupuyat at pagkain na mga instant na pagkain. Sinubukan ang Klinika DTX Herbal Capsule. At ang naging resulta, makaibigan, lumakas na ang katawan. Nawala ang pananakit ng ulo. Kaya po sumakabayan po natin dyan na mayroong migraine, laging sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok, subukang inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress na siyang nagdadala ng migraine at pananakit ng ulo. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin, lumala pa. Ang DTX 500 na ka. Para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
6: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Gawing energetic ang katawan, mag-klinika DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
8: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil, mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At lalong-lalo na po mga kaibigan ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig sa lahat po ng naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At para makasigurado mga kaibigan na ang legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili, siguraduhin puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang kagandahan mga kaibigan, ang lahat ng mga produkto ay available na sa mga pharmacy. Sinsya medyo hindi nakaikot na nung nakaraan. Pero ngayon mga kaibigan, napuntahan na ng ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy na napuntahan nyo po na naubusan. Kaya available na po ulit ang ating mga produkto sa lahat ng mga pharmacy, mga kaibigan. At yung text line number ha, 0919-002-8117.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At lalong-lalo na mga kaibigan, sa umagang ito, pag-usapan muna natin itong hirap makatulog mga kaibigan. O hindi makatulog ng maayos mga suking tagapakinig. Alam nyo ba mga kaibigan, nakapagkulang ka sa tulog, isa ito sa dahilan ng paghina ng resistensya. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung ano ang mga prutas na nakakatulong mapasarap ang iyong tulog. At ang nangunguna po dyan makaibigan ay ang grapes. No? Ang grapes makaibigan o ang balat ng grapes ay mayaman sa melatonin. O itong tinatawag nating sleeping hormone. Kaya para makuha ang benepisyo nito, mas mainam na kumain ng grapes isang oras bago matulog. Actually, makaibigan, ang melatonin, isa itong natural hormone na pinuproduce ng ating pineal gland para mapasarap ang iyong tulog. At ang problema, makaibigan, ang melatonin, pinapalabas ito kapag madilim ang iyong kwarto. O kapag naka-on ang ilaw, nako, less ang melatonin na napoproduce, isa sa dahilan na hindi makatulog ng maaga. At kapag hindi lagi nakakatulog ng maaga, nagbabago ang sleeping clock. Kaya hirap na makatulog kung gustong matulog ng mas maaga. At mas mainam, makaibigan, suplayan ng maagang melatonin ang iyong katawan. Kumain ng grapes 1 hour bago matulog para mas mapasarap ang tulog. Kasi nga po, makaibigan, during tulog ang tao, dyan po nagre-repair ang katawan sa mga damaged cells para hindi po tayo magkasakit. At ang pangalawa, makaibigan, ay ang banana o itong saging. Actually, makaibigan, itong saging, napakarami po itong health benefits. Even sa ating clinic, meron talaga sa program natin itong banana habit. Pinapakain natin ang saging every morning, especially itong mga matataas ang blood pressure. Pero makaibigan, ang saging nakakapagpaganda din ng tulog. Ang saging kasi, makaibigan, ay mayaman sa tryptophan. Isa itong amino acid na kailangan ng katawan para makagawa ng saktong melatonin upang makaramdam ng pagkaantok at makatulog ng maayos. Diba? O kung wala kang grapes dyan kasi mahal, ay bili ka dyan ng saging. Mas maganda yung saba, makaibigan, ang hanapin nyo na saging, mga suking tagapakinig, para naman gaganda ang tulog. At ang pangatlo, makaibigan, ay ang avocado. Uy, hilig kayo ng avocado, ha? Magkano ba ang kilo ng avocado dyan sa inyo ngayon? Ang avocado, makaibigan, ay mayaman sa magnesium. Itong magnesium content na nagpaparelax ng muscle at nagpupromote ng deep sleep sa pamamagitan sa pagbabawas nito ng adrenaline levels na nagbuboost ng energy at alertness. Halimbawa, makaibigan, mayroong pangyayari sa loob ng bahay na biglang nag-arouse ang iyong adrenaline levels. Ito yung hormone, makaibigan, that make you strong. Ibang kapag nasusunugan, nagkakaroon ng adrenaline rush na kahit ang bigat-bigat ng iyong bubuhatin ay nabubuhat mo. Yan po yung adrenaline, makaibigan. At pwede po yan tumaas, at yun ang dahilan kung bakit laging gising ang utak. Ang energy ay napakataas pa rin kahit gusto mo nang matulog. Ang kailangan mo ay ang avocado, mga kaibigan, para ma-relax ang iyong mga muscles at makatulog ng maayos. O, diba? Pero kung wala itong saging, walang grapes, o walang avocado, ay nako, alam nyo ba, mga kaibigan, na ang pag-inom din ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, ang isa sa napakaganda na epekto nito ay pinapaganda ang iyong tulog. Dahil po, mga kaibigan, according sa pag-aaral, ang superior antioxidant kasi na taglay ng DTX 500 Herbal Capsule ay naglilinis sa mga free radicals sa katawan at nagdi-detox sa mga cells, tissues, organs at nagpapabilis sa cellular repairs tuwing ikaw ay tulog. Kaya solusyonan na ang sleepless night. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. At ang kagandahan, makaibigan, kapag ikaw ay naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, hindi lang po yung tulog mo ang kinokorekt. Hindi lang yung tulog mo ang pinapaganda. Even the function of your liver, kasi dinidetox niya yung atay. At ang function ng iyong kidney ay gaganda din. Gaganda ang daloy ng dugo, kaya mag-normalize ang blood pressure at maiwasan ang stroke at sakit sa puso. At ang kagandahan, gaganda ang iyong mga selula. Lalakas, no? Maiiwasan ang pagkasira ng iyong mga selula. Yan ang benepisyo. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya huwag kalimutang inumin ang iyong Superior Antioxidant Capsule. DTX 500, makaibigan. At para sa epektibong kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na nagpapalakas ng iyong immune system at nagpapatibay ng iyong buto. Ito din ang vitamin C na tumutulong maiwasan ang acidity. Kaya sa mga laging bloated, laging sumasakit ang tiyan, mahina ang resistensya, madaling ubuhin, madaling sipunin, nako, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na kailangan natin ngayon. Lalong-lalo na pabago-bago lagi ang panahon, makaibigan.
0: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500! Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili.
11: Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid na ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
12: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
0: DTX 500.
12: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
14: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
16: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500.
17: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo.
15: Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
17: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagasto sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
17: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
6: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Atid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. Ang antioxidant coffee na kailangan mo bawat araw para magiging energetic, hindi antukin sa trabaho at gawaing bahay. Dahil po mga kaibigan, ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagtataglay ng napakataas na mga nutrient at lalong-lalo na antioxidant bioactive compounds na tumutulong maging energetic ang ating katawan. Meron pa itong chia seed at psyllium husk, isang napakagandang kombinasyon kung detoxification ang ating pag-uusapan. Kaya sa mga laging constipated dahil kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa tubig, more on colored water na ang iniinom, imbis na mga fresh waters, nako, uminom ng Klinika DTX Coffee Mix dahil susolusyunan nito ang iyong constipation. Susolusyunan nito ang iyong abnormal bowel movement. Tatanggalin pa ang hangin sa tiyan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kaibigan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na, patuloy pa rin ang pagkalat ngayon ng mga PK online. Kaya kung gusto mong bumili online, puntahan lang ang Klinika Di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada. At kung malapit ka naman sa mga pharmacy, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado. Dahil po mga kaibigan, ang mga pharmacy, bago ka maglagay ng mga product dyan, marami pong documents ang kailangang i-present. At yan ang wala sa mga nagbibenta ng peke online, makaibigan. Kaya yung mga nasa pharmacy, sigurado po yan. Legit po yan, makaibigan. At lalong-lalo na, huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule. Uy, alam nyo ba, makaibigan, na ang mga Pilipino ang may pinaka-highest tendency na magkaroon ng high blood pressure compare, makaibigan, sa ibang racial and ethnic minority population. Ibig sabihin, makaibigan, ang pagiging Pilipino predisposed, makaibigan, sa high blood pressure. Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto, maghilig sa pagkain ng prutas at gulay instead of red meat. Kasi tayo o mga Pilipino, makaibigan, mahilig po sa pulang karne. Lalong-lalo na mahilig sa cheese, butter, ice cream at iba pang pagkain na matataas sa saturated fats. At bawasan din ang pagkain ng mga maaalat na pagkain. At huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. According kasi sa pag-aral, makaibigan, ang taglay nito na superior antioxidant ang pumipigil sa oxidation ng bad cholesterol o LDL at maiwasan ang flak formation sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon ng high blood pressure. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung pananakit naman ng katawan, dito ka na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, mga kaibigan, ito yung pang-hot plus na meron pong mosquito repellent, meron pong anti-inflammatory na pag-hot plus mo pa lang, manunuot na po yung, nanunuot na yung anghang papunta sa iyong nerves, mga kaibigan, dahil mayaman po ito sa minerals na tumutulong puksain ang mga pamamaga at tumutulong tanggalin ang mga pananakit. At kung beauty, at kung beauty conscious ka naman outside, yun bang gusto mong makitang makinis outside? Mas maganda, mga kaibigan, makinis inside and outside. Kaya nga ang DTX Herbal Capsule, pinapaganda niya ang inside environment ng ating katawan. At ang DTX Herbal Oil naman, pinapaganda outside, mga kaibigan. Pinapakinis ang kutis, tinatanggal ang mga katikati, tinatanggal ang mga tigidi. DTX Herbal Soap, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
18: DTX 500 Health Alert.
6: At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung meron pong mga iniinda ng mabigat na karamdaman, mas mainam na inumin po ito ng 1 capsule 3 times a day. 30 minutes after meal, good for 15 days. 15 days po yan na iti-take nyo. And after 15 days for maintenance, mag 1 capsule 2 times a day. Actually, makaibigan, kung pag-aaralan nyo po, ang pinakakailangan talaga ng mundo ngayon is all about antioxidant. Even US, makaibigan, even ang mga scientists sa US, ang pinag-aaralan nila ngayon kung ano ang tanim ang may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dahil sa kanila kasi, very common ang cancer problem because of lifestyle. At nakita kasi nila sa kanilang pag-aaral that antioxidant alone ang pinakakailangan para mapuksa ang cancer at ibang karamdaman. At sa kanilang pagsasaliksik, makaibigan, natuklasan na ang mapait na bahagi ng tubo ang may taglay lang ng pinakamataas na polyphenols o antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, mga kaibigan, nakita na umabot sa 1.3 million ang ORAC scale na kailangan ng ating katawan para hindi masira ang mga selula, hindi mag-oxidize ang bad cholesterol, hindi ma-damage ang ating mga cells at nire-repair ang mga damaged cells, mga kaibigan, sa ating katawan. Clinica DTX Herbal Capsule. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kapsula na may pinakamataas na antioxidant. Yung vitamin C naman ang ating pag-uusapan para sa epektibo na kombinasyon. Sabayan nyo talaga ng Mighty C ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi po asidic. Ang vitamin C na magpapalakas ng iyong resistensya. Lalo-lalo na pag isabay mo pa ang ating kape ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya nga ang tawag nito ay the best trio, kaibigan, na tutulong sa iyong kalusugan. DTX Herbal Capsule, DTX Herbal Coffee at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na ingatan po natin ang ating katawan dahil ito po ang ating puhunan. At kapag ang puhunan ang bumagsak, nako po mga kaibigan, apektado lahat at nararamdaman natin yan sa ating mga daily client, pasyente natin na nakakaharap araw-araw sa ating mga clinic na hindi lang nabe-burden yung may sakit, kundi nabe-burden na rin ang kanilang mahal sa buhay. Kung saan, makaibigan, nai-stress na rin. Kaya makaibigan, iwasan ang karamdaman, mag-DTX Herbal Capsule at Mighty C, at huwag kalimutang mag-ihirsisyo. Pag-exercise, kailangan po yan. Matulog ng maaga. Iwasan ang mga colored drinks at at nakakalasing na inumin at lalong-lalo na makaibigan ang mga energy drinks. O, kasi po makaibigan, grabe po ang damage na maibibigay niyan sa ating katawan. At ang maagang pagtulog ang kailangan, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. God bless mo sa ating lahat at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Sana po ay safe tayong lahat.
19: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
21: I Dare Go. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
22: I Dare Go, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Hola sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
26: Number one,
23: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Balita K5 sa umaga!
28: Balitang K5 sa umaga!
27: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
28: Balitang K5 sa Umaga!
27: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas.

Good maupang morning Pilipinas, maupang aga Eastern Visayas, maupang aga Metro Tacloban, Sangkay, kumusta ka na? Oh, welcome ngayon ito ng Dan Balitang K5 sa umaga. Okay lang adlaw, pizza. Pero nakit na ka kay 5 Milton, ikadus na kayan. Oh, pizza dus na hininga bulan ito na Hulyo. Oh, 2026, ano? July 2, 2026, mga ka-K5. Kumusta ka na? Thank God it's Thursday. Ayun. O siyahan nga Webes, hininga bulan ito na Hulyo. Mga ka-K5, ano? July 2 nakita. Ayan na paruhin na mag-i-AI hininga bulan ito Hulyo. Balitaw sa kay, kumusta ka na? Welcome! Hininga ito dinamdam balitang K5 sa umaga. Hinga K5, Ogzemer Asidre. Ito nyo mo makakaopo, ano? Lunes, kita yung taon, Biyernes, alas 4, imidya. Ako ito malasay, ito na aga. Dinhila, ay paborito kang kampiyon nga estasyon, ano? K5 News FM Tacloban. Hay mga radio, mababatian kita mula gihap, ha? 103.1, and of course, syempre, labot lah ito na iyong mga transistor radio, live na live gihap kita. Adlaw-adlaw. Ano? Nga tanan nga mga public affairs program ito ang K5 Tacloban. Live kita aton Facebook page and K5 News FM Tacloban Digital. Amulat imo is search ha Facebook para makapamating at makapagkita ka ka K5. Amo gihapon ano ha YouTube channel namon. Amulat imo is search sa sangkay. And by the way, paki-subscribe ngayon. O oh, itong amon YouTube channel mga ka-K5. And oh, paki-post it amon mga paki-post, paki-share. O it amon mga posting FB, ano? Facebook. O nga na paki-agat gihapon ito na yung mga kakilala, mga kasangkayan. Ano, mag-follow. Ano, ito na amon Facebook page. O nga ito na amon YouTube channel. Mag-subscribe. Ito na itong YouTube channel. Alright! O sige, mga ka-K5, kumusta? Matana, kay hindi ka aganan, no? May klase, may trabaho, may opisina yun, ha? Mga K5, yan ang adlaw itong Webes. Dire kita itaton mga magtitrabaho, ano, in... dire sugad dito, ha? Ha, Metro Manila, nga damot apiktado, han rally, ano, han Iglesia ni Cristo, traffic. Mahinay. Oray pakakausad itong trapiko. Salit damo ang stranded. Damo ang oray makasulod na trabaho. Na-late. Damo pa ang mga nalangan sangkay. Ano? Tungod ang ira-rally. Especially, labi na. Didahan irasyahan ng rally. Kay pa-surprise laad to. Ano? Mga ka-K5, waray permit. O, pero kakulop, nakaaro hiran permit. Ngayon, speaking itong permit, kagab ila baga nakabasa ako hin post iton Quezon City LGU ano nga magaginbawi anira permit hanunta pagpadayon ano continuation anira rally mga ka-K5 so giginbawi ini iton Quezon City LGU kan adto nala adto hira hamay ano to Liwasang Bonifacio yan ang magpapadayon sangkay sige sige basta itaton la wala ito problema mga ka-K5 ano katungod ito iton kada tag sa haaton ano iton mga Pilipino magbuhat in mga sugad hini basta siguraduhon la naton nga dire kita nakakaperwisyo ano iton ibang tawo nga magigin mahimyang la ano mga ka-K5 waray magkakasasamaran waray magkakadadatugan waray magkakatutubal ng mga raliyesta sugad ba't aton mga tinaglawas at gobyerno o labinat mga otoridad baga sakto

Ila kwan la mga mahimyang la mga kay five ano waray agway waray to problema ngan ha history hiton din na Pilipinas INC nga ni tagarali ini nga mga miyembro adon mga mga kapatid INC baga so far ko no mahimyang man ano si padayo la naton mga buhat la kita hinihin mahimyang la nga pag rally ano. Waray ito nagdidiri isang kay. Alright, alas ko na tayong tayo share din ha. Kakay 5 Ogs, nagkape ka na. Anong imo gintitimpla nga kape, Kakay 5? Ang kape ba ini nga magpapahitaas ito imo blood pressure? Yeah. O kape ba nga magpapahitaas ito imo blood sugar? O diba? Or kape nga may posibilidad nga magpalpitate ito imo kasing-kasing, ito imo dughan. Or kape nga diri ka mga nga turog pastilan, ano? Sanday. So ano't imo kakape? Kung sugat ito't epekto, sugat it resulta nga dat hinainom ka hitong nga kape. Abay! Iwan na him brand him kape ka K5, ha? Ano ko nung kay Five Oxymer? Ito na yung mag-recommenda nga kape. Ano kay alams na? At aton DTX Coffee Mix. Adi man, amot aton box ito na aton DTX Coffee Mix. At aton in the antioxidant coffee. Anay kay adjust ko lahat akon aircon. Antioxidant coffee. Herbal coffee. Healthy coffee. Nakagkape ka na na-detox ka pa. Ano? O napaka-damo hit mag-upay nga binipisyo ito na aton panlawas. Itong DTX Coffee Mix ano o usahit i maupay nga epekto itong paglimpyo no paghamis itong aton lawas pagdetoxify pag flush out hining nga mga toxins o nga adit aton lawas pinaagi hiton regular nga pagpupupo pinaagi hit pagbabalhasahin pagbabalhasah imo ano itong mga K5 salit kun manunotice nimo kun parang inom ka na hini nga DTX coffee kung amot im ginagamit ini mamanonotice nimo nga normal kun dire sugad ka normal an imo baga pagpupupo pagiiban ba hadin mga hanhan waray ka pa iinom hinin manonotice mo nga regular na hiya ano wala pa ka mga maupay hini ha mga constipated ano mga ka K5 o ha mga bloated makuan imo tiyan ano sangkay. So, pag ininom la DTX coffee, herbal coffee ha. Wala yung problema. Healthy coffee ini, sangkay. Napaka-damo na hiton ako naka-istorya. Nga nainom na nagamit ini nga DTX coffee mix nga talaga maupay iton resulta. Ano? Tikang han mag-ininom hira nga dihini nga DTX coffee. O pag ibahin brand, kung itimo gin-iinom nga kape, sarin ko kanina, napahita aslat MVP. Labi na hinuray nim sa lapi. Iininom kahit nung kape naghihinitaas ng blood pressure. Pagliwan na hin na brand. Ano? DTX Coffee Mix. Anaton antioxidant coffee. Alright, sige. Mga napa-shoutout. Damo na napa-shoutout dito. Ano? Sige, anay. Usa-usaon ko ha. Usa-usaon tala. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Ayan, ni LV Moreno. Oh, good morning, watching from Qatar man, Northern Samar. Dito ang Northern Samar, may mga preso nga naka-escapo. O nga, totoo buntay ni mga K5. No? Good morning mga taga Northern Samar. Labinat kan LV Moreno, at ikang pakunuhiya ha, Qatar man. O, nagkikita't aton live yan na. Hey, James Pedrosa, good morning. Kakay 5 Konsehal Oxymer, maoran nga aga. Oy, nakain ka ba banda, Kakay 5 James, nga maoran man? O, sige. Haton mga namamati nila, no? Labin at mga namamati yan, samtang nagbibiyahe. Kung naoran man, kuhan lang ha, hirot lang kita. O, hirot lang kita taton pag maniho. Ay, masyado kita pag linaksihon, pastilan. O, ito yung panalagan. Sakto lang ito, mga size sinta. O, sa isinta nga daha, si tinta, kapadalagan. Paswa ko na nga ni.
mahapdos na nga ni Hanawong si Tintang Padalaga. Kapalitaw hinahinay lang kita, no? Mga kaka-K5. Sula ito, 60 kilometers per hour. O nga ito na magpagbiyahe, you know? Alright, Mateo Bantola, good morning! Kaka-K5 Ogs, kape na kuno kita itong DTX Coffee Mix. Nakagkape ka na, nakape ka ka pa! Oy, bagod ni Mateo, ano? Nakagkape na kuno, nakape ka pa! Ano di mo pinipikahan? Ano di mo pinapadis itong DTX Coffee? Ano mo na sa yan, Kaka-K5 Milton, nga padis na itong DTX Coffee. Eh? Itong mapaso nga malunggay pandisal, na nga sana all. Ano pa, may marasa, didaha may housing, kan Kuya Juvin Layaog, may naada mapapalit niyo at marasa nga bibingka, di ba? May housing. Oo. Kababayan ko init, misis, Kuya Juvin Layaog. Puto, bibingka, marasa. Pwede, padis. Itong DTX Coffee Mix. Ayun, na James Pedrosa, makusog kunot oran nga diha barangay Sulangan na Giwan Eastern Samar, may upod nga pagbugsuhin hangin, okay, itong Sulangan kuan magbut ini dahil ton dagat, mga kaka-K5, ano, good morning itong mga taga Sulangan, I mean kuan ini napapalibutan ini itong dagat sangkay, ano, good morning ngit aton mga suki nga tigpamatidida. Labi na si James Pedrosa. Nauran kuno yan na dito ngan may upod nga pagbugsuhit hangin. Mao pa ito yan na, ano? Mao pa ito samtang nagkakapi ka. Samtang nagpipinanmati ka hiton baga tunog hit balon. Hampas ng alon. Hampas ng alon. Ano pa itong anong kanta kay Hamilton? Uni ng mga ibon. Malas. Kanta nga suga dito. Rizal Di Perez. Good morning, konsihal. Hey, James Pedrosa. Sige. Damagot na pa-shoutout din ni James. Imadili. Kubalida Candela. Good morning, K5. O, mga paigihap ko nung aga. Didihi or didiha barangay Malaihaw, Burawin, Leyte. Salamat, Kuya Ogzimer. O sige, Hidaday Inciso, good morning sir, pagkapin na kuno kita. James, advance happy birthday and Mary Joy, Katalogo, yan ako nung July 15. Sir Kin Hinakay, good morning Consihal Ong. So good morning kan Sir Kin Hinakay, dito may North Hill Arbor. Tama ba ako Sir Kin, ano, Northern Barangay? So good manan imo mga kaupod, didahan aton pamatron, ha, papaya. Hey, Kuya Silso Gavan. Tama ba ako? Yes, magisakto. Manong Silso Gavan. Always na mamatig ihapon ta itong programa. Ngan hi Kuya Dundoy. Yun. Mga gwapo ini. Kuya Dundoy Galiwan. Didahan may North Hill Arbor. Adabad to, hey, Kuya Dundoy. Ano? Good morning, Galiwan family. Didahan may pabahay. Hi Silko Yogimbaw Libot. Good morning, sir. From Magsaysay, Santa Rita, Samar. Ayun. Balitang sigura. Madili, Candila. Shoutout ngayon po ha mga Villegas family. O nga, da ko no hapatir, no? Ha, may LTO. Salamat po. O, good morning. Ito na Villegas family. Ang pamilya ni Olympian, ni Ira Villegas. Ano? O, Edwin Locson Abia. Maupay ko nung aga balitang K5 sa umaga. K5 Ogzimer. O, mapag-greet ko nung ako to Imi Alfredo. Habarangay Sulod. Ito na Basay Samar. Happy, happy birthday ha imo. Hinigod ko nung Adlao Julio 2. O, greetings. Tikang kan imo sangkay, Edwin Locson Abia, hiton na barangay Lawaan, Basay Samar.
Si Celine Ladvera, good morning po. Shout out, Teraza Kakay 5. Oh, sige, good morning. Himamar, shout out idol. O kang Christian Alminar, namamati. Good morning, hey mo Christian, ngan Himamar. Higabiana Jerry, good morning Sir K5 Consejal Ogsimer. More power kuno to your program. Shout out sa rito mga taga subaybay. Hiti mo programa nga diha Western Part. Hangkat Balogan. Mga upland barangays. Salamat Sir Ogs. God bless. Good morning kan Jerry Gabiana. O nga nito mga upland barangays, itong Katbalogan. O, kumusta ka mo? Maupay nga pagbamati ha iyo. Linlin na Morito Colminar, shout out po Colminar family. Barangay Binungtuan, nga permi na mamatit iyo programa. Binungtuan Basay Samar. Ayun, good morning. Colminar family. Hey Kevin Inciso, piraw ko no kay panggabin at duty walang tulugan. Watching ko no from VNG Elementary School. Good morning. Okay, Kevin Inciso di dahamay VNG Elementary School. Walang tulugan. Sige la, kaya mo talaga ito ano? Basta panggabit in duty. Maabot ka talaga ito at piraw mga kakaifay. Pero wala problema. Kung naka DTX coffee mix ka, sangkay sigurado ano nga di ka baga pipirawon ano mat kung bisan naglilining koron ka la ano. Balitaw DTX coffee mix mga kakaifay, napaka maupay ni ano, labi na't aton mga kakaifay nga itong imo duty is panggab ika diba or sino nag-study ka yun, DTX coffee mix driver ka mga hagrayot im destination im biyahe o DTX coffee mix mo lang yan sangkay Anasita Dacana Hernandez good morning kuno watching from Uta ayun no sige sige hinupa at mga napa shout out dida abi Kagawad Jimel Gavan hiton barangay Bitaog Lawaan Eastern Samar good morning kuno K5 News FM so good man ha imo konsehal sige good morning K5 Kagawad Jimel Gavan batchmate ko inihan high school good morning hiton Gavan family ano ngan hiton barangay council han barangay Bitaog daha lawaan na Eastern Samar at akon bungtong na tauhan ano good morning good morning good morning ayo si Mamar good morning idol kay 5 Oxymer shout out gihap kuno kan Akel Arante nga taga barangay Balod diton Basay Samar God bless idol o sige good morning aton mga namamati ano mga kay 5 ngan mga nagkikita ito natong programa. O, salamat ito na yung pagsabay ha, kinadaaga. Oo, kay pag-upod ha ako, kinadaaga, hindi nga itong programa. Agod, mangumusta kita, ano, itong mga pangunahon, mga latest nga balita, magpaso. Magpaso nga himang rawon, mga trending, viral, nga mga balita, nga ni aton dapit, labi na. O, nga mga balita gihapon, ha, national, ha, international. O, nga, iba pa nga mga himang rawon, mga K5. Sige, iyong agrava. Good morning. Shout out ako sa barangay Anibong. O kay Ate Luz, nga nagsasaorog hit birthday. Yan na iya ikas ay sinta. O sa sinta anyos. O sige, happy birthday. Kalimu Ate Luz, ha? Iyong agrava. O nga na mga nagbe-birthday, may birthday ng adlaw. Anit akong halad, ha? Iyong birthday song, ha? O mga nagbe-birthday, happy, happy birthday, mga K5.

0: Yun! Happy, happy birthday, no? Hi. Sa mga nagbe-birthday, may birthday ng adlaw. Happy, happy birthday, mga kakay five. Happy birthday, taton station manager, Han Bacolod. Sir Rods Palma. Kumita ako, Han. Post yan na. Karoon kanina la. Ito na aton Vice President for Operations, si Sir Iljan Castanyo. Ano? Yeah. Happy birthday, Han Sir Rods Palma. Yun na nga July ito. Mga nagbe-birthday na, ha? Mga may birthday ng adlaw, happy, happy birthday. Tagan launta kita. Tagan paunta kita ang maupay nga panlawas. Ano? Damo paunta nga birthday aton i-celebrate. Ganda mo pang gracia ito na aton makarawat sangkay. So, ayun, ano? Ipabilin naton nga maupay aton panlawas. Buyagla! Nganda ko nga makakabuling, ano? Itong pag sigurado nga mahimsog, maupay at panlawas. Dako itong maibubulig hindi nga aton mga herbal supplement, ano? Usa na dida itong DTX 500 na aton antioxidant herbal capsule ang DTX 500, ano? Napaka-epektibo hindi nga aton DTX 500. Epektibo, ano? Nga pangontra, ha? Labi na itong mga may high blood, ano? May high blood pressure. Naghihinitaas imo BP o sino hataas gihapon itong imo blood sugar. Mga diabetic, dida, sangkay. Testingin natin, probarin natin, ano? Para pamatuod kita, ano? Itong epekto itong aton herbal, ini nga aton mga herbal supplement sangkay nga gin-i-induriso, ano? Okay, sige. Alas 4:53 na, mga KK5, weather update na kita, no? Mga napakiana kay ano mauran. Itong aton pinaka-latest yun ang forecast, itong pag-asa. Yan na ini nga alas 4, mga KK5, igin pagawas itong pag-asa. Itong southwest monsoon, habagat, ito nakaka-apekto sa western sections and southern Luzon, Visayas, ngan Mindanao. So, bali, apektado hindi nga pagtagahabagat, mga KK5, ganamang itong rason kaya ano nakaka-experience yan mga pag-uran. Itong partihan Palawan ngan Occidental Mindoro, ano? Maging sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, ngan Antique. Amo ini so far itong sering itong pag-asa. Din niya aton na Esterlis itong makakaapekto sangkay. Apektado itong Esterlis, itong Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region nga na Quezon Province. So amo yun yung mga KK5 Esterlis. Ibig sabihin, yan na nga adlaw itong Webes. Nga niya aton, ano, Eastern Visayas. Lauman tayo na it maupay nga panahon kay Esterlis. Iton na makakaapekto laha aton sa ring hiton pag-asa. Ha Metro Manila nga nabibilin pa nga paratit aton nasod. Magiging maupa iton panahon pero di rin wawara iton pag-asa at mga posibilidad hin pag-uran or tikdaay nga mga pag-uran epekto iton localized thunderstorm. Ayon. So amoy ni so far iton update it pag-asa. Kaka-5 Oxenar, kumusta man ang bagyo nga gin momonitor. Ang bagyo kakulop, gumawas ini ha Philippine Area of Responsibility. Diba? Hibagyong Henry. So ini Hibagyong Henry, harayo na inihiya, aadto ini iton iya eksakto nga lokasyon, ha, update yan na nga maagahon itong pag-asa, 610 kilometers west itong Bacnutan, La Union. Gawas na hiyat Philippine Area of Responsibility, ano? Waray na lugar nga apiktado itong mao naman nga bagyo, kaya doon na hiya hagawas itong na par mga kakay-5. So, bali, ini nga tropical depression, formerly Henry, naabot pa ha 55 kilometers per hour at kakos ganitong iyahangin ngan pag sa Subasco nga naabot up to 70 kilometers per hour. So amo ito so far itong update yun nga maagahon itong aton na magiging lakat itong panahon yun na nga Webes sangkay. Alright, last 1:55 na kakay 5 ogs. Ano't aton mga balita yun, ano? Anong mga balita natin yun ang paghihisgutan? Nga di kita hini, ano? Intalon. Baga makabibido nga nahingadtuan han magtalaamay. At magtatay nga ni, ano? Nga ang ginkidnap. Sangkay, naglabay nga si Mana, ang anay vice mayor hiton na Abuyog Leyte o nga hiton iya anak. So itong update hini ka K5, siguro ikaw nga namamati yan ha. Kung sugad ka kaaktibo sa social media, kakulup pa, nagsarang na ano ang pag-surrender hini nga mga suspect hiton na pagpatay o hini nga magtalaamay mga ka K5 ano. So dito ini nga mga suspect, ini nga tulong suspect hiton pagkidnap ng pagpatay dito inihira sumurinder ha Pasay City Manila NCR mga K5 ining responsable hiton na pagpatay hindi nga magtalaamay ginkilala ining mga suspect mga taga Basay, you know, mga taga Basay K5 parang kasusyo hiton former vice mayor hiton era negosyo nga mantika. Gan amo ito sangkay ini nga mga suspitsado ginkilala nga hira Mark James Hineralis Taboy 30 anyos. So diri pa ini mga barabatan mga kabataan pa ini no. Negosyante Riniel Galza 24 anyos. Imagine Hikim Taboy Sulayaw 27 anyos. O mga residente ni ito na Basay, you know, Basay Samar. So amo ito mga K5 amo inhiraan mga suspect ganyan naging pasakahan ng kaso 2 counts of murder tungod din nga pagpatay hiton magtalaamay kakulop nagpipinan mati akuhan preskon hiton PNP ano ni bagan mahuman nira kidnapon isakay din era sarakyan ano ni minalmalan anay ug sa pagbunoon parang ganon ano ginmalmalan hin mabugat nga butang parang dumbbell ano aga 5 million ang ginamit nga gin maramal hin nga magtalaamay aga 5 ano nga ginbunobuno og sa ini og sa ini bayaan didto hamay Silago Southern Leyte K5. So yun niyan atong pa ini tutukibon nga detalye hiton na pag-aristo ano hini nga mga responsable hini nga pagpatay nga magtalaamay mga K5. Iton patay nga lawas hini nga magtatay kung dagdag sa sayo pa adto na era pa ni Malay Abuyog ano K5 Milton adto na ngan malimit la magpahayag iton pamilya na respeto kita tungod iton era kabiduon kasulubon o nga inaabat yan na ano iton nahingadtuan hini nga era tatay ano ngan bugto. Sige iba pa nga balita mga K5 didiliwat ha may Northern Samar kung may tulong responsablehan krimen didiha pagpatay hini nga former vice mayor ngan anak may daman liwat tulo tulong nga priso nga nakalagiw o dito ini ha Northern Samar Provincial Jail. Ay pakita tat mga picture hini kay 5 Milton ano kay delikado ini ikaw nga namamati na sangkay bangin ginhiritapo ka hini nga mga nawong nga amon igin pa flash sa screen ginpapanawagan init mga otoridad nga amo ini at mga kumalagiw dida ha Northern Samar Provincial Jail kakulopla Hulyo 1 mga K5. So it mga pangilalan hini Hirasani Akudisin Montaño 31 anyos residente nito New EP Zone 1 Katarman Northern Samar nga may da niya kaso nga murder pagpatay nga frustrated murder iton usahin ni Marlon Martil Unay 28 anyos nga residente at Barangay Ruhas, Mondragon. Dito ang Northern Samar nga may kaso liwat nga murder. O nga ni Ildefonso Ribay Hagunoy, 58 anyos, residente liwat ito ang Mondragon. Itkaso liwat hini, panlogos, rape. Mga kakay-five, ano? So, amo ini, nahimumutang iton maong aprisuhan dito ha Barangay Dangkalan habong to iton Bubon dito ha may Northern Samar. Ano liwat ang bagapagpakatakas sini kakay 5 di hininga tulo mga ininga mga pugante bida, mga delikado murder duduhay ni murder it kaso it usa naman panlogos. Sige, so amo ito ni Anto Kibon Tending ang mga police report, mga ka-K5, nga iba pa nga mga himangrawon, aton mga notisya lokal, kakulop gin lubong na gihapon ang usaha mga usahan tulong naawat ang kinabuhi ng mga estudyante. Han makarimadima no nga shooting incident dito natabo ha may San Jose National High School igin patapod dito na Malacañang hit gobyerno may da gin allocate ano gin allotaga nga I think million 1 million ba or pirang ka million nga dihiton mga biktima hiton madugo nga shooting incident nga dihiton mga naawat ang kinabuhi. Kung di ak nagsasayop, naabutin 150,000 pesos. Iton igahatag ng financial assistance iton gobyerno. Nga dihit mga nasamaran, nga mga biktima, nga mga estudyante in I think 50,000 pesos. No? So amot update ini, mga ka-K5, actually damo ga nagihapon nga ahinsyat aton gobyerno iton naghatag hinabang bulig ini nga mga biktima nga mga estudyante ano nga even mga private individual ano or mga organisasyon nagpadangat gihapon hin bulig. So amo ini mga ka-K5 iton na update ta pagkaya na. So yon na national ka-K5 Oxymer ano't mga balita yan na national kakulop nagtikang an hearing di ba han Senate Committee on Women nga ginpapangunahan ni Senator Risa Ontiveros nakadto hi Police Staff Sergeant pasensya an tiyahin ano an antingani han bata nga responsable han panmusil an 14 years old ngan iya igin saysay an nahitabo ano I mean an pagkuha han iya service firearm KK5 nga amo ini an gingamit hindi nga estudyante ani umangkon han panmusil o nga nakaawat hin mga kinabuhi mga KK5 ano gin kasamad hindamo nga mga estudyante. So talaga gin amin ni attorney pasensya nga nahiupod niya hin firing ini nga iya umangkon natutduan niya iton paggamit iton pusil mga KK5 ngan kuan manggod ano sing niya it iya umangkon baga naghihingyap an ambition liwat magin usa nga pulis sugad ha iya mga KK5. So sugad ba ito no so amo ini damo pa may mga an mga resource person nga to may mga estudyante nga nag nagpahayag hapon natabo ang aton Police Regional Office 8 hapangungunan ni General Kapoy nakadto gihapon kinita ko ngan amo ito mga KK5 iton kuan ano ako nakagita ka amo ito an sitwasyon baga kuan la diri sugad ka mainit an mga pamakian nagihapon na naton mga senador ano ba? Parang kalmado sangkay. Nang kinikita ta, inaabat ta ang kan PSSG pasensya, baga emosyon pa. Mga ka K5, han panhitabo. Kinita na to, naniya gihapon, baga pagbasol sangkay. So, yun. Amoy to, niyan, atong pa ini pangumustahon. Ito na nag-inatuan at testimonya itong iba pa, ano? Kay mismo, may dalinto survivor ng estudyante, siring niya, best friend niya, best friend, itong responsable ang krimen. Update, ito na itong Pangulo, kay Presidente Marcos, at ito ha, kuha niya na, at ito Canada, upat ka-adlaw, itong pagbisita, at ito ha, Canada, ito na itong Presidente, itong Pilipinas. May nga ni mga, may nga ni na Facebook, na si Ring, linakat na ko ng presidente. Linakat na ko ng presidente, kinahadlo, kiningirali ito ng mga taga INC o Iglesia ni Cristo. May 4-day visit ni Pangulong Marcos ngadto ha Canada. Di dan pa makiyan na niyan media, hantiya reaksyon, mahiunong hiton na ginbubuhat nga rally hiton INC, mahiunong hiton selective justice, siring hiton ginguguli at hiton mga membro at INC, administrasyon ni Presidente Marcos, anila ba ito na siring, I believe they were wrong. Siling ang presidente. Amo lang niya baton. Simple ka baton. Ganun lumakat ito at Pangulo. Alright, alas 5-7 na sangkay. So, amo ito daton na mga balita niyan. Iba pang himangrawon. Bantay Mercado update. Ito daton magkakaupo niya. Kay Febro Gertilana. Ano? Oo. Police report, sangkay. Ano pa? Resultang loto. Ngan, syempre, daton mga mag-init liwat nga balita. Magpasok na notisya. Mga pamunahon nga himangrawon na pinaagi aton na K5 kumustahan o tikang ha aton liwat mga sister stations. Standby na sangkay, alas 5-7 mabalik kita, mamadra ng mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Pio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo, DGX 500! Para sa malusog na tay, DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DGX 500! Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mapanit sa mga butika. Extend Food Superman for men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: Umaga kay saya. Market report, police report, lahat meron na. Oximer.
0: Alright, balik na kay Fabian at ramdam balik ng K5 sa umaga. Oras, alas 5:11 na. An oras. Pero naman hey, Johan. DTX Beauty Shop, ha? Tatlong sabon. Nagmamalaom-laom. Magmamalaom-laom ka kay Fabian. Manudog na tim kahusay. Itim ka kagwapo. Pastilan. Probida pag sinabon good lahi ni. Kaya para damo pat ma in love ha im sangkay. Labi na kunuray ka pa ipapanta eh. Waray ka pa pakakabiling hit im mo baga ka kasukol. Ay DTX Beauty Shop ka K5 ha. Hanggang ipadis mo siyempre ito aton Clinica Deo Fresh Deo Roll On. O pagpabusag ngan pagpahamot ito na kilikili sangkay. Hain ka pa. Aada na nga tanan ito aton mga klinika ngan DTX Prada. Imogin bibiling mga ka-K5. Adlaw-adlawat paggamit ha. Hinigaton DTX Beauty Shop. Ngayon, Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. By the way, may nakihapon kita DTX Liniment Oil. Oo, maupay ni itong panmasahi mga ka-K5. Maupay ito paghahagod hindi kay... saktong kamapasutaghom, pasok. Ka-K5 ngan marirelax ka. Usat mga ingredients, ano? Itong aton DTX Liniment Oil. May da niya ingredients nga herbal nga pampaiway hitlamok. Kareng sinyon, biska ko maturog hagawas ko humanin mo masahi ay kabaraka kaya di ka pagtutukbon hitlamok. Mga ka-K5, may da niya sangkap nga pampaiway hining aton DTX Liniment Oil. Sige, hey ka-K5 Roger, ka-K5 Milton, natin aton linya, at yung merkado. Sige, market report kita, ka-K5 Roger, kumusta ho naton mga pangunahon nga paplitun din na merkado, ano't kabutangan niya na supply, pamresyuhan, ngan kumusta ho tagihapon ito mga mamaralit niya na, yan na nga Webes. Ka-K5 Roger!
1: K5 Barantay Merkado!
0: Hello, good morning ka-K5 Roger! Hey, K5 mo, kumusta din na?
11: Kakop, kakipime, Ogs, Kunsyal, good morning. Gimbisita nato na, no, kanina ito na merkado publiko. Medyo naka-pull out, laliwat na kita, no, pero nakuha nato nito na mga presyo. Dili kita ito na presyohan na karne, kakipime, Ogs. And then, kuha nato nito na mga presyo. Tikag din ito na baka, karabaw nga nito na baboy. Unahon natin ito na mga importante no nga mga ginapapalit ito na didiha kuan didihiton baboy. Unahon natin ito na atay 280 ito na kilo kataliwan ito na butagtok adiha 280 pesos ito na per kilo liempo 370 iton pata, iton na tiil, ang marasin nga sumsuman ni Kakifive Robert, 280 pesos. Ngayon iton pig 370. Hapura naman, 370 gihapon iton na pura. Ngayon iton ribs, 370 per kilo gihapon. Tenderloin, o kung tenderloin, in 400 pesos. Bagaamo iton marumahalin din eh. Ngayon iton ulo, adi niya 250 pesos. Samtang iton maskara in 300 pesos iton per kilo. Kariyong taluat iton kanan baka. Iton baka, iton iya din ni tenderloin in nabutin na 500 pesos. Amot pinakamahalin din niya. Parti iton, oo, parti iton baka. Ngan iton sirloin. 500 amot pinanot pinagkaiba di magud kita para gakarni itong tenderloin ngan itong sirloin pero pareho ini 500 pesos para partito da kanan baka samtangit karabaw pareho lati ni 420 per kilo.
0: Mahal-mahal it ba kaya na kay Febroger, ano? So, magpainom ka nga din na mo't im susumsum, kinahanglan good, babantayan mo't im kainom it pagsusum, pagtiti mo it baka. E ba ang magmalako? Ha?
11: Maupay ini ko nito ni bukas kuhan, kainom it baga may arthritis.
0: Oo, so, oo. Kaya makakalamang ka kay maghihirot pang good hiya it pagdamo.
11: Amo na. Okay, diri ko din magdidinuro. Oo. Didig mga sumsuman. Ito na anit. Didig kita ito na anit. Marasa ko ini nga anit. 150, pareho 150. Ano ito na karabaw? Ngan ito na baka. Ito na tay, 200 ito na ganan na baka. 150 naman ito na karabaw.
0: Hmm.
11: Didi naman ito na baligyag hapon na ngayon ito na dugo. Didi. Dito na ito mga pamakyana.
0: Hmm.
11: Inid. 30 per kilo itong baka. Baro-baro tulot ka ng baka. Kontra ka ng karabaw kay 40 pesos per kilo. O ginin kaya nung naging kikilo ang dugo, bagay nihin ginpapasuan ay para bumagtik. So ginkikilo, nakakilo na iya. O kay, di ba, liquid man itong dugo. So ginlalapuhan pagbagtik amo itong pagtimbang, pagbaligya. Itong kwalotin din itong jumpo. Tinatawag nila nga jumpo. 480 ito na kananag baka. 380 luwat ito na kananag karabaw. And kwalotin ni an usakaset. Amoy niton paralito. Amoy permaminti baga masurong. Pariho manggod. Tag 3,500. Itong karabaw. Mm. Ganito na kananag baka. So itong puro katapusan din eh. Amoy niton usakaset. Tingang niton printi. Itong simod. Upo dito itong usa kasit si Moon, itong ikog, talinga nga nitong mga katapusan itong tiil, printing nga nitong atras. Naabot din 3,500 pesos itong usa kasit. Itong bulalo, 350 pesos, pariho ini itong karabaw nga nitong baka. Nga itong lagaon, 380 ito na baka, 350 luwat ito na kanan karabaw. Samtang itong mindunggo, ang sulo din itong ginawa siguro, ano, pariho 250 pesos. Ngan itong pura, 480 pesos ito na kanan karabaw, 420 luwat itong 480 ito na kanang baka, 420 luwat ito na kanang karabaw.
0: Hmm.
11: So ini nga guide nato nini KK5 Oxymero, no? Guide nato nini para itong suggested retail price nga bangi pagmahalon dito mga pwesto, amin nga aton ko nini suggested retail price ini. Pero dere ra pwede magpamahal. Ito itong pesto, pwede lagun magpabarato. Amo nga ni, itong sharing ito na itong mga naka-istorya nga itong suggested retail price, kutubla nila itong presyo dapat. Pero, nauubos pa ini. Hatong pag sunoy, karo kanina, gutiay manggo itong mamaralit. Sharing pa ito na ito na nakahimang raw, nga bisan nga ng patron bagadiri masurong an karabawngan hiton karabawngan baka iri masurong pero di ditong baboy amo manggod ini to na mga paraliton hiton aton mga kabugtuan labi na nuray mga inaabat pa di dito na tuhod amo baga maintain la liwat ito na iragin ito nira kuhida or mga customer kay Five Oxymer. So amoy ni itong mga presyo ano ngan may dato na napansin liwat itong market meat section itong merkado publiko kay may nakagistorya aton kay waray tabu ni itong kanal may dakuno nahulog nga kuan na inin mamaralit o delikado ka upay o kinanglan matabu na ni tadi nga open nga kanal. Didi ha kuan
0: mid section.
11: Oo. So ito niya building nga niya di pa itong mga purma di pa tapos pero na pero sa gihapon nira nga pag pwesto di dito bago nga ginayad nga mid section ito na Tacloban supermarket. So amin ito mga presyo ito na karne kay K5 Oxymer para ito na itong mga kabugtuan nga gusto mamalitin na karne sundon lado nga mga presyo kay bahay magpaigbaw pwede lang kamo magreklamo sa opisina ito na market supervisor. Mm-hmm. Tikang dini ha, merkado publiko, kaupun ko dini ka na KK5 Rony Tambal. KK5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng bugos ng sinirang Visayas, K5 News FM.
0: All right, thank you so much, K5 Roger Tilana, no? Ganyan K5 Roger Tambal, dahil merkado publiko Tacloban. So, amod to, itong pamrisyuhan niya na sangkay, ano? So, mahal nga yan ito, uskasit yung K5 Milton, ano? Itong baka, 3,000. Pero, kung liwat ini, kung may mga bisita nga VIP, malilipay liwat haim, nga gintatar mo hiran maupay. Hinus kasit, ano? Kahit talag sa on liwat ini, may salapi, may kwarta gudlat makaka-afford ini. kung may mga VIP nga bisita, magpapasalamat good hinamot imo mag-aigandam ini ng K5 Milton. Okay. Baman, kung hi Engineer Robert Latakon kainom, sa pare man latak pinapalit. Sama mo. Diba, Engineer? Makanan, 3 mil nga nito nga chichiriya, ding-dong, sa pa, hura, liwat kita ito. Okay, di, makita maka-afford hini nga sum-sum nga, nene, uskasit, hiton baka, ano laanay kita, di nga ni hiton money. Okay, bawas, kada simana may usaduha nga, magapagharampang. Ay, kita pag ginuruliwat kay maatakartat at rightis ini. Alas 5:21 na. Sige, good morning, Anay. Juanito Indikyoka. Maupay ko nung aaga. Hiton na akon bugtok ang Ruli Yuka. Gan akon anak, barangay Limburan, Burawin, Leyte. Okay. Noralinde Monera, good morning. Hey, Mirna Salas. Good morning. Shoutout ko nung kan Mylindy Loverna, panikan Dandan, Cipriano. Hey, Angelo Manalastas, good morning, konsihan. Ngayon, Anchor Man Oggs. Hey, William Carcueva. Good morning, Sir Oggsimer. Pasyatat ako kan Ruina Lucero. Lagaon pero malaom-laom. Or malaom-laom pa. Ngayon, dumaraga pa. Nga, pero may kuno namamati itong K5 News FM. Salamat itong pagbasa. Oh, sige. Good morning, kahapon. Hapapaya Resort. Nangalimutan kanina. Ang kanda Kuya Jigo Alcaraz. Ang dati daday. Shout out. Hi, you. Good morning. Sige. K5 Match. Resulta kita ng loto. Kakulop ini. Okay, kung lapin yung resulta, mga kaka-K5, ano ha? Grand Lotto, 655. 55.9 million pesos in premium. Ano yan? Winning number combination, numero 26. 42, 6, 46, 44, hanggang 32. Siringit pieces, o waray nagdaog. Mega Lotto, 645. May jackpot price ngayon, 93 million pesos. Winning number combination, numero 4, 2, 36. Size 19, 24 ng 17. Waray liwat, nagdaog. Siring itong piso is all. Swertres kita, kakay 5 match, ha? Alas 2 kakulop, 889. Pagka alas 5, 962, ngan alas 9, 280. O mga kakay 5, amon resulta hinin loto kakulop, ano? So, medyo harayon aton hearing kakulop sangkay. At it aton hearing yun na, kakay 5, Ogs, may da ba? May da. Ani, 619-900-797. 619-900-797. Para yun na nga adlaw hiton Webes. Bayan ko, halina't makinig na. Alright, alas 5.94 na kakay 5 match. Kakay 5 Roger, balikan tat linya. Police report liwat, mga kakay 5. Sige, ngadit aton mga kasagabay. Dama pagod na kalay line up yun ang aton balita. Amot yun, igarawag kita hit aton. Igarawag kita hit aton oras yan na, ano? Ogsat aton kumustahan nga segment. Okay na, KK5 Roger, KK5 Mats. Balikan talat linya, mga KK5, para aton mga police report. Yan na nga adlaw. Ang mga naisumat ini, ano? Police blatter din ni aton dapit. Kurt events Alas 5:24 na sang kaya ngayon kamuhin ka limot pag-inom before kamo gumawa sa iyo pa ni Malay before niyo to tikangan iyo napaka busy nga Webes ang aton D3 Bio Mighty C and DTX 500 amo yung tinatawag nga Power Trio. Alright, sige, K5 bro dyan.
12: K5 News FM Police Report.
0: K5 bro dyan naparong o sige balikan lang ni K5 Milton itong linya ni K5 Roger Dilana para itong na police report kay na nautod itong na iya linya sige balikan talaga K5 Mats ha sinya sinala ako kung okay na bantay sige okay na K5 Roger
12: K5 News FM Police Report.
0: Okay, K5 Roger K5 mo
11: Kakipay ba, Ogsumer? Dito na itong mga police report nga nakuha natin. Tika nga mga paypay, ang police blatter, din sinirangan Bisayas. Nasigmit na itong mga kapulisan, nilungo sa Municipal Police Station ang usa nga lalaki nga wanted, kaso nga sexual nga panabuso, din itong Hunyo 29, barangay Eastern Ilongos, Leyte. Ginkilala ang 21 anyos nga ginaristo kan alias Dong, usang liberal nga residente han barangay Atabay, han nasabi nga Bungto. Egen palusa naman ang warrant of arrest kontra akusado dinapahton na Hunyo 24. Egen issue naman ito ng executive judge sa han regional trial court branch 18 han Ilongos ang maong warrant of arrest. Kundin 200,000 kapesos ito ginrekomenda nga piyansa para ito niya temporaryo nga kagawasan. Samtang, pag-aristo gihapon, han mga otoridad, han Leyte Police Provincial Office, naristo ito na usang lalaki nga top 10 halistahan ng most wanted. Kaso naman ini nga robbery habugos nga probinsya. Sumalay itong report na polisya, nasa kuti ang 28 anyos nga suspect nga may alias Ron. Iton iya ngaran, operasyon naman ini nga gindumara ha barangay Kuta habungto ini iton Barugo. Gena dumara naman iton pagdakop, habisa ini iton warrant of arrest para kaso nga robbery nga may piyansa nga nagkakantira dehin usaka gatos kapesos. Paslak na karsel alistasyon ng Barugo Municipal Police Station ang suspect para dokumentasyon ng ginandam na hapag turnover ng tuha korte ng nagpalusad na liwat o ang korte ng nagpalusad in warrant of arrest. Kakipay, Ogsumer, sa ito na ito na kong information nag-surrender ng tulungan suspect han pag-kidnap o pag-abduct ng pagpatay han anay Missy Mayor ito na buyog Leyte nga nan anak kini in nakatalaan ini K5 Ogsumer nga ig-inquest pasakahan hin kaso ha abuyog ini nga artisi darang ito na Mayor Leyte in hilarom ini itong RTC 18 branch 18 ito na abuyog Leyte. Yan na ini nga aga ka K5 Ogsumer. Inin inquest ini, papasakahan ng kaso at is pa maglapos itong 36 ka oras nga reglamentary period digang din itong pag-surrender ini alas 10 din itong Hunyo. Bali yan ang alas 10 itong aga maglalapos na itong 36 oras nga reglamentary period. Pero di pa ma alas 10 ini in igi-inquest ha RTC branch 18 hiton abuyog Leyte. Okay. Amin ito naton nakuha ang information para han aton mga police report ini ka K5 Roger Tilana parang kampiyon nga mga balita serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban kan bugos nga sinirang at Visayas, K5 News FM.
0: Alright, damos lang mga K5 Roger Dilana. Alas 5.29 na. Diret sa lang kita, K5 Match, ito K5 Kumustahan. Ano? Oo. Sige, haaton K5 Kumustahan, mga kaupod na aton mga sister stations. Ano? K5 Palawan, official, han senior citizen, Puerto Princesa, patay, mahuman madabi ini, usang vehicular accident dito hala Union. Samtang K5 Santiago, ang mother and daughter tiklo daw. O magdala Eroy. O tiklo hamodos operandi nga last bug. O dito ini ha Cagayan City. O yung mga dabi hiton last bug nga modos. Ha K5 CDO naman. Hay nang K5 taga CDO. O naangal ko no hiton si OWD tungod hiton duha na kadlaw nga waray supply hitubig. Din ni aton na huminay liwat ang awas ang tubig mahumanlaan patron din nataklob. Oo, siring hiton pira ng mga water concessioners, ano? Mga ka-K5. Alas 5, imidya na. Sinya-sinala ako ka-K5 match, ha? Para hiton aton K5 Kumustahan. Sige, adinat aton K5 Kumustahan.
13: K5 News, Cagayan de Oro City at 100.1 K5 News FM, Santiago City.

Good morning. Oh, it's okay, senior wing. Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome sa ating palatuntunan ang KK5 Kumustahan. Sa ating mga superstation ng K5 News sa Philippines.

0: ¿Qué vibe, Jean Paul de Coco? Magana kumaga, señor, good morning.
1: Abay, nagsasalita pa lang siya sa kanyang program.
0: Ay, wala pa. Nagsasalita pa lang. Standby ka lang dyan, K5GP. Check natin, may galaw si K5. Conrad de los Reyes from Santiago City. Kumusta ang signal namin dyan, K5 Conrad? Good morning!
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
1: Maraming salamat, K5 Martin. Today is Thursday. Ang signal mo here from there to here, K5 Santiago. Very, very, very good, K5 Martin. So back to you.
0: Salamat, salamat, K5 Conrad. Dako tayo sa Gardo Versosa ng Tacloban City. Ang The Golden Voice sa lahat ng mga anchor man ng K5 News sa Philippines. Walang kontra niya, ha? May Ludi, K5 Oxemero sa day. Magandang umaga sa inyo.
3: Opo, maraming salamat.
2: K5 News FM, Globan City, 103.1.
3: Yes, maraming salamat kay K5 Martin ng CDO. Mga K5, dito na sa Tacloban, 5x5 po ang ating signal. Back to you, kay K5 Martin.
0: Salamat, salamat K5 Oxemero sa day. Tignan natin ulit yung Palawan, wala pa. Parang nagsasalita pa si K5GP. Wala pa siya, oh. Sige, banat na tayo mga K5. Banat na tayo sa magbibigay ng ating mga balita. Unahin na kita. Unahin na kita, Tacloban. Unahin natin may gala mga suspect down sa pagkidnap at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Abuy Oglete at ang anak nito. May surrender daw sa ating mga Philippine National Police. Sa kompletong detalye, K5 Oxemer Asedre, K5 Mo.
2: K5 News FM, Globan City, 103.1.
3: Oh yes po, maraming salamat kay K5 Martin. Ano? Kung kahapon ang ating naiulat ay ang ito ang yung mga bangkay, ano? Na natagpuan itong mag-ama sa Silago, Southern Leyte. Ngayon naman, itong kusang loob na pagsuko, ano? Sa Pasay City Police Station, nitong tatlong sospek sa pagkidnap at pagpatay sa mag-ama na dating Vice Mayor ng Abuy Oglete na si James Buhol at itong kanyang anak na 28 anyos sa si Carlo James Buhol. So, kinumpirma mismo ito ng Pasay City Police Station ang pagsuko ng mga sospek sa isang eksklusibong panayam ng K5 Tacloban kahapon. Ayon sa ating kapulisan, sumuko ang mga sospek banda alas 10 ng gabi noong Hunyo 30. So, kinilala itong mga sospek na sina Mark James Generalis Taboy, 30 anyos, isang negosyante, Riniel Galza, 24 anyos, at si Kim Taboy Sulayaw, 27 anyos, na pawang mga residente ng Basay Samar. Matapos ang pagsuko sa Pasay Police Station, agad itong inilipat sa Leyte upang iharap sa kaukulang himpilan ng pulisya na may jurisdiksyon sa naturang kaso. Matatandaang dinukot ang mag-amang Buhol sa loob mismo ng kanilang warehouse sa barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte noong nakaraang Hunyo 27. Makalipas kakaifab ang tatlong araw, pasado alas 9 ng umaga noong Hunyo 30, natagpuan ang mga bangkay ng dalawang biktima sa isang bangin, no, na parte ng barangay Imelda, Silago sa Southern Leyte. So sa ngayon, patuloy ang isinisagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa likod ng brutal na krimen na sinapit nitong mag-ama. So yan po, kay K5 Martin, mga K5, ang trending, ano, mainit na usapin dito sa Leyte, itong brutal na pagpatay sa mag-ama, no, na dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte. Back to you, K5 Martin.
0: Okay, salamat K5 Oxemer. Mamaya may katanungan ako diyan, parang naintriga ako eh. Dahil pinatay nila, I don't know, may hiningi ba silang ransom, no? kapag

0: kidnap nila, and then di pa to related sa politika. Dahil nagsusuko sila, and then ang isa dyan, isang negosyante. But anyway, mamaya itatanong ko dyan sa inyo, K5 o Xerel.
1: Opo.
0: Dako mga tayo na sa K5 na Santiago, kay K5 Conrad. Ito, ah, mag-ina din ito. Mag-ina mga K5 Tiklo. Posas. Arrestado. Sa kanilang modus operandi na last bag. Oy, manandiyan na dyan, nakapunta na sa Kawayan Ismaila. Sa kompletong detalye, K5 Conrad de Dinos Reyes, K5 mo!
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
3: Tama ang sabadaha mo, K5 Martin. Nakapunta na sila dito sa lalawigan ng Isabela. At hindi lang sa lalawigan ng Isabela ang kinalalabasan ang kailangan na biktima. They are from the other region, particular sa ugang bahagi. Ito ay sa Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija sila eh. Dito sila namamalengke ng mga wallet at bag sa pamamagitan ng kailang paglalaslas. Sa palengke sila tumitira. Pero dito sa lungsod ng Kawayan, hindi rin ika ngay nagtagal yung kanilang modus operandi sapagkat sila ay natiklo na mismo. Ginawa ang citizen's arrest laban sa mag-inang ito na si Jen, alias Jen, at ito ang kanyang mother na si Zen, Jen and Zen, parang Gen Z, no? 44 years old si Jen, 80 years old naman yung kanyang ina. At sila ay nagtungo dito sa lungsod ng Kawayan, nakihalubilo doon sa palengke, particular doon sa mataong lugar na vegetable section. Pero hindi nila alam, nagduda na yung isang security dyan sa palengke na kakaiba ang kanilang kilos. So ito ay kanyang sinundan at minanmanan, and one of the suspect, itong si Zen, yung 44 years old, anak ni Lola, sabi nakita niya na yung may blade to, nakita niya nang nilalaslas yung isang bag noong isang biktima na si Letty. At dito, nung nakita niya nang nalaslas at papasok na yung kamay, doon sa bag, agad niya itong dinakma. Doon po sa pagdakma niya, ay wala na. Hindi na nakagawang magpumiglas o hindi na nagawang tumakbo pa ang nabanggit na suspect na si Zen. At may pagtanggi pa, tinapon niya yung blade eh. Pero ayun, nakita na nga, citizen's arrest ang ginawa, dinala, pati yung si Zen, pati na yung kanyang lola na, kumbaga, taga-pasa, kapag nakuha, ipapas break doon kay lola. Pero hindi niya na nagawang maipas break yung kanyang nakuha ng wallet doon sa kanyang last na bag, dahil sabay na silang dinakip ng mga may anong ating mga gwardiya doon at ilang mga sibilyan na namamalengke. Kasabay nito, abang dinadala doon sa office ng private market na to, meron ding naglitawan na nakita din nila na meron ding nalaslas din yung kailang bag at nawawala yung wallet. At sumunod sila doon sa pinagdala doon sa mga suspect at nakita nga ang yung nawawalang wallet din ng isa sa biktima. Maliban kay sa bag ni alias Letty na isa sa mga naging biktima, nakita rin ano, na nawala na yung isang wallet.
4: May problem. Ayan na.
3: So that means to say, itong dalawa na ito ngayon ay nakakulong na ngayon dito sa may turn over sa PNP Kawayan City, at sila ay doon na malagi at doon muna sila mag-reside for how many days, dahil nga sa nakadagdag isang pangay morning ang kaso laban sa kanila. Sa pagkakahuli, marami ang mga nagsilabasan sa mga text sa atin yesterday that sila din ay biktima ng last bag, ano, isa sa Nueva Vizcaya, isa sa Bayombong, isa sa Solano, isa rin dito sa lungsod ng Santiago at Kawayan. So back to you, mga ka-K5. Yan yung istorya ng the mother and daughter tiklo sa kailang modus operandi na last bag.
0: Thank you, K5. Conrad, panawagan natin sa mga biktima para patong-patong ang kaso ang kanyang harapin. Punta sila sa mga police station. Dahil kung isa lang complainant, and then pag-hearing, hindi makapunta, ma-dismiss rin yan. Para patong-patong para damo kasugid na kanya harapin eh. Anyway, punta tayo mga kaki-five. Kung okay naman yung pinakapugi natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Walang kukontra dahil totoo naman yan. To see is to believe. Okay na ba si KK5JP? Ah, dahil may ano daw, may official na senior citizen. Ah, patay. Matapos sa ambasangkot sa isang vehicular accident. K5JP na kuko! Good morning!
2: K5 News FM, Palawan 103.9.
1: Oh, maganda sana. Buti na kikita ko yung buka ng bibig mo, K5 Martin, kasi napuputol yung dating mo dito. Parang kanina kay K5 Conrad, pero okay naman din. Baka sa signal. Medyo maulan dito sa amin, simula pa na nung nakaraang araw ang palayang ulan at itong halos magdamag ay yung tinatawag nilang malandi na ulan, yung matagal tumigil, diba? Ganun lang, malatalikti kung tawagin. Actually, dahil dyan, ilang mga vehicular accident din yung naitala sa nakalipas na magdamag. Mabuti na lang at mga minor injuries lang yung tinamo ng mga nasangkot dito, mga kakaypaybi. Speaking of vehicular accident, medyo malungkot na balita para sa amin dahil isa pong presidente ng senior citizen o samahan ng mga senior citizen sa isang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang binawian ng buhay matapos nga na masangkot sa isang vehicular accident na naganap sa kahabaan ng National Highway doon sa La Union, mga ka-K5, nung nakaraang araw. Ayon sa report, ang biktima ay kinilalang si Maria Ebio, presidente ng Senior Citizens Association ng Barangay San Miguel dito sa aming siyudad. Kasama yung siyam na mga opisyal ng Senior Citizens Federation at isang barangay kagawad ang sakay ng kanilang van patungo na sana sa Baguio City matapos ang one-day training na dinaluhan ng mga ka-K5 na pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens sa Manila nang ito ay mangyari. Lumalabas sa impormasyon na sinalpok umano ng isang container van yung sinasakyan naman ng delegasyon, kaya nga nangyari at nagkaroon ng sugat at pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na naging dahilan ng hindi nasahang kamatayan. Ang iba pang mga nasugatan ay nagpapagaling na sa ngayon sa ospital dyan sa La Union. Patuloy naman yung panawagan at imbestigasyon na ginagawa ng mga otoridad para malaman yung totoong nangyari at paghahanda sa kakulang kasong isasampa laban doon sa driver ng van. Yan yung ilan sa mga pinag-uusapan at viral na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
0: Salamat, K5 GP. Dito naman sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Umulan sa Yundan. Kailangan namin ng ulan dito sa Cagayan de Oro, K5 GP. Dahil dalawang araw na nawalang tubig dito sa amin, sa lungsod. Para bang dalawang araw na kami munang ligo dito dahil itong aming supplier na Cagayan de Oro Water District ay may rehabilitation sila. Pero ang problema, mostly sa aming barangay ay apektado. Until now, mga ka-K5, wala pang tubig sa mga maraming barangay dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang problema ay atat na atat sila na mag-increase ng 40% sa mga konsumador ay wala silang insaktong serbisyo dito sa amin. Nagsagawa na sila ng mga public consultation sa iba't ibang barangay from 1st and 2nd district, but ang mga reaction, mostly sa mga reaction ng mga tao namin dito sa Cagayan de Oro, sabi nila, aside from malaki yung 40%, hindi naman maganda yung serbisyo, buti lang o mag-increase kayo, maganda yung serbisyo ninyo, mga kakaifab. So negative reaction yung mga constituents, mga konsumador namin dito, mga kakaifab. Dahil sa rason nila, sa Cagayan de Oro Water District namin, matagal na sila. No? Mga more or less mga 15 to 20 years na daw sila na hindi na nakapag-increase. At gusto silang may improvement sa kanilang mga ekipo, pero ang problema ngayon ay ang hangad ng aming mga tao dito, pagpakita sana kayo ng magandang serbisyo. Saka kayo mag-demand ng 40% increase, mga kakipay. O yan ang inireklamo namin ngayon. Hopefully, bukas mayroon ng tubig dito. Dahil malaki na yung mga braso, mga kalalakitan sa palaging, ano man tawag yan, sagob ng tubig sa mga water filling station, mga kakipay. Samantala, bago lang sa balita, kagabi may isang membro ng LGBT ang nakitang wala ng buhay sa kanyang pamamahay. Initial investigation, mga kakipay, depression na dahilan. Hindi pa ano ng aming mga pulis o depression ba sa kanyang hindi ba sa financial. Yan ang ininvestiga pa ngayon sa aming mga otoridad. 40 years old itong membro ng LGBT at nakatira dito sa may Purok 4B sa may Barangay Gusa na kinilala lamang si alias Bernadette, mga kakifive. Yan lang mga trending namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Balikan ko na muna si kakifive si Mer, yung pinatay na dating vice mayor. Ano ba ito? Aside, wala ba itong politics dahil nag-surrender agad eh yung mga suspect at wala bang diniman na mga ransom money, K5 Oxymel?
4: Yes, K5 Martin, ano? Kahapon, mismo ang PNP ang nagsabi na close case na to kasi nga nasa custody na ang mga suspect. Pero hindi na nila nakita ang politika na motibo, K5 Martin, dahil ayon sa extrajudicial confession nitong mga suspect nung mahuli sila, ay business partner nitong ni former vice mayor ang isa sa mga suspect, ano, may negosyo silang mantika. At napag-alaman din natin sa investigasyon ng PNP na itong business partner na suspect ay parang may utang na aabot ng 2 million at magbabayad siya, sana siya may cheque siya na aabot lang ng 500,000 at nung iaabot niya na ito doon sa Mayorga sa kanilang warehouse, parang nagtalo sila, ano, nagtalo at nagkabantaan. So doon na nangyari yung sinasabing kidnapping. At itong sinasabi mo na humihingi ng ransom, yes, before kumalat yan anong unang balita natin, pero ayon sa PNP mismo na parang panlito lang ito, itong humihingi ng ransom itong mga suspect, kasi ang PNP, sabi ng PNP nung after ng abduction, ano, kidnapping na sinasabi noong 1 p.m. nung mangyari itong krimen, sa mismong gabi pinatay na itong mga biktima at itinapon na sa may bangin na parte ng Silago, Southern Leyte, while they are nagte-travel sila paalis na ng Eastern Visayas. That's why yung getaway vehicle nila nakita sa may Siriaya, Quezon, at papunta na silang Manila. Yun
0: yung sige, wala tayong oras, no? Mga kakipay, 5:50
1: na. Bayan tayo ng ransom.
0: Yun nga, okay lang sana pagbigyan tayo ng share sa ransom. O, dahil na kita, K5, JP, with your final end, go ahead.
1: Dahil salamat, mga K5. Dito, K5 Martin, alas 7 kagabi hanggang alas 5 daw, babalik yung tubig kasi parehong may maintenance. Ewan ko lang, di ko pa na-check. Kita tayo bukas, mga K5, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Ako po, K5, Jen Paul Dacoco. Back to you, K5 Martin.
0: Yes, K5 Condad, with your final end, go ahead.
3: Thank you very much, guys. So from K5 News FM Santiago, good morning.
0: K5 Tacloban, K5 Oxymero Sede, with your final end.
4: Opo, mula dito sa Tacloban, K5 Tacloban, K5 Oxymero Sede, maupay nga aga.
0: Wala naman dito sa the city of Golden Fulsip, the gateway of Glen and Mindanao. K5 Martin Rapanot nagsasabing mayong buntag, kalatataran.

0: Alright, damang salamat na doon mga nagugupuhan nga anchorman. Wow. Na doon mga sister stations. Sister stations. Kay Pai Palawan. CDO nga Santiago City, Isabela Province. Alas 5.52, kakay 5, Milton ni Ceruel nila anot aton pangumustahon. Okay, itong linya, nga diha, kuan, nga diha, PDRRM, itong province of Leyte. Patat aton weather update sa kay. Good morning, Anay. Edgar Superable. Good morning, kuno konsehal. Hi, Mami La. Good morning, sir. Shout out, mga taga Mohon. Mohon, itong Tanawan Leyte. Good morning, hey, mga taga Barangay Mohon. Tanawan Leyte. Okay na, kakay 5 match. Sige. Hey. Sa Noel, di atong linya, mga musta ka atong magiging langatid panahon. Yan ang Uwebes, ano? Yan ang adlaw. Sa Noel!
1: Sulat panahon!
0: Good morning, sir! Kakay 5 mo.
2: Good morning, maupay nga aga, sir. Ngan sugad man na natin mga kakay 5 nga nagkikita na atong Facebook Live. Ngan nan mamatihan ira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Uwebes, ikaduhang adlawhan, Hulyo 2026. Anaton minayuyungon minahal nga probinsya Leyte, padayon kita, makakaabat, inusahay madampog ng kalangitan, na pwede magdarahin mga panalagsa, or tigda nga pagtarithingan pagdalugdog, may tungod liwat han easterlies, o ang hangin nga mapaso, natikang hadagat Pasipiko. Basal liwat ang pinagabago nga satellite animation ng pag-asa, ang Henry, ang anay Henry, ginawas na hapar kanina o kagabi mga alas 11. Iyan na, hapag kaya na southwest monsoon, lagi hapon ang nakakaduminar, hakanluran ng dapit ito ng southern Luzon, Visayas, ng Mindanao. Waray, kailo warning, na giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya itong dapit. Kabugusan, kak K5, Oxymel, posible kita baga maupay dahay ng panahon, pero may chance, lagi hapon ng tigdaay ng pag-uran ng pagdalugdog, may tungo din nga Easterlies.
0: Alright, sige. So, well, damong salamat, sir, ha? Good morning!
2: Damong salamat, ng maupay nga aga, Leyte.
3: Sa bawat kwento, totoo at siya. Sa hinig ng K5, sa bayang galak. Umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa.
0: Balitan okay, here's sa Noel Montes, ang abot natin lang directamente sa opisina ng PDRRM, province of Leyte. Alas 5.54 na, mga K5. Ngan, masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Kadugangan pa ang mga balita, lokal, national, international, maging entertainment ngan sports. Din nila, ay wabalitong ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM Tacloban. Ako naman yung naging anchorman. K5 Oxymer Asidre. Parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban. Nga nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar.
5: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
12: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
10: DTX
12: Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:10.
15: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Oh, Kabay nga aga, mga kakay-five, balinan magpaso ng mga notisya. Hato naman, mga laray uluhan. Balita lokal, mga sospek kapag-kidnap ng pagpatay ng Magdalamay, nga Bohol, Bulondaryo ng Sumurender, Pasay, PNP.
16: Samtang nga Police Top Sergeant Arla Pasyansya, umamin nga iagintutduan pag-firing ani umangkon nga hinash o sa mga sospek han sanusi shooting incident.
0: Balita National, Ombudsman, gindig-unan nga waray selective justice sa pagpasangan ni Ren Caso kontra ng Senador Rodante Marcoleta.
16: Samtang nga Department of Education, otro nga nagpahinumdum nga igindidiri ang paggamitin gadget han mga estudyante nga magturot do durante han klase.
0: Balita International, mga K-5 Amerika ng Iran, nagkaadahin technical talk ha duha Qatar, Strait of Hormuz na aagian nahan mga barko.
16: Ngayon hato naman na business report, presyo ang mga produkto petrolyo ng fertilizer. Di rin na dako ng problema hapag uma, sumalahan Department of Agriculture Secretary.
0: Hato naman, balitang wow, mga K-5, Mr. Ganagpapisit para di rin hiya makaburod. Nasabutan nga burod ngayon. Ano yan, misis?
16: Ngayon hato naman na balita entertainment, Oyo Boy Soto ng Kristen Hermosa, may the agreement kasumpayhan ni trabaho ng mga ex.
0: Ako naman, balita na paugnatan kusog, National Boxing Team mag-iinsayo ay mga nasod para han Asian Games.
17: GTX 500 Morning Newscast.
18: Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sinang GTX 500 Morning Newscast. Sinang Adlawan Webes, Julio Dos, 2026.
16: Ako'y ka K5 Carol Medino.
0: Ako naman, ka K5 Oxemer Asidre.
16: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian ngan makikita kami din manliwat nga parte hiton kalibutan. Pinaagihan YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
16: Ngan detalye hanaton mga balita.
0: Alas 6:30 na mga K5 siyahan nga balita lokal. Ang mga sospek kapag kidnap ng pagpatay han magdala amay nga Bohol, voluntaryo ini nga sumurender ha Pasay PNP. K5 Roger Tilana, K5 mo.
19: Voluntaryo nga sumurender ha Pasay PNP ang tulo nga mga sospek kapag kidnap ng pagpatay han magdala amay nga hira anay Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol nga an ianak nga Carlo James Bohol. Ini ang naging kumpirma mismo han Pasay City Police Station ha eksklusibo na interviewan K5 News FM Tacloban. Subay ha Pasay PNP igintubyan han mga suspek anira kalugaringon ha mga otoridad bandalas 10 ang gabi dinadto na naglaway nga Hunyo 30. Iniinging kilala nga hiram Mark James Generalis Taboy 30 anyos, negosyante Reniel Galsa 24 anyos ngan Hikim Taboy Sulayaw, 27 anyos sa paprihong mga residente han Basay Samar. Matapos sumurender ha Pasay PNP, dayon hira nga igin biyahe tika niya Leyte para igtubyan han natutungdan nga police station. Kun manong duman nga ginsikmit han mga gintatahapan an magdalamay nga Bohol. Hasulod mismo han era warehouse sa barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte, dinadto naglabay nga Hunyo 27. Pasado alas 9 han aga, dinadto Hunyo 30 na recover ang mga patay nga lawas han duha nga biktima hausang bakilid nga parte ha barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Padayon naman nga iimbestigaran ng kapulisan ang panhitabo agud madeterminar ang tinuod nga motibo han krimen. Para DTX 500 Morning Newscast, ini hika K5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ngagkaliawa na siyudad ng Tacloban ngayon bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
16: Kadugangan pa nga balita lokal, police staff sergeant pasyensya umamin nga iyagin tututduan pag-firing ani umangkon nga hinash usa mga suspect han shooting San Jose shooting incident. Kakaifib Carlo Arisgado, IK5 mo.
20: Ginamin ni Police Sergeant Arla Ray Pasansya nga iya gindaraha firing range nga gintututduan pag firing an iya umangkon nga alias Nash usa handuha nga suspect han panmusil ha San Jose National High School hadton Hunyo 22. Siring ni Pasansya naghangyuan iya umangkon nga umupod ha firing range tungod kay karuya gihapon niya nga maging pulis.
21: He wanted to be a police officer like me.
18: he looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
20: Iniinigin pahayag mismo ni Pasensya durante an hearing han Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kakulup nga adlaw itong Hulyo 1, iniin may pagisumpay han shooting incident. Hi Pasensya in ante ni alias Nash ang ngantag iya han usang pusil nga ginamit ha krimen, ngan sumala pa ha iya, patago nga ginkuha han iya umanggo na niya pusil, nga nakatago nga nakalak hasulod han gun box. Igin sumat pa ni Pasensya nga uro alagi di nagbago pangios ni Nash hanakalabay ng mga bulan diin hiyang inagin introvert ngan permi natutugpasan han pag cellphone. Para handi TX500 Morning Newscast, ini hika K5 Carlo Arisgado parang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alas 7 na, kakay-5 ha, kasumpay ng notisya. An usahan mga biktima han panmusil ha, San Jose National High School in best friend han suspect nga hi alias Nash. Ininigin sumad ni Janica Bituin, bugtohan na samaran nga hi Jeric Bituin, dinahan hearing kakulop han Senate Committee on Women. Nagsumat ni Janica nga hi Jeric an mag-classmate han anduha nga suspect ha grade 8. Ngan hadto nga panahon, apike nga sangkay han bugto an 14 anyos nga hinash. Hadto nga adlawan panmusil, nakit an ni Jeric Hinash nga nag-attender han flag ceremony ngan nagpipinan miling hin iya iba nga sangkay. Dila pala han flag ceremony na obserbaran na ni Jeric nga may kakaiba han mga gios ni Nash. Han nagklaklasi na hira na hinumdum ni Jeric nga nakabati hira hin buto-buto ngan paghiling niya habintanahan classroom, nakit niya ang duha nga sospek. Nakamaskara daw hinash, samtang bitbit ang pusil, nga naglalakad pa kaduhan mga classrooms. Inihi Jeric, inaiguhalo yung apartin iya lawas, san magpaarak hinbala, aniya best friend, siring pani Janica. Waray magnadahom hi Jeric, nga mahihimo ni Nash ang panmusil, aniya pagkilala ha sospek in buutan, nga makisasangkayon.
16: Samtang halain pa nga balita lokal, tulong apraso kumalagiwa tikang ha Northern Samar Provincial Jail. Kakifib Gina Pilenyo, IK5 mo.
21: Panawagan ng mga otoridad nga may tulong mga person deprived of liberty o PDL ang kumalagiw tikang ha Northern Samar Provincial Jail kakulop Hunyo 1. Kinahalpat na han mga otoridad ang tulong ng mga kumalagiw nga preso. Hisoni Acodesin Montaño, 31 anyos, residente ng UEP Zone 1, Katarman, Northern Samar, ngan may kaso nga murder, ngan frustrated murder. Himarlon Martil Unay, 28 anyos, residente ng Barangay Rojas, Mondragon, Northern Samar, ngan may kaso nga murder. Ngan hi Ildefonso Ribay Hagonoy, 58 anyos, residente ng Mondragon, Northern Samar, ngan may kaso nga rape. Nahimumutang ang maong nga presuhan ha Barangay Dankalan, Habungtuhan, Bubona. Ginpahimatngunan naman han mga kapulisan ang publiko nga maging mabinantayon nga dayon nga igsumat ha mga otoridad kung may mga impormasyon hiunong han mga kinamumutangan han mga kumalagiw nga PDL. Kung ang mga preso nga kumalagiw in makitana, pwede tawagan ang Bubon Municipal Police Station haira hotline number nga 0936-965-5733 utro 0936-965-5733 o pumakadto ha mga giharani nga police station para mag-report. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay K5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: Alasay sa Jess na K5, katapusan naman nga balita lokal. Usang endangered nga tanom o tutuin nga nakitaan ha Samar Island Natural Park. K5 Kim Soriano, K5 mo.
22: Otro nga nakitaan nga nakuhaan hiladawan ang ginkukonsiderar nga endangered nga tanom ha Samar Island Natural Park. Ginkuhaan hiladawan ang usang nga klasin bukada nga Samar Flesha durante han usang nga explore laboratory survey nga ginbuhat hadton bulan ng Hunyo yana nga tuig. Nakita ni ha kagurangan nga partehan barangay Girang ha Basay Samara. Sumalakan Forester Leona Tumamag nangungulo ha Protected Area Management Office and SINP an mao nga bukad in urhinga nakitaan ha mao nga probinsya hadton March 2011. Haila Roman Department Administrative Order Number 2026-20 ang Somaraplesia ingin klasipikar nga endangered species sanglit kinahanglanan padayon nga pagbantay ngan pagprotehera ha mao nga bukad. Siring naman ni tumama kaatanan nga mga nadidiskubrihan ha SINP ingin papakita nga rico ha natural heritage ang lugar sanglit responsibilidad han nga tanan nga proteheran ini. Ang 335,000 hektar nga SINP in ikaduha ha gidadakuin nga protected area ha Pilipinas. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay KK5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5, wala na naman balita lokal dito sa inyohan. DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
16: Samtanga, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Olongapo. Grade 10 student patay matapos sa bunon habuhon. Hola, magturot do ato yan ha kustodiya han kapulisan. Kakifib Eileen Cueva Sanchez, IK5 mo.
2: Patay ang isang 14 anyos na grade 10 student matapos magtamo ng saksak sa leeg sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Subic, Baliwag City, Bulacan kamakailan. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 na madaling araw na matagpuan ng ina ang kanyang anak na nakahandusay sa loob ng silid at naliligo sa sariling dugo. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang isang guro na nakikita kilalang si Dax, ngunit idineklara ring dead on arrival ng mga doktor. Isinailalim sa kustodiya ng pulis ang naturang guro bilang bahagi ng pagpapatuloy na imbestigasyon. Ayon sa paunang ulat, naninirahan umano ang guro sa bahay ng biktima sa Calderon Street, ngunit hindi pa malinaw kung siya ay umuupa lamang o may relasyon sa pamilya ng estudyante. Humingi na rin ng tulong ang mga investigador sa Bulacan Provincial Forensic Unit upang matukoy ang buong pangyayari at motibo sa insidente. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: K5, kuhaon tama ng linyang K5 News FM Antique. Ang DepEd Antique naka-record hin maabot sa 76 nga kaso hin bullying ang naglabay nga academic year. Sa K5 family, palanog K5 mo.
3: Umabot sa 76 na kaso ng bullying ang na-record ng Schools Division Office o SDO Antique noong nakaraang academic year 2025-2026. Sa Western Visayas, umabot sa 966 ang kabuuang kaso ng bullying kung saan 13 ang nirefer sa ibang ahensya ng gobyerno. Kinabibilangan ito ng 452 sa ilalim ng Schools Division Office o SDO Iloilo City, 2 sa SDO Aklan, 89 sa SDO Capiz, 213 sa SDO Guimaras, 96 sa SDO Iloilo, sa Pasig City at 30 sa Rojas City. Base sa datos ng Department of Education Region 6, lahat ng mga nabanggit ay naresolba sa pamamagitan ng pamunuan ng mga eskwelahan sa pamumuno ng Learner's Right Protection o LRP Division. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Katapusan nga balita regional, ako sa itong linya, had K5 News FM Kalibo. Mag-live-in partner patay matapos banggaan ni Hinvana ang iragin sasakyan ng motorsiklo haaklana. Ka-K5 Leonard Viray, IK5 mo.
23: Patay ang mag-live-in partner matapos na mabangga ng isang van ang sinasakyan nila motorsiklo sa Diversion Road na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklane. Kinilala ang biktima na sina alias Joye, 58 anyos na driver ng motorsiklo at alias Roseni, 48 anyos na parehong residente ng Tangalan. Samantala, kinilala naman ang driver ng van na si alias Boy, 52 anyos, residente ng Barangay Bulwang, Numansya. Sinisal na investigasyon ng Tangalan PNP. Galing sa bahay ng Numansya ang pampasaherong van na papuntang Katiklan habang ang motorsiklo naman ay papunta sa isang barangay. Ngunit pagdating sa nasabing lugar ay aksidenteng nabangga ito ng rumaragasang sasakyan. Dahil sa mabilis na takbo ng van, kinalagkad nito ng halos 300 meters ang motorsiklo kasama ang dalawang biktima. Nagtamo ng maraming sugat sa katawan at ulo ang dalawa, lalo na ang babaeng biktima matapos na pumailalim sa van. Mabilis namang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima ng mga responding MDRMO, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa ngayon ay nasa custody na ng tangalan PNP ang driver na posibleng maharap sa kaukulang kaso. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5 Radyong Balita Regional. Dito tayo ang DTX 500. Dati pintibo nga pangontra han high blood pressure ng diabetes.
4: Balitang National.
0: Siya naman nga Balita National, mga K5 hindi una ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga waray selective justice. Kapagbasa kanilang kaso nga planter kontra kang Senador Rodante Margoleta. Sumala kang Rimulya, dirigin ta targetan niya opisina ang maong senador. Igpapadayon lagi hapon ang pagsilawanhin kaso nga planter kontra kang Margoleta, bisan pa kung nagdumara ang Iglesia ni Cristo hing protesta para suportaran ang maong senador. Ang plunder case ang senador in may pagisumpay 75 million pesos nga donasyon han hiya dumalagan komo senador, pero waray niya iniglakip a statement of contributions and expenditures o kon tinatawag nga susi. Pero ang mga miyembro ng INC intigang pahagawasan Metro Manila, pero umapil lagi hapon na protesta komo pagpakita gihapon hanyar na panawagan nga papagbatonon ng mga individual nga kurap ha gobyerno. Samtang waray naman tuguti ang gobyerno lokal han Quezon City ano sa pagkaadlaw ng rallyhan ay INC yena nga Huwebes, Hulyo 2.
5: Katapusan nga Balita Nasyonal. Otro nga nagpahinumdom ang Department of Education kon DepEd ha mga eskwelahan nga igindidiri ang paggamit ha mga estudyante nga magdurotdo hin gadget durante han ira klase. Igin pahinumdom han ahensya anigin papatuman nga DepEd Order Number 006 sa Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Ipinagihan usang memorandum nga ira igin palusad adidahan Martes sa Hunyo 30. Panuyuhin nga igdusoan kaupayan ngan kataluwasan ng mga estudyante ngan mga school personnel. Nakapailarong gihapon hamao nga DepEd Order ang pagdiri paggamit in social media, online games, content creation ngan vlogging durantihan klase. Pero tugtugutan lang paggamit in gadget durantihan klase kun konektado iniha ira pag-aram. Sugad na lang paggamit in mga educational platform ngan digital resources o pag-apihan mga otorisado nga online collaborative activities. Magagamit gihapon ang mga estudyante o kung kabataan ngan magturotdo ang ira mga gadget kung may ada emergency. Samtanga, naghangyo naman ang Department of Education ng mga kag-anak, gobyerno lokal, otoridad, ahensyan gobyerno, non-government organizations, ngan iba pa nga stakeholders sa edukasyon, nga buligan hira hapagdusuhan responsable nga paggamit ng mga kabataan, hin internet ngan gadget.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ato naman, balik na nasyon na dito tayo yung Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Balita Internet. National.
0: Siyahan nga balita lang yung alabnasan ka K5, nagkaadahin technical talk ang mga delegado ng Amerika ng Iran, Doha, Qatar, kakulop Hulyo 1. Panuyuan hindi nga kanitiro ka nga paghimangrawan ang magiging dalagan ng mga barko Strait of Hormuz, ngan masigurado ang dayuday nga ceasefire ang duhang kanasod. Nakikita naman ang mga representante ng Amerika ng Jared Kushner ngan Steve Witkoff, Prime Minister ng Qatar. Pero ka K5, ang Prime Minister ng Qatar in kaupod ng Pakistan kumo mga mediator han peace talk han Iran ng US. Pero hira Kushner ng Witkoff in uray dito ha kanitirok subay han usanga surok. Ang technical talk in ginbase ini ha karol si kapuntos nga interim accord nga ginpirmahan nilang Hunyo yan ang atuig. Ka K5, bisan pa kung pumirma ha maong kasabutan ang Amerika ng Iran, nagbatunay naman inihin pag-atake ang mga militar handuhang nasod tidak naglabay nga simana. Samtang initial na ginabrihan ang Strait of Hormuz para mga barko nga maagi dito.
5: Katapusan nga balita internasyonal, gindigunan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga diri malakat aniram nga sundalo sa Lebanon mintras ato pa iton Hezbollah. Para iya hulga iton Hezbollah tungod ka ini nga grupo an umatake ha ira, tikang han bumutuan kasamo kahan US Israel nga Iran. Ginbisita naman ni Netanyahu ang teritoryo han Lebanon nga ginsakop na han Israel. Amoy ni ansyahan nga higayon nga pagkatuniya sa Lebanon mahuman magkaadahin security agreement ang mga gobyerno han Israel ngan Lebanon hadton Biyernes Hunyo 24 kundi ina nakapailarong makasuratan nga igahatag han Israel ang duha nga lugar dito ha militar han Lebanon. Ginsakop han Israel ang Lebanon mahuman nira atakihon han Hezbollah didahan Marso 2 kumubaton hapag bomba naman han US Israel ha Iran didahan Pebrero 28 yan ang nga tuig.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Okay, five. Wala naman balita international nila tayo ang Klinika D3Bio. That's over food supplement. Teka nga na. Ito ketogenic diet ng mga Klinika D3Bio. Yan. Pagpulisan ang napakadamo nga benepisyo panlawas hini.
6: Balita. Wow.
0: Alasay sa 22 na, ngan hato naman balitang kakaiba. Nahipausa ang usang lalaki Herosia, han masabdan niya nga buro na niya misis, bisan kung nagpapisit na daw kunuhiya. Inihimax in nagpa-vasectomy para diri na magburo ni doon iya asawa. Pag-aanak pala niya misis, saniray kaupat nga anak, nga na di rin nahiranga sundan pa ini, salit, nagpapisit ini himax. Ang ini nga vasectomy, o sa ini nga procedure ka K5, hin male or male birth control, para di rin ka na makaburod. Di rin ginuutod ha? Di rin ginuutod it kuan hini. Alams na. Ginsisil in hinchub nga ginaagian han sperm han lalaki. Sireng itong mga eksperto ka K5, 100% daw itong kasiguraduhan nga dire ka na makakaburod kung ikaw pisitan na. Pero paglabay nyo sa katuig ka K5, nahikalasan himax han magburod utro aniya asawa. Matungod din eh, nagruhaduha na yan mister kung hiya ba ang nakaburod heya misis o kung nasalisihan hiyahan iya kumpare. Ginsag din ang hiyahan clinic na magpailarom ha paternity test nga na spermogram kung tawagon. Agod nga masigurado kung may chance ba nga makaburod lagi hapon hiya. Subay ang resulta ka kay Vibe, handuha nga test. Napamatudan nga very fertile lagi hapon ni Max. Nga pwede pangayaan hiya makaburod. Nakumpirma gihapon nga hiya. Hiya gudla ang tatay na ibuburod han iya misis.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kakay 5, natin balita ang kakaiba. Turut naman hayo han Extend Food Supplement. Ihap, ito na itong Extend Food Supplement. Sigurado, ulang ito sa karaon kung ikaw, Kakay 5, nagamit itong Extend Food Supplement.
6: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
5: Samtang hato naman na balita negosyo, diri na duro ang kabarakahan Department of Agriculture ha mga presyon produktuhan petrolyo ng fertilizer nga ginagamit hapag uma. Sumalakan DA Secretary Francisco Chula Oral Jr. humuruha mububuna ang presyon petroleum products ang dakwa na ginumento hadton bumuto ang gera ha Middle East. Maabot ha $450 kada metriko tonelada ang presyon fertilizer yana masamuboy ni kontrahan presyo ni hadton nagtikang ang kasamo kan US ngan Iran kundi in sumaka ang presyo hini ha $930 kada metriko tonelada. Sanglit, siring ni Chu Laurel, malalauman han mga paraguma nga mabalik na ha 1,600 pesos nga daha 2,000 pesos ang presyon fertilizer kada sako hini habulan han Agosto. Samtang mahugot naman ang pag-arama o kung pag-anda mahan ahensya hagin kakabarakan nga El Nino ha mga orhe nga bulan han 2026 agod masiguro lagi hapon nga masadag itong pagkaon para ha mga Pilipino.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Maha K5 ang balita negosyo indurotayuhan klinika Deo Fresh Deo Roll-On.
7: Balita Sports Sports.
0: Alas size by size na. Hato naman balita po agnatan Kusog K5 ang National Boxing Team mag-iinsayo ini haibang nasod parahan Asian Games. K5 Kevin Shusana K5 mo.
9: Adi kita ha boxing mga ka-K5 han nag-agi nga upat nga edisyon han Asian Games diri na nakakakuha hing gold medal ang Philippine boxing team salit parahan niya na nga tiarabot nga Asian Games sa Japan habulan hiton si Tsyembre karuyag na han Philippine boxing team nga makaangkon na hing gold medals kay duro na hin kamaiha 16 anyos na nga waray gold medal ha Asian Games ang national boxing team salit siya na diri good hira waray wantasanira pag training nga bubuhaton ini dito ha ibangan na sud. Subay hiton report ang national boxing team in magkakamayadahin training siyahan ha Bangkok, Thailand ngan susundan liwat ini dito ha Nishio City ha Japan. Pangungunahan ini handang pakakuha na hin mga medalya ha Olympics nga hira Nestor Marshall, Neste Petasio, Carlo Paalam ug ang taklobanon nga Ira Villegas. Para kan Marshall, kinahanglan na good nga magdaog hirahin gold medal ha Asian Games kay handi 16 katuig nga nag-agi nagmamamara na ang Pilipinas ha boxing competition ng Asian Games. Ang Asian Games in bubuhaton ha Japan dida itong September 21 tubtob Oktobre 2. Samtang, ay ba naman nga balita? Igin rekomendar han PNP-CIDG ang pagsampa hin mga kaso nga homicide sugad man reckless imprudence kontra kan Tab Baldwin ananay coach sa Ateneo de Manila University. Sumalahan PNP-CIDG iregin rekomendar duha kaihap hin homicide ngan duha kaihap hin reckless imprudence resulting in homicide kontra kan Baldwin ngan walo pa nga iba didahan trahedya nga natabo ha Aurora kundi in duha nga mga players sa Ateneo ang binawian han kinabuhi. Upodhan kakasuhan o igin rekomendar nga kakasuhan Amuan Athletic Director nga si Emmanuel Fernandez og pira nga mga assistant coaches hira Rene Baterbonya ngan Divine Adili in namatay durante han tinatawag nga pag-insayo didto ha Aurora duhana kasimana ang nakalabay. Sports update Dorotan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
7: Balitang entertainment.
11: Balitang entertainment.
8: Alas 6:28 na para ha ato na balita entertainment. Oyo Boy Soto ngan Kristen Hermosa may da agreement kasumpayhan nila trabaho ngan mga ex. Aritong chika ni ka K5 Maring Louie, i-K5 mo.
24: Pagiging artista, kinahanglan niya maging profesional ng mga aktor bisan pa kung an ira makakatrabaho in an ira mga ex. Pero parahan mag-asawa nga Oyo Boy Soto ng Christine Hermosa, nagkakaadahiran agreement nga diri hira makarawat hin project nga makakaupod ang ira mga ex-partners. Sumalakan Oyo, personal conviction o desisyon nira ini kumo mag-asawa. Para iyang may da mga scenes sugod ang kissing and bed scenes nga makore para iyang pagkinitaon nga gimbubuhat ang iasawa ko upo ng ibang lalaki labi na kung ex-boyfriend mismo ni Christine. Personal choice kuno nira ini as married couple pero diri naman niya ging criticize ang mga aktor o couple nga may ibang view kabahin hindi nga butang. Matugoy hini, mas naiintindihan ng mga fans kung kaino diri na karawat ang mag-asawa nga o yung ang Christine in mga project nga magre-require haira nga makatrabaho ang ira mga ex-partners. Para sa showbiz and news, ako'y kakefe Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliyawan, asunod ang takloman ng bugos ng sarangang Visayas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Ma K5 ang balita entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alasay sa imedia na, mga ka-K5, yung pala nabatian ng mga katukiban ng GTX 500 Morning Newscast. Itang Adlawan, Webes, Julio 2, 2026.
10: Ako'y ka-K5, Carol Medino.
0: Ako naman ka-K5, Ogsemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
10: Ngan kaliawan na syudan ng Tacloban, na hangan bugos kasinirangan Visayas.
12: K5 News FM!
13: Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
25: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag o tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500!
26: Mapalit sa mga butika.
27: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
28: O ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
27: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
28: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
27: Amo ba?
28: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
27: Gusto!
28: O ginihing

0: mga muscles.
1: Mm.
0: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
1: Mm.
0: Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500, ug may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles.
0: Mm.
1: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas.
0: Palalakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500, adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon o sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty si kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po taigong oras, Doc. Kasi Jean Pauline Rosso.
0: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras sa K5 News FM, alas 6:36 na oras, ginpadangat sa iyohan DTX 500!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: July 2, 2026 sa inyo ka K5, Edward Sanyagan. Welcome hindi nga kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma kong mga manmaratihang bugos nga sinirangan Visayas, Dinasunan ng Tacloban? Ito na ito mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na ito ng official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na pagpag-remedyo, baga di pag-remedyo pala. Ano na yung andam ng remedyohon niya ng adlaw? Erahin na liwatan niyo pag-agin ka-remedyo kung nag-remedyo na ka mo. Ngang kung baga di pag-remedyo pala, hino ito niyo pag-agka-remedyo. Ngan kung baga sige na remedyo. Hino ito niyo pag-agin kikina-remedyo. Yan ang mga tag na mga K5. Ikaw K5 Edward, naka-remedyo na? May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unahan nga tanan. Kadiyo na rin natin mga K5, itong magiging kartan, itong panahon, yan ang adlaw itong na Uwebes. Para at least, sano ka mukumad, ito rin yung mga destinasyon, yan ang adlaw, may nang ka muna ibabaruan kung ano't baga magiging kartan, dahil itong natin panahon. Para liwat ka mo makaandam, kadiyo na rin natin itong pinaka-latest bulletin, hininga pagtaga Bagyo Henry, mga K5. Hain na ba hininga pagtaga Bagyo Henry, mga K5, para ito na kasayuran, ito natin mga manmarati, yan. Hiya Bagyo Henry in gawas na yan na Philippine Area of Responsibility. Wow. Oo, warain na ni problema mga K5 kay ang pinaka last nga Tropical Cyclone Bulletin na number 4 F. Eh naging pagawas kagabi ni alas 11 gabi. Nga kagabi ang report ng pag-asa nasiring nga ang sentrohan na Tropical Depression Henry ang ipapanaban ng anakad tuwi niya 470 kilometers west itong Baknotan, La Union, gawas na Philippine Area of Responsibility. Yan. So, bahin aton pahayag kakulop mga K5 nga masulod dinin nga magawas na liwat hiya, okay? So, gawas na Philippine Area of Responsibility kagabi, nag-iusin ni pa-northwest at 30 kilometers per hour. May din ni kakusgun nga hangin, wari magbago, okay? 45 kilometers per hour near the center. Ngan pagsubasko nga to 55 kilometers per hour. So ginbulkas na gihapon mga K5 ang mga typhoon wind signal. Ha mga lugar haluson nga igin pailarom kakulop. Waray na. Kaya nakagawas naman niya Philippine Area of Responsibility. So, kadiyon nalang nato niya naliwat itong general weather forecast. Hiton na pag-asa para baga magiging kartan itong panahon habugos nga nasod Pilipinas. Yan ang adlaw. Hi naman ini nga Bagyo Henry K5 Edward. Well, kanina hanalang stresan magahon kay gumawas naman niya Philippine Area of Responsibility kagabi. But kanina hanalang stresan magahon nakadunay niya 610 kilometers west. Hito na Baknotan, La Union. May kakusgun nga hangin nga 55 kilometers per hour. Haran niya sentro ang pagsubasko nga to 70 kilometers per hour. Nagiyos ni west-northwest at 25 kilometers per hour. Kay gawas naman ha Philippine Area of Responsibility ni pagtaga Bagyo ano matkartada Duarte na aton panahon niya ng adlaw. Habugos nga Pilipinas, habugos nga nasod Pilipinas, ha magkalinlain nga parte ng Pilipinas. Upod na sinirangan Visayas, nasiring din itong Palawan ng Occidental Mindoro. Apektado rin itong southwest monsoon kung habagat yan ng adlaw, makaka-experience rin madampog nga kalangitan. May patsara nga pagdarhitingan paguran, samtang itong Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawing, and Antique. Habagat gihapon nga weather system at makakapekto area ng adlaw, may mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Hiraya ng adlaw, samtang itong Bicol Region, Eastern Visayas. Kita din hiatong region, ha? Itong Caraga, Davao Region, ng Quezon, easterly sliwat nga weather system. It makakapekto ato niya ng adlaw. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Kita yan ng adlaw. May naghihapon na probability. Hinimpatsara nga pagdarahitingan paguran. Samtang itong Metro Manila. Nga di mga part, ito na itong nasod mga K5 localized thunderstorm. Itong weather system nga makakapekto. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Sila yan ng adlaw. May naghihapon puruhan ipatsara nga pagdarahitingan paguran. Okay? Para doon mabiyahi ha kadagatan, yan ang adlaw, mga inter-islands nga mga destinations. Basta kahim barko, baluto. At mga mangiris da adiluwat itong forecast, itong coastal water condition, yan ang adlaw. Nasa rin din itong Visayas, okay? Magkakexperyensya kitang slight to moderate. Nga magiging karta dito na itong kalalaudan, pinakataas nga baludad ang mga 2.1 meters mga kakifive, ha? Ito na itong temperatura, yan ang aaga, yan ang adla, magmumulay 33 degrees Celsius. Magiging mapasog ihapon, ito na itong temperatura, yan ang adla. Ito na itong pinakabubong temperatura na i-record ganin, alas 6 ang aga, nakada 24.8 degrees Celsius. An adlaw sumidlit nagpakita pero madalumdum. I mean, baga sering pa hazy sunshine. Oh, baga very good. Baga pakusog ininsirak yan ang aga mga kakipay. But sumidlit yan ang aga alas 5.31. Matutunod liwat alas 6.29 niyan. Hapit itong kagabihon mga kakipay. Inihatakloban, anot kartada itong panahon? Cloudy! Cloudy kita yan ang adlaw. Tinatong temperatura na 26 degrees Celsius. Itong air quality fair para doon mga adhagawas sila nag-exercise. Sige, itong baga inhale ng exhale. Air quality fair! Yan ang aaga. Ito na itong luwat cloud cover. Good man, adha mga 90%. 90% ito na itong kalangitan. May na mga dampog mga kakifay. Now, kung baga mapakihan na ka mong nagbaga magiging kartadahin in pag-uran o mauran ba kakifay Edward? Well, nasiring didi. May na chance ang patsara nga pagdarahitingan pag-uran, pero itong bagadero na ko chance, niyan itong kulop, yan. Mga ligas, pagtikang alauna, nga dahil itong mga alas tres itong kulop. May na 50-50 nga chance ang patsara nga pagdarahitingan pag-uran. Din hiat na takloban nga nasinirangan Visayas. But bisan pa man sugad hinit baga magiging panahon nga magbabarubalyo, dahil masirak naman, madalumdum, masirak, madalumdum. But generally, ha, mga ka-K5, pitsados na kita. Yan ang adlaw, hiton Webes, magkakadagyapon kita in fair weather conditions. Sanglit, enjoy, magkaka K5. Kung ano man ito yung mga lakat, ano ito yung mga buruhaton, kay fair weather condition man, magkaka K5! Puro de los Pueblos! Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6.45 na. Oras nga gimpadangat tayuhan Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga kundi yung padayon nga nagdudumar itong ira, libre nga check-up yan ang adlaw. Tob-tob itong pizza sa is mga ka-K5, hinin na bulan, hinin Hulyo, ha? Oo, Bill nga Lanio, ang Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch, nga nahimumutang Avenida Veteranos nga mga dalan. Siyudad hinin Tacloban, mga ka-K5, dito nga po ni mapapalit ang mga dekalidad nga mga herbal products. Nga mabulig pagproteher itong aton lawas sa mga sakit, magpapadigon itong aton resistensya. Nga mabulig nga medyo mag... Diri ka na madagmit doktan hinin sakit, mga kakipay. Oo, kaya nanhimsog nga panlawas, amot tinuod nga karikuhan, ha? Tanglit permi kita nasiring nga prevention is better than cure and health is wealth. Kaya magkadiano ka kakwartahan, kasalapian, kagwapo, kamahusay, kaimpluensyado nga tao. Pero kung animo na nga nilawas ang bumigay, labi na kung amula ang imo gintatapuran, ay imo pagpakabuhi, mga kakifay, pada kay magiging makuri itong sitwasyon. Okay? Sanglit ato nigin pro-promote tinin na healthy lifestyle, healthy living. And mahitungod diri manggod nga tanan nga mga vitamin nga minerals ato nagkukuha ato mga kinakaon adlaw-adlaw, ginda remedyo kada adlaw. Importante mga kakifay, nga may di kita tinatawag nga food supplement. Ano man ang mga food supplement mga kakifay? Oh, DTX 500. Ang pinaka-superior nga source at antioxidant, mighty CD alkaline vitamin C and ang Clinica D3 Bio. By vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ngan siyempre kung magkakape, ayaw gud niyo hingalimtian kape nga nagkagkape ka na, na-detox ka pa! DTX sa Coffee Mix, sikat na nga kape, masurong ang mga parmasya ngan mga butika. May da pinuga nga dahon at ang palaya, may desugard sugar cane ngan may ada chia seeds. Imini ma-obserbaran, inin mga liso, inin chia, kung ikaw in magkakape itong DTX Coffee Mix. Labi na kung baga di mo no, o kahin maupay mga kakipay, kay baga tika o rubos na nga nito imo kape, nalugdang man inihira. Oo. Ngan may dahin ni upod nga baga madalunot nga bagay mga kakipay. Could be that madalunot nga bagay, ha? Oo, DTX sa Coffee Mix, nagagkape ka na detox ka pa. Ngan kung kinahanglan mo, extra nga kusog yan ang adlaw. Darayto ni mo damo nga mga buruhaton mga ka-K5, ayaw ko hingalim ti pag-take at extend food supplement for men. Kay kukulangon ano sa ka-round, kung ikaw ay nag-extend food supplement for men mga ka-K5. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:47 na. Oras nga gin padangat tayo ang 5-7 at Emporium, ang tindahan nga baton, ang mga mahal nga papliton. Kakipa Edward, nagremedyo ka naman. Ano? Ani mo rin remedyo? Yan ang aga. Ay, hindi kita gawas pa ka-remedyo mga kakipa. Oo, oh, nakamatakad kita on time at imarata nga oras, but baga nag-extend kita hin baga 15 minutes. Oo, oh, nga baga puro pulili daan ay hegdaan. Sorry kita magag-prito hin bunay. Hindi kita gawas pa ka-remedyo mga kakipa. Ay, tinulang isda. Oo, malasugig nga isda. Wow. Tinulang malasugig nga isda nganhin ginisa mga gagipay nga tarong. Wow, waray ko kaubos ang kanon, tinuyo ang kulangadaan nga katungal ako hinin kanon. Ay lasunod pag-order ko katungagudla. Kay baga kanugon ano mga gagipay, pag hindadamo ko actually itong sura nganhin ton utan. Partner itong hirapir me. Yan, kay oho, makaon kanda mo nga kanon, makaon ka pa yung sura, makaon ka pa hinin utan, puno-punoan ko din yung tiyan mga kakipay. Kaya di man pakusugin at trabaho, pag ginakan man lang, pagpinahuna-huna, inin hatag naman himbaga mga direksyon, instruction. So baga mag-ano kita nga, baga makagservisyo pa, mas maro pa ito na itong mga manmaratingan, mga followers, aton social media account. Oh, pamiling naman hinbaga income para hitong istasyon mga kakipaim. Ay, di rin natin kinanglan kumaon. Hinda mo nga kanon mga kakipaim. Ito baga igu-igu gadla, okay? Oh, and sigurado ako ngayon nga itong rinimidyo ng aga makakasaparin ni TubWat niyan nga alas 12, okay? Sige, naglalaw mo kabalito nga kamon. Nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Nga unta itong ayo rinimidyo yung maghatag. Ikaw, bayan! Ito niyo lawas! Oras mga kakipay, pala sa 6:49 na oras ginpadanga tayuhan JNT Express. Ano ito mga balita kakipay Edward, yan na nga adlaw unahon anay naton ang kaso, ang pag-kidnap, ang pagpatay, ang magtala amay nga James and Carl Bohol, ang abuyog. Nag-surrender, di ba? Aton nai-report ka kulop nga voluntaryo ang nag-surrender ang mga suspetsado, hininga krimen. Tulong ang mga kalalakinan ang nag-kidnap nga nanmatay. Han magtala amay nga James and Carl Bohol dito Pasay City Police Station. Nag-surrender nga dito Pasay mga ka-K5. And dagin daradayon nga diha Mayorga, ada na hira Mayorga Detention Facility. Hiton na Philippine National Police. And yan nga adlaw, nakatalaan nga dadon hira nga tuha abuyog para ipailarum hira inquest proceedings mga ka-K5. Hiton formal na nga pagsampa hira, hiton kaangayan nga kaso mahitungod han mao nga panhitabo. And may dan nag-circulate nga video nga tikang han usahan mga suspitsado wherein iagin angkon iragin na dumara gimburohaton nga krimen mga kakipay. And waray nira daw panuyong pamatayon adto kundi hirain para la, you know, makabiling pamaaging nga talwason liwat ang era mga kalugaringon hinungdan nga iragin abdak adto nga magtala amay. Ugaring ladaren baga diri no kapupugnan nga baga mga sirkumstansya samtang hirain sakay han sarakyan. Ngayra ginamit mga kakipa man pag-iskapo baganan nga to nagkaden commotion napatay nira an magtala amay mga kakipa. Napatay nira an magtala amay and an siring hini nga nagpahayag han video. Nagpahayag din ang usang video mga kakipa nga diri nira tinuyuan and self-defense. Ang naira ginbuhat nga nagresultan paggamatay han magtala amay mga kakipay nga Bohol. Ada kay sistihin ni itong question ni mga kakipay kay ini nga version ano hiton usahan mga suspitsado hini nga krimen. Hindi naman to ya mako-contest, diri naman to ya mga kakipay ma ining kukontra nga statement kay ang mga nakadihang kaluyo. Okay, hininga panitaboy, mga patay naman. And may na kita pirmi paplunganon, nga gimpapaangbit hayo kada every time kita inagdumarahin, you know, diskusyon, partihining mga bagay, partihing krimen, labi na kung namamatay inin usang party hiton panhitabo, nga a dead man tell no tales. Inin patay na nga tao, din at makakag-istorya kung anot side niya. Hoy, dila ito maging istorya, ito na adiha kaluyo. Kaya rin naman ito may mga kontra or may mga supla nga, oy, buwa ito nga yung istorya. Dili ito eksakto nga imo istorya. Pamati, inin amon side. Takit patay naman ini nga magtala amay mga kakipad. So magpapagusto nala inin tulong ang mga suspitsado, ito nira baga mga karuyag signon. Kaya rin naman masiring dito kaluyo nga buwa ito or dili ito eksakto or kulang, either kulang or... ito in kulang or sobra mga gagipad. Mamay kalahiton ano, a dead man tell no tale. So ano't kaso ngay pa-file haira mga gagipad? Darahining panhitabunian for the benefit of our listening public, ha? Labi na adton radyula an ira source of information. Meaning warahira ha internet, warahira cellphone, warahira social media, warahira Facebook account, warahira YouTube account. So adi gud lihra radyo mga kakipay, ato ni papabati ayo kanina ang confession hining usahan mga suspitsado mga kakipay. Nga dinahan iya video nga video message nga nagsarang na ito, pati di ato ha kakipay, may dana ito kakulupa mga kakipay. Okay, may dana ito kakulupa, hanpadad ang kitang kopya hito nga video message ang usahan mga suspitsado wherein iya gin detalye an panhitabo subay hiton ira or iya version han insidente. Ano't magiging epekto hini din hiton kaso ngayon pag atubangon kay na mag-surrender man ini hira. Okay, ano itong atuba in plain and simple nga abduction pag sikmit lahira pag dara atuba in magiging kasuhin kidnapping, arbitrary detention or whatever kay mga civilian man iningatanan mga kakipad. Ano ang baga sirkumstansya ang pagkamatay han magtala amay nga buhol pinan mo silbahira pinan bono bahira pinan balbag bahira kay nagawas didan istorya hining suspitsado didan iya video message, ha? Nga waray gamitin nira hinin pusil. Kotsilyo logod mga kakipay. Pero kay masasabtan ito di dahil itong autopsy nga gindumara hiton mga otoridad. Kon ano ang mga naging hinungdan han nakamatayon han magtala amay mga kakipay nga buhol. Takay dito man ini Barangay Imelda ha Southern Leyte na tabo nga Hasilago, Southern Leyte nga panhitabo mga kakipay. Hira ang nagdumara dito kay Raman jurisdiction. Nasakupan ang lugar nga kundiin dito natada ng patay nga lawas hindi nga magtalamay. So at mananabuhiri, ang nanabuhin hira nagdumara han pagproseso, han scene of the crime, kundiin natada ng patay nga lawas sa mga buhol mga kakipay. And hira gihapon na nagdumara han pag autopsy han mga patay nga lawas nga kundiin di na may sasabtan ang mga circumstances han pagkamatay han mga biktima. Oras ala sa 8:56 na. Higa K5 ba Roger Tilana on the way na nga to Mayorga and madiretso lang tira nga to Abuyog yan nga aga. Hopefully mahabol hinin ato na programa itong era report kay dito man katabo ang pagsikmit hinin nga magtalaamay nga buhol. Ha, usang barangay Santa Cruz ba ito, if I'm not mistaken, dito ang Mayorga. Kaya dito na himumutang ang era liwat negosyo. Ang era warehouse, ang era opisina, ang era negosyo. So, ang may the jurisdiction, hini mga kakipay, ang Mayorga Philippine National Police. Among ito, nga ining mga suspitsado, tigang hapasay, gindaragin balik na dahang Mayorga kay... Amo man, ano may da jurisdiction, mga kakipay, hining kaso. Kaya dito man nahitabo una, ang pag-abduct haira, tub-tub nga natadaan ang nirapatay nga lawas 2 days after, dito Barangay Imelda, Hasilago, Southern Leyte. Telos Pod. Yan ang agad-adad o nining mga suspetsado nga ito abuyog pa rin o sa nga inquest proceedings. Hiton pag-file na hiton kaso. Wari pa kita datos or information kung ano nga mga kaso hiton ipa-file haira. I mean, an specific nga kaso nga ipa-file haira. Kidnapping ba ini kidnapping and murder or whatever. So masasabtan natin ito niyan mga GK5 kung makadangat na GK5 Roger Tilana nga da Mayorga ngan kun i-file na ini nga case or ipagdumaraon na ini nga inquest proceedings dito habong to hiton na abuyog ha usa hiton mga regional trial court mga GK5 din hi aton rehiyon. Oras sa 6:58 na iba pa nga mga dagkong mga balita yan ang adlaw gindumara nagakulupan usang Senate investigation in aid of legislation habang panguluhan na committee ni Senadora Risa Hontiveros may kalabutan ang natabo nga shooting incident sa San Jose. Sobra simana na ang naglabay mga kakaybay. Ngan dinahin nga gindumara nga Senate investigation in aid of legislation. Damo pa nagkagawas ng mga detalye san o matabo ang maong shooting incident. Labi na mga GK5 ang mga theorya kung tipaunan o nga nahingad to ang mga kamot ng kabataan. Ang service firearm ni Sergeant Paciencia nga dada or ante han usang nanmusil nga ang pangidaron 14 anyos pala. Ano ang mga circumstances nga nahingad tuman ha kamutan iya umangkon an iya Glock nga 9mm nga pusil nga amon ginamitan pa musil han mga biktima mga kakipay. So dito gindetalye ni Technical Sergeant but or Staff Sergeant Paciencia an mga circumstances kung tipaunan o nga nahingad to kamot an iya umangkon an pusil nga ginamit han panmusil mga kakipay nga rinungdan kung kay anong hayagin pailarumin restrictive custody hiton PNP din ni aton rehiyon ngan kung kay anong agin pailarumin summary dismissal proceedings darahin nga panhitabo mga kakipay. Tatagan liwat nato ni gayon niya ng adlaw nga ato ni mahingadayan nga mga development may kalabutan hini nga natabo ka kulup nga Senate investigation. Nahingad to ang mga taga din niya ato nga mga opisyal sa Senado no reha oras mga kakipay. Pati haros nga tanan nga mga narepresentar hini mga ahensya ng gobyerno nga may kalabutan han panginano hini nga panhitabo. Nahingad to Senado darahin ng insidente pati ang aton din ni City Director hiton na Philippine National Police Director Noelito Hitigan naging nabisita na kapamasyada nga ito Senado nung waray oras mga kakipay. So ato rin ipagtratrataron itong mga development yan ang aga hininga atong programa para itong kasayuran itong atong mga nagmamati mga nag-aalin sa sunod hininga mga panhitabo mga kakipay. Okay? Sige, oras sa bugos nga Pilipinas! Alas sa 7:01 na oras ginpadangat ay Yuhan DTX Beauty Soap. Magiging kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. May napinugang nga dahon, han bayabas, ngan madre di kakao. Diri lang kayo magpapahamot, ngan magpapahamis sa nimo, amin magpapahamot, magpapabusag sa nimo kutis, maglilimpi pa nimo panit, ha? Darahan na pinuga nga dahon, han na madre di kakao. Ngan hiton bayabas nga may ada itong DTX sa Beauty Show. Ngan padisi naman ang paghirugan irok ha. Paghirugan irok nga tikang gihapon ha klinika. Ang klinika Day of ang klinika Day of Fresh Day of Roll On. O pa ini kitagtulog adlaw din epekto ha imo irok mga kakipay. Waray pa aluminum content may dalugod virgin coconut oil. Nga panmatay mga kakipay hinin mga kagaw nga amo ito nakaka perwisyo kay nagigin maamoy inin aton mga singit mga kakipay. Okay, ano pati mga balita kakipay Edward yan ang adlaw. Aw gin-revoke. Goray na tuguti otro ang mga taga-Iglesia ni Cristo, ang mga supporter, ang mga Duterte. Ngay padayon itong ira rally dito ha EDSA. May tungod itong perwisyo ng gindodoro tining nga dahil itong mga molupyo nga naggamit itong maong lugar, mga kakipay. Puro de los pueblos. Nasiringan o sanga porsyon dito han surat han City Government of Quezon City na nagkakasakop itong EDSA Shrine. Ito din ang lugar na kundi ang gindumaraan han rally han mga iglesia. Nga ginrespeto namon iton katungod niyo nga magpahayag ito niya mga karagsignon. Magkatitiro ka mo para mas dako itong iyo baga tingog, itong iyo kurahab mga kakipay. Itong freedom of expression, freedom of speech, and freedom nga mag-asimbliya. Pero may diluwat kami obligasyon nga protehiran itong interes itong mga tao nga napipirwisyo na hinin na gindudumara nira nga rally mga kakipay. Sanglit, ginbawi ini nga ginhatag nga rally, permit para mag-rally padayon yun ang adlaw. Pitsados mga kakipay, han mga Iglesia ni Cristo followers. Puro de los pueblos. Ano man ang baga naging resulta hini? Nakabutan ba ang kareagsignon han mga nagdumarahan rally? Nga diri makasuhan ni Senador Marcoleta. Diri, kaya si ringing Anay Justice Secretary Boyeng Rimulya, nga niya na Ombudsman Rimulya. Nga haloyo hininga tanan nga panhitabo ni da EDSA mga kakipay, padayon tira pag-file itong kaso kan Marcoleta. Kayo ho, makuri man liwat itong mga kakipay, kaya may da grupo nga nadiri, grupo nga nadiri, natipa, hininga sistema, hining pag-file itong kaso kan Marcoleta. May tungod kina diri hira, may tungod kina grali hira, etc. Nga diri ipapadayon at pag-file hini nga kaso, na namalat matatabuhin ng sistema ng panustisya din na Pilipina. Puro de los pueblos. We have to remember nga kita, Pilipinas, we are a country governed by laws, okay? We are a government of laws and not of men. Gobyerno kita, hinin mga balaod, nga diri hinin gobyerno, depende kung ano itong mga reaksyon itong mga tao, mga kakipay. Puro de los pueblos. Or ano itong sentimiento itong mga tao. As long as tatagan hin katugutan at bisin no aton nga magagyakan itong aton nadidirian hin ng gobyerno, kay ginggagarantiyahan itong aton constitution. But never! Nga ini nga mga pitad, ini nga mga buruhaton, or ini nga mga pagdriwa, mga pagtipa. Kung mag-aano it gobyerno, kung naano it gobyerno, it pagtrato, hini nga mga allegasyon, hin corruption. Nga uundangon nala, or diri ipapadayon, or sige nala, kaya mo't irakaruyag tawaray, magkakada kitang anarchy, mga kakipay. Puro de los pueblos. Kung ang kankanay nala, kareagsignon, mapersonal man ito, or grupo, mga kakipay, bet masusunod. So, padayon, itong kaso ngay pa-file kan Marcoleta, Senator Marcoleta, nga iba pa ang mga pasasakahan itong kaso. Maram ako nga itong may da ibang medyo nagdududa kung may da ba pagplano ini nga Marcos administration nga pangasuhan ang mga nahidadabi pa nga iba, labi na ang mga kaalyado. Okay, labi na itong nagngungot-ngot gayod mga kakipay nga pati speaker, former speaker Martin Romualdez makasuhan mga kakipay. Okay, so na ako natood ako nga pangangasuhan ini, it's just a matter of time. Puro de los pueblos. Kaya kung liwat, numero unok nga mariwa, kung pipiliin lang din atong gobyerno, bisa may basihan, may klarong ebidensya, okay? Katapos, di rin nira pasasakahan ng kaso kay kaalyado or pariente. Kaya magiging selective ito nga pag-disponer hinin sistema ng panustisya din niya Pilipinas. Puro de los pueblos. Nga ni ito, sa nga makakapadig-on hinin gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos, sa nuhiya lumusad hiton June 30, hiton 2028, kay amot pagtapos ito niya termino. It usa nga bagay nga magpapadig-on hiton iya gobyerno nga magahatag hin katugutan or assurance nga yan makakatapos hini nga iya termino. Nga diri iya maliliwanan hin naruruyag nga lumiwan nga di nakakahulat at 2028. Kon iya nga ni pangasuhan it nga tanan nga mga nahidadabi. Labi ng pagtaga flood control controversy. Regardless kung kapartido at politika, regardless kung pariente by blood, magpapadig-on iton niton iya gobyerno, iton iya administrasyon, kayo humasa ringit mga tao, aw kawari man ngay ang pinili. Pero the moment nga ini nga mga tao nga iya mga kaalyado, iya mga kaparientehan, diri pangasuhan, granting nga may dana magdig-on nga mga basihan ngan patatamakan, aw magpapaluya liwat ito iya administrasyon, posible liwat ito niya matal, mapatalsik, kumbaga maamot at baga iya magiging ganap mga kakipay. Oh, kaya ko mismo masaring, oh, di man tumaupeng yung trabaho, Mr. President. We are all for accountability, transparency, etc., etc., mga kineso, kinesa. Katapos, may pinili lang ayan ngayong pangangasuhan. Mo pa dapat nga ngasuhan ni Hira so that magkadera ni gayon nga maidepender madependeran itira kalugaringon dito korte. Diri kay didiha bar hiton public opinion mga kakaypay blabinhenin pagsarang hinindamo nga mga trolls nga inin panuyo mag-comment la kondisyonon inin pag-iisip inin mga tawo nga diri liwat nag-iisip mga kakaypay para paburan itong ira kalugaringon nga mga narrative. Itang panawagan ito na doon, Presidente, kasuhi ang dapat kasuhan. Kung magiging selective ka mo, adaka upon kita nga masiring, pagkaurusa kita nga po kanon inin gobyerno, kung di man inin nagtutuman, hiton iya mandate nga protektaran inin interest hiton mga Pilipino. Not necessarily nga pupukanon hiyahin pamaagin inin pag-armas or pag-revolusyon kontra inin gobyerno. Pwede kita'n mananawagan nga magkaurusa nga di man nga'y antuhay ini nga pamalakat. Manawagan kita nga yan lumusa na pwesto di man ton makuri mga gakipay kumbaga nahalulugar la. Pero kung mga mamamagrali dito EDSA mga gakipay, personal nga mga intereses, itira igin uundong, iton ira igin duduso. Para protehiran itong era mga agaron, itong era mga gina-idolize ng mga political personalities. Para paboran inin personal ng mga intereses, di kita't mabulig. No sir, no ma'am! Kaya kundi rilaunta mga politiko nga may na mga kaso at nagkikinurahab mga kakipab dito EDSA. Ngayon kung di rila inin personal nga mga intereses itong iraging protektaran, di ka din makuri manawagan ng pagkaurusa nga baliwan inin gobyerno mga kakipad. Pero ugaring la, kay mga politiko ang nagpartisipar gihapon dito, labot lahan mga, you know, opisyal nga mga tagsunod ng Iglesia ni Cristo. Ang mga DDS, ang mga supporter, ang mga DDS, ang naadiha oposisyon niya na, ang mga personalidad. O, di... Diri ito kay kaburuton hinin na Pilipin, mga tanan nga mga Pilipino, kundi kaburuton hinin mga tao nga may na personal nga mga panuyo or mga intereses. Sanglit, pag sasakripisyo ka ba ba itong pag-inatender dito mga kakipay? Ba di nag-uura, nag-horolos ka mo dito? Nagkikinapoy ka mo, nagkakapapaas ka mo hinin pag-inaakan din na itong rally. Pero diri nga ni pangasuhan ni Presidente Bongbong Marcos, maging selective hiya. Ngan klaro nga poprotektaran niya at iya mga kaalyado ngan kaparientehan. Aw, iba na ito mga kakipayab nga istorya. Waray martial law ha Pilipinas, ayaw kami itong tuod or bagay martial law na kita. Ha tinuod lang nga istorya, kung nag-iisip lang nga mga tao, nga kundi rila inin mga bulbul ha irong mga kakipayab, kung nga in, you know, danason, darang mga kakipayab. Kung martial law na kita din ni Pilipinas, matutugutan pa ba ka mo din pa mag-rally ha, Edsa? Bis dinansyahan nga adlaw, waray ka mo permit? Makakagdumara pa ba kamo itun nga mga rally? Makagpahayag ba kamo dun yung mga kareaksingon? Wala din kita Marcelo. Di pinandakob ka mo nga tanang pinamaslak ka mo hakarsel, mga kakipay or pinan ma, pinan mosel, pinangastigo ka mo kung naadin kita Marcelo. Just like what happened ang panahon han Nawara Ferdinand Idralin Marcos nga naging presidente anhen ng Pilipinas. Puro de los pueblos. Akot numero uno nga makagtestigo hayo nga waray sugar hiton nga Marcelo or tikadto Marcelo din sa Pilipinas. Kaya kita din niya K-5 na agagpagusto kita hining atong programa kung ano't ato naging istorya. Mapabor, diri mapabor, diin man nga partido, hinin group, I mean, hinin aton political spectrum. Nagagagpagusto pa kita mga ka-K-5, wari pa kita sadhi din, wari pa kita pagpwersa, hanga amulat imo iyakan ha? Pabor la permikan Marcos ha? Ay, Ginoo ko mga ka-K-5. Ora sa Bugos ka Pilipinas alas 7:13 nangan kay yan naghihapon nga adlaw. Tirigyap kita masisiro. May naghihapon kita mga ka K-5 and then chika. Sayo pa ini ka K-5 Kevin nga nag padangat adra niya headline partito na chika yan nga aga mga ka K-5 and ipaangbit naton para hiton kasayuran to naton mga nanmamati abi. Kumbaga kahindik-hindik ba ini? Diwata ginkarawat and look-alike challenge ni Anay PNP Chief Nicolas Torre. Magkamukha ba talaga hira mga kakipay? Hinot mas guwapo kan maraksot hira mga kakipay. Hi General Nicolas Torre or kung hidiwata mga kakipay ba? Balita pagkabulag ni Rabea Alonso and Vincent Ku. May iba nga anggulo. Hello, mga kakipaib. Kauna ko nga ang problema lahini ang mga prenuptial agreement nganhan mga kondisyon nga karuyag maipasunodhan mga kag-anak ni Vincent ko. Kung baga mag-aasawa na Hibeya nga ni Vincent, mga kakipaib. Nagawas yan nga may dangayan, iba nga anggulo, mga kakipaib. Hi Chris Bernal, nagakaabat nga nagtitikalaos na iya. Okay, normal ito, mga kakipaib. It importante lang kada tagsa aton anuman iton aton mga kalokasyon na kinabuhi, okay? Anumat at mga trabaho, anumat at mga anot aton profession, anot aton occupation. Karauton nato iton kamatuuran nga dire ini permanente, okay? May panahon hit pagkalagas, may panahon hit pagretire, may panahon hit kalaos. Kung ikaw insumikat anay mga kakaypab, it importante nga imo masantop aton masantop andaman naton it aton pagkalaos. Nga diri kita magigin makaluluoy, diri kita magigin makalilimos. Kay didahan na kadakahan sikat ka dakon imo income, kay sikat ka man gulpi ka nga na gasto sa nimo kwarta nga bagahan waray na buwas. Nga nimo kahuna nga sikat ka habugos nimo nga kinabuhi nga may tungod ang imo kasikat, permi ka may ada kwarta. Ining kasikat, nadamot yung pariente, nadamot yung kasangkayan, oo. Damo ito nag, ano ba tawag ito, nag dudukot-dukot, nag inirid-id na imo, nga karuyag ma-associate na imo. Question, kung di ka na sikat, laos ka na, lagas ka na, retire ka na, do you think ato nga kadamo nga tawo nga nadao pa imo, na hanga ha imo, nagikigsangkay ha imo, amo lagay pitara kadamo, kung diri ka na didahiton, waray ka na didahiton nga posisyon, mga kakipay? Tuura na lahat mga naging laos na mga kakipay, kaya amo dat makaka-istorya. Sanglit ma-artista ka man, ma-empleyado ha gobyerno, ha-pribado nga sektor, nagkakaputin mga posisyon, o whatever. Malipas itong hiya, makupas itong hiya, pag-abot itong panahon. Sanglit, hindi nga mga artista, di natira, napapausa nga, o anay na ba, natitikalaos na da ako. Ha? Damo ko din yung mga namagsikat nga nagkalaos nga naging magpakaluluoy mga kakipan. Kaya warinira pag andami itong nga panahon hadun ira kalaos, tawaray. Ora sa Bugos nga Pilipinas! Alas 7:17 na, amo at mga porluminos mga dumagong ang mga balita yan ang adlaw, ha? nga magi-interes ka mo nga may de-epekto nin aton panadlo-adlo nga panginabuhi. Babalikan natin nga atong programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum with ka K5 Kevin Susana para ito naton na Chica La Portion. And by the way, waves yan na, may kita LMWD at your service, LMWD Prime Water at your service. Ano na baga-baga, imehatag atong nga balita itong mga taga Prime Water, hinin paniguro nirang makatuman itong irang mga deliverables. Ailarom itong 25 anyos nga partnership nira itong LMWD. Yan, if i-feature gihapon nato yan ng adlaw, hopefully available na hira yan ng adlaw. And babalikan natin rin nga itong programa, standby, kamalang pipira nga mga pahibaro.
1: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
2: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
3: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
2: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
3: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
4: Hanggang K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
5: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: May kasala, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Lenk Palenque Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haron, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanset, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
10: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
11: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, inyak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
2: para sa malinis na dugo.
13: DTX 500
2: para sa marusog na tay.
13: DTX 500
2: ayon sa mga eksperto,
13: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
2: DTX 500
13: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako dahil si Zairo, kusog kayo kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mong DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
13: Pabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipay, pala 031 na balik kita nga ito na programa Puro de los Pueblo sa The People's Forum. Yan ang adlaw, hiton na Webes, masyadong kapaspasin yung panahon, pizza dos na hinin na bulan hinin Hulyo, ha? Anay nga di ani kita natin mga nagkikita hiningaton na programa mga KK5 nagpabatid diyan haton na social media platform he like Omeres. Hello he Tristan Wyatt Gulay he Eden he Joselito Sipara. Good morning KK5 Edward nagkikinig yan nagkikinig Lahog City. Wow nagunsa ba kadiha Joselito Sipara sa Cebu, yan, hi Eden na sering yan, mas lamangin o sa kakarigo hitore kontra kan diwata. Hi Pas Castroverde, hi Padi Dennis Bautista, hi Mons Nidia, good morning Sir Edward. Nagmamati ha aton ha nagkikita kalbiga ang aton sangkay padi July Aguilera, hi Jovita Degami, hi Elvi Morteso, hi Jeffrey Banzuela, hi Lito Abarondo, ang aton gwapo nga gwardiya di Dakapangian Central Elementary School. Nga iya liwat gin greet ang Abarondo family ng Sahorda family. Ngan iba pa nga namamagkita ha aton, nga warin lang magpaabat mga kakipab yan ang aga, okay? And without further ado, kadiyo natin na chika la portion with the KK5 Kevin Susana.

0: chika ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Wala yung may makontra ha, kay chika la!
1: Good morning, Ka-K5 Kevin! Malipayon ng morning, mga Ka-K5, how are you? Ano na, nakapamahaw na? Uibis na liwat.
2: Balito. Masyadong kapaspas inin na panahon, Egyptilo na. Oh, nagkikitahiya ito na Singapore. Talaga, naka-Singapore, ha?
1: Kuan na, oray na sabot, ha? Di na may, ha? Mapasko na.
2: Balita, ma... Oo, kay July, August, pagka-September. Bear months na.
1: Bear months na liwat.
2: September, matigang nainit, malamig ang simoy ng hangin.
1: Paray ganla eh, ang panahon. Salit, singabutata nga mopet at mga kalawas.
2: Ito, balito ka, Kipip Kevin.
1: Pagpakabuhi and kita.
2: Di good kita nakakasiguraduhin aton kinabuhi. Okay? Pagpahimulos good kita, labohan nga tanan, maging malipay kita. Mm-hmm. Magkadiano man inindanay, ining kinabuhi, bagadi rin na pabor. I mean, inin mga circumstances at kinabuhi, dani bagadi na pabor ha aton. It's okay. Kay malipas man teton, diri man teto permanente liwat ka kay Pipe Kevin. Okay?
1: Oh, diri permanente kuan, aton kapalaran.
2: Mm-hmm.
1: Ngan, kung naniniing kamot kita, agoy, oh, kung naniniing kamot kita, nauyon ha aton itong,
2: itong kapalaran.
1: Kapalaran,
2: kapalaran ito, kung hanapin, oh.
1: More often than not, basta nanining kamot, nagiging buinas.
2: Balito. Oh, kay... Ako dit na to, hinin buinas lahin ng tao, bibilmun mo good itin in buinas. Kay, kung daan ka na buinas, naniniguro ka pa kakipip-kipip, na bubuinas ikan hinduro ng tao.
1: Amo na.
2: Di ba? Oh. Oh. Pero, it, sige.
1: Pero kung di ka na tayet loto, di ka madaog. It nakakaupay laliwat at di rin nataya, kaya di napiper.
2: Di napiper, di. Oh. Ikaw, nataya ka ba itong loto?
1: Nataya ako, pero okay, di repair me.
2: Okay.
1: Kung nanunumdumla, trip-trip la, siring pa, trip-trip la.
2: Meron na ba higayon nga nakadaog ka?
1: Wah, itong nga tag-unom nga number nga kuan, nga regular draws. Mm. Pinakadamok ito, upatla.
2: Okay.
1: Upatla.
2: Ano't imo nagiging basihan at baga paghihimot mga kurukombinasyon?
1: Wara, may nakomentin la.
2: Okay.
1: May numdum nga nakin pagtaya, amulit firme nga mga numbers.
2: Badaw.
1: Oh.
2: So, nag-iisip ka, amulit din nga mga numero at magdadaraha ako nga pinin baga kaupayan.
1: It mako, amulit ma-disadvantage sin eh, kay kung may dani mo maintain nga number tapos di ka makataya. Oh. Tapos amot maging resulta. Kaiha ko ito ko nagminintin. Kung nahinalimot ang kagabi pagtaya, mo pag unang paggawas.
2: Kay kung siring paniba, kay kung baga naghayop ka lang kunon baboy, nakapira ka na kunon
1: pag-ihaw.
2: Oh.
1: Amo balitaw.
2: Kontra ni mo pag hinayopan mo, inin,
1: numero. Maintain, ang mga maintain. Oh.
2: Ang problema pagod, hanwarin mo katay, iamon mo gawas. Olbida.
1: Nagtitinawa kito ko na-assign na nataya ko itloto. Yung kakadurungan ko ito, kaurugan, mga driver. Pwede ka, basta mga driver, kaurugan, o kaya, kakaagi.
2: Mm.
1: Sige, tirat, analyze yung nga surtris.
2: Oo.
1: Tapos, pulpida! Amo lugod nga wala ko katay eh. Doa kasi mga nangagpagminintin among paggawas.
2: Anay, good morning mga sir. Opo, adi na mamahaw na kay Meda Paman tagpas kanan patron.
1: Mm-hmm.
2: Nasiring Hiana Alvario Apilado.
1: May tapgas.
2: Tapgas.
1: May tapgas.
2: Tapgas. Ang baga mga salin.
1: Ang salin ito.
2: Ang mga adub, ang mga humbay ni. Labi na ang baga humba nga baga
1: ipinasopaso.
2: Ipinasopaso nga gintutukagan. Ang yun ko rasa ito kagitong humba kagipayin.
1: Itong nga baga, nag-iitom-itom na nga nadukot na rinit kuan, sang ulit kaldero.
2: Oo. Tapos yung maging kukudkod.
1: Maging kukudkod. Ay, karasa.
2: Man, baga damo pa na din, baga na mag-andam din na takloban.
1: Oo, kunan mga damo ang andam, may dapahadi.
2: May dapahadi.
1: Okay,
2: ano pa din, mga pinamrito. Mga pinamrito na ang mga kinonanay, mga nakabaabad.
1: Oo.
2: Na para di rin mag-daot, tapos pepritohon mo yan. Labi na kung baga damo at laso na.
1: May dapahadi. Kay kakulop nga ni, may da mga barbecue stalls kakulop. Nalabyan ko kati ma ko mag-zumbangan walking City Hall pagtiuli ko. Mga saradon barbecue stall sirin ko. Maram ko dira nga diri padamit makaw.
2: Palit yan. Kung mga taga-Tacloban, ha?
1: Oh.

0: Ay, ako na si Ruako ang patron.
1: Siya.
0: But anyway, sige lang, kay Sering Paman.
1: Damo pa man.
0: Damo pa, ang lumalabay la ito. Kung mag-aamo na itong bagay at mag-karuyag.
1: Oo.
0: Makapagkaro ang bitay, ganman kita.
1: Yan ang Agosto. Mapatron hatanawan, tulog kaadlaw.
0: Ngayon.
1: Tulog kaadlaw, tulog kaadlaw, tira patron. Dahit 14-15-16. Damo pa it mga patronan at makakantuan.
0: Good morning mga ka-K5. Duard and Kevin, pastilan hing kaluya, gunit palit it karni. Shout out han mga neighbor, Jinky, Arlene, Wilna, waray na kami, mag-remedyo, ngani pari Alwin, kaya no, Edmund Tabirara, hi Yuki Kemen Rochelle, may nangay ang marathon at bilir, kaibiran-biliran, July 25. Anyway, ka-K5 Kevin. Waray na tugot yung iglesia nga makagpadayon hanira rally yan ang adlaw.
1: Hakyusi.
0: Hakyusong City.
1: Oh, pero nagbali nira.
0: Hay nira.
1: At liwasang Bonifacio.
0: Aw ito.
1: Mapadayon nira liwasang.
0: Liwasang Bonifacio is declared as a freedom park.
1: Oh. So, boundary radit kaluokan itong ang QC kung ako nagsasayo.
0: Tama. So, okay na dito diri ka mo kumuha hin permit. Kaya it is declared as a freedom park.
1: It kuan lahi to kung mag-spill over ganit mga kalsada na liwas.
0: Amo la ito nida. Diri ka mo gindididan. Wari nagdidiriha iyo. Ginirespeto iton katungod nga may pahayag ganin at mga karagsignon kasiribton kontra hinim pagdumara iton aton gobyerno. Waray may nagdidiri. Okay? I-exercise niyo ito katungod niyo iton. But respeto liwat hinin katungod, hinin mahimyang, nga pangabuhi, pagpakabuhi, hinin mga tao, nga bangin maapektuhan liwat itong iyo, mga gana,
1: amo.
0: Masulod it gobyerno nida. Kaya obligasyon itong mga, itong nagdudumarit gobyerno, nga maprotehiran itong interest, hit mga tao, nga diri nabulig hini, o diri kaparte. Amo't iyo nahunaon liwat.
1: Pares man ito, pananglitan. Freedom Park man ito dida ang RTR Plaza.
0: Oo.
1: Magrali ka mo rin to asulod, okay la ito.
0: Wala ito problema.
1: Wala problema. Pero kung manhinga din ang kalsada, tapos ibabalabag din daan gingamit nga basan panhakot, iba nito ng istorya.
0: Iba ng istorya. Kaya
1: perwisyo na ito.
0: Pagpahayag man ladet iyo, karagsignon, kontra itong gobyerno, kaya ano nga babalabgan niyo, perwisyon niyo itong mga ragi nga. Waray labot. Ang tinuotong nga istorya, damo nga nilugot na nasina.
1: Ah, mabalit.
0: Nangangagda ka mo nga damot bumulig.
1: Bumulig, o.
0: Protektaran itong gobyerno, etc. Tapos, damo niyo yung perwisyo nga tao, dinantigdain niyo nga pagrali. Ano daw? Ano ba niyo purpose? Ipahayagan niyo mga karagsignon or mag-flex ka man iyong mga muscle? Kung bagahirahin o ka mo nga, sukad kami hini, dapat pamatiang kami niyo. Kay membro namon, 2 million, oho. Kaya namon po noon na rin EDSA, etc. Di rin nga ni kami niyo pamati. Ang takaan tulungan ni Bumbong Marcos, lumakataka na da.
1: Pamati ko, gin, irestudyohan ng mga batos ni Marcos. Mr. President, pwede ka lumakat. Kuhan na, kontrolado na ini.
0: Ngan labot la, kung di yan malakat, magagawas ito. Nga nababaraka hiya, nahadlok hiya. So ito nga iya paglakat, in usang ang panuyo ito nga ipakita, ha mga tao at gobyerno is in control hininga tanan kay adi nga ni malakat ako Canada para hinin akon work working visit ngadto ngadi baga diri kito napatinag nga ira baga mga panawagan nga di kami magkakalakat din ni kundi kalumo sa didati mo posisyon sugod na la bayto kadali ka
1: kay balita kay isusustain ko nira kay naglalaom nga iba pang grupo
0: Mabulig.
1: Ultimately, kung magdamunit grupo nga mabulig,
0: mako-convince
1: it military.
0: Okay,
1: kaya military. Kung waray military FNP. Component, waray man magiging successful ng people power, pero manintimanggo dito.
0: Aminit mga importante nga sektor, the Catholic Church. Because historically, didahan na EDSA ng People Power Revolution in 1986, nga dahan EDSA People Power 2 ng kan-Arab, nakadagod ang Romano Katoliko. Okay, waray itong din hiya na.
1: Waray.
0: Ikaduha.
1: Kung masaring it mga organizers itong rally, nga ini nga amon rally, waray hinipinipili, maamon ka usay't relihiyon,
0: madiri,
1: vice-presidente, ini presidente, Yan na mismo, damit makadto nga mga civil society organization.
0: Okay.
1: Makadto it kapadian, makadto it nga sinisiring nga pink, makadto it nga sinisiring nga mga dilawan, mabulig.
0: Mabulig, oo. Oh.
1: Kaya amot ang nireging pinawagan, tikang panuna.
0: Oo. Oh. Takay, without din nga grupo, Singbahan, Romano Katoliko, waray ni civil society group organization. Oh. Waray ang mga estudyante.
1: Waray, oo. Oh.
0: Waray. Waray ang, you know, inin mga pinklawan, diri inihira pro Duterte, diri liwat pro Marcos.
1: Mm.
0: Okay. Dako ito nga bagay.
1: Dako ito nga bagay. Takay dadamod din at youth.
0: Oh, takay damo. Takay waray ito dida.
1: Waray dida.
0: Katapos, po, mga politiko ang nagpapangulo din ito mga speeches. Mga Ra Cayetano, Jaime Marcos.
1: Ito.
0: Ngan, ang himarkulito mo na nirakaruyang protektaran.
1: Protektaran, oh.
0: Diri good ka mo magiging successful. Itsundalo, Armed Forces, and Police. Diri itong hirada yung sugad lahat ito. I don't know kung anong nira miscalculation hini.
1: Makuri ito ang pag-harnessin ko an, in supported tao. Kay itad to nga ni, siyempre, asya man it, diktahira, nasunod.
0: Nasunod. Actually, dit malilikan nga masering at ibang na ginmamanipulate na itong liderato ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Amo nga ni Kakulop, nagsiring ako, I prefer to be spiritual than religious.
1: Balit, oo.
0: Kay inin na pagtaga-religion, di ko man I have nothing personal against anuman nga religion. Ano. But, you know, magtindog ito, harus nga tanan, mga tao.
1: Mm.
0: Okay? And human being as we are, di rito malikian nga, ada ka na nga nito, hindi na nga poder, influential ka na, nga dana, ito ni mo personal nga mga panuyor interests. Iti mo naging papasiurog. Di ba?
1: Amo nga nang ansiringin o sa nga leader, dapat iti mo sunod-sunod, iti mo konsensya. Direct konsensya, iyo religious leader.
0: Amo na.
1: Iti mo kalogaringon. But sin ngon, kada tag sa kita, may da ka critical nga panahon-ahona. Pero sa to say, may ada mga religious groups nga igin ginsisikil ito nga magkamayading critical thinking itira mga members. Kinanglan masunod good. Dapat diri ka mo pwede mag-ino-ino kami at mag-ino-ino para iyo.
0: Ito, kakipem Kevin.
1: Amo diri.
0: Mamay kala ito. Inin Katolik ugaring kay liberal ini nga.
1: Liberal man. No.
0: Liberal.
1: Papiliyon ka.
0: Papiliyon ka.
1: Tatagang kaling guidance. Pero diri, pili ata it. Ta kandidato nga matadong. Of course, may mga kasaypanan nga personal it mga kapadian.
0: Mga okay, waray ito yung mga tao na ito kay Pep Kevin.
1: Pero waray nagsiring nga ini nga tao aton ini dipinsahan kung
0: kaya. Or may dagud listahan.
1: Oh, may listahan.
0: Nga, oh, nga amo lay ni ha, kumbaga panahon it election. Oh. So kita ka at mga grupo, kung ngadto ka kan nawara Soriano, hiya nagponder gihapon ito.
1: Oh, pero waray niya gini-endorse.
0: Waray niya gini-endorse. Waray, mas marupay adto.
1: Waray niya gini-endorse.
0: Katapos, kita ka, ano pa ba? In grupo ni Kuan, Kibuloy.
1: Iba-iba.
0: Kaya mga tao lalagi, and it malilikyan nga may danira mga personal nga mga kareksingon. Nga karuyag nira ipatuman, din you know, hire mga tao.
1: Hey, kung maging influential ka nga ni nga religious leader, makakagkabal kahin poder ng salapi. Kung maupay ka nga namulay.
0: Labutla, mamay kalahin nga organization, for example, the iglesia, because of the nature hitong era sector, they are not nila obligasyon ng magbayad buhis.
1: Buhis, waray.
0: Tamamay kalahin itong mga kakipan. But anyway, sige. Baga para...
1: Gamot at iba nga, magtitindog hin grupo, di religious, itiba. Kuhan ako, wais ako magyakan. Maghihimo ako hin grupo, sugad hinit amon movement. Tapos magpipinanda up nito mga kongresista. Akon komandidato ka kasinado,
0: damo kami.
1: Grupo. Ako it magkukuan hini. Kakadto ko in haimo, it amon nga tanan butos. Amon binubuhat itiba. Itiba pinapaagin tuluuhan, itiba pinapaagin mga movement. Kay para makakuha hin clout.
0: Poder,
1: clout,
0: mga influensya. Mangarunan mga... Kung may influensya na, mga ngarunan ng pabor.
1: Pabor.
0: Appointment ng gobyerno.
1: O kaya, itimo mga member, manahatag kita hintag 20 pesos. Kay ato ni nagamit yung ato ng operation, kay magkuhan nga ni kita, magmalinang puso, tatagang kita ni senador, hinkuhan ni sugadini.
0: Mamay kala. Kaya in-English sa ngayon, it's a religious corporation.
1: Korporasyon ito.
0: Korporasyon.
1: Kaya rin, bangin naman, sir, kiti, bangin ako. Korporasyon ito, kaya may registro, SEC.
0: May da. It's a SEC registered. Non-stock, non-profit corporation. They rekonohi a commercial business corporation. Registered as a religious, non-stock, non-profit. Ang purpose... Bawa pera at mag-istorya ka, David Kevin. Okay. So, pagkita mo, may na-achieve.
1: Waray. So, waray. Maloyat suporta kasi.
0: Naipakita lalugod ang era pagkadiri mo open aside partihin nga bagay. Doon era pa pag-intervener hinin na gobyerno, pag-intervener nila politika, pag... So, ganito ba?
1: Dada mo itong mga batanon, nga mga idealistic.
0: Oo.
1: Nga nag-a-idol itira gusto iton matadong ng mga tao at era susundon. So kung makita ka dito kanda Alan Peter Cayetano nga ni Jaime Marcos nga magipinanyakan, maguruha-duha ka. Kung karoyag ni Min matadong nga Pilipinas. Ito liwat ng mga kabataan kung makita hira dito kan BBM nga mag-isinering nga matapat ang ating gobyerno, di natin matuon ng kabataan. Kaya may dit nira pinangahawakan ng istorya at pamilya Marcos.
0: Waray, sektor ng kabataan nga nakisawsawin niya na, no?
1: Waray.
0: Marali nga, baga magpapadigo na magpapadamo. Kaya di ko diraman ngunguli. Kung nga dirigid lumusin na pwesta yung buong Marcos. Tawaran. Ay, Ginoo, kakipip-kipip, nga di kita chika. Kaya natin oras, mga kakipip. Alas 7:49 na. Uy, may na nga nagpapa-shoutout ha ato. Nagian ka kulop han aton na researcher.
1: Uy.
0: Nga, pero may good naman mati wow, aton. As a matter of fact, may na nga niya video di aton nga iginpakita nga magkatupad hira. Okay? And karuyag niya nga ipa-shoutout. Nagian niya ni kakulop dito kay Baan, kakipib Kevin. Ni kakipib Jobert Jornales. Okay? He Mano Felix Nardal.
1: Okay.
0: Yan, ni Mano Felix Nardal. Dito kay Baan. Okay, may din niya video nga ni dinig ipakita aton ka K5 Kevin. Oh.
1: Oh, ada ha.
0: Oh, di. Nardal. Oh. Ano dit video kay Na kay Baan. Oh, sige. K5 Kevin, ada kay mo open na lang ang pamatay mo mano ha. Oh, pero may kuna naman matihin nga ito na programa ka K-Pipe Kevin.
1: Okay.
0: Oh, first item!
1: Ala. Oh, tawaan na kita kadali.
0: Ah, sige.
1: May da nga yung kuhan. He, anay PNP Chief Nicolas Torre.
0: Oo.
1: Hadto pa ini, ang sinirang hirang, ang magkanawong hirang ni Diwata. Okay. Manonong kita, Diwata, naging sikat ini niya Pares, tapos naging...
0: Party list nominee. Ginsakyan liwatan mga oportunista. Nga, unta, kahiyan pinakastaring itong dida. Number one yung nominee. Yeah. Number five lada hiya o number four?
1: Number six.
0: Oh, number six. Digma to. Digma, sige ka number six lang kung paggagamito na ko niyo.
1: Ging ko niya. Asiring ni Nicolas Torre, people say we look alike. Hikuan mo rin ni Deo Balbuena. Taka Northern Samar aday ni.
0: Balbuena, okay, may mga Balbuena. Northern or Eastern Samar.
1: So, iyagin accept nga magkita hira, okay? Nga nalilipay ang mga tao ang ira pagkasapit nga aros parehas good na naka-entertain hira. Kan mga ato may da kuan ka K5 Milton. Ore ka bakit ang ira picture?
0: Adto.
1: Kanta na, adto na. May din era picture. An mo open era picture nga baga steady. An era, adto man. Asos, waray pahanga di kuan. Adto man.
0: Magkakulay.
1: Magkakulay. Pareset arot.
0: Medyo mabusag lang itong buhok ni...
1: Nicolas Torre.
0: Nicolas Torre.
1: Ngan
0: mas... Ngan waray ala purbil at alahas ni... Diwata. Mabungkat ka na pag dinaradaray ni Kakipipke.
1: Okay na! May napausan ni Taloyo.
0: May napagpunta-aper.
1: Tignan mo ulit ka nag-aper.
0: Okay, Kakipipke.
1: Ang marit promotor ito.
0: Okay.
1: Pero kuan siguro ini strategy ni ra nga duha.
0: Okay. Bangay manadlagan ni ka senador.
1: Posible Nicolas Torre.
0: Nicolas Torre.
1: Hey, diwata kay naghabobo man ni popularity.
0: Ngana, magna bankrupt ba daan ni
1: Gusto? Oh, okay. Naasa man niya din tong party list.
0: So gigamit lang yan mga oportunista.
1: Ah, mo gigamit lagi. Pero siguro ini yan ang era pagkita. O, iragalitan siguro joke time.
0: Oo.
1: Pero magagamit ini raunin na orhi. Para kang diwata, para naliwat niya pag-instoryahan. Magkanto naliwat niya Paris. Kaya ang mga tao, actually, di rin man narasahan niya Paris. Na curious lang mga tao, kung hino yung diwata, amo okay. Ito mo nagkikinagtuon niya mga outlet niya Parisan. Takay, siyempre, kung humang ka na magpa-picture, tapos diri marasan pa rin.
0: Di ka na mabalik.
1: Di nagtibalik.
0: Pero diri maupay nga strategy. Dapat, mapa-picture, upayon mo ang quality, hanin mo,
1: produkto, baligya, baligya
0: para may the repeat order.
1: Amo na.
0: Mabalik nga ito, magbibinalik-balik ko na timtinda.
1: Ayun. So, didetira pagkuan, didetira pagsala. Salit.
0: Pero hindi pa ka na bankrupt, hinikidag ko pa mga mga kadena hinihaliog.
1: Ang palito. Ang buta liwat kong hindi na yung palit ha, DB. Kaya makakabarato ka kung hindi na DB. Pero pamati ko, ni Nicolas Torre, may dagod hiniko ang plano. Ngan, kung waray man niya plano, sigurado ako, nga damo ulit mga partido, nga sigit daup-daup haiya. Sigurado ako, ang ginko. Kaya, Di na problema itong
0: awareness.
1: Awareness, name recall.
0: Name recall.
1: Oo, kuan na hiya.
0: Pero ang mga DDS, zero ini.
1: Oo, posible. Posible ini, sisirohon. Oh, unless may napatod niya nga DDS.
0: Ito.
1: Total dosi man nga senador.
0: Dosi man, isisingit niya.
1: Isisingit.
0: Pero kadaman hini, nagdudumot good ang pangkaristo.
1: Kan kibuloy nga ni anay Presidente Duterte. Kahiya ko ng muno.
0: Amo na.
1: Oo. So, adin niya mga kuhit buto san kaloyuliwat ng partido.
0: Nga nandubagan nag-iisip nga trabaho lang to.
1: Trabaho lang to. Yung Soguhiya.
0: Soguhiya, wala yung mahihimo.
1: So, may napapilis nga
0: kinakaptan. So, wala yung mahihimo.
1: Wala yung mahihimo.
0: Para hatun kaloyo, ada kay gulpi ko na yung pagraog-daog. Kaya nung aging tubyan mo, hi Duterte, nga doon na korte nga diri man ka ng Pilipinas. Tapos mga huwis nga mga puti. Kaya wala man, ang pag-isipan mga DDS kay Kwan naman, sarado naman.
1: Sarado.
0: Kung anong baga na yahatag herang information, amo na lang nila tinutuod. Hay, Kaki-5 Kevin. Sige, next item!
1: Ala, hindi kita hininga.
0: Kaya natin oras, mga Kaki-5! Alas yan na 55 na!
1: Uy, hindi kita kan... Nangangalimot na kitpusto.
0: May dangayan... sige, kang kanay na.
1: Ang Chris Bernal.
0: Oh, Chris Bernal. Okay.
1: Nangangalimot na nga na kitpusto rahin ni Chris Bernal. Kung ngayon, mahilig inihin mga luxury items.
0: Okay. Chris Bernal.
1: Sugad hiton mga bags, ngan mga jewelries, mga alahas. Asyang... pakita daw ka K5 Milton kung ano pang pusto rahin ni Chris Bernal. Na nangangalip. Oh, asya. Cute din nga babae.
0: Ay, ginae.
1: May da pa iba?
0: Halagad. May da pa iba?
1: Okay. Nangangalimot na ako. Cute inihiya.
0: Bakakord na wong videooson ka kay Pep Kevin.
1: Cute. Oh. Kay may dahin ni...
0: 37 years old na.
1: 37 dahin. Na 37. Ngayon. Oh.
0: 37 years old na.
1: Yun, nag-asawa na. Nag-asawa na. Basta gutiin niya nga babae. Baga para, bahay nga ni para sila kang Gloria makapag-alaroyo at iya ni Kuwan, iti Abel.
0: Pero kitaon mo ito yao. Poor bida nga mga ito.
1: Depende mga anggulo hinit photographer.
0: Ini nga kanggulo, dako hiya di da.
1: Dako hiya di da.
0: Dako tiya lawas. Dako dun iya paa.
1: Halapad.
0: Halapad.
1: Itbaybayon.
0: Pero 37 years old
1: 37 na. Kuan na kuno hiya, nihingadton iristorya niya mga barkada, kay sige na kuno tiya yan ang pagkarawat hin mga kontrabida nga mga papel ha pelikula.
0: Okay. Tika nga bida nga itong pagiging kontrabida. Okay.
1: Iyagin amin nga hadto, bagahin naguro haduha hiya, nakaka-insulto kuno kung gino-offeran niya kontrabida roles. O hanag pagsubranahin 30 niya edad.
0: Kaya... Kaya ito permanente ka, K-5 Kevin. Ano, mabagay ka. Alang mapirmi ka la pa kiyot nga team edad 40 anyos ka na.
1: Permanente asya nga ginihuna-huna niya kay hadto kuno permanente man ako nga bida. Kay ano ngayon na nahihilira na ako ha kontrabida. Dire na ba kuno makaret magarte?
0: Dire ito ka makaret magarte ka kay Pepe. Ginun lugar ka kuno ano natin pangidaron.
1: Oo. Pamati ko kuno nalalaos na ako. Kay gino-offeran ni Hayanahin mga roles in mga maid.
0: Okay.
1: Mga kabulig dit balayt nga it nga maid ba nga mataray gin kay kanon trahong permit bida.
0: Okay.
1: Dit mga teleserye. Pero naka-realize siya ako na ko nito acceptaron. Di ko na let ko no papasod lon ta ko na una bisan ko no kun maulol nga magabagay na lalaos na ako.
0: Oh. Oh, kontra ko. You know, it's a fact of life. Okay, babe, Kevin.
1: Sering niya bisan kuno ano nga role yanet ihatag ha akon basta umaarte ako masaya ako. Kay adi nga ni nalalainan nga ni kuno hiton nga role hin usa nga kuan nga kasambahay.
0: An importante may project ka.
1: Oh, ang mabalit.
0: May daka income.
1: No. Kay
0: magpinamili ka nga nanganihin mga role, hindi ka na naangay.
1: Ah, mabalita.
0: Itin pangidaron, katapos itong istorya, di rin naangay nga tagan kayo pa cute-cute. Tapos, oray kaliwat, income.
1: Ah, muna takay, idakot erit maintenance.
0: Oh, baro maintenance itun. Kung naukoy ka condominium, for example, bisan condominium unit imo, gimpalit.
1: No, gimpalit. Okay.
0: Takayit gwardya, tubing. Basura, parking. Tubing. Ano ba nga mga kinangatanan babayaran mo kung ada ka na ukoy ha condominium building?
1: Takay kun sidgun tanala itimbaraydan nga tanan sige imo na tigin fully paid. Sidgun tanala nga itimbaraydan di nga tanan nga utilities kanit imo pagkaon na adahin mga 80,000 kada bulan.
0: Ito, Kevin.
1: Takay kun waray ka magasolin na kapit im sarakan. Takay kun waray ka
0: mapalit ka mga panginahanglan. Takay ko ni status.
1: Oh, takay ko na rin kayo project. Mag-iinano ka.
0: Kumbaga ako, kakarautong ko nala ito, kumbaga pananagan ako yung mga role nga.
1: Oh.
0: Kahit tikad to kita hiton ka kay Peb Kevin.
1: Ah, mabalit.
0: Diba?
1: Parehas man ito, bisang kita diri artista.
0: Oh, kita.
1: Oh, kung may da oportunidad nga pagkakakitaan nga diri man illegal, kay ano nga diri.
0: Ano nga diri? Oh, sa gadahe mo, dinhi. May kasweldo, may talent fee, katapos na sideline ka pa hinin pag ring announcer or commentator kahit ang basketball.
1: Correct. O,
0: di ma, may kalito ka kay Peb Kevin.
1: O, kaya ano kay na, nalagari ako hadto, anakan to bakang kaliyong istasyon.
0: Okay.
1: Nag-programa dito ang istasyon. Nagpa-part-time teacher. Tapos kung may dapat nagpapa-announce ang basketball, may dat mga adlaw nga aros tagduha lang ka aros ang nagkaturog.
0: Oh, tama.
1: Pero sir ko, kaya man itaklawas, pero timbang ko, why not? Kaya okay. Unay na ori, orin ma, kuhan ha, kuhan.
0: Pero mamay ka lang, tumubo ba ni mo bank account?
1: Tumubo.
0: Ito! Oh, mo ito sinisiring nga. Ito.
1: Tumubo. Bisan man lang talagunti nga
0: talagunti.
1: Tumubo. Talagunti. Oh. Di rin na, at least oray gasa.
0: Oray gasa.
1: Bisan tinirotang bukay la.
0: Nga, baga di ka mababaraka kung madi-delay dit swildo.
1: Oo.
0: Or natatiming din at baga mga holiday. Nga okay lang mabuwasan or masangbuwasan. Kay may da ka pa man baga pagkakaot-kaotan din at imbursa. Oo.
1: Kay tinuod.
0: Baga pagkulang, nga to ka bangko.
1: Tinuod talaga ito nga malalaos kita nga tanan.
0: Kakipay Kevin, waray gingagamutan din niya kalibutan. Regardless ano't occupation, profession. May empleyado ka gobyerno, may maposisyon ka pribado nga sektor, etc. Ada ka entertainment industry, o pun kita media, maabot nga maabot in panahon nga makupas, malaos kita.
1: Oh, may dalam mga politiko nga diri na amin, nga laos na ira. Bisa nag-iingkahod na itpaglak. Kasi igal lang may itpagkanan din
0: na
1: to.
0: Oo. Na-addict na.
1: Na-addict na.
0: Importante lang ito, karauton mo.
1: No.
0: Nga maabot it panahon nga malalaos ka, malalaos kita. And pag-andaman naton iton nga panahon.
1: Okay. It makurit na, it sinisiring ka, maray ka pa nga ni sisikat, nalaos ka na.
0: Amo ito, siring panagnabatian, amulat daot ka kay Pep Kevin. Waray ka pa nga sumikat, nalaos ka na. Ha? Oh. Andaman mo it kalaos.
1: Oh.
0: Kay maiban kayong sangkay, magigsang kay Haemo, may kipagpariente, maiban kayo mahanga, ma-idolize sa Haemo. Okay? Di mo nganit pag-andaman, damugot ang mga sumikat nga naging makaluluoy, naging makalilimos nga ni Baka Kepep Kevin. Mamay ka lang ito, andaman naton because it's a fact of life.
1: Correct.
0: Nga matatabo itong. So, samtang yan na, nga okay ka pa, ayaw pag ginasusit dam.
1: So, man, ay pagpinanmili kung may mga oportunidad.
0: May oportunidad. Kung ano ay pwedeng... And then, ma-income ka pa while ada kahiling estado, fight.
1: Oh.
0: Ngan,